0: radyoblog@gmail.com or pwede rin naman na dumirekta na kayo sa ating official Facebook page na Radyo Magazine. Kung walang radyo sa bahay, okay lang yan dahil pwede nyo pa rin kami mapakinggan. Ito ay sa pamagitan ng ating mobile app na PBS Receiver. Ang PBS Receiver ay available sa Google Play Store and App Store. Libre lang, basta meron kayong internet connection. Kaya ano pang hinihintay? Sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy, sana lahat ay naka-PBS Receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Mga bata, may gusto pala akong i-share sa inyo ngayon, ano? Sa unang bahagi ng ating programa at ng ating episode today, may gusto akong i-share dahil kamakailan lamang namasyal si Teacher Cha. Kasama ko ang magazine team. Kami ay dumayo sa Maytanay, Rizal, dito sa may bandang Antipolo. At meron kaming piruntahan na isang espesyal na lugar. Marami ako nakilala mga bagong kaibigan at kaya talaga dumayo doon. Kaya talaga ako doon dumayo dahil nalaman ko na meron daw magandang activity doon na para sa inyo. Kaya mga bata, ito i-share ko na sa inyo ang pamamasyal natin sa Tanay Rizal at pumunta tayo sa Pottery Studio and Arts. Sabay-sabay nating panoorin at sana mag-enjoy din kayo. Mga bata, dumayo ako sa Tanay Rizal para sa isang nakakaaliw at masayang art venture para sa inyo. Alam nyo kung ano? Pottery! Ang pottery ay isang paraan para makagawa ng iba't ibang gamit kagaya na lamang ng mga nakikita natin sa bahay, katulad ng baso, plato at marami pang iba, at ito ay gawa mula sa clay. Sa pagbisita ko sa pottery, ang dami ko talagang mga bagong bagay na natutunan. At meron din ako mga bagong kaibigan na nakilala. Tinuruan ako ni Miss Abby ng isa sa mga paraan ng pottery. Ang tawag dito ay hand building.
4: So in hand build, we use hands. So there's a difference between pottery wheel and hand build. So yun, hands talaga siya. And what we could make in hand building, actually anything. So like you can make bigger pieces like vase, pero mas bigger yung clay na gagamitin when it comes to bigger pieces. Pero usually in this small amount of clay, we could make plates, poster, bowls, small bowls lang, or matcha bowls pwede po, and mags, yun yung bet niyo po gawin. In preparation of hand building, syempre, you have to pat around the clay. Para yung inside the clay, may nabubuong air bubbles po inside the clay. So, yung para mawala yung air bubbles, just pat lang. Para, and then, syempre, you have to retain yung pagka-circular ng clay. Kasi, medyo mahihirapan po tayo if medyo may pagka-square. Yan. Pat on these sides para magkaroon ng flat area in the flat surface po. So, like, ganun lang. Yan. Hanggang sa makapaggawa tayo ng flat surface. And then, now we have to just roll sa flat surface para mas
5: madali rin siyang masundan ng mga
4: kids. Yes! And also, non-artists na beginners talaga when it comes to pottery.
5: Hindi mag-aalala yung mga bata once na mag-visit sila dito kasi may mag-a-assist naman sa kanila.
4: Yes!
5: Kasi baka kala nila pagdating nila dito, marunong na agad sila. Hindi pa naman.
4: Yes. Yes.
5: Parang mas maganda yung texture nung kay ma'am na pressure ako sa ginagawa ko. Pero...
4: Anyways, yeah. The next step is we find the center.
5: Mm-hmm.
4: So what we're gonna use is the pinching technique.
5: Mm-hmm.
4: So we just make a hole in the middle of the clay.
5: Mm-hmm.
4: So
5: ideal to ma'am, from what age yung pwede silang matuto na and magaling na yung mga kamay nila para maggawa ng ganito?
4: Siguro mga like, let's say, 6 years old.
5: Mas may ano na po, no? Mas may control na yung hands nila.
4: Yes.
5: Mga ganitong activities daw para sa mga bata. Nakakatulong siya, especially kapag ka, syempre di ba pagka nagsusulat daw, para yung hindi agad mapagod yung mga kamay nila kapag
4: yes,
5: ka nagsusulat. Kasi talagang tumitiba
4: yung hands
5: natin. Mas may control. Pagka may mga crack siya, so spray lang natin. Mga bata dito sa may pottery na pinuntahan natin dito sa Antipolo, bukod sa nagtuturo sila ng hobby and activity kagaya nito, sila din ay may advocacy. Tama
4: yes,
5: po. Sige nga po, explain niyo po sa mga kids na nakikinig sa atin ngayon yung advocacy ng pottery.
4: So, this pottery studio is actually an animal shelter.
5: Mm-hmm.
4: So, our workshop, yung mga funds na kukuha namin, it all proceeds to animals.
5: Mm.
4: Siyempre, we all have pets na kailangan talagang ng attention talaga. Since some of them are senior, some of them are sick, so really use this pottery studio to help the animals here.
5: Kaya yung mga bata, after nilang gumawa ng mga activities nila kagaya nito, pwede sila makipag-play sa mga animals.
4: Yes.
5: Kanina, na-meet ko si Happy, si NY, at si Lucky. And then, meron din silang mga cats na pwede rin nilang maging kaibigan, di ba? Especially dun sa mga pet lovers.
4: That's true po. Actually, yung most of our students, they have animals talaga na pinaalagaan.
5: Mm-hmm.
4: So parang the reason why they went here is para syempre makapag-help din sa mga animals. Mm-hmm. Yan.
0: Kaya sa lahat ng mga bata na nakapanood na activity natin, bumisita na rin kayo dito sa pottery at makikilala ninyo lahat ng mga pets dito katulad na lang dito ni Happy. Makakatulong na kayo sa kanila, matututo pa

0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Na panood ninyo ano yung pagdayo ko doon sa may Pottery Studio and Arts sa lungsod na ang Antipolo, bandang Antipolo sa may Tanay Rizal. At nakakatuwa talaga dahil katulad nga ng binanggit natin, bukod sa ikaw ay nalilibang na sa paggawa ng mga cups, mugs, plates, nakakatulong ka pa sa mga stray animals dahil yun po ay isa sa mga advokasya ng Pottery Studio and Arts. Kaya sana no, sa lahat ng mga bata na makakapanood ng video na yan, ay kung naghahanap kayo ng hobby, gusto ninyo maging sulit yung mga spare time ninyo, wala kayong ginagawa sa school, at least ay meron kayong pinagkakaabalahan. Maraming salamat Miss Mary Scholl and Miss Rona. At yan ay mapapanood nyo rin sa ating social media page. So, i-upload din natin yan within the day para nang sa ganun, ma-share din natin sa lahat ng mga friends natin online. Magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.

0: Ang himpila,
1: pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Radio Pilipinas
2: News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
0: Radio Magazine 1278.
1: At Radio Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
5: Radio Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
6: Radio Magazine. Servicio Publico.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Collab. Collab.
11: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
13: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
12: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
14: Huwag!
15: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
17: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
18: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
17: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
19: Ay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
17: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
20: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
17: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
19: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center!
20: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
21: Okay, class! Recess! Break time!
22: Yay!
23: Tignan mo tong baon ko, oh!
22: Anong baon mo? Pahingi naman!
21: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
23: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease? Teacher?
21: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
23: Naku, nakakatakot naman po.
22: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
24: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
25: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
26: School on the Air sa Radio Magazine, 1278 AM.
0: back, mga bata, dito pa rin sa School on the Air. At doon sa mga nagtatanong kung saan ako pumunta kanina, ulitin ko, that is Pottery Studio and Arts. At nasa Facebook sila. Kung gusto, kung mahilig kayo sa mga hayop, mga stray cats and dogs, at pwede tumatanggap sila ng donation. So sa social media account natin, ipa-flash ko or ilalagay ko na lang din doon yung ways kung paano kayo makakapag-donate sa kanila para makatulong kayo doon sa Pottery Studio and Arts. Samantala mga bata, sa tuloy-tuloy nating lessons of the day, it's math time! Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga paborito nating subject, ang mathematics. Totoo bang paborito mo to? Numbers and formulas, yan ang mathematics. At sa pagkakataong ito, pag-uusapan naman natin ang mga bahagi ng subtraction. Nung nakaraan ay pinag-usapan natin yung addition, tama ba? Ngayon naman, meron ding different parts ang subtraction. Hindi lang basta nagma-minus ka. Dapat alam mo din kung ano yung mga bahagi nito para alam mo din kung paano masasagot ng tama ang formula na ibinibigay sa'yo ni teacher. So ano nga ba ang tatlong bahagi ng subtraction? Sabay-sabay nating basahin ang lalabas sa screen natin ngayon. Parts of subtraction. Una na dito mga bata, sabay-sabay nating basahin ang minuend. Pangalawa naman ang subtrahend at ang difference. Mga bata, ang minuend, ito yung total amount ng bilang na nakikita natin sa formula. Ang subtrahend naman, ito yung numero o bilang na binabawas natin mula sa minuend. At ang difference, ito ang sagot sa subtraction. At para mas maunawaan ninyo, meron tayong sample formulas na mababasa sa screen natin. Sa ating first example, makikita natin dito ang formula natin, 20 minus 8 equals 12. Para mas maunawaan, ay inilagay ko dito yung label kung ano ba ang minuend, ano ba ang subtrahend, at ano ba ang difference. Mga bata, ang minuend ay yung ating number 20 dahil ito yung total amount ng bilang na kung saan tayo ay babawas ng numero. At yung number 8 naman, ito ang tawag ay subtrahend dahil ito yung total amount or total numbers ng iaalis o ibabawas natin mula sa ating minuend, which is number 20. So kung isasagot natin ito, 20 minus 8, ang tamang sagot ay 12. At ang 12, dahil ito ang sagot natin sa ating subtraction, ang tawag dito ay difference. So mas nauunawaan na ninyo, mas malinaw na. At sa second set of example natin mga bata, sabay-sabay nating sagutan at sabay-sabay nating alamin alin ba dito ang minuend, ano ba ang subtrahend at ano ba ang difference. 15 minus 5 equals blank. Ulitin natin, 15 minus 5 equals blank. Ang 15 natin, ito ang ating minuend. At ang number 5 naman, ito ang ating subtrahend. Dahil ito yung bilang na ibabawas natin mula sa ating minuend na number 15. At kung sasagutan natin ito, 15 minus 5 equals, ang tamang sagot ay, sige nga mga bata, ang tamang sagot ay 10. Kaya naman ang number 10, ito ang ating difference. So 15 minus 5 equals 10. 10 ang ating difference. And for our last example, para mas maunawaan natin ang minuend, subtrahend at difference, napakasimple lang nito mga bata. Whole numbers ulit ang pinag-uusapan natin. 8 minus 2 equals blank. Ang number 8, ito yung ating total number na babawasan. Ang tawag dito ay minuend. At ang number 2 naman, ito yung bilang na ibabawas natin mula sa number 8. Ang tamang sagot ay 8 minus 2 equals 6. Tama. Number 6, ito ang ating difference. Mas malinaw na, tama ba? So tandaan ninyo mga bata, every time na kayo ay magsusubtract, lagi lang ninyong iisipin ang tatlong bahagi ng subtraction. Minuend, subtrahend, at difference. Kapag alam nyo kasi kung ano ang minuend, alam nyo ang subtrahend at difference, mas madali ninyong masasagutan kung ano ba ang tamang answer. So yan ang isa sa mga lessons natin sa math today. At sana ma-apply nyo din every time na may mga tanong si teacher sa school. So mas madali nyo naman sasagutan yung inyong mga seat work. Tama? Mag-practice lang na mag-practice sa bahay. At nung nakaraang araw, ano, kung hindi ako nagkakamali, meron tayo naging guest dito, di ba? Isang book author. At meron siyang libro. Ang tawag naman sa kanyang book ay Math is Dumb. Pero doon ay itinuro niya na ang mathematics ay bahagi ng buhay natin araw-araw. Kaya sa lahat ng mga bata na pinanghihinaan ng loob at natatakot kapag ka-math na, eh huwag kayong matatakot sa math. Pwede pang sa math teacher, pero sa math huwag kayong matatakot. Dahil ang math ay kailangan natin sa araw-araw na buhay. Kapag may bibilhin kayo, pag may bibilangin kayo, lahat ng mga bagay na nakikita ninyo sa paligid ninyo may mga shapes and sizes, at shapes and sizes ay bahagi pa rin ng math. So, sa lahat ng mga bata, no, kung gusto ninyo maging enjoyable at relatable ang math, hanapin nyo lang yung libro. Ang tawag doon ay Math is Dumb. At ito ay isinulat ni Ms. Cara Funa para mas maging madali ang pagtanggap ng mathematics sa lahat ng mga estudyante. So, ayan mga bata, sana marami kayong natutunan sa ating lesson of the day. At magbabalik tayo. At sa pagbabalik natin, may mga bagong kaibigan ako ipapakilala sa inyo. Huwag kayong aalis, dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
26: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
2: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
18: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
2: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
19: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
17: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
20: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
17: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
19: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
20: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
3: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
3: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radio Pilipinas.
3: News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
9: Ipapahuli
6: sa mahahalagang kaganapan.
5: Siksik sa impormasyon.
1: Sitwasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
10: Sports Radio 918,
7: Radyo Magazine 1278,
10: at Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3,
12: Radyo Pilipinas World Service,
13: Sports Radio,
14: Radyo Magazine, Serbisyo Publiko,
10: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas,
10: Radio Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
29: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
30: Amoy pawis, amoy araw.
31: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
30: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
31: Ang dungis mo!
32: Ma! Tama na!
33: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
34: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
35: Ang saya balikan ng ating kabataan.
33: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
36: O ano? Game na?
37: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
28: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
38: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
39: Radyo on the go.
38: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
40: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
38: Libre to ha?
40: Walang bayad?
38: Oo, walang bayad.
40: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
26: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: We're back! Tuloy-tuloy pa rin tayo mga bata. Dito pa rin sa School on the Air. Kasama pa rin ako, Teacher Cha. And this time, sabi ko naman sa inyo, di ba, meron akong ipapakilalang kaibigan. Ngayong umagang ito, ipapakilala ko sa inyong lahat ang maghahatid ng ating kwentong pambata. Isa ito sa mga paborito nating gawin, ang magbahagi ng mga maikling kwento pero may aral para sa inyo. Siya ay library in charge ng Quezon City Public Library sa Camp Aguinaldo Branch. Sabay-sabay natin batiin, wala iba ako hindi si Ma'am Rina Jane Velasco. Good morning, Ma'am Rina!
41: Good morning, Ma'am
0: Cha. Lapit lang tayo ng konti sa mic, Ma'am Rina.
41: Okay pa.
0: Yan, para mas marinig nila ang iyong boses.
41: Sige po. Good morning po, Teacher Cha.
0: Good morning, Ma'am Rina, at maraming salamat dahil ikaw ang magbabahagi ng ating kwentong pambata ngayon. Meron ka bang ano ang dala mong kwento para sa atin ngayon, Ma'am Rina?
41: Ito po ay may pamagat na paano kumain ng kulay. Ito po ay tula ni Mabi David, guhit ni Yas Doktor, at salin sa Ingles ni Calra Ray.
0: Mm-hmm. Paano kumain ng kulay? Kinakain ba yung kulay?
41: Opo, titikman po natin ang kulay.
0: Titikman natin ang kulay. O sige, alamin natin tungkol ba saan kaya itong kwentong ito, mga bata. Sabay-sabay tayong makinig at... Sige, Miss Rina, kami po ay handa na para sa ating kwentong pambata.
41: Sige po. Good morning mga bata. So ngayong araw ay babasahan ko kayo ng isang aklat na may pamagat na paano kumain ng kulay. Ito ay tula ni Mabi David, guhit ni Yas Doktor, at isinalin sa Ingles ni Carla Ray. Alam mo ba ang lasa ng pula? May kiliti kaya ito sa dila? Ang berde ba ay matamis at malamig tulad ng himagas? Ang linamnam ba ng dilaw ay katulad din ng bughaw? Malalaman daw ang lasa ng kulay sa pagkain ng prutas at gulay. Bughaw na ang langit sa parang ng malalagong damo. Ang lasa ng berde ay lasa ng paglalaro. Masayang madapa kahit may pait ng lupa. Yan ang lasa ng malunggay at madadahong gulay. Ang lasa ng pula ay lasa ng sorpresa. Akala may maasim, hala, may kakaibang tamis pala.

0: nga at inuming may yelo. Pero ang itsura mo, urarong bagong gapas kasing amoy mo na rin ang bawang at sibuyas. Ang lasa ng kahel ay gintong dapit hapon. Patapos na ang araw, pauwi na ang mga halimaw. Wala na nga ang buntot at kuko at sungay na karot. Nakabitin na rin ang buwan ng piraso ng melon. Ang linamnam ng lila ay linamnam ng ginhawa sa paparating na dilim at hikab na kasinlalim. Ang mga bata ay nakabaon, kamoting lingid sa mga unan, kumpol-kumpol na parang duhat, kasama ang mga laruan at kumot. At ang himlay ng mga kulay ay kasinlalim na ng itim. Bukas ulit ha, isang bagong simula dahil ang mundo'y masaya at makulay sa pagkain ng prutas at gulay. At dyan po nagtatapos ang ating maikling kwento ngayong araw.
1: Maraming salamat. Ayan si Miss Rina Jane Velasco. At pwede ko po bang mahiram itong libro na ito? Nung nabasa ko yung libro, paano ba kumain ng kulay? Hindi siya literal na kulay, mga bata. Ano? Huwag niyong kakainin yung colors ninyo sa school. Baka naman kainin ninyo, hindi literal na kulay ang kakainin, kung hindi ang mga gulay at prutas. Di ba nga sabi nila, always eat colorful meals. Ang ibig sabihin, dapat yung mga kinakain daw natin makukulay. Kasi yung mga prutas at gulay, talaga namang iba't iba ng kulay. May orange, may green, may blue, may violet, at marami pang iba. So ngayong National Nutrition Month, lahat kayo ay inaanyayahan na sana maraming bata pa ang kumain ng gulay at ng prutas. Yung ibang bata kasi mas gusto yata yung chichirya. Tama ba yon? Mas gusto yung mga matatamis. Kailangan lagi kayong healthy. At para healthy kayo, dapat marunong kayong kumain ng mga pagkain na makukulay. At yun ay ang mga prutas at gulay. Again, maraming salamat, Miss Rina Jane Velasco, para sa isang nakakatuwa, nakakaaliw na ating kwentong pambata. Samantala, sa pagbabalik natin, alamin naman natin ang mga libro na meron pa sa QCPL Camp Aguinaldo Branch, at mas kikilalanin pa natin ang mga tao sa likod nito. Huwag kayong aalis, mga bata, dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Sabay natin sabihin, Miss Rina, ang School on the Air.
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
11: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
12: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
11: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
13: Tay,

0: na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
2: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
0: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
2: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.

0: Rico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugaling suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaling suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
16: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
18: At ito sa ating pagpapatuloy ng ating programang School on the Air. Kanina, nagpapasalamat again tayo kay Miss Rina para sa ating kwentong pambata. At ngayon, ay meron pa rin tayo makakasama mula naman sa... siya po ang supervisor ng District 3 Quezon City Public Library. Wala iba kundi si Miss Mary Grace Cunanan. Good morning, Miss Mary Grace!
19: Good morning, Teacher Cha, and good morning, everyone!
18: Ayan. Miss Mary Grace, maraming salamat po at pinaunlakan niyo kami dito sa School on the Air. At syempre, kasama ni Miss Rina. At batiin na rin natin si Miss Rona nasa labas. Hi, ng studio Rona. Natin. Miss Rona, good morning! At Miss Mary Grace, ano, kayo po ay supervisor ng District 3. Ilan po ba yung QCPL natin sa District 3 para po sa kaalaman din ng ating mga viewers and listeners?
19: Ayan, bali sa District 3 Libraries, meron po tayong 6 na branches. Hmm. Unang-una na po dyan yung Greater Project 4 Branch.
18: Lapit lang po tayo sa mic, ma'am. Thank
19: Greater
18: you.
19: Greater Project 4 Branch po ay matatagpuan sa Barangay Marilag. Mm-hmm. Meron din po tayo sa Escopa 2. Mm-hmm. Meron din po tayong Libis Branch, Matandang Balara Branch. At meron din po tayo sa loob ng gated community ang Camp Aguinaldo Branch. At ang ating pinakabagong branch ay ang Milagrosa Branch na matatagpuan naman sa unang palapag ng Milagrosa Youth Hub.
18: Mm-hmm. Ayun, ano? At napakadami kaya naman sa lahat ng mga kids natin. Kung naghahanap kayo ng lugar na pwede kayo makapag-aral, makapag-concentrate ng studies ninyo, yan, pumunta kayo sa mga library, lalo na sa branches ng QCPL. At si Miss Rina kasi, yung si Miss Rina Velasco, yung nag-share ng ating kwentong pambata, mula siya sa may Camp Aguinaldo branch. Sabi ko nga kay Miss Rina, no, Miss Rina, nasa loob kasi yon, buti may mga kliyente tayo, may mga bata tayo na pumapasok sa loob. At ang sagot niya, may community na po pala doon. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan na Miss Mary Grace patungkol doon sa community na meron ng Camp Aguinaldo branch at kung paano siya naiiba sa ibang branches ng QCPL. Go ahead po. Ilapit lang po natin, ma'am, yung mic. Pwede niyo pong galawin yan. Ayan. Para mas maliwanag.
19: Ayan. Good morning ulit, everyone. So sa Camp Aguinaldo, medyo naiiba siya kasi nasa gated community po siya. Mm-mm. Pero ang maganda po, mayroon po siyang community sa loob. May barrier po na tinatawag sa loob ng Campo Aguinaldo. At nakakatuwa, meron din po tayong public school sa loob ng camp. Kaya marami pong pumupunta na mga kabataan po, mga students sa Camp Aguinaldo branch po natin.
18: Nakakatuwa ang sabi ko, nagulat ako, sabi ko, meron pala ng mga nakatira doon sa loob and yung mga community kasi na nandun, yun po yung family ng mga...
19: Yes po, ng mga military, mga sundalo po natin, nandun po sa loob ng Camp Aguinaldo.
18: Pamilya yun, ano, ng mga magigiting natin mga sundalos.
19: Yes, tama, teacher chat.
18: Doon na sila nakatira sa loob. Kaya naman, yung library ng QCPL doon, talaga namang nasusulit siya. Kasi may mga bata talaga na bumibisita doon at nag-aaral. May eskwelahan din sa loob, public school sa loob, may hospital na din sa loob, may grocery na din sila sa loob. Kung lalabas man sigla, siguro mamamalengke na lang. Yun yung kwento sa akin ni Miss Rina and ni Miss Mary Grace kanina. Kaya napakaganda, no? Kasi nalalaman natin itong mga ganitong bagay, yung community na meron tayo, especially dito sa Metro Manila. And Miss Mary Grace, kayo po ba sa District 3 ay tumatanggap din ng mga donations ng libro?
19: Opo, sa District 3 po ay tumatanggap po tayo ng mga donation ng libro. At meron po tayong box sa Save More na malapit po sa Greater Project 4 branch po sa Barangay Marilag.
18: Okay, so hanapin nyo yan, ano, sa may supermarket. Meron din silang box doon na pwede kayo mag-donate ng libro. At wala naman po kayong, kumbaga, parang hinahanap.
19: Wala naman po, basta tinatanggap po namin kahit ano pong libro sa amin. So, pwede din po sa Greater Project 4 branch po mismo nyo, i-drop po ang mga donation nyo po.
18: Ayun, ano, so pwedeng mga textbook mula sa mga pinaglumaang libro ng mga estudyante sa school at yung mga nobela o mga storybooks na hindi na ninyo binabasa pa sa bahay, baka naman pwede mapakinabangan ng iba, i-donate na lang po natin sa mga public libraries natin.
19: Yes, tama po, teacher cha.
18: And also, Miss Mary Grace, ang kung pwede rin naman po dyan na outsider, kumbaga sa labas, manggagaling sa Camp Aguinaldo, pwede rin silang bumisita. Walk-in.
19: Pwede pong bumisita. Open po tayo kahit sa mga Q-citizens or non-Q-citizens. Malugod po namin kayong tatanggapin sa aming kahit na anong branches sa District 3 po.
18: At go ahead po.
19: Para naman po magkaroon po tayo ng library pass, ang Q-citizen ID nyo po ay pwede na po maging library pass. Kung wala naman po, pwede po kayo mag-sign lamang po ng library form at magbibigay na po kami ng library pass. At nakakatuwa po, ito pong library pass na po ito ay applicable din po sa ibang branches ng Quezon City Public Library. Hindi lamang po sa District 3, magagamit din po natin ang library pass sa main library, sa Quezon City Halls, at sa kahit na anong branches ng Quezon City Public Library.
18: Yun. At sa Camp Aguinaldo branch po ba, may mga activities din tayo na nakalatag for this, for the rest of the year po?
19: Opo, sa darating po na ito po, Nutrition Month, meron po nakalatag si Miss Jane na bookmark making po tayo.
18: Bookmark making? Yes. Parang gusto ko yun. Sino mga pwedeng sumali dun, ma'am?
4: Yung mga community children po.
18: Okay.
4: Yung mga regular clients po namin.
18: Maganda yun, bookmark making. Para nang sa ganun, maging artistic, ano, maging creative yung mga bata.
19: Opo, ini-encourage din po namin yung creativity saka yung self-expression po sa mga libraries po namin.
18: Baka may mga paalala din si Miss Mary Grace bilang siya po ang supervisor ng District 3 sa lahat ng mga gustong bumisita. Kasi for sure, meron din po tayong mga policies na sinusunod. Go ahead po.
19: Opo. Pero bago po yan, teacher cha, gusto ko lang ma'am po sabihin na marami pa po tayong activities sa District 3 libraries. Meron din po tayong tinatawag na Miyerkulit Storytelling Session. Ayan naman po tinawag na Miyerkulit kasi ginagana po siya tuwing Miyerkules or Wednesday.
18: Okay.
19: Tapos meron din po tayong Media Information Literacy. Ayan. At bukod doon sa ating District 3 libraries, hindi lamang po books, textbooks, at newspaper ang makikita po natin. Meron po tayong mga educational toys, game boards, puzzles na pwede pong gawing libangan po ng ating mga clients.
18: Napakadaming activity. Hindi ka lang magbabasa. Pwede ka rin matuto gamit yung mga games or toys nila, educational games and toys na meron yung kanilang facility. At yung katanungan natin na Miss Mary Grace, baka may mga paalala po kayo sa mga gustong bumisita, especially kasi Camp Aguinaldo, gated yun. May mga sundalo dun. Baka Baka meron po tayong mga policy na dapat ay maunawaan ng ating mga listeners and viewers. Go ahead po.
19: Tama po dyan. For Camp Aguinaldo naman po, sa case po ng Camp Aguinaldo branch, kailangan lang po mayroon pong ID or citizen ID po or valid ID para po makapasok ng kampo. At syempre po, bawal po naka slippers. Dapat po kailangan po naka-shoes po tayo kasi may policy po tayong sinusunod sa loob ng kampo. At bawal po naka-short shorts or dapat po naka-maayos po, may manggas po yung damit po natin sa loob ng kampo.
18: So, formal, ano? Dapat, syempre, pumunta kayo dun para mag-aral. So, might as well, dapat you dress up properly.
19: Opo. Pero sa iba naman po nating District 3 libraries, open po kahit sino po, ayan po. Basta po mayroon pong library pass.
18: Yun. Maraming salamat. Ayan, ano? Pinasyal na tayo ni Miss Mary Grace. Kahit man lang kahit sa pagkukwento niya, parang nabivisualize na natin what to expect kapag tayo ay pumunta at bumisita dyan sa may Camp Aguinaldo branch. Baka may gusto ka na lang din po ba salamatan, Miss Rina? Batiin. Sige. And of course, pati po si Miss Mary Grace. Baka po may gusto kayo pasalamatan at batiin. Go ahead po.
4: Bale, thank you po sa opportunity na makapag-story po
18: yes,
4: dito. Makapag-share po ng story. And binabati ko po yung Barangay Camp Aguinaldo community.
18: Yan.
4: And yung QCPL head po namin.
18: Mm-mm.
4: And District 3 family po.
19: Ayan.
18: How about Miss Grace?
19: Ako naman po sa buong staff po ng District 3 Libraries. Ayan, hello po sa inyong lahat. At syempre sa ating lahat ng kasamahan sa Quezon City Public Library. Magandang umaga po.
18: And speaking of that, ano, bago tayo magtapos para sa ating edisyon ngayong araw, batiin ko na lang din si Miss Rose Olan ng Escopa 2 Branch, Miss Mary Joy Gonzalez ng Greater Project 4 Branch, Emmy Lopez ng Libis Branch. Good morning, Miss Vanessa Lucena ng Libis Branch. Magandang umaga din po. At si Miss Cestly Buenaventura sa Milagrosa branch naman po ito. At si Mr. Joe Eros, if I'm not mistaken, naging guest na rin natin siya dito sa programa natin. And good morning din kay Miss Luisa Malonga. Ayan, from Matandang Balara branch. Maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you sa lahat ng mga bumubuo ng Quezon City Public Library. Kahapon, we had a meeting with the QCPL at mas pagagandahin at mas pasasayahin pa po namin ang School on the Air para sa inyong lahat. Papasalamat na tayo once again kay Miss Mary Grace Cunanan. Thank you, ma'am. Miss Rina Jane Velasco, maraming salamat. At Miss Rona sa labas ng studio, thank you po. At maraming salamat din Miss Julian Calces. Thank you so much. Miss Mary Shawl Malimban and Miss Rona Esperanza. Ayan, isa na naman makabuluhang lessons of the day ang ating sabay-sabay na pinag-aralan ngayong umaga dito sa School on the Air. Maraming salamat. Bukas ulit mga bata, pagsapit ng alas 8 ng umaga, sabay-sabay natin buksan ang ating mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Miss Mary Grace and Miss Rina, sabay-sabay nating sabihin ang School on the Air! Maraming salamat at ingat kayo!
4: Thank you
18: po! Thank you!
7: School on the Air! Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
26: Radyo on the Go.
25: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
27: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
28: PBS Receiver.
27: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
27: Walang bayad?
25: Oo, walang bayad!
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
29: Bes, grabe!
1: Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
10: 1278 AM.
26: Pampublikong paaralan. Leading.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
16: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
25: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
29: Radyo on the go.
25: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
27: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
28: Walang bayad?
25: Oo, walang bayad.
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
30: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
30: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Tagling kaalaman mula sa PBS Research Division.
0: Kilala niyo ba kung sino ang batikang television host at star builder na dating tagalinis sa teatro noong dekada 70? Nagsimulang magtrabaho bilang janitor noong dekada 70 sa Clover Theater sa Maynila si Herman Kuya Germs Moreno. Pagkatapos ay na-promote ito bilang telonero, ang tawag sa tagahawi ng telon o ang malaking tela sa entablado. Dahil na rin sa pagiging magaling ni Moreno sa trabaho, ay muli itong itinaas ng pwesto na manager o tagapamahala ng palabas sa teatro. Ang big break nito bilang host ay naganap noong nagkaroon ng isang espesyal na palabas sina Dolphy at Panchito sa live theater. Dito napansin ang kakayahan ni Kuya Germ sa hosting hanggang sa mabigyan siya ng break ng Sampaguita Pictures na lumabas sa pelikula sa unang pagkakataon noong taong 1962.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
30: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
19: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
20: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit.
19: Prolific in the area, the city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. thousands travel to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
30: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Dagling kaalaman mula sa PBS Research Division.
3: Narito ang ilang paraan para sa pagtitipid ng enerhiya. Sa refrigerators na nagtataglay ng energy saver switch, panatilihin itong naka-on sa buong maghapon. Panatilihin din na puno ang loob ng ating refrigerator. Kung puno ang ating refrigerator, walang nasasayang na espasyo kaya't matipid ito sa enerhiya. Iwasang maglagay ng mga maiinit na pagkain sa loob ng refrigerator. Palamigin muna ito bago ipasok. Panatilihing malinis ang condensing coils ng ating refrigerator. Ito ay nasa likuran ng ating ref. Kung ito ay malinis, nagiging mahusay ang airflow dito at magiging matibay ang compressor. Huwag kalilimutang i-defrost ang ating mga refrigerator. Ang sobrang dami ng yelo dito ay makakababa sa enerhiya ng ating ref. Ang regular na pagde-defrost sa ating ref ay makapagpapatibay sa enerhiya nito at tatagal pa ang ating mga refrigerator.
5: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
6: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
8: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
6: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
5: Huwag!
9: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
32: 66 Impormasyon.
33: GIS, your General Information Station.
34: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Cristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, they need more ring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine. 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
7: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
6: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Maring Jolie. Ano? Ako po si Jolie Mar, ako yung aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at tsikahan, ninyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po ano. Sa pamagitan naman ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, aside from our social media pages at sa atin pong email address, ano, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan na bukod po ano, sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ay live na live po tayo on Facebook at sa atin pong YouTube live streaming. Kasabayan po tayo napapanood dyan. And at the same time, ano, kasabayan rin pong napapakinggan dito nga sa PBS Receiver. What is PBS Receiver, mga mare, mga pare? Ito po ay mobile application kung saan inyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So ito po ay downloadable for free. Libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, mga mare, mga pare, ano, i-download nyo na po itong PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Ang oras po natin, ano, labing tatlong minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ngayong araw nga po, ano, ay araw na ng Miyerkules. Today is Wednesday, July 8, 2026, mga mare, mga pare. At isang makabuluhan at masayang talakayan at tsikahan na naman po muli, ano, ang ating gagawin. And speaking of tsikahan, gusto ko kayong itanong, mga mare, mga pare, ano, kung bubuo kayo ng banda, so anong role yung gusto ninyo, di ba? Parang I think once in our lives, di ba? Parang pinangarap natin maging part ng isang band. Parang na-imagine natin, di ba? May mga pagkakataon na gusto nating maging vocalist, ano? Or maybe yung drummer, ano? Keyboardist, pwede rin, ano? Pag-keyboard, ang daming klase, synthesizer, organ, ano? Or kung ano-ano pa. Ano? And of course, guitar. Ayan, ano? Ang marami. Ang hilig ng marami sa atin. Iba't ibang klase din, di ba? We have rhythm, lead, ano, and syempre ay may bass guitar din. So I think ano, napaka raming Pilipino ang talented, ano, dahil nga po marami sa atin ang mahilig din sa music or sa musika. Ayan, mga mare, mga pare, ano, parang nga po, mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan. Usapang music po tayo this morning. Nakakatuwa dahil live na live in our studio, may makakasama po tayo, ano. Sila nga po ang bandang Figure Out. Di ko na nga po patatagalin pa, ano. I-welcome na po natin dito sa ating programa. Kasama natin para sa lead guitar at vocals si Kier Michael Mosquito. Gayun din para sa vocals at rhythm guitar si Patrick Baldago, at sa bass guitar naman si Justin Barbosa, at para sa drums at vocals si Jeric Hovida. Magandang umaga, mga sir. Welcome sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Magandang umaga po.
0: Ayan, sige po. Baka pwede kayong bumati uli. Ayan, para kita na kayo sa camera natin.
2: Good morning po sa nanay ko. Mm-hmm. Sa pamilya po sa Mindanao.
0: Ayan, good morning. And of course, unang-una sa lahat, gusto kong magpasalamat, ano, sa pagpapaunlak nitong panayam natin this morning. And siguro bilang panimula, ano, baka pwede yung i-share sa amin, lalong-lalo na sa mga kumare at kumpare nating nakatutok ngayon, ano, sino ba ang bandang Figure figure out at paano kayo nagsimula or paano kayo nabuo?
3: Nag-start po siya nung high school kami kasi nung high school magkaklase po kami ako, si Pat, tas si Jer po. So nung time po na yun si Jer, parang may nasalihan siyang theater club na may banda rin. So kami ni Pat, tumutugtugtugtug lang sa room until nung grade 10 na nakasali kami sa club na yun. Tas parang doon na nag-start na nabuo yung banda namin.
0: Ayan. So kayo pala ay, kumbaga, pagka may sinabing childhood sweethearts, kayo naman yung high school sweethearts, ano? Nakakatawa. And kung tama ako, ano, please correct me if I'm wrong, it's been 9 years, ano? So, 9 years na, napakatagal na, ano? At up until now, ay buo pa rin ang inyong banda. Pero bakit? Bakit kaya figure out? Siyempre, di ba, parang, ano bang dapat i-figure out? Ba't yun yung naging band name niya?
3: Kasi ano lang po yun, parang usap-usap po kami sa GC namin na anong band name natin, ang ganyan-ganyan, mga nagsasuggest. Ang sinabi po ng tropa namin si Sean Calvez, sabi niya, figure out na lang kasi di natin ma-figure out yung pangalan. Sige na lang, tapos nag-agree na rin po kami lahat.
0: Ayan.
3: Doon po tumama.
0: Kaya wala figure out kasi basically yun nga, you cannot figure out kung anong band name. So, I guess, ano, maganda rin naman kasi very catchy. Parang pag inisip mo, figure out, ano? Like two words, English words na pag inisip mo, hindi lang siya basta word, kundi isang band pala. And plus, ano, siguro the fact na kayo ay a Filipino indie band. So, ayan, mga mare, mga pare, ano. Ayan, babalikan natin. Ikaw muna, Kier, ano. Since yes, I think isa ka sa mga pioneer talaga na itong banda ninyo. So, paano ka naman nagsimula sa larangan ng music? So, saan ang galing yung hilig mo sa music or yung inspiration mo sa pagpaproduce?
3: Medyo nakakatawa po yun kasi nung una po, nakikita ko po yung ate ko na nagpa-piano. Sabi ko, nakakaingit ha, parang gusto kong lamangan si ate. Ganun. So, nag-aral na rin ako ng piano hanggang sa niyayabangan ko siya ganun, hanggang sa until na magiging klasiko na po sila Pat sa si Jer. Doon na po kami tuloy-tuloy na tumugtog talaga.
0: Ayan, ibig sabihin, ano, competitive ka lang palang brother. Kaya yung naging, kumbaga, result nito, ano. So, kumusta naman yung ate mo ngayon? Until now, nag-play pa rin siya? Or hindi na?
3: Hindi na po, parang, pero minsan po kumakanta-kanta na din po kami.
0: Nice. Ayan, ano? So siguro kung magpapasalamat tayo kung bakit ka nahilig sa musika, pwede natin masalamatan yung ate mo, ano? Because of her, ay gusto mo makipag-compete. So aside from guitar pala, you also know how to play other instruments.
3: Ah, yes po. Yung pinakauna po talang instrument is piano. Then sumunod na po ang gitara, tuloy-tuloy in high school. Tapos nung in high school din po, doon na po ako natuto mag-produce talaga ng full song sa parang software po sa computer. Kaya po nagagawa na po namin yung mga loo namin kanta dati. Then sumunod na rin po yung drums, mga bass, ganun yan po.
0: Ayan, ano? So ayan, mga mare, mga pare, kilalanin nating maigi, ano, si Kier. Siya po ang lead guitar and vocals din, ano, ng bandang Figure Out. Samantala, ayan, syempre, kay Patrick naman, ano, bilang ikaw naman ang may hawak ng rhythm guitar. So baka pwede mo kaming pag-share ng or bahagian ng kwento. Kailan mo naman naisip kaya ano? Kasi mga pare, para sa kaalaman yung lahat, ano? Since nag-start nga sila nung high school, little backgrounder lang siguro. Nag-start sila mga ano lang, mga parody songs lang, di ba? Tapos sabi niyo nga ano, sabi nila parang gumagawa sila ng songs tapos pinapalitan nila yung lyrics para mas catchy, ano. So ikaw ba, paano ka nag-start naman, Patrick, when it comes to music? Dising ka din ba ni Kier na may background din?
4: History, family po namin talaga wala. Parang I'm the first musician sa family. Talagang nagkataon lang na yung tatay ko, he likes to listen to OPM, so many songs. And then parang sabi ko, at that time, pag tumutugtog kami ni si Kier sa classroom, sabi ko parang magandang ipalit yung gintong lyrics. And then that's it. Parang tapos nainggit ako sa kanya kasi ang galing niya mag-gitara eh. So nagpaturo po ako sa kanya mag-gitara. And that's how I started playing guitars and writing music.
0: Mm-hmm. Yeah. Kumbaga ikaw more on sa interest naman, ano, sa family mo nga, you've mentioned, ay wala talaga.
4: Wala.
0: Pero at least, ano, so salamat. Kung kay Kier, pasasalamatan natin yung ate niya. Ikaw si Kier naman, ano, yung pasasalamatan natin nung kung paano ka nag-start sa music. And you've mentioned ito nga, yung mga nag-start kayo sa mga parody lang, pinapalitan niyo yung lyrics to make it fun, siguro. Since high school pa lang yun eh. Diba? So kailan mo na realize or nang naisip na ay parang hindi na parody yung gusto kong gawin, parang gusto ko nang sumulat talaga ng own song namin, sariling kanta na.
4: Ang ganda po ng tanong, kasi meron po kaming student teacher back then, and then paalis na siya ng, kasi di ba pag student teacher parang certain months lang sila, mm-hmm. then aalis na sila. Tapos sabi ko nun kay Kier, gawan ko ng kanta si ma'am, parang farewell song niya,
0: mm-hmm.
4: and then yun po yung first song na ginawa ko talaga, like I wrote and composed like everything, and then sabi ko kay Kier, lapatan natin siya ng music,
0: mm-hmm.
4: tapos sabi ko kaya naman pala, kasi ganun din eh, pag nagpa-parody ako nung high school, pinapalitan ko yung lyrics, and why not create something na original na sa akin, tas kaya ko pakantahin.
0: Mm-hmm.
4: Yeah, yun lang po siya.
0: Ayan, ano, so kumbaga parang farewell or maybe tribute.
4: Parang
0: din sa student teacher niya. Totoo, ano, kasi usually pag kami mga student teacher na na-assign sa mga schools natin, sometimes parang nagiging super close natin sila, yeah. kaso for a short period of time lang, ano.
4: Yes po.
0: So, ayan pala. Baka ba din mo nga i-shoutout si teachers?
4: Ano, paano din mo?
0: Nakalimutan din.
4: Tagal na po nun, mag-one decade na. Oh, sobrang tagal niya, pero ayan. Sobrang memorable po niyang student teacher sa amin. Kaya I wrote a song for her.
0: That's why, ano, so yun pala yung naging isa sa mga panimula kung paano kayo naging nabuo as a band talaga, bukod dun sa pagko-cover-cover lang o paggawa ng mga parody. And kayo, na dalawa, no, Kier and Patrick, syempre nagsimula na kayong dalawa lang talaga, ano, dito sa pagbuo ng mga songs up until, ano, umabot kayo ng up to 9 members, ano? Tama ba yun? Up to 9 members sa band. Pero noon yun, ano, so ano kaya yung mahalagang or pinakamahalagang natutunan ninyo sa pagbuo ng isang banda? So paano ba yung pag-recruit na nagawa ninyo? Parang ano ba? Uy, sali ka. Tugtog tayo, jam tayo. So paano?
3: Hindi yung 9 members po na yun. Kami-kami lang din po magtutropa ng grade 9 and grade 10. Sabi ko, eh nagbanda na kami. Tara, sari na lang din kayo. Pili kayo yung instro nyo. Tugtog na lang din tayo. Parang banding as mga tropa, studio kami, ganyan. Kahit anong mga kantang gusto namin tugtugin. Ang natutunan din namin, parang communication. Mas layo. Pag-uusap na, ay, dapat ganito yung gawin natin para mas maganda yung makanta.
0: Ayan. So, more like sa friendship lang din talaga, ano, pag-jam. Pero, hindi naman ito yung tipong parang student org. Hindi naman ganun.
3: Ay, hindi po.
0: Kumbaga, parang free will yan. Parang gusto niya lang talaga tumugtog. Ayan, nakakatuwa naman, ano. Nakakatuwang balikan yung mga ganong klaseng istorya na pag-iisipin mo, yun nga, in your case, 9 years na palang lumipas or mag-1 decade na, ano. Pero, up until now, look at you now, guys, ano. No, nakakapag-produce pa rin kayo ng sarili ninyong music, ano. And ito, yan, babalik, syempre, bukod naman kina Patrick and Kier, kasama rin natin, ano, ngayon, sina Justin and Jerry. Kaya, nunahin natin siguro, ano, pakinggan natin, ano, mga boses, ano, medyo shy, ano, yung boses ni Justin. hindi natin siya narinig mag-greet. Pero, ayan, good morning sa'yo, Justin, ano. Sa kasalukuyan, ikaw ang bassist ng banda. So, pwede mo ba kaming kwento? Paano ka naman kaya napasali sa grupo?
5: Mahilig lang talaga ako sa bass. Meron kasing time na, na parang pinapili ako ng isa akong ka-churchmate na bassist, mm-hmm. si Kuya Jed. Yan, shoutout siya ako, Jed.
0: Mm-hmm.
5: Pinapili niya ako gitara o bass. So, ayun, bata pa nun. Tapos parang gusto ko yung tunog ng bass. Then, ayun, hanggang sa, ano, nagtuloy-tuloy ako.
0: Mm-hmm.
5: Gumagawa ng mga cover songs, yung mga talagang medyo playful na, ano, kasi. Then, parang, ano, one time si Patrick, yan si Patrick. Parang, sinatawa ni Patrick sa isa naming kanta na, ano, na yun nga yung Leyland.
0: Mm-hmm.
5: Parang sabi niya,
6: Roronawa.
5: Tapos, ayun, parang in-approach ako ni Patrick na, bo, ganyan, gusto mo maging part ng ano. Ewan ko, pero siguro may something na sa akin na nagustuhan din ni Pat. Kasi hindi naman din ako kukunin ni Pat. Yan, thank you kay Pat kasi yun, napabilang ako sa figure out.
0: Ayan. Nakakatuwa, ano? And you've mentioned sa church, ano? Actually, di ba? Especially sa mga church na very active when it comes to playing songs na instruments talaga yung gamit. At least, ano? Salamat doon at nakapili ka kung bass man or other guitar, ano? Yung gagamitin mo. Pero, ayan, thank you for sharing, Justine, ano? For now, ay bigyan na alamang po natin ang talumpati ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
6: Naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sinong hindi kasama sa feeding program. At dahil ginawa po natin sa ito, kagaya ng sabi ni Seksani, ito ay mula sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa natin nagagawa ito, kaya ako'y tatutuwa na mabuksan ngayon ng ating nationwide feeding program. Hindi lang po nangyayari ito dito lamang sa Pulilan, kundi sa lahat ng kung makita ninyo may video yung lahat ng pagbukas ng feeding program sa buong Pilipinas. Pero napili natin na puntahan ngayon itong Pulilan. Hindi ko naman puntahan lahat. Pero ito ay napakalaking bagay para sa akin. Dahil alam naman natin na kuminsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti yung mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin. Hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain. Meron po tayo kasing problema, marami po sa ating mga kabataan ay parang masyadong maliit dahil kulang sa pagkain, stunted kung tawagin, at madalas magkasakit. Kaya't kasama na rin natin dito ang ating kalihim naman ng Department of Agriculture dahil sila ang humahanap ng supply. At nakita naman natin, isa pang naging tulong na nangyari dahil dito sa programang ito ay yung mga local na supplier. Yun po ang inuuna namin. Di kami bumibili sa mga lalaking grocery. Hanggat maaari, lahat ng ibinibigay ng pamahalaan, hindi lamang dito sa feeding program, pati sa DSWD, lahat po ng ahensya ng gobyerno, inuuna po bilhin ang mga local na produkto. Kaya yung mga supplier na nandito, na meron mga booth dito, sa mula ngayon, garantisado na ang kanilang merkado dahil dito namin dadalhin para ipakain natin sa ating mga kabataan. Kaya sa lahat ng mga tumutulong, maraming salamat sa tulong ninyo. At ito ay napakahalaga dahil alam naman po natin ang pinakamahalaga sa ating mga buhay, ang ating mga anak. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan, na sila ay makakain ng maganda, sila ay maging masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit, at sila ay makapag-aral na mabuti. At kasama na po yan dahil marami tayong ginagawa para binabago natin ang pag-aaral para tayo naman masasabi natin, hinanda na natin ang ating mga kabataan para sa kanilang kinabukasan at sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya po, maraming salamat po sa tulong ninyo. Congratulations sa lahat na kasama dito sa ating programa. Pagpatuloy po natin, palawakin pa natin hanggat kaya. Maraming salamat po. Magandang umaga po.
7: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko!
8: Radyo Pilipinas.
10: Tamang impormasyon.
11: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
10: Kabataan, kasama sa usapan.
12: RG!
13: Radyo Magazine 1278.
14: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
15: Wow, updated yan!
1: Musta ka, Mare?
7: Sa Radyo Magazine 1278.
0: ang oras natin, exactly 9:30 in the morning. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar. Ako yung AKA Maring Jolie. And of course, ano, bilang pagpapatuloy, kasama pa nga rin po natin ano, ang Filipino indie band na Figure Out. Kanina, ano, napakinggan na natin ang tatlo sa miyembro nila. Nakilala na natin si Nakier, Patrick, and Justin. Siyempre, ayan, ano, pakinggan naman natin si Jeric. Ayan, Jeric Hovida para sa drums and vocals. Ay, ikaw, Jeric, ano, baka pwede mo rin i-share sa amin, ibahagi sa amin. Parang ka naman naging drummer ng bandang Figure Out.
9: Naging drummer po nila ako. Yung nga po, nung high school kami, nirecruit ko po sila sa isang theater club po.
0: Mm-hmm.
9: And then, ayun po, doon na po nagsimula yung banda po namin.
0: Mga recruitment pala, ano? Recruitment. Ah, so ibig sabihin na hindi music, ano? Kundi theater. Theater ang pag-recruit mo naman sa kanila. Oh, okay. So paano nyo naman na-figure out na, ay, marunong ako mag-drums, guys. So tumutugtog kayo, maybe we can jam, ganun. Paano yun? Paano nangyari?
3: Kasi mm-hmm. yung sa theater club po, parang every practice po ng band, may downtime. Mm-hmm. Or kunyari po, nakasked po na 4 p.m. practice ng band, punta po kami ng 2 p.m. or 3 p.m. Uunahan na po namin yung mga instru, tas mga drums. Tara, tugtog lang tayo ng kung anong gusto natin. Mm-hmm. Opo.
0: Ayan, ano? So more like, bukod pala sa pag-aaral, ang pinagkakaabalaan nyo talaga is more on the artistic side. Yes, ano? Music, theater. Ayan, napaka-talented pala na makakasama natin this morning, mga mare, mga pare. And going back to you, Jeric, I believe, ano, please correct me if I'm wrong, isa ka sa pinakamatagal na rin talaga na parte nitong bandang Figure Out, ano? Kumbaga, parang even before pa nung 9 members, kasama ka na rin.
9: Yes po, andun na rin po ako.
0: So, ayan, bilang isa sa pinakamatagal kaya, ano yung pinakamalaking changes or pagbabago sa banda yung nakita or nasaksihan mo sa loob ng 9 years na yun?
9: Siguro po yung pagbabago na nasaksihan ko po is yung... Madami po eh. Mm-hmm. Pero ang pinaka ano po sa amin, nag-improve po kami.
0: Wow.
9: Ayun po. Nag-improve po kami. Tapos naging maintindihin po kami dun sa mga schedule namin. Kasi mga po, yan, tumatanda po. Nabibisi. Ayun po. Ganun po.
0: Totoo. Ano? Pero if you don't mind me asking, kayo ba ay nag-aaral pa or working na? Graduate or maybe graduate na?
12: Engineer. Kasi engineer care.
0: Ayan. So, bakit hindi ka nila naririnig? Ayan.
4: Si ano po, si electrical engineer po. Si wow. Here. Tapos si Justin po, ano po siya? Graphic designer ka po, no?
0: Mm-hmm.
4: Tapos si Jeric po, ano po siya? Computer engineer.
0: Mm-hmm.
4: Ako po, ano lang, tech book.
0: Ayan, ano? Puro related pala sa, technology. Ang grabe, napaka-various, ano? Various ng field na pinaglagakan nyo ngayon. So ngayon, kumbaga, itong pagbabanda ninyo, pagka may time na lang talaga, pagka may oras na lang.
4: Yes po, pero like yung... Last namin na, like for now, po, na talagang lahat full-time na may trabaho. We do it when we have time.
0: Mm-hmm.
4: Yung latest po namin na single, yung Pabling, parang one of the longest track mm-hmm. na ginawa namin kasi nga paputol-putol kami. Minsan hindi namin gusto yung tunog and then we have to re-record it. Then pag di pa rin namin siya gusto, we have to redo it again. So matagal siya gagawin ngayon unlike before na... It only takes weeks. Mm-hmm. Matagal na yung isang buwan sa isang kata ngayon. Yung Pabling, I think 6 months, no?
0: Ayan, ano?
4: 7 months, ang tagal po.
0: Mm-hmm. Yung latest release ninyo, latest single na Pabling. And I believe, ano, at least, even as a group, ano, yun naman talaga yung pinakamahalaga. Magka-

0: Magazine 1278.
1: Nay, si Bunso nasa lupa ng bahay. Anong gagawin natin?
2: Lumalaki na yung sunog, anak. Hindi mo pa siya kasamang lumabas?
3: Nay, tulong! Nay!
0: Huwag nang hintayin na malagay sa panganib ang pamilya. Gawin ang mga sumusunod upang maiwasan ang sunog. Huwag i-overload ang saksakan. Bunutin sa saksakan o outlet ang mga appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanan ang niluluto. Kung sakaling bigla itong magliyap, huwag buhusan ng tubig dahil lalong lalaki ang apoy. Sa halip ay takpan ito ng basang-basahan o tuwalya. Ugaliing patayin ang gas pagkatapos magluto. Itago ang posporo o lighter sa lugar na hindi maaabot ng bata. Huwag ilagay ang may sinding kandila o gas lamps sa tabi ng kurtina o mga bagay na madaling magliyap. Mahalagang magkaroon ng fire extinguisher sa inyong bahay. Kung kailangan ng bumbero, tumawag sa National Emergency Hotline Number 911.
2: Gising na! Malilate na po ako sa school.
4: Anak! Naku, panaginip lang pala. Ay, salamat.
0: Huwag ipagsawalang bahala ang mga paalala bago pa mahuli ang lahat.
5: Radyo Magazine 1278.

0: Thank you.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Like na buong family.
8: Tala kayang makakalikasan.
7: Anything under the sun.
9: Radyo Magazine 1278.

0: yan.
1: Mustaka Mare
2: sa Radyo Magazine 1278.
3: And we're back mga mare, mga pare. Kayo pa'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolly Mara Kuyong, aka Maring Jolie. And of course, ano, still here with us ang bandang Figure Out. And I think, ano, gusto ko lang bigyan ng isang masigawang ano, palakpakan ng Figure Out. Napakagaling nila mga mare, mga pare. Feeling ko yung napanood or napakinggan ninyo, ano, may inspire na rin kayong tumugtog ng instrument. Ang galing nila. Ano, ang tinitingnan ko, napakabimilis ng mga kamay nila. Ano, imaginein mo from ilang strings lang, nakaka-form sila ng napakagandang sound ng melody. Ano? So I guess, congratulations dito sa new song, sa new release ninyo na Pabling. Ayan, abangan nyo yan. Nakalabas na ito sa mga music platforms. Ano? Yes, so pakinggan po ninyo. And speaking of Pabling, kanina napahappy mo naman na, Patrick, ano, kung ilang, siguro it took months, sabi nyo nga, para magawa itong Pabling. Baka pwede mo kaming kwentuhan tungkol ba saan itong Pabling? Ano yung kwento behind this? And bakit kaya ito yung napili nyo pamagat?
4: Bali po, no, last year, we had a track na very, parang hard rock yung Abante, yung lover, mm-hmm, last track. Hard rock siya, and then sabi na Minicare, need naming mag-release ng parang track na fresh sa tenga, parang masaya, and then parang medyo masayaw-sayaw yung kanta. Mm-hmm. So, nagsimula si Kier dun sa beat ng Pabling, and then luckily, at that time, kakukuha ko lang nun ng motor ko, tapos ang pinangalan ko sa kanya, Pabling. Ah. Tapos, yung Pabling kasi na yun, parang naririnig ko lang siya sa mga barbershop, ganun. Mm-hmm. Tapos sabi ko, ano bang meaning nung Pabling? Tapos yun pala, ang meaning niya is parang lalaki siya na maraming ka-relationship at the same time. So, it's a negative connotation for some, pero the message of the song is not about that entirely. Actually, I wrote it na it's about someone who is very torpe, pero pinili siya ng babaeng gustong gusto, mm-hmm, niya, despite na maraming Pabling na nakakagusto dun sa babae. Ooh. So, ayun yung parang quote ng, I mean, message ng song is, hindi nagmamatter kung marami kang babae or marami kang pera. It matters kung paano mo ligawan or pursue yung taong mahal mo. So, that's Pabling.
3: Ayan, nakakatuwa naman. Ano, kumaga, the story is that may maraming nagpo-pursue sa'yo. But you still chose me. Parang ganun ba yun?
4: Yes,
3: ay, wow, nakakatuwa. Actually, ano, ang saya pakinggan, especially yung pag-strum sa guitar. Ano, ang playful nung pagkakagawa ninyo. Hindi lang siya yung simpleng, di ba? Iba, like the simple strum lang.
4: Yeah.
3: Sa inyo, ang dami, ano? Parang pinaglaruan niyo talaga.
4: Marami po siyang alam eh.
3: Kaya nga, ang galing niyo, ang amazing niyo. Ano? So hopefully, ano, mas marami pa ang makapakinig na mga kumare at kumpare natin itong new song ninyo. And siguro, yan, gusto ko lang din kayo i-ask, kung may one line lang sa song na Pabling, yung gusto ninyong tumatak sa mga nakikinig, ano kaya yun? Ay, baka may tigiisa kayong isang linya na gusto nga i-share.
4: May one line ka daw, ayan, sa Pabling, na lyrics ng Pabling na gusto mong tumatak sa,
3: yes,
4: puso nila. Eh,
3: ayan.
5: Yung sa chorus, ako ay pinili mo.
3: Wow. Yun lang.
4: Simple naman. Sa'yo, boy. Ano sa'yo, Jer?
6: Parang langit.
5: Maganda yung ano eh. Isang katerbang Pabling.
4: Mm-hmm. Na isa, diba? Lang ang hiling.
5: Na isa lang ang hiling. Wow. Ngunit nagbago ang lahat na ikaw yung makapiling. Diba?
3: Wow. Very makata, ano?
4: Sa'yo, bo.
6: Sinabi niya.
4: Sinabi niya. Pili ka ulit. Hindi pwede. Hindi tayo alis dito nang wala ka na sasabi.
3: Oo nga.
4: Ano pa maganda?
6: Sabi isa-isa lang eh.
4: Okay. Ano po? Yung pandaigdigang lohikal na pagtingin sa'yo'y banal ang isang tulad kong hangal. So parang yun yung nagpapakita na torpe siya, kasi parang everyone thinks na yung babae is ano, sobrang special, tas parang isang mediocre action na magkagusto ako sa kanya kasi wala akong pag-asa, pero yan yung parang paborito kong part.
3: Ayan, ano, kumbaga yun talaga yung pinaka-focus nung kanta. Ano, actually nandun sa song itself, ano, nandun na kung ano yung ibig sabihin niya talaga, kung paano ba yung naging kwento. Pero itong song na to na Pabling, ito ba ay kumbaga lahat kayo ay kumbaga sa lyrics, ano, or may specific role kayo? For example, ikaw lang sa lyrics, lyrics and then sa paglapat na ng mismong music or composing, ni iba na. Paano ba niyo binuo?
4: For the longest time po, kami po talaga ni Care. So I parang principal songwriting sa akin po nang gagaling. Mm-hmm. And for the I think so many collaborations that we did, ako po yung nag-i-start ng lyrics and melody, mm-hmm. and then si Care sa lapat na music. Pagdating naman sa drums, parang magtatawagin namin si Jeric. Si Jeric na Jer, paluan mo na to or mm-hmm. Bo, lagay mo na to ng bass. So, ganun po yung nangyayari. So, we start from the idea of a song and then we mm-hmm. create it systematically naman.
3: Wow, paano. Ayan, ano. Kumbaga, ganun naman ng banda usually, di ba? Parang you need to be united para magkaroon din ng isang tunog yung kanta ninyo. And I think yun nga, sabi nyo, I think isa sa mga struggle talaga since working, may mga kanya-kanya kayong pinagkakaabalahan. So, magsisimula mo na sa inyo, tapos ipapasa mo na lang sa kanila.
4: Diyan po siya tumatagal kasi mm-hmm. minsan hindi available si Jer, tapos syempre ayoko naman pilitin na gawin mo na to boy or hindi available si Justin. So, mm-hmm. it's about just accepting that everyone from our group has our own different time. Mm-hmm. So, kung as long as magagawa mo siya, wala mong problema.
3: Ayan. So, ayan naman, ano? Napakabilis ng oras, mga mare, mga pare. And para naman sa mga ngayon pa lang, syempre, nakakakilala sa inyong band, ano, na Figure Out. Baka meron kayong gustong i-recommend pa na song sa kanila. Bukod naman, syempre, sa Pabling na latest single ninyo. Ayan. Go ahead, isa-isa. Tatanungin ko kayo.
5: Yung lagong in-record sa akin ni ate, sa yung ano po, hanggang ngayon.
3: Ayan. Wow.
5: Na-release po siya 2021, 2022.
4: Pandemic.
5: Mm. Opo. Maganda rin po yung parang senti song makaka-relate.
3: Pakinggan nyo mga mare, mga pare, hanggang ngayon na ang recommendation mula kay Upkier. Ayan. Kayo naman. Ikaw, Patrick.
4: Hindi sa akin eh.
3: Ay, hindi.
4: Paboritong kanta ko yun eh. Yung ano, isa po namin kanta about siya sa high school life namin, yung Leyland.
3: Mm-hmm.
4: Leyland. Ganda kanta po.
3: Ayan. Kanina rin napakinggan ko yun while driving. Yung may porcelanang lyrics. Yun yung tumatak sa akin. And of course, ayan, si Justin and si Jeric, kayo ba? Baka may gusto kong i-recommend sa mga kumare at kumpare natin.
0: Yung sa akin po siguro is yung ano po, yung Hindi Na.
3: Hindi Na, ayan. Hindi Na. Parang mga ganun lang yung ano niya, the title. Hanggang ngayon, Hindi Na. Okay. Ikaw naman, para naman kay Justin.
0: Yung ano, recommend ko yung ano, before yung Pabling, yung Abante. Yung
3: Ayan, Abante. Wow, ano, very Pinoy din talaga ng mga songs ninyo, ano. Kumaga sabi nga nila, support local, ano, support OPM. Looking forward for sure mga kumara at kumpare natin dito. And siguro, ayan, since mamaya-maya lamang ay mapapakinggan natin ang isa pa sa mga hit song ninyo na Bini-Bini Naman. Sa ngayon kaya, ano, baka pwede nyo kaming bahagian bilang panghuling mensahe na lang sa publiko. May gusto ba kayong pasalamatan? Or maybe saan pa kayo pwedeng subaybayan, baka may social media platforms kayo, pwede nyo silang anihan na i-like or i-follow ito.
4: Yan, good morning po sa inyong lahat. Kami po ang Figure Out, kakagawa lang po ng Instagram namin. So, konti pa lang po followers namin doon. So, TikTok din namin po meron. So, if you can follow us there, we post regularly about our music, how we create it, and basically, sometimes how we write it. Ano po yung tanong niya, ma'am? Bukod po sa promotion.
3: Yes, of course. Panguling mensahe din.
4: Panguling mensahe. For the longest time, we've always been so grateful for the support. Especially those that has been through with us for the longest time talaga. As you know, we only release one song per mm-hmm. year lang. And medyo nahihirapan kami for these past few years dahil nga sa studies. So we needed to still create music, you know, para pakainin yung kaluluwa namin. Mm-hmm. Pero, syempre, kailangan pa din namin magtrabaho, kailangan namin mag-aral. And right now, we have more time. Actually, I think we have more time now. Ewan ko kay Jeric kung meron siyang time ngayon. Pero we're writing more music for us and for you guys as well. It's something that we love. And I just hope that when you choose a passion, guys, it's really something that you love. Otherwise, hindi kayo tatagal.
3: Mm-hmm.
4: Unlike us, we've been doing this for almost a decade and sobrang daming challenges, difficulties, but we still strive because we think this is something that we have a soul.
3: Ayan, totoo, ano, I think napakaganda nung sinabi mo na passion talaga, ano. Totoo, pagmamahal sa musika, yun lang din naman talaga, di ba, yung dahilan na kung bakit up until now, buo pa rin kayo despite all the challenges na kinaharap or patuloy ninyong kinakaharap. So maraming maraming salamat, ano. So thank you so much. And siguro, ano, bago nyo mapakinggan, mga mare, mga pare, itong new song, no, not new song, ano, ang kanilang hit song, ano, ang Binimini, bukod po sa Pabling. Ay, syempre, gusto ko na rin po magpaalam and of course, ano, magpasalamat, pansamantalang, pamamaalam lang, syempre, ano, and of course, pasasalamat para sa mga nakasama natin this morning. Syempre, number one, ang Figure Out na Filipino Indie Band, sina Kier, Michael Mosquito, Patrick Baldago, Justine Barbosa, and Jerick Hovida. Maraming maraming salamat po sa inyo, ano, and of course, thank you rin sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mershaw Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gain din sa atin pong executive producer na si Jared Moreno. And with that, mga mare, mga pare, ano, ay unti-unti rin po ako magpapaalam. Susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone. And we'll listen pa, ano, sa grupong Figure Out para sa kanilang kantang Bini-Bini. Magbabalik po tayo, ano, huwag po kayong alis.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
1: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan!
2: Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba? Musta Ka Mare para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na sa Radyo Magazine 1278.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Everybody around the world,

0: Thank you so much, guys.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta Ka Mare, para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
3: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
6: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine
1: 1278 AM.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
1: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
3: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: This is a public service announcement.
10: Yung public health emergency of international concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha, at ano ang mga sintomas, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
8: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
7: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
11: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
12: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
14: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
14: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
14: Fake news yan! Mali!
17: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Impormasyon.
23: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
8: Ang oras natin, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
5: Pasyal Pinas!
26: Pasyal!
5: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
7: Love the Philippines!
5: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Miyerkules, July 8, 2026.
0: Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa Agalaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa Agalaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Miyerkules, mga beshies? Naku, midweek na ho tayo ha, kaya galaw-galaw, baka naman nai-stroke na ho tayo ano, sa sobrang stiff ng ating mga muscles. Naku, kayo ho ay tumayo tayo sa inyong mga upuan, lalo na ho't maaga pa, diba? Para makapag-stretching ng konti. Pero kung kayo ho ay medyo busy today at hindi nyo na magawang mag-exercise, mini-exercise ano, sa inyong kinauupuan, o kaya naman sa inyong mga tahanan. Ako, sagot na ho namin ang kwentuhan dahil ngayong umaga, day 3 na po ng ating Filtoa and Pasyal Pinas episodes featuring Misamis Occidental. At ngayong ikatlong araw po, bida sa ating kwentuhan, ang mga pasyala na dapat ho ninyong puntahan isama sa inyong itinerary sa pagbisita sa Miss Oc. At we have on our show today ang mga nasa likod po ng ilan sa mga lugar na personal ho naming binisita nung kami ay nasa Misamis Occidental. Nasa linya ng ating komunikasyon, si Miss Christy O. Saplot, ang isa ho sa mga tauhan sa Ascenso Global Gardens. Good morning, Miss Christy! Welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Hi, Miss Hazel. Magandang umaga po sa ating very beautiful host today.
0: Hi, ma'am.
2: Gusto ko lang pong batiin ng isang napakagandang umaga ang ating very hardworking governor, Governor Henry Sevilla Waminal. And of course, batiin ko lang po ng isang magandang umaga ang ating napakagandang presidente ng Filtoa, Filtoa President Maria Lourdes Malu Jobson. Good morning po, Mama Lo, at saka good morning po ang ating DOT-10 Regional Director Marie Elaine Unshuat. At sa lahat po ng sumabaybay ng ating programang Pasyal Pinas. Good morning po sa lahat.
0: It's nice to see you again, Miss Christy. Naku, maya-maya po ay pagkukwentuhan natin ang napakagandang Ascenso Global Gardens. Nasa linya rin po ng ating komunikasyon, makakasama rin natin ngayong umaga ang mga kaibigan naman natin mula po sa Tudela Highland Resort and Eco Park na i-represent po ni Sir Marvin Bienes Kawit. Good morning, Sir Marvin! Welcome po sa programang Pasyal Pinas.
11: Hello po, Ms. Hazel. Good morning po at sa lahat po ng mga tagapagsubaybay ng Pasyal Pinas in partnership po with Filtoa. Sa mga viewers po and listeners po all over the Philippines and all around the world, magandang umaga po sa inyong lahat. At saka po, gusto ko lang pong batiin yung Municipality of Tudela, lahat ng mga tao po sa Tudela. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Hello sa mga kaibigan natin sa Tudela. Naku, maraming salamat po sa inyong suporta. Also, kasama rin po natin ngayong umaga, friends from Kenjelo Farm and Recreation Resort sa pangunguna po ni Miss Charlene Hernale Coscos. Good morning, Miss Charlene. Welcome po sa Pasyal Pinas.
3: Hello po, Ms. Hazel. Good morning po at sa lahat po ng viewers and listeners ng Pasyal Pinas. And so, gusto ko din pong batiin po ang ating mayor, ay governor sa Misamis Occidental, si Gov. Attorney Henry Iswaminan. And to Filtua President, Ma'am Maria Lourdes Sapson. And to our RD for DOT 10, si Ma'am Marie Elaine Onchoan. And to our City Mayor, Urquiza City Mayor Lemuel Acosta po. Good morning po sa ating lahat.
0: Yan, good morning din po, ma'am. And thank you po sa inyong tatlo ha, sa pagbibigay po ng oras dito sa aming programa para ho maimbitahan yung mga viewers and listeners natin na bisitahin yung iba't ibang mga pasyalan na inyong nire-represent na for sure ay talaga pong dapat isama sa itinerary ng ating mga viewers and listeners. Uunahin na natin si Ms. Chris ng AGG o yung Ascenso Global Gardens. Miss Christy, it's nice to see you again po ha. Nako, si Miss
6: hey!
0: Oo, nakasama natin si Miss Christy nung nakaraan. Pero ma'am, para po sa mga viewers and listeners natin na hindi po familiar dito po sa Ascenso Global Gardens, pero isa po talaga ito sa mga standout na mga kumbaga tourist spot na meron po ang Miss Oak. Paano po ba nag-start itong concept ng AGG?
6: Yeah. Ang AGG po, nagsimula po ito kasi ang Ascenso Global Gardens ay brainchild project po ito ng ating very hardworking governor nung naging congressman po siya ng 2nd District ng Misamis Occidental. Ang nagiging inspiration po ng AGG is naka-anchor po ito sa dream po ni Gov at sa ating mga Ascenso leaders na irradiate po yung peace, prosperity, and happiness na ma-experience ng mga Misamis noon at ng ating mga turista. So, naka-anchor po kasi ito sa 5M mantra ng provincial government, ng Misamis Occidental, na banggit-banggit natin, ilalagay namin yung aming right hand on our chest, at we will proudly recite Misamis noon, magpuyong, malinawon, malambuon, o malipayon. Sa mga guests po natin o tagapag-subaybay na galing sa Luzon, pag itatagalog natin yon, 5M pa rin yun. Misamis noon, mamumuhay ng mapayapa, maunlad at masaya. Parang dyan po nag-anchor ang inspiration ng Misamis Occidental kung bakit paano naging Ascenso Global Gardens ang Ascenso Global Gardens.
0: Mm-hmm. At sa mga nanonood po sa ating YouTube and Facebook live streaming, napapanood nyo po yung video highlights, ika nga, nung napakagandang AGG. Kung makikita nyo, napakataas mga beshies. Inakyat ho namin yan, ha? Oo, napakataas niyan. Talagang makikita mo yung view ng Mount Malindag Mountain Range. Kaya sobrang special nung ating pagbisita sa AGG nung nakaraang buwan po yan. And speaking of that, Miss Christy, napakarami pong attraction sa napakalawak na lugar na ito. Pwede nyo ho bang maisa-isa sa amin para lalo na doon sa mga first-time visitors natin kung ano-ano yung mga signature experiences at mga must-see destination nila dito po sa Ascenso Global Gardens.
6: Yes, Ms. Hazel, we are proud po na napakarami po tayong signature experiences dito sa AGG. Angkod po ulit ng ating vision ng provincial government na maging leading tourism destination ng Mindanao. So pag makapunta po kayo dito sa AGG like Ms. Hazel, at I hope that enjoy siya dito, makikita niyo po ang ating mga magagandang signature experiences. Pagdating niyo po, makikita niyo yung facade natin, that is our iconic reception building, wherein ma-enjoy niyo po ang napakagandang reception building na structure, wherein pwede kayong mag-iconic post ng ating painting, kung nakikita nyo, that is very iconic, at pati po sa ating center lobby. At isang iconic experience po na ma-enjoy nyo sa Ascenso Global Gardens ay ang ating napakagandang rooftop garden, mm-hmm, wherein pwede po kayong mag-hangout sa hapon at saka ma-enjoy nyo po yung bago naming launch na Sky High Moments, wherein pwede nyo ma-enjoy yung iconic Touch the Sky and fly in the sky pose. Okay, so nakikita niyo po sa ating video, that's our very iconic entrance lobby. Yes. Na pwede kayong mag-post ng inyong mga pictures. Nakita niyo po sa video kanina, yan, isa yan sa pinaka-iconic natin, ang ating 490 steps na hagdanan. That
0: hindi
6: represents
0: namin naakyat, Miss Christy, hindi namin naakyat. Kasi ano eh, galing flight, medyo puyat pa yung mga kasama. Yeah. Kaya hindi masyadong naakyat. Pero hopefully, sa pagbabalik natin, talagang matry natin itong 490 steps na to paakyat. Ganda o. Oh.
6: Yeah. I believe makabalik po kayo, Miss Hazel. At that time, huwag niyong palampasing akyatin ang 490 steps kasi that is very iconic and that will give you really the opportunity to really enjoy the majestic view of our very beautiful Tangil Bay. And you can see from afar the very beautiful and the entire stretch of our Tangil Bay Bridge. Mm-hmm. Yan. So, the 490 steps po, that represents the 490 barangays of Misamis Occidental. So, isa yan sa mga magagandang tanawin na hindi nyo dapat palampasin kung makabisita kayo sa Ascenso Global Gardens. Isa po yan, that is our very beautiful aerial view of Ascenso Global Gardens. Meron po tayo maraming iconic posts. We have the Fountain of Dreams na talagang binibisita ng ating mga turista. And then, sa EGG po, napakalapit nyo po sa nature. You can experience the different colors of the clouds in every time of the day. And our sea of clouds, pwede nyo siyang ma-experience sa umaga at sa hapon. Mm-hmm. Oo. And then we also have our Love Lock Station, Miss Hazel. Mm-hmm. Kung naakyat nyo lang po sana ang 490 steps, sana nag-ano pa doon. I hope nag-wish ka na sana may forever doon sa Fountain of Dreams at nakaakyat ka doon sa 490 steps. Next time, pagbalik nyo lang, isama mo na yung very special ng buhay mo. At doon po kayo mag-renew ng inyong pag-ibig sa aming napakalaki at napakagandang Love Lock Station doon po sa ibabaw ng ating 490 steps. Mm-hmm. Yan. Gusto lang namin ipaabot sa ating mga tagapagsubaybay ang AGG po kasi it is situated very high, very elevated po tayo. Mm-hmm. Approximately 3,215 feet above sea level. So napakalamig po dito. Ma-enjoy niyo po talaga ang kagandahan ng nature na bigay ng ating Panginoon. And we are surrounded with very beautiful locally grown flowers.
0: I agree. So, actually, Miss Christine, nung nagpunta kami dyan, dahil yun yung unang stop namin pagbaba namin ng Ozamis Airport, nagulat ako kasi ang daming pine trees. Sabi ko, parang mali yung pinuntahan ko. Parang nasa Baguio yata ako. O parang maling lugar yung napuntahan. Pero yun ang isa rin po sa mga signature, kumbaga, na dahilan bakit pumalamig sa inyong lugar. Kasi ang mga pine trees talagang lumalago rin po dito sa napakataas na lugar na ito, Ma'am Christine. No.
6: Yes po. So napakalamig po dito, tapos ideal po sa mga guests natin yung ma-explore niyo po yung serenity, yung tahimik na lugar at saka talagang ma-experience niyo po ang kagandahan ng nature dito po sa Ascenso Global Gardens.
0: Ayan. Kaya mga beshies, huwag niyong palagpasin ha kapag pumunta kayo ng Miss Ok, yung pagbisita ng Ascenso or sa Ascenso Global Gardens. Pero ma'am, I know marami kayong mga picture perfect na mga lugar dito sa Ascenso Global Gardens at yung iba't ibang uri ho ng mga halaman at mga flowers na pwede ho naming makita dyan. And of course, yung Sea of Clouds na very iconic. Pero ano pa po yung ibang mga facilities na pwede rin pong ma-enjoy ng ating mga visitors kapag pumunta sila sa AGG?
6: Yeah. Meron po tayo dito ng souvenir shop na makikita nyo po ang mga products ng Misamis Occidental, mm-hmm, ng ating mga small, medium, and economic enterprises. So, from pagkain, mga processed foods, mga handicrafts. So may mga souvenir items po naman tayo dito na napakarami na pwede niyong dalhin niyo pag-uwi. at mapasalubong nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Tama. Pag nakapasyal kayo dito sa Misamis Occidental. Aside from our souvenir shop, we also have a very beautiful restaurant over here. Loob mismo ng ating white building, which we call it Purple House. So, you can have good food. Meron din po tayong isang restaurant doon sa kabilang Belvedere or view deck, kaharap no, ng ating reception building. At saka sa parking area po, meron din tayong dalawang restaurants doon. At aside from that, AGG po, meron tayong mga in-house tour guides na para pagdating nyo po dito, talagang malibot nyo po ang buong lugar at you will experience the stories behind Ascenso Global Gardens.
0: Ayan. Yun, mahalaga yun, Miss Christy, di ba? Kasi, syempre, napakaganda noong area. Pero kung walang nagpapaliwanag kung ano ba yung significance nito, paano ito nabuo, at ano yung mga pwedeng gawin dito, syempre, hindi complete yung experience ng ating mga turista. At the one thing I remember, nung pagdating ho namin dyan, ay yung pagsalubong sa amin na sa pamamagitan po ng isang sayaw, cultural performance, mula po sa ating mga kabataan. At ito po ay lagi po ninyong ginagawa para sa ating mga turista.
6: Yeah. Actually po, kailangan po kasi namin ipa-feel po ng ating mga turista ang hospitality ng Misamis Occidental. Kung meron po kaming 5M na mantra, meron din po kaming 5M na parang ano namin, Misamis noon, matinahuron, sa that's our virtues and our values na ipinagkaloob namin. Misamis noon, matinahuron, matinabangon, maampuon. So, we always ensure na lahat po ng ating mga turista ay matanggap natin po ng napakainit na hospitality dito sa Misamis Occidental. And Miss Hazel, nakalimutan kong nabanggit kanina, nakita po kasi sa video natin na may mga couples na nagprepare. We just want to inform our listeners na ang Ascenso Global Gardens po kasi is nagiging paborito na po siyang venue ng ating mga debut shoots at saka mga prenuptial shoots. So kung nakita niyo po sa video kanina, kasi sa kagandahan po ng view ng AGG, parang nakita nila na this is a really a perfect venue para sa kanilang
0: kasal.
6: Prenuptial.
0: Oh, yes. Pero pwede rin po yung wedding event itself or sa ngayon po prenup and debut shoot lamang po ang pinapayagan.
6: Yeah, actually po in fact 2 years ago may ginanap po dito na napakagrandeng kasal.
0: Wow.
6: So nagiging altar nila sa kanilang wedding yung ating gazebo on the third level ng ating 490 steps. That was really a glamorous wedding.
0: Yes.
6: Na sana yung bride, she was supposed to ride a chopper, kaya lang po nagiging zero visibility. But ano naman po, nagiging very successful naman po yung wedding niya. At the end of their ceremony and the reception, nagpa-fireworks po kami.
0: Wow.
6: So,
0: ganda,
6: it's also a good venue for wedding ceremony.
0: So perfect mga beshies yung mga viewers natin na gusto magpakasal. Magandang ano to ha, magandang venue to. Para kang nasa langit na agad. Oh, kasi kinasal ka na eh, di ba? Langit na agad yung nararamdaman, heaven ika nga yung feeling. And magandang idea po yan para sa mga bride to be, groom to be natin na mga viewers and listeners. Pero I know Ma'am Christy, napakarami pang development na gagawin dito sa AGG. Can you share us kung ano-ano po yung mga upcoming facilities o kaya mga upcoming na mga activities na pwede pong ma-enjoy ng mga turista na pupunta po sa inyong lugar?
6: Yes po, Ms. Hazel, we are very excited to inform our viewers na we are blessed. Misamis Occidental is blessed kasi napagbigyan po tayo ng assistance ng TIEZA. Para po ito sa development ng ating globally inspired gardens. At in fact, ongoing na po ang ating construction noon. Our Korean gardens, English garden, Japanese, Balinese, Filipino garden. So, iba't ibang gardens po ito. 7 gardens sila. So, ano po yung mga countries na ilalagay natin sa garden, yun po ang mga type of flowers na ilalagay natin. We are also looking forward, sana i-bless ni Lord ang ating cable car, hopefully in the future.
0: Wow.
6: And we are, very happy po kami kasi nabisitahan na po kami, I think, 4 times ng ating mga Korean investors. Dahil po magpusigi po si Gov ang ating mga Ascenso leaders na i-push through ang cable car. And we are happy that Minda, with the presence of Mr. Charlie Wee, is helping us. So, 4 na pong grupo ng Korean investors na pupunta dito. They are looking into the possibility of putting a cable car.
0: Oh, and then,
6: part po ng ating mga development plan is maglalagay tayo ng mga glass bridges doon po sa mga breathtaking areas ng AGG para po adventure po kayong makapasyal dito ulit. And then, on the way na po ang ating Tranquility Trail and Prayer Sanctuary. We will be improving our Ascenso Pavilion. And part po ng ating ecotourism park development is sana malagyan din natin ng outdoor escalator. Oo, kasi po napansin natin may mga guest tayong mga PWDs, mga senior citizens, pregnant women at maliliit na bata. Hopefully po ma-realize ang outdoor escalator at makarating na sila doon sa 490 steps na hindi na po nila lakbayin kasi medyo ano po ang 490. And approved na po ng ating napaka-hardworking governor ang ating plano na bibili tayo ng mga upland golf carts.
0: Wow.
6: While waiting na hindi pa matapos yung outer escalator, hopefully po anytime before this year ends, makapag-upland golf cart na tayo. Tapos yung amphitheater natin doon sa pinaka-highest level, it's ongoing na and we are looking forward na matapos ito. That's 2,500 seats capacity.
0: Wow.
6: And isa pa po, napakaraming nakalina na mga developments. Yung maglalagay po tayo dito, hopefully, ng isang Korean restaurant. And part po ng development plan, hopefully, is makapaglagay tayo dito ng accommodation facility. Oo. Kasi po, nakinig po kami sa mga requests ng ating mga guests na, ma'am, napakaganda dito. Sana makatulog kami dito at maka-breakfast. At sa umaga, ma-enjoy namin ang kagandahan ng buong lugar. So, the provincial government po, headed by our very hardworking governor, is looking into putting up an accommodation facility here at Ascenso Global Gardens.
0: Napakarami, Ms. Christina. Dapat i-look forward ang ating mga beshies kapag sila'y bumisita ng Ascenso Global Gardens. And hopefully, maisa katuparan yung mga nabanggit ho ninyo. Especially yung outdoor escalator, mahalaga po yun kasi akala ng iba, pang mga young at heart, mga middle-age people lamang ang AGG. Dahil nga po, medyo mataas at may mga lakad at may mga hagdan na kailangan ho akitin para ma-enjoy yung buong facilities. Pero sa pamamagitan po ng inyong mga development projects na on the pipeline ay lahat po maging inclusive, ika nga, yung ating experience dito po sa Ascenso Global Gardens. At yung cable car, naku, maganda yun, ma'am, ha? Oo, sana maging totoo ano, at magkaroon na talaga ng mag-materialize, ika nga, yung pagkakaroon po ng cable cars sa Ascenso Global Garden. And ma'am, I know marami pa kayong pwede ikwento sa amin, pero medyo bitin ang ating oras. Kaya para po sa mga viewers and listeners natin na gusto pong bumisita ng Ascenso Global Gardens, ano po ang inyong contact details? Saan po sila maaaring makipag-ugnayan sa inyo?
6: Yes po. We are inviting po sa ating mga listeners. Pwede niyo po kami na i-follow naman po namin yung i-follow niyo ninyo ang aming Ascenso Global Gardens FB page. So sana po para updated po kayo sa mga future developments. And we just want to inform na bukas po tayo daily, wala po tayong holiday. 365 days a year po tayo. Bukas tayo from 6 a.m.
0: Walang day off si Mong Christy. Walang day off.
6: Yes po. 6 a.m. to 6 p.m. And pwede po tayong mag-connect ninyo sa aming Ascenso Global Gardens email ad. AscensoGlobalGardens.25@gmail.com. And pwede niyo po kaming tawagan diretso sa ating cellphone number 0953-185-8312 or cellphone number 0995-318-1821. But ang pinaka madali lang po na maabot nyo si Ascenso Global Gardens, please follow our Ascenso Global Gardens FB page. Ayan. Check nyo lang po, Ascenso Global Gardens.
0: Ayan. At lahat po ng mga detalye na nabanggit ni Ms. Christy ay makikita nyo po sa kanilang Facebook page, Ascenso Global Gardens. And with that, Ma'am Christy, maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Nakasama po natin. Yes, ma'am.
6: May pahabol pa ako.
0: Ay, may sorry, pahabol. Sige, ma'am,
6: ating
0: go ahead.
6: Mga listeners, i-avail nyo po sana ang aming Ascenso Global Gardens loyalty card.
0: Ayun, pag medyo nawawala lang, dito, ma'am. Hindi kita.
6: Yes,
0: hindi,
6: po.
0: Yan,
6: i-claim nyo lang po dito sa aming reception building. Meron po tayong loyalty card. Makakapag-enjoy kayo ng mga free entrances. And nakapagbigay na din po tayo ng loyalty card sa ating mga travel operators.
0: Ayun, uh-huh. No? Maganda yan. Okay. Loyalty card. So, speaking of that, Ma'am Christy, very generous ang ating mga kaibigan mula po sa AGG at of course kay Governor Henry O. Aminal. Dahil kayo po ay may good news para sa ating mga viewers, mga commenters, mga reactors at mga sharers po ng ating live stream today. Dahil meron ho kayong ipapamahagi na free entrances para sa mapipili ho nating viewers or reactors, commenters or sharers. Sige, ma'am, kayo na po ang mag-announce para sa ating mga viewers and listeners.
6: Yeah. Again po, salamat po.

0: Yes po. Magbibigay po, in the name of the provincial government of Misamis Occidental, magbibigay po ang AGG ng gift certificate. Mm-hmm. Limang winners po ba yan, Ms. Hazel?
1: Yes.
0: That's a gift certificate that's good for 15 entrances to Ascenso Global Gardens. Kasi po, ang entrance fee natin is 100 pesos. So, kung mayroon kayong isang gift certificate, you can get inside AGG 15 times for free.
1: Wow.
0: So, mm-hmm. magbibigay po tayo ng limang gift certificate today. Yeah. Di po kaya, ba mo is Miss Hazel?
1: Kaya para sa mga viewers and listeners natin, ha, mag-comment po kayo sa ating live stream today at iroroleta natin yan eh. Kung sino yung mga mananalo po nitong limang gift certificate na magkakaroon po kayo ng libreng 15 entrances sa Ascenso Global Gardens. Maraming salamat, Ma'am Christy, sa very generous po na pag-giveaway para sa ating mga Pasyal Pinas viewers and listeners. Nakasama po muli natin ang ating mga kaibigan mula po sa Ascenso Global Gardens, si Ma'am Christy Saplot. Thank you, Ma'am, at mabuhay po kayo.
0: Salamat po!
2: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to, ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: World class na tanawin. Explore na natin.
16: Love the Philippines.
15: Likhang sining na proudly Pinoy.
16: Influx na yan.
15: Radyo Magazine
3: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At sa puntong ito, mga beshies, ay makakakwentuhan naman natin ang ating mga kaibigan mula naman po sa Tudela Highland Resort and Eco Park. Nasa linya po ng ating komunikasyon, si Sir Marvin Bienes Kawit. Good morning, Sir Marvin! Welcome po muli sa Pasyal Pinas. Ayun, wala lang audio si Sir. Hi Sir! Baka po naka-off ang inyong audio.
17: Hello?
1: Ayan! Hi. Naririnig na po namin kayo. Hi Sir!
17: Yes po, hello po. Once again, good morning po. Magandang umaga po sa lahat ng viewers and listeners po ng Pasyal Pinas.
1: Nako, very excited po ako makakwentuhan kayo kasi isa rin po sa mga na-enjoy namin yung quick na pagbisita namin sa Tudela Highland Resort and Eco Park. Sayang lang dahil hindi kami nakapag-stay mismo ng matagal, pero yung inyong resort ay napakaganda. Can you tell us more about it, Sir? Ano-ano po yung dahilan ng pagsisimula ng Tudela Highland Resort and Eco Park? And ano po yung vision sa likod ng Eco Park na ito?
17: Yes, ma'am. So sa mga ano po, ang Tudela Highland Resort and Eco Park po, sa mga hindi pa po alam, kasi it was formerly known as Subanin Village Ecotourism Park. So it was later on lang po pinangalan ng Tudela Highland Resort and Eco Park. So ito po ay isang tourism development initiative po ng local government unit of Tudela, with of course with the great help and effort of our then congressman and now governor, Honorable Attorney Henry S. Oaminal Sr. So ito po talaga ay ang brain

0: child project po ni ano ni Governor Owamina. So it is to develop a sustainable ecotourism destination that showcases the municipality's rich natural beauty and cultural heritage. So ang concept po ng resort po ng Tadela Highland Resort was inspired by the Marie-Marie Cultural Village in Kuta Kinabalu, Sabah, Malaysia. Mm-hmm. So particularly po in promoting indigenous culture as part of the tourism experience. So with that concept po, taking inspiration from that concept, the municipality developed the modified Subanin-inspired houses. So ang mga Subanin-inspired houses po na ito, Ms. Hazel, ay idinisenyo po upang ipakita ang traditional architecture ng mga Subanin habang isinasama ang modern comforts and amenities para po maging komportable ang pananatili ng aming mga bisita. Mm-hmm. So sa ganitong paraan po, Ms. Hazel, hindi lang po sila nagkakaroon ng relaxing overnight stay, kundi nagkakaroon din sila ng pagkakataong ma-appreciate at maranasan ang mayamang kultura at heritage ng ating mga katutubong Subanin sa isang peaceful na highland setting.
1: Ayun.
0: So yes ma'am. So ang vision naman po ng trip is to become the premier ecotourism destination in Misamis Occidental. Mm-hmm. So a sanctuary where nature, culture and innovation harmonize. So we po in trip, we envision na maging isang modelo ng sustainable ecotourism kung saan po nai-inspire ang mga komunidad at mga bisita na pahalagahan ang kalikasan at environmental conservation. Mm-hmm. So habang nararanasan po nila ang world-class leisure, relaxation, at authentic cultural experiences na maipapakita po sa municipality ng Tudela.
1: Mm-hmm. At kung baga nabanggit mo, Sir Marvin, na fusion siya ng culture at yung may modern twist, at the same time, yung comfort din na dapat na-experience talaga ng ating mga bisita. Pwede niyo po ba kami i-tour kung ano-ano po yung mga facilities na maaari pong ma-enjoy ng ating mga turista kapag po sila ay bumisita sa trip?
0: Yes po, Ms. Hazel. So, sa mga hindi pa po nakapunta ng trip at inimbitahan po namin, inanyahan po namin kayo na pumunta sa trip. So, sa pagpasok pa lang ng aming guest sa resort namin, so you will immediately be welcomed by our looping and scenic stairways from the entrance, so which provide a refreshing walk at frescong highland atmosphere, so which is a great opportunity to appreciate the natural beauty and landscape of our resort. So habang papasok ka sa resort, unti-unti mong mararanasan ang tahimik at relaxing na ambience na nagbibigay ng kakaibang feeling mula sa ingay ng syudad. So, and then of course, makikita mo ang aming unique Subanin-inspired houses as mentioned earlier. So, where guests can experience an overnight stay, where they can experience the rich cultural heritage of the indigenous people, which is the Subanin tribe. Mm-hmm. So, ang guest po natin, Ms. Hazel, can also experience and witness the Subanin people in their traditional Subanin dances. And by the way po, Ms. Hazel, majority of our employees here in our resort are members of the Subanin tribe.
1: Wow.
0: So, yun po. So, punta naman po tayo sa relaxation. We also have our Kawa hot bath kung saan maaaring pumili ang ating mga guests ng iba't ibang herbal at aromatic flavors para sa mas nakaka-relax na experience. Mm. So, making the experience of our guests even more enjoyable and unique. Then, also, we have the swimming pools for both adults and children. So, of course, alam naman natin, Ms. Hazel, na very common na yung swimming pool, di ba?
1: Mm-hmm.
0: But unlike most pools located in lowland areas, the water is naturally cool due to the resort's elevation and refreshing mountain climate. So, dahil sa mas mataas na elevation po, mas malamig ang plema at mas refreshing ang pakiramdam ng tubig ng ating mga bisita habang sila'y naliligo sa ating pool.
1: Mm-hmm.
0: So, maliban dyan sa yung mga guests natin, habang naliligo sila, napapalibutan sila ng sariwang hangin.
1: Yun. So, perfect. Yes, perfect, ma'am. Sir Marvin. Talaga.
0: Bukod po doon, ma'am, meron din kaming restobar that offers a variety of local delicacies at locally made products ng municipality ng Tudela. So, dito po, maaaring tikman ng ating mga bisita, ng ating mga guests, ang paboritong lokal na pagkain at suportahan ang produktong gawa ng aming mga local entrepreneurs at farmers. So, hindi lang po ito tungkol sa masarap na pagkain, kundi bahagi rin ito ng ating layunin na maipakilala ang kultura, flavors at craftsmanship ng ating komunidad dito sa Municipality of Tudela.
1: Mm-hmm. Sobrang na-appreciate ko, sir, na talagang ini-incorporate po ninyo yung inyong kultura doon sa ating mga resort at mga businesses na itinatayo. Kagaya ng sabi nyo, yung employees natin ay mostly bahagi po ng Subanen tribe. Pagkatapos, yung mga produkto ng ating mga kababayan sa Tudela, yan din yung bida doon sa resto bar ninyo. So, napakahalaga po noon dahil direktang yung lokal na komunidad ang nakikinabang dito sa inyong business, tourism business or establishment na itinayo. Sir, para po sa mga viewers and listeners natin, I know isa po itong ecotourism destination. At kapag ka ho ecotourism destination, pinangangalagaan natin ang kalikasan, pero nagtatayo rin ho tayo ng iba't ibang uri ng development. So, paano po natin yun binabalanse para matiyak na hindi natin nasisira yung ating napakagandang nature?
0: Yes, Ms. Hazel. So, as part of progress, Ms. Hazel, so hindi rin natin dapat ibaliwala yung nature, no? So sa Tudela Highland Resort and Eco Park, we believe that tourism development and environmental conservation should go hand in hand. So habang patuloy po namin pinapabuti ang aming facilities and services, sinisiguro din po namin, Ms. Hazel, na ang lahat ng development projects are environmentally responsible and aligned with the principles of sustainable tourism. So we actively promote environmental protection through proper waste management, regular cleanup drives, tree and flowers replanting activities, and other environmental awareness programs for both our visitors and residents. And in fact, Ms. Hazel, to further strengthen our conservation efforts, the municipality of Tudela has enacted municipal ordinances that protect our natural resources and biodiversity. So including the prohibition of activities such as destruction of natural habitats, mm-hmm. illegal bird catching and hunting, so bawal po yan doon, mm-hmm. removal and extraction of plants, and other actions that may damage the environment. Mm-hmm. So these measures help preserve the ecological integrity of the area while ensuring that visitors can continue to enjoy its natural beauty. Mm. So, at the same time po, Ms. Hazel, we support the local community by creating employment opportunities. So, as mentioned nga earlier, sa kanina, majority of our employees are Subanen people. Mm. So, promoting local products and showcasing the culture and heritage of the Subanen people through our tourism initiatives and Subanen-inspired accommodations. Mm-hmm. So, yun po yung unique sa amin, yung mga Subanen-inspired houses. So, isa rin itong instrumento para sa cultural preservation, environmental stewardship, at community development. Kasi our goal here, Ms. Hazel, is to create a sustainable ecotourism destination where nature is protected and local culture is celebrated, and the community benefits from tourism while preserving these valuable resources for future generations po.
1: Yan. And hopefully, sir, yung mga ordinances natin na yan ay well-informed yung ating mga kababayan. Kasi useless eh kapag yung may mga ordinances tayo pero hindi alam ng ating mga kababayan. So, hindi nila nasusunod kung ano man yung nilalaman ng mga kautusan na yon. So, hopefully, yan po ay well-disseminated sa ating mga kababayan sa Tudela. Sir, last but not the least, I know marami pa kayong maikikwento ano, hopefully sa susunod natin mga episodes. Pero para po sa mga viewers and listeners natin na gusto pong ma-enjoy ang ganda ng Tudela Highland Resort and Eco Park, saan po sila maaring makipag-ugnayan sa inyo?
0: Okay, Mrs. So, to answer po kanina yung ordinances, we have printed a copy of the ordinances po, Ms. Hazel, na nakapaskil po doon sa mga Subanen-inspired houses natin, isa-isa po doon. Yeah. So, and to for inquiries, for updates and inquiries po, they can contact the official Facebook page of Tudela Municipal Tourism Office or Tudela Highland Resort and Eco Park official Facebook page, or they can call us at 0933-247-3903. And also for bookings and reservations po, they can email us at tudelatourism@gmail.com, and also they can direct message us at the official Facebook page of Tudela Highland Resort and Eco Park. Or maaari din silang bumisita po mismo sa resort or dito sa tourism office for bookings, store arrangements, and other concerns po. So our office po, Ms. Hazel, tourism, Municipal Tourism Office po, is located at the Municipal Plaza of Tadela, Misamis Occidental po.
1: Ayan, para sa mga viewers and listeners natin na gusto mong mag-book sa Tudela Highland Resort in Echo Park, meron po silang Facebook page. Bisitahin nyo lamang po yan. Magpadala kayo ng message sa kanila. And bago ko kayo pakawalan, Sir Marvin, kayo po ay may good news din para sa ating mga viewers and listeners. Kasi I heard, meron din ho kayong pag-giveaway para sa mga maswerte nating viewers and listeners. Sige sir, kayo na po ang mag-announce.
0: Yes, ma'am. So, sa mga lucky viewers po natin and listeners po, so with the generosity of our municipal mayor po, Honorable Estela Obot Estanio, we will be giving away 10 Access Pass vouchers. So, ang inclusion po na Access Pass vouchers natin is overnight stay at Tadela Highland Resort and Echo Park, free main entrance and pool entrance. So, pwede po sila maligo sa pool natin for free. And then, free kawa hot bath. So, pwede lang ma-experience ang a relaxation natin, ang kawa hot bath, free dinner po, and then free breakfast. That is good for two. So one Access Pass vouchers po is good for two, and we will be giving away 10 Access Pass vouchers. So that's with the generosity of our municipal mayor, Honorable Estela Obot Estanio.
1: Ayun, maraming salamat Sir Marvin Bienes-Kawit sa inyo pong oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Kaya mag-comment kayo mga beshisa. Again, yan ho ay roruleta natin para po sa mga lucky commenters, viewers, sharers, and reactors ng ating live stream. Maraming salamat Sir Marvin at mabuhay po kayo.
0: Thank you very much po Ms. Hazel. Salamat po sa opportunity.
1: Alright. Tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan dahil makakasama naman natin ngayon ang ating mga kaibigan mula naman po sa Kenzelo Farm and Recreation Report. Resort, nasa linya po ng ating komunikasyon si Ms. Sherlene Hernale Coscos. Good morning, Ms. Sherlene! Welcome po muli sa programang Pasyal Pinas.
2: Hi, Ms. Hazel! Good morning once again and to all your viewers and listeners po.
1: Ako ay excited din na makakwentuhan si Ms. Sherlene kasi hindi ko na-experience yung mga activities na meron kayo dyan, yung zipline na, sabi nyo, may clip pero mahaba pala. Meron din po yung parang biking, diba? So sayang, hindi ko na-experience. But anyway, ma'am, ang Kenzelo Farm and Recreation Resort po ay napakarami pong mga activities na pwedeng i-offer sa ating mga viewers and listeners. Kayo na po ang magpaliwanag sa kanila.
2: Okay po, Kenzelo Farm po, we have a lot po of adventures. Not just the adventures, but also our accommodation. We have our restaurant. And then, we have a large swimming pool po na maaari pong mag-enjoy from 6 a.m. up to 9 p.m. po.
1: Mm-hmm. At napakalaki, ma'am, nung resort po ninyo ha. Kasi marami nga pong, kagaya ng na-mention ko kanina, maraming mga activities na pwedeng gawin. Gaano ito kalaki, ma'am?
2: Actually po, the whole resort po is covered up to almost 20 hectares. But wow, the development lang po is only 5 hectares lang.
1: Mm-hmm. So sobrang dami pong mga activities nga po na pwedeng gawin. Meron pong zipline na mahaba, di ba ma'am? Gaano po kahaba yung zipline ninyo?
2: Our zipline po ma'am is up to almost mga 600 meters.
1: Yeah.
2: We have 3 kinds of zipline kasi from traditional zipline, then hamster zipline, and then bicycle zipline. So, bali tatlong rides na po yung ma-enjoy niyo.
1: Mm-hmm. At yung tatlong rides na yan, ma'am, ay hindi pwedeng pagpilian. Kasi kapag tinry mo yung traditional zipline, tama ba ako, Ms. Sherlene? Kailangan tapusin mo.
2: Kailangan po tapusin po. Kasi hindi ka po makapagbalik sa station 1 if you did not pass po sa station 2 and then station 3. Mm-hmm. So, you have to rides po, that rides. You have to try.
1: I agree. Kaya mga beshisa, kapag sinubukan nyo yung zipline ng Kenzelo Farm and Recreation Resort, make sure na malakas ang loob ninyo na tapusin siya para makabalik ho kayo doon sa Station 1. Pero ma'am, ano hong klase ng mga travelers yung pinaka nakaka-appreciate ng mga amenities and facilities na meron ang Kenzelo? Kasi ako, feeling ko talaga yung mga adventurous yung talaga pong madalas na nagsistay sa inyong lugar.
2: Yeah, one of the things po that we're proud at Kenzelo Farm is that we welcome po a wide range of travelers po families that love a space where they can relax and create meaningful memories together. And then group of friends enjoy the adventure and outdoor activities, while couples appreciate the peaceful atmosphere and scenic views for a quiet getaway. We also welcome travelers who simply want to disconnect from the busy pace of everyday life and reconnect with nature. Whether they're visiting for a day trip, celebrating a special occasion, or spending a weekend with us. Mm-hmm. Our goal kasi, Ma'am Hazel, is to make every guest feel at home.
1: Yes.
2: That's why many of our guests will live with wonderful memories and often return with even more families and friends.
1: Ayan, no? Para sa mga viewers and listeners natin, nakikita nyo ngayon yung mga activities na pinagkukwentuhan namin ni Ma'am Charlene. Ayan, yung zipline, meron ding ATV ride, at iba't iba pang mga activities. Pero Ma'am, one thing I noticed sa inyo rin pong resort ay yung maganda rin po ninyong accommodation na parang very modern yung atake, Ma'am. Ano po ang capacity ng mga accommodation na ito and gaano po ka-affordable?
2: Our ano po, Ma'am, signature villas, sa ngayon po, we have 10. We have 4 family villas, 4 couple villas, and 2 barkadahan villas. So, maximum po siya in one stay po, it's about 52 pax po siya.
1: And yun, ganun karami yung maaari pong magstay dito po sa Kenjelo Farm and Recreation Resort. Kayo rin, Ma'am, ay merong restaurant. At ito pong restaurant ninyo, meron yung view deck, eh, 'di ba? So ito po talaga ay dinadayo din ng mga nag-i-event. So pwede pong mag-event sa inyong lugar?
2: Yes po, Ma'am. Sa ngayon po, we accept po maximum of at least 120 persons, yun po yung magkasya sa restaurant natin.
1: Mm-hmm.
2: So, habang they are enjoy po sa restaurant, makikita din po yung view natin sa resort. Like yung mga garden landscape, and then yung yung sa baba po makita po.
1: Ayan, yan ang naghihintay para sa ating mga bibisita sa Kenjelo Farm and Recreation Support. Pero Ma'am, sabi nyo kanina 20 hectares, itong ganun kalaki yung kabuuan ng inyo pong resort. So for sure, marami yung mga development or upcoming projects na isasagawa po sa Kenjelo Farm. Ano-ano po ito?
2: We're always looking for ways po upang mas lalong mapahusay ang ating experiences ng ating mga bisita. Visitors can look forward to new attractions, improved accommodations, and more spaces for relaxation, family gatherings, and special celebrations. One of the owner's dream po is magkakaroon po ng chapel po sa ating resort. Hopefully, it will come true po soon. And then, we're also exploring the possibility of larger venues to better accommodate larger groups catered by our restaurant, Uma by Kenjelo po.
1: Ayun. Maganda po yun, no? Kasi napakaganda ng inyong lugar. Talagang puntahan siya ng mga nag-i-event. So, pag bigger yung space, bigger din po yung capacity, mas malaki po yung mga grupo and occasions yung pwede nyo pong i-accommodate. And Ma'am,
2: yes,
1: medyo bitin ang ating kwentuhan, pero hopefully ay makakwentuhan ko pa po kayo sa iba pang mga episodes ng Pasyal Pinas para po sa mga viewers and listeners natin na gusto pong bisita ang Kenjelo Farm and Recreation Support Resort. Saan po ito located? At ano po ang inyong contact details?
2: Punta po tayo, Ma'am, through our official Facebook page. It's Kenjelo Farm and Recreation Resort. And we are located at Peruxize, Dolipos, Alto, or Roqueta City. Then we are very, mag-contact po tayo directly through our Facebook. Kasi po, Ma'am, sa lugar natin, medyo wala pong signal sa network.
1: Mm-hmm.
2: Sa cellphone natin. So, if ever po for more details and inquiries, just visit lang po our official Facebook page po.
1: Ayan. Very active sila mga beshi sa Facebook. Binisita ko kanina eh. Nandun lahat ng mga information na inyo pong maaaring makita, malaman, at pwede po kayo mag-send ng mensahe sa kanila. And Ma'am Charlene, meron din ho kayong good news para sa ating mga viewers and listeners today na sumusuporta po sa Kenjelo Farm and Recreation Resort. Sige Ma'am, ano yung good news na yan? May papamigay ka ba?
2: Yes po. Sa lahat po ng viewers and listeners po, we are giving up to 10 zipline adventure pass po, which is ma-enjoy nila po yung tatlong rides natin sa zipline. Yung traditional zipline, hamster zipline, at bicycle zipline po.
1: Ayan, mga Belchies, naku, kung kayo po ay adventurous, mahilig sa mga ganyang uri ng activities, i-comment nyo na, mag-comment po kayo sa ating live for today at isa po kayo sa mga mapipiling mabigyan ng libreng zipline adventure pass ng Kenjelo Farm and Recreation Resort. Maraming salamat, Miss Charlene Hernale Coscos, sa inyo pong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Mabuhay po kayo, ma'am. Alright, mga beshies, naku, medyo ano ang ating kwentuhan, ano, medyo bitin, hayaan nyo meron pa bukas eh. Oo, bukas may dagdag pang kwentuhan para po sa last day ng ating Misamis Occidental feature sa programang Pasyal Pinas. We are very grateful sa ating mga naging panauhin for today. Nakasama po natin si Ma'am Christy sa plot ng Ascenso Global Gardens, kay Sir Marvin Bienes Kawit ng Tudela Highland Resort and Eco Park, and of course, kay Ma'am Charlene Hernandez Nale Coscos ng Kenjelo Farm and Recreation Resort. Lahat po sila ay merong mga pag-giveaway today. Kaya kung ako sa inyo, mag-comment ho kayo sa live streaming natin ngayong araw para mapili ho kayo na makabisita sa tatlong resorts na yan. Ha? Sa pamamagitan po niyan, magpapaalam na po tayo para sa Wednesday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Thank you so much sa ating executive producer, Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Wednesday.
3: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
4: Love the Philippines.
3: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Merda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan.
8: Six Information, GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Nailalim na sa signal number 1 dahil sa pagpasok ng Super Typhoon Inday. Mga ahensya ng pamahalaan, all set na ang paghahanda sa hagupit ng bagyo.
14: Headlines.
15: Personal na pagharap sa paglilitis, mas makabubuti kay Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Panig ng depensa, handa na para sa cross-examination sa ikatlong araw ng impeachment trial ngayong Miyerkules.
14: Headlines.
13: Mas mababang interest rates at mas mataas na loan ceiling iniaalok ngayon ng Pag-IBIG Fund.
14: Headlines.
15: Variation order ng LRT1 South Expansion Project aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Headlines.
13: Pagkakaloob ng patient transport vehicle sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao, pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos.
14: Headlines.
15: Unemployment rate noong Hunyo bahagyang tumaas ayon sa Philippine Statistics Authority.
14: Headlines.
13: At Estados Unidos naglunsad ng panibagong pag-atake laban sa Iran.
16: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
17: Sa buong bansa.
16: Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Araw po ng Miyerkules ngayon, July 8, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva.
15: Sabayan po tayo napapakinggan sa Capital 104.3 Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang 2026 National Kickoff School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan, Bulacan. Makakabenepisyo sa nasabing programa, hindi lamang ibinibigay para sa mga undernourished, kundi para sa lahat na ng kindergarten hanggang grade 1. Ang iba pang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kumunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Kick-Off School-Based Feeding Program and Milk Feeding Activity sa Pulilan, Bulacan. Ayon sa Pangulo, meron ang feeding program noon, subalit kulang-kulang at pili lamang ang nabibigyan ng benepisyo ng natural programa. Kaya ang resulta, sabi ng Pangulo, kulang ang pagkain, hindi nakakakain ng mabuti, kaya't hindi makapag-aral mabuti ang mga mag-aaral. Sinabi ng Pangulo na pati bilang dahilan ang kabulangan sa pagkain kung bakit hindi makapag-aral ng mabuting mga kabataan, kaya't kanilang pinalalakas ang kampanya at binuksan ngayong araw ang nationwide feeding program. Sabi ng Pangulo, gusto nilang makasiguro na ang mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kakailanganin pang alalahanin ang kanilang kakainin, ganun din ang kanilang mga pamilya, ngayong tutulong ang pamahalaan na sila ay mapakain. Pakinggan natin si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr.
12: Dati namimili tayo kung sino ang bibigyan dahil namimili tayo kung sino yung mga undernourished, sino yung mga kulang ng pagkain sa bahay. Ngunit ngayon ay ginawa namin para mas madali ay lahat na lang na papasok ay papakainin namin.
9: Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Isinailalim na sa Signal No. 1 ang 7 lugar sa bansa dahil sa pagpasok ng Super Typhoon Inday. Kabilang dito ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at central portions ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, gayon din ang northern at central portion ng Catanduanes. Ayon sa PAGASA, inaasahang makakaapekto ang malakas na hangin sa mga nasabing lugar habang hindi inaalis ang posibilidad na magtaas ng Signal No. 2 or 3. Inaasa naman ang malakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa mga baybayin at matataas na lugar, bunso ng super typhoon at pinalakas na habagat. Posible lumabas ng bansa ang bagyo sa Sabado.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: All set na ang mga paghahanda ng pamahalaan para sa epekto ng Super Typhoon Inday. Binigyang diin ng Presidential Communications Office na nasa high alert status na ang disaster response units ng gobyerno at kasabay nito ay kasado na ang pamamahagi ng relief supply sa mga maaapektuhang pamilya ng superbagyo. Ayon pa sa PCO, tuloy-tuloy din ang monitoring para matiyak ang agarang pagtugon sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Base sa kanilang records, nasa 4.7 million na food packs ang nakaprepara habang 364,283 na ready-to-eat food boxes at 271,446 na non-food items ang naihanda para sa mga maapektuhan ng malakas na bagyo. Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng food packs ang inihanda ang pondo ng gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga posibleng matamaan ng super typhoon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Itinaas na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Alert Level Bravo at Alert Level Alpha sa ilang lalawigan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Isinailalim sa Alert Level Bravo ang lalawigan ng Batanes na inaasahang makakaranas ng malalakas na hangin na maaring umabot sa 88 kilometers per hour at malakas na hanggang matinding pag-ulan. Samantala, nasa Alert Level Alpha naman ang 13 lalawigan kabilang ang Abra, Apayao, Aurora, Cagayan, Catanduanes, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vizcaya at Quirino. Ayon sa DILG, maaring makaranas sa mga lugar na ito ng hanging aabot sa 61 km per hour at katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan at ang publiko na maging alerto, sundin ang mga biso ng mga otoridad at ipatupad ang mga paghahandang nakasaad sa Operation Listo para mabawasan ang panganib dulot ng bagyo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Kasado na ang lahat ng paghahanda ng Office of Civil Defense, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at local government units para sa inaasahang epekto ng Super Typhoon Inday. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni OCD spokesperson Juni Castillo na wala pa man sa loob ng bansa ang Super Bagyong Inday, ay naikasana ang mga paghahanda, partikular ang mga pre-disaster risk assessment and scenario building. Mahalagaan niya ito para agad na matukoy ang mga lugar na pinakamatinding tatamaan ng bagyo, isama pa ang mga posibilidad ng baha, flash floods at landslides. Maiting na rin ang isinasagawang information dissemination ng OCD katawang ang mga disaster risk reduction and management offices. Patuloy rin aniyang nakataas ang blue alert status sa senyales ng heightened alert kaugnay ng epekto ng Super Typhoon Inday.
17: Ito pong PIDRA and scenario building, no, inaalam saan, kailan at gaano katindi yung mga hazards na tatama sa kanila, ang mga bantang panganib. Kaya nalalaman po ano ang mga klaseng paghahanda ang dapat gawin. Tama po, regular itong ginagawa kapag ka mga ganito na may paparating na bagyo, no, para at least malaman po nila kung ano din yung niaabiso sa kanilang mga constituent po, sa mga komunidad at sa mga pamilyang nasa lugar nila.
15: Yan ang pahayag ni OCD spokesperson Junie Castillo.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Inilatag na ng Office of Civil Defense o OCD ang preemptive measures bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OCD Region 2 Information Officer 2 Alvin Aison na hinikayat nila ang mga lokal na pamahalaan sa rehiyon na magpatupad ng preemptive evacuation kung kailangan, partikular sa mga residente sa coastal areas. Pinatitiyak din na gumagana ang backup communication systems para mapanatili ang ugnayan ng mga opisyal.
19: We also need to ensure to yung ating mga evacuation centers are ready, available, and fully operational. And maglalabas din po tayo ng advisory kung pwede po tayo mag-suspend ng classes and work which is deemed necessary by the appropriate authorities.
13: Si OCD Region 2 Information Officer 2 Alvin Aison.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Ilang lokal na pamahala na ang nagsuspindi ng mga klase sa mga paaralan bunsod ng inaasahang epekto ng Super Bagyong Inday. Sa Caloocan, suspendido na ang face-to-face classes sa Early Childhood Care Development, ALS at Kinder hanggang Senior High School sa pampubliko at pribadong paaralan. Suspendido rin ang klase sa preschool hanggang Senior High School, pribado at pampubliko sa Navotas. Habang suspendido naman ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Malabon. Patuloy ang paalala ng mga lokal na pamahalaan sa mga residente na maging alerto sa epekto ng Super Bagyong Inday.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Mahigit 248,000 na hektarya ng standing crop sa buong bansa ang pinangangambahang maapektuhan ng Bagyong Inday. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Department of Agriculture o DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, kabilang dito ang mahigit 183,000 hektarya ng palayan at halos 65,000 hektarya ng taniman ng mais. Karamihan sa mga ito ay nasa seedling at vegetative stage kahit patuloy na binabantayan ng kagawaran ang sitwasyon. Dagdag pa ni De Mesa na nakahanda na rin ang mga intervention ng kagawaran para sa mga maapekto ang magkasaka, kasama na rito ang insurance at loan packages sa mga maapekto ang magkasaka at agri-stakeholders.
20: Meron na po tayong mga preposition na mga binhi, mga pataba at iba pong gamit para kung sakali na tamaan po sila, at ganun pa rin po yung forecast track at makaayos na po ay pwede po uli sila makarecover at magtanim muli. Of course, yung ating pong insurance coverage, yung indemnification, doon po sa mga tatamaan nakahanda na rin po yan. But later on po yung ating quick response fund na 1 billion ay standby din po, plus yung ating iba pang programa kagaya po ng ating survival and recovery loan package.
13: Yan ang pahayag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Sa kaugnay pa ring balita, walang patid ang isinasagawang paghahanda ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Mimaropa kaugnay ng mga pagulang posibleng dala ng Super Bagyong Inday. Sa panayam ng Global na Tayo kay Office of Civil Defense, OOCD Mimaropa Regional Director, Retired Major General Arnulfo Matangihan, sinabi nito bagamat hindi tatama sa kalupaan ng Pilipinas, ay hindi pa rin sila nagpapakampante pagdating sa posibilidad ng matagalang pagbuhos ng ulan. Oras kasi na tumagal ang buhos ng ulan, ay posible aniyang magdulot ito ng flash floods kung saan partikular na apektado ang mga lalawigan ng Palawan at Mindoro.
0: tuloy-tuloy din ang 24/7 na monitoring ng ating Regional Operation Center at naabisuhan na rin ang lahat ng mga provincial at local DRM councils para manatiling handa. Ganun din yung mga prepositioning natin ng mga food items at non-food items ay nailagay na naman natin sa ating mga probinsya. Nakikita namin na maaring magkaroon ng malalakas na pag-ulan ay dito sa mandang Palawan at Mindoro.
15: Si OCD Mimaropa Regional Director, Retired Major General Arnulfo Matangihan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Handa na ang Batanes sa posibleng pananalasa ng bagyong Inday. Ayon kay Batanes PDRRMO, Local Disaster Risk Reduction Management Officer Cesar Roldan Esdicul, naka-standby na ang mga evacuation center para sa mga ililikas na residente. Handa na rin anya ang generator sets, pagkain at iba pang pangangailangan ng mga maapektuhang lugar.
21: Pa naman po pagkain at the same time, bawat munisipi po ay may mga nakapreposition na po tayong mga family food packs, health repair kits, and even hygiene kits para po just in case na kailangan ay agad po nilang pwedeng magamit sa bawat munisipi.
13: Si Batanes PDRRMO, Local Disaster Risk Reduction Management Officer, Cesar Roldan Esdicul.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Oras natin Pilipinas, alas 11:18 ng umaga. National Capital Region Police Office o NCRPO walang anumang namomonitor na magsasagawa ng kilos protesta sa labas ng Senado sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbabalita si AJ Ignacio.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Yes, John, walang anumang namomonitor na anumang magsasagawa ng kilos protesta ang pamunuan ng National Capital Region Police Office hinggil nga sa ikatlong araw na pagsasagawa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa isang text message, kinumpirma nga ni NCRPO Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita nga nito, na wala silang namomonitor na anumang kaguluhan at magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw. Dagdag pa nga ni Asilo na nasa mahigit 1,400 na police ang naka-standby dito nga sa bisinidad ng Senado at patuloy na nakaantabay at naka-alerto ang mga ito sakaling magkaroon ng anumang tensyon sa labas ng Senado. Muli naman siniguro ng NCRPO na on the ground at palagi ang naka-standby ang kanilang mga tauhan at nakipag-ugnay na sila sa ilang mga kalapit na regional office kung kakailanganin ng agarang kadagdagan ng tao ngayong hapon. John, mula pa rin dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Binigyan diin ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mas makabubuti kay Vice President Sara Duterte kung haharap ito ng personal sa kanyang paglilitis. Ito ang naging pahayag ni Castro kasunod ng umaarangkada pa ring impeachment trial ng Vice Presidente. Ani Castro, bagamat alam niyang hindi magiging bukas sa kahit na anong nga opinyon si VP Sara, ay magpapakita pa rin ang kanyang sinseridad at kredibilidad ang pagharap mismo sa impeachment court ng pangalawang pangulo.
23: As a Filipino and as a lawyer, mas maganda na ang isang tao na naaakusahan ay makaharap mo yung mga witnesses against her. Although alam ko hindi niya tatanggapin ko. Hindi niya tatanggapin ang opinion ng kahit sa sino. Mas maganda. Kung ako ang lawyer, at alam ko na walang balik, malinis, walang pwedeng ikangin sa kanya, papaharapin ko siya.
13: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Kasunod ng bigla ang pagdating ni Vice President Sara Duterte at pagpapalabas ng pahayag nito ay nagbigay na rin ng reaksyon ang mga tagapagsalita ng House Prosecutors. Kaugnay ito ng pagbigkas ng Vice Presidente sa linya mula sa tulang Invictus na "I will be bloodied but unbowed." Sinabi ni Impeachment Manager Robert Ace Barbers na malayang magpahayag ng saloobin ng Vice Presidente pero mas makabubuti kung haharapin niya mismo ang paglilitis na inilaan para sa kanya.
24: Kung pagkakataon, pag nandiyan ang ebidensya, tingnan ang ebidensya, suriin ang ebidensya,
1: pakinggan natin itong ebidensya at dyan ho ang magiging basihan ng ating mga hukom o ng ating mga senator judges pagdating ng panahon.
15: Yan po ang pahayag ni Impeachment Manager Robert Ace Barbers.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Senador Ping Lacson, nilinaw na hindi siya tutol sa pananaw ng impeachment court tungkol sa threshold vote para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nilinaw ni Senator George Ping Lacson na hindi siya tutol sa pananaw ng impeachment court presiding officer Chase Escudero tungkol sa 16 na boto ng senador ang threshold o kinakailangan para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Pagkos, ayon kay Lacson, nakikiisa siya sa pananaw na ito. Anya, kahit may mga senador na nakakulong at nagtatago, kasama pa rin sila sa bilang na 24 na mga senador sa ilalim ng 20th Congress. Pinaliwanag ni Lacson na ang kanyang pagtatanong sa impeachment court ay naglalayong malaman kung ang pahayag ni Escudero hinggil sa kinakailangang 16 na boto ay personal na legal opinion nito o opisyal ng pasya ng korte. Pinunto ng senador na nabanggit lang kasi ito ng presiding officer sa kanyang opening statement itong Lunes at hindi sa pamamagitan ng isang motion na maaaring questionin at pagbotohan ng mga senator judges. Dagdag pa niya, marami ring nagtatanong sa kanya tungkol sa naturang pahayag kaya mahalagang malinawan ang usapin. Ngayon anyang na ipaliwanag na ang posisyon ng impeachment court, maaari na itong ituring na isang justiciable issue o isang usaping maaari nang dalhin sa Korte Suprema kung may partido na naniniwalang nagkaroon ng grave abuse of discretion sa naging desisyon o interpretasyon ng korte. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Panig ng depensa handa na para sa cross-examination sa unang testigo ng prosecution sa impeachment trial ngayong araw. Magbabalita si Luisa Erispe.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Nakahanda ang defense team ni Vice President Sara Duterte para sa inaasahang cross-examination ngayong araw kay NBI Agent John Mark Kalilong na siyang unang testigo ng prosecution kahapon. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa, lagi naman silang handa. Kahapon din sa pakikipagpulong ng vice-presidente sa kanila, wala naman umanong marching orders o bagong direktiba dahil ang kanilang kampo laging handa sa paglilitis. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
3: Parati akong tinatanong sa marching orders, you know, if at this point kailangan pa namin ng marching orders, ibig sabihin hindi pa kami handa. At hindi, that's very far from the truth. Matagal na po kaming handa, so there's really no need for any marching.
13: Matatandaan na kahapon, dapat ang cross-examination sa unang testigo. Pero ipinagpaliban ito ng impeachment court. Sa pagpepresenta naman kay Kalilong bilang testigo kahapon, ilan sa mga ebidensya na kanyang ipinresenta ay ang video ng umunoy pagbabanta ng bise noong November 23, 2024, October 18, 2024 at pati na rin ang video na hindi itinatanggi ng bise ang kanyang mga pahayag. Ginamit din naman bilang ebidensya ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez na reaksyon sa pahayag ng bise at pati na rin ang mga pagpapatotoo ng mga miyembro ng media sa umunoy pagbabanta. Si Kalilong ay isang agent na digital forensic expert na nag-preserve at nag-authenticate ng mga video na nagsilbing ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Nilinaw ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na magpapatuloy ang impeachment trial hanggat wala pang inilalabas na temporary restraining order o status quo ante order ang Korte Suprema kaugnay ng petisyong kumekwestiyon sa paghalal kay Senador Chase Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Tongol, may karapatan ang sino man na gamitin ang lahat ng legal na o legal remedy. Pero dahil nakabinbin na ang usapin sa Korte Suprema, hindi na magbibigay ng komento ang impeachment court bilang pagtalima sa sub judice rule. Ipinaliwanag din niya na kung sakaling maglabas ng kautusan ng Korte Suprema, ang magiging tugon ng Senado ay pagpasyahan nito ng buong impeachment court bilang isang collegial body.
4: The presiding officer said yesterday and was confirmed earlier, any person can raise the matter. Pwede po nilang i-exhaust yung kanilang mga legal remedies and yung po nakita natin. But since meron na pong kaso po sa court yun, we will respect the sub judice rule at hindi na po mag-comment yung impeachment court regarding that matter.
13: Si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Iginiit ni House Prosecutor Lawrence Defensor na malaking puntos sa House Prosecution Panel ang day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya, ito'y dahil sa mga inilatag nilang matibay na ebidensya sa Senate Impeachment Court, kabilang na ang mismong clip ng pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pananatilihin umano ng panel ang kanilang lakas at determinasyon hanggang sa matapos ang kaso at magkaroon ng pinal na desisyon.
5: We hope to continue that and we will sustain that throughout the 90 days total of the impeachment trial days. We are ready to sustain this kind of trial.
15: Ang tinig ni House Prosecutor Lawrence Defensor.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Minarkahan ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan bilang isang good performance ang naging pagsala ng prosecution sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa si Capunan na sa mga susunod pang araw ng pagdinig ay lalo pang gaganda at titibay ang performance ng prosecution bunsod ng mabibigat na ebidensya at testimonyang kanilang hawak. Ani Capunan, klarong-klarong na ipresenta ang mga ebidensya na maituturing na good shot sa isang paglilitis. Sa kabilang sa kabila nito ay dapat pa rin umanong maging mapagmatsyag ng prosecution at huwag basta-basta magpaka-kampante.
7: It gets better and better and better. So we had a good presentation of a witness about 4 hours and 30 minutes. Pero klaro-klaro yung evidence. Kita yung mga videos and all that.
13: Yan ang pahayag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Issue ng kamera, huwag gamitin kontra sa mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Issue ng kamera, huwag gawin palakip-butas sa mga ebidensya. Itong naging matapang na pahayag ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Welda ito ni Adjong matapos tangkaing questionin ng Defense Counsel na si Attorney Sheila Sison ang moral na panindigan o integridad ng mga mambabatas sa pagbubukas ng pagdinig. Ayon kay Adjong, dapat ihiwalay ng depensa ang mga walang kaugnayang kontrobersya at huwag itong gawing pangkalatang naratibo para lang lituhin ng publiko at ang korte. Di ng mambabatas, hindi chismis o sabi-sabi ang mga hinaharap na sakdal ng Vice Presidente, kundi ang konkretong dokumento mula mismo sa mga lehitimong ahensya ng pamahalaan. Sa kabila ng mga patutsada ng kabilang panig, kumpiyansa ang prosekusyon na sapat at nag-uumapaw ang kanilang bitbit na patunay para makumbinsi ang Senator Judges kundi ang buong taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Ipinaliwanag ng isang political law expert na naging mainit na tunggalian ng prosekusyon at depensa kung saan naging mainit na issue rin ang tila pag-ulan ng objection sa mga ipinipresentang ebidensya ng prosecution. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Political Law Professor Attorney Red Jello Agbayani, idinetali nito na ang naging galaw ng depensa ay tinatanggap naman sa anumang paglilitis, lalo't ang motibo nito ay ang pigilang maipresenta ang ebidensya na kung tatanggapin ng presiding officer ay posible na ring hindi magamit sa nagpapatuloy na paglilitis. Binigyan din ni Attorney Agbayani na tinatanggap ng korte ang print out mula sa anumang electronically captured o screenshot evidence dahil maituturing pa rin itong original bagay na maaring tinututulan ng depensa. Gid pa na eksperto na ang patuloy na objection ng depensa ay maaari ring magbigay ng ibang kahulugan sa paningin hindi lang ng Senator Judges kundi pati ng publiko.
10: Ang impeachment proceeding ay naapektuhan ito ng public opinion. So kapag ang abogado ng depensa o prosecution ay paulit-ulit na nag-object kahit wala namang grounds to object dun sa mga katanungan, parang napupunta or naiisip ng mga mamayang Pilipino baka may itinatago kaya object ng object. So yun yung mahirap dun sa palaging object ng object.
13: Si Political Law Professor Attorney Red Jello Agbayani.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Alas 11:31 ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos po ang ilang paalala.
18: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
18: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Pagpapaglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas!
18: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Alas 11:33 ang ating oras. Sa iba nating balita, Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council nagpulong para paghandaan ang posibleng epekto ng super bagyong Inday. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala. J. Mark?
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagsagawa nga ng pre-disaster risk assessment o PIDRA ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council sa tanggapan ng MMDA sa Pasig City ngayong umaga. Dito, kanilang tinrakay ang mga posibleng epekto sa Metro Manila ng hagupit na super bagyong Inday na ngayon ay nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Batay sa ulat na pag-asa, posibleng sa Biyernes sa ganap na maramdaman ang epekto ng bagyo. Kaya naasahan na ang malakas na ulan, lalo't paigtingin pa nito ang habagat na tatagal hanggang sa Linggo. Tiniyak naman ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na handa ang kanilang mga kagamitan para sa anumang pagtugon, lalo na sa mga lugar na bantad sa pagbaha. Ipinag-utos na rin sa mga may-ari ng billboard sa EDSA at iba pang pangunahing lansangan na magkusa na lamang na ibaba ang mga ito pagsapit ng Biyernes upang hindi makapaminsala. Bagamat ulan at hindi hangin ang inaasahang hahagupit sa Metro Manila sa buong weekend. Sa panig naman ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, pinalalahanan nito ang lahat ng LGU na expect for the worst dahil mabuti ng handa kaysa mapinsala sa kasagsagan ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Hindi natitinag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pag-asagawa nito ng maritime patrols at iba pang security monitoring at checking sa external threats sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ang tiniyak ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang first semester command conference ng punong ehekutibo sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Giit ni Bronner na mula Northern hanggang Western Command ng AFP ay mahigpit ang pagbabantay sa mga namomonitor na external threats, partikular dito ang presensya ng China sa West Philippine Sea. Ibinida naman ni Bronner na nagpapatuloy ang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas sa iba't ibang bansa at like-minded nations, gayon din ang balikatan at ilan pang small-scale military drills at activities upang mas mapalakas ang depensa ng Pilipinas.
16: Report po natin sa ating Pangulo na pilipili pa rin po yung ginagawa nating maritime operations among the Navy, Coast Guard, and the BFAR, including other agencies. And then we also emphasized the joint activities that we are doing with our ally, the United States, and our partner nations, like-minded nations. So tuloy-tuloy pa rin po yung ating multilateral maritime cooperative activities. Our joint exercises are continuously going on throughout the year. Hindi lang po yung balikatan ng exercise natin. Marami tayong mas maliliit na exercises. And we also have international exercises.
13: CAFP Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
15: Paglikha ng mga oportunidad, tinututukan ng pamahalaan sa gitna ng patuloy na paglakas ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Department of Economy Planning and Development o DepDev, ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Aabot sa 1.71 bilyong piso ang halaga ng nakumpiskang illegal na droga na winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isinagawang public destruction.

0: progress in all these areas depends on something even more fundamental, the quality of our institutions. That brings me to our fourth pillar.
1: Kaugnay nga niyan ay sinasagawa itong annual scientific meeting ngayong araw kung saan nagtitipon-tipon ng mga eksperto upang bumalangkas ng mga pulisiya na makakatulong na maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng science and technology. Mula dito sa Manila, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Yan po ang ulat ni Quincy Kahilig.
4: Samantala, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang variation order para sa LRT 1 South Extension Project. Susuporta ito sa pagkumpleto ng common station na mag-uugnay ng LRT 1, MRT 3 at MRT 7 at kalaunan ay sa Metro Manila Subway. Sakop ng variation order ang viaduct works, railway system, signaling at integration ng automatic fare collection. Inaasahang matatapos sa March 2028 ang mga kailangang gawin para sa interim operations ng Common Station.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, ilan pa sa inaprobahang inisyatiba yung Philippine Geothermal Resource De-risking Facility ng Department of Energy na layong bawasan ang investment at exploration risks sa geothermal energy development. Dagdag pa rito ang Philippine Artificial Intelligence Infrastructure Master Plan 2026 to 2033 ng DICT, isang roadmap na layong itatag ang Pilipinas bilang isang regional hub para sa AI infrastructure and technology innovation. Inaprubahan din ang Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Project na magpapalakas at mag-aayos ng piling pampublikong paaralan sa Metro Manila para mas maging ligtas laban sa mga sakuna.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, nagalok ang pag-ibig na mas mababang promotional interest rates at itinaas pa sa 10 million pesos ang maximum home loan ceiling. Layon itong tulungan ng mga Pilipinong manggagawa sa kanilang housing payments sa gitna ng mas mataas na commercial lending rates. Ayon kay Disud Secretary at Pag-ibig Board of Trustees Jose Ramon Aliling, sumusuporta ang inisyatibang ito sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program para mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng abot-kayang sariling bahay. Sa ilalim ng programa, maaari makakuha ng kwalipikadong borrowers ng 3% na taunang interest rate at magbayad ng 4,005 pesos na buwan ng hulog para sa bahay at lote na nagkakahalaga ng 950,000 pesos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong buwan ng Mayo 2026 ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa ulat, umakyat sa 4.8% ang unemployment rate noong Mayo mula sa 4.7% noong Abril 2026 at 3.9% sa kaparehong buwan noong 2025. Katumbas po ito ng tinatayang 2.15 na milyong Pilipino na walang trabaho. Samantala, nasa 95.2% ang employment rate o humikit kumulang 49.63 milyon na Pilipino na may trabaho o sariling hanap buhay noong Mayo. Mas mataas ito ng tinatayang 738,000 kumpara sa 48.89 na milyong employed persons na naitala noong Abril. Nasa 12.2% naman ang underemployment rate o mga manggagawang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang papagkakakitaan. Kabilang sa mga sektor na nagtala ng pagtaas sa bilang ng mga empleyado ang agriculture and forestry, accommodation and food service activities, administrative and support services, construction at human health and social work activities.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pinaunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pag-turnover ng 44 na patient transport vehicles sa mga lokal na pamahalaan sa Mindanao. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas ilapit ang healthcare services sa mga komunidad. Kabilang sa mga nakatanggap ng PTV sa ang Agusan, Basilan, Bukidnon, Camiguin, Davao, Dinagat Islands, Lanao, Maguindanao, Misamis, Sulu, Surigao, Tawi-Tawi at Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Higit 1.9 billion pesos na halaga ng illegal na droga winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Quezon City. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Aabot sa 1.71 bilyong piso ang halaga ng nakumpiskang illegal na droga na winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isinagawang public destruction sa Quezon City ngayong araw. Sinaksihan

0: NPD Director General Undersecretary Isagani Neres at Dangerous Drugs Board Chair Oscar Valenzuela ang ginawang pagsira sa mga nasamsam na kontrabando sa pamamagitan ng thermal decomposition sa Cosmopolitan Memorial Chapels and Crematory sa Barangay Doña Imelda. Kabilang sa mga winasak ang mahigit 200 kilo ng shabu, 55 kilo ng marijuana, gayon din ng ecstasy, liquid marijuana na dati nang ginamit bilang ebidensya sa mga kasong naresolba ng korte. Ayon kay Undersecretary Neres, kasing halaga ng pagsamsam sa mga ilegal na droga ang pagtitiyak na tuloy na itong masisira para hindi muling makabalik sa komunidad. Dagdag pa niya, regular na nagsasagawa ang PDEA ng public destruction activities para maiwasan ang drug recycling at mapanatili ang transparency sa kampanya ng pamahalaan kontra ilegal na droga. Mula sa PDEA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 44 na minuto makalipas sang alas 11 na umaga, bali muna tayo sa Pag-asa DOST para sa kanilang isinasagawang press briefing kaugnay ng Super Typhoon Inday.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo, update.
3: Base sa ating Tropical Cyclone Bulletin, mapapansin po natin, no, ang current location ng Super Typhoon na si Inday at sa susunod na 4 na araw. Bukas nga ng umaga, inaasahang nasa 875 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa darating naman na Biyernes ay nandito sa 515 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. At sa darating na Sabado ng umaga, halos nandito na sa northern boundary ng ating air responsibility, 470 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. At sa darating naman na Linggo ng umaga, totally nasa labas na ng PAR sa layang 915 kilometers north-northwest of extreme northern Luzon. So, muli balikan natin yung forecast track. Ito pong pinakikita ang mga forecast location, yun yung posibleng maging movement ng sentro ng bagyo nitong super typhoon na si Inday. It doesn't necessarily mean na ito po yung bagyo. Iyan lang po yung movement ng sentro. At pansinin din natin yung parang apa or cone-like feature na nakapalob itong center track natin. Ang area of probability, pinakikita po kung saan pa pwede yung maging actual na pagkilos. Maaring ang forecast natin is 875 kilometers ng northern zone in the next over the next 24 hours. Pero yung maging actual ay maaring pahilaga or more on the southern portion nitong point forecast natin ito. So that is why sa mga kababayan natin, kung titingnan po natin yung ating forecast position, forecast track at yung area probability, may tendency pa pala na mas maging malapit ang sentro dito sa may bandang dulong hilagang Luzon. Kaya patuloy po tayong magbibigay ng 6-hourly update patungkol nga sa super typhoon na si Inday. All throughout its course, sa loob ng ating air responsibility, inaasahan po natin na super typhoon ito and then by Friday ay posibleng maging typhoon category na lamang. Pero malakas pa rin po yun, no? Super typhoon and typhoon category inside the PAR, sigurado yung epekto, possibly sa extreme northern Luzon area, bukod pa sa pagpapaybayo ng habagat. Then, urirati naman natin or usisayin natin yung posibleng maging pag-ulan in the next 24 hours, yung pinag-ibayong habagat dito sa may bandang Mindanao area, no? Dahil napakalayo pa ng bagyong si Inday sa ating bansa, yung pinag-ibayong habagat, yung pinakita natin na kaulapan sa Mindanao, posibleng magdulot ng mga pag-ulan around 50 to 100 millimeters of rain dito nga sa Sultan Kudarat at Sarangani. Simula po ngayong araw hanggang bukas ng tanghali. Samantala, bukas ng tanghali hanggang sa darating na Biyernes ng tanghali, makita natin from Mindanao area, nagkaroon na tayo ng mga significant amount of rains dito sa Western Visayas at Palawan area. Dahil gradually, yung epekto ng habagat, inaasa natin dahan-dahan mag-oscillate or mag-ship towards the central and the northern part of the country. And then, pagdating naman ng Friday afternoon to Saturday afternoon, makikita nga natin or mapapansin natin sa ating mga mapa, bukod sa may ilang bahagi na ng central and southern Luzon ang may posibleng makaranas ng habagat, including Metro Manila, meron na rin po tayong mas mataas na value, no? 100 to 200 millimeters of rain, inaasahan dito sa may bandang Occidental Mindoro, lalawigan ng Antique, samantala 50 to 100 millimeters of rain sa mga areas na naka-highlight ng yellow, including Metro Manila. Ngayon, yung mga pag-ulan na dulot ng habagat ay posible pong magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga paligid ng or gilid ng mga ilog, lalong-lalo kung continuous ang pag-ulan, may tendency umapaw, tumaas ang level ng tubig, at pwede rin magdulot ng mga pag-uho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, lalong-lalo na kung ilang araw na pong nakakaranas ng pag-ulan, no? That is why, yung weather advisory, kasabay din po nating issue, along with the tropical cyclone bulletin, para mabigyang abiso yung mga kababayan natin, and even the disaster managers, para sa paghanda sa peligro na dulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. In terms of malalakas na hangin naman, bukod kasi dun sa dalang hangin ng bagyong si Super Typhoon Hinnday, ang pinag-iba yung habagat ay pwede rin magdulot ng mga pagbugso, occasional na pagbugso ng hangin, ngayong araw sa lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, nakararaming bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, nakararaming bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa mga susunod na dalawang araw, bukas hanggang sa Biyernes, nakararaming bahagi ng ating bansa pwede pong makaranas ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin dahil nga sa pinag-iba yung habagat, lalong-lalo yung mga lugar dito sa western section ng ating bansa. Samantala, kung inyo pong naiisip ano nga ba yung posibleng maging highest wind signal na ating itataas, we're not ruling out the possibility, 2 or 3. Kung magkakaroon ng more to the westward na movement within the area of probability, kung magkakaroon ng pagbabago sa direksyon, sa lakas, yun nga po, include natin sa ating 6-hourly tropical cyclone bulletin. In terms of ano na may epekto nito sa lagay ng mga pag-aalo ng karagatan sa ating bansa, dahil sa paparating na bagyong Super Typhoon Hinnday, may nakataas po tayong gale warning, no? Dito sa mga karagatan sa paligid ng Isabela at dito sa bayan ng Dilasag at Kasiguran sa may bandang Aurora, may nakataas po dyang gale warning dito rin sa may bandang northeastern coast of Northern Samar. Hanggat maaari, huwag na po malawad dito yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala sa mga susunod na araw, no? This is good for 12 to 24 hours. Sa mga susunod na araw, posible pa pong lumawak yung mga bahaging karagatan, lalong-lalo na sa Hilaga at Silangang bahagi ng Luzon, ang magkaroon ng gale warning. Kaya't antabayanan din po natin yung every 12 hours na issue once naman ng ating gale warning. Alas 5 ng hapon at alas 5 ng umaga. Samantala, ano nga ba yung nasa nating impact naman ng hangin, no? Over the next 3 days, this is what we call the risk map. Base dun sa tinatayang paglapit ng bagyo. And makikita natin sa ating forecast, ina-anticipate natin na ngayong araw hanggang bukas, wala pa itong significant impact. Pagdating ng Biyernes, ito pong dulong Hilagang Luzon, di Batanes Group of Island, Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw, Sabtang, Uyugan, yung mga kabayanan po dyan ay posibleng makaranas ng minimal impact. However, this will also be updated along with the tropical cyclone bulletins na ipinapalabas nga ng PAGASA. Ito po, zoom out lang natin yung Batanes area. At yun nga, binanggit nga natin na yung possible effect ay sa darating pa na Friday, yung impact. Pero maaaring din itong mabago, kaya antabayanan po yung lahat ng forecast products and advisories coming from PAGASA. At yan po muna latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.
4: Salamat po, Engineer Perez, ang ating duty weather forecaster mula sa Weather Division. At ngayon naman, para sa mga updates sa ating major river basins at dam monitoring patungkol pa rin sa Super Typhoon Hinnday, ipepresent ito ng ating duty hydro forecaster from the Hydro Meteorology Division, Sir Juan Paolo P. Pamintuan.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Juan Paolo Pamintuan. Pe-present po natin ang updates sa ating mga monitored major dams at mga river basins pagdating po sa mga pagbaha. Simulan po natin sa Angat Dam. Ngayong umaga po, alas 8 ng umaga ay pababa pa rin yung kaniyang trend ng water level at naitala po ang 157.07 meters na antas ng tubig. Ito po ay pinakamababa mula noong 2010. Na nagkaroon po tayo ng 157.56 meters. Sa ngayon po, ito yung ating all-time low na water level sa Angat Dam. Bumaba po siya ng 57 cm in the last 24 hours at kita nga po dito sa trend in the last 30 days na patuloy yung pagsadsad niya. Pagdating naman po sa ating forecast, na nakikita po natin na makakabawi yung water level ng Angat Dam dahil sa inaasahan nating pag-ulan, dulot ng habagat na pinalakas nitong si Bagyong Hinnday. Tungo naman po tayo dito sa Ipo Dam na nasa Bulacan din po, 100.37 ang kanyang current water level. Tumaas po ng bahagya kumpara kahapon at medyo malayo pa naman po sa kanyang normal high water level. So masasabi po natin low risk o mababa yung tsansa ng pagpapakawala ng tubig na posibleng magdulot ng pagbaha. Next naman po yung ating Lamesa Dam na nandito sa Quezon City. Water level po ay nasa 79.56 meters. Wala po siyang pinagbago. Kumpara sa level niya kahapon. At ang layo po niya mula sa normal high water level o yung kanyang overflow level is 0.59 meters. Medyo malayo pa po ito. And dahil meron tayong binabantayan nga po na ulan, dala ng habagat at nung bagyong Inday, meron pong maliit na tsansa ng pag-overflow ng La Mesa Dam. Pero sa ngayon po, hindi pa po ito sigurado. Magantabay po tayo sa mga susunod na updates dito sa PAGASA. Tungo naman po tayo sa mga dams sa Northern Luzon. Ang Buklao Dam, nasa 740.22. Maliit lang po yung kanyang binaba mula kahapon. Malayo po siya sa kanyang normal high water level by almost 12 meters. Kita po natin sa trend na medyo consistent lang and nagpa-plateau siya pababa. So wala rin po tayong threat dito in terms of water release. For Binga Dam na nasa Benguet din po, lumaba rin po ng bahagya, nasa 567.68 meters. And malayo din po siya sa kanyang critical level. So low threat tayo for water release. Finally, San Roque Dam na nasa Pangasinan, 228.41. Napakalayo po niya sa kanyang normal high water level. Nasa 51 meters yung kanyang agwat dun sa critical. That's why wala rin po tayo nakikitang threat dito ng pagbaha. Final po natin, Pantabangan, 178.16. Pababa rin po yung kanyang trend. Kita rin po dito. Malayo po siya sa normal high by 37.84 meters. Magat Dam na nasa Isabela, 160.93, pababa pa rin po yung kanyang trend, consistent. Nasa 29 meters yung layo niya sa critical level as of this morning. And finally, yung Kaliraya Dam na nasa Laguna, 286.26, tumaas po siya ng bahagya at oscillating lang yung kanyang pagbaba at pagtaas. Pero wala po tayo nakikitang threat din ng pag-spill. Punta naman po tayo sa lagay ng ating flood outlook in the next 12 hours at mas mahaba pang panahon. Meron po tayong flood monitoring advisory na naka-issue dito sa mga nakalista na region. So Region 4B, Mimaropa, Region 6, Western Visayas, Region 9, Zamboanga Peninsula, Region 10, Northern Mindanao, Region 12, Soccsaygen at Barm, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So ito pong mga active natin na flood advisory ay for the next 12 hours hanggang alas 6 po ng gabi at mag-antabay po tayo sa mga susunod na advisory natin dahil as reported po by kanina sa weather update, ngayong araw po hanggang bukas ay nandito sa Mindanao yung mga inaasahan nating pag-ulan at kakaibat po nun ay yung pagbaha. At mula po bukas hanggang Biyernes, aakyat po siya, magkakaroon na po dito sa may Palawan, Western Visayas at sa may Region 4B. At Biyernes hanggang Sabado, may Region 3. At so, magantabay po tayo sa mga susunod na advisory at mga warning ng PAGASA pagdating po sa pagbaha. Yun lang po ang advisory from Hydromet Division. Maraming salamat po at magandang umaga.
4: Salamat po, Sir Pamintuan, ang ating duty hydro forecaster from the Hydromet Division. Ang pangalawang parte po ng ating press conference ay ang Q&A session. But before that, nais ko lamang pong i-acknowledge ang presence ng key officials ng DOST PAGASA, headed by Dr. Nathaniel T. Servando, our administrator, represented by the Chief of the Weather Division, Engineer Juanito S. Galang, and the Chief of the Hydrometeorology Division, Engineer Socrates Paat Jr. Nais rin naming pasalamatan ang aming media partners na patuloy na tinutulungan tayo na maipahatid sa ating mga kababayan ng mga update mula sa DOST PAGASA. Kasama natin ngayon dito sa PAGASA Media Room from DZRH, ABS-CBN, Philippine Star, DCBB, DZMM, and IBC-13. So we'll begin with the question and answer portion of this press conference. Pakibanggit po lamang ang inyong pangalan, affiliation, and if possible, kung para kanino po ang inyong katanungan. Maraming salamat po. Pwede na po tayong mag-start.
6: Hello po. Hello. Meron na. Simula pa nung makita ho natin itong bagyo na to, parati hong sinasabi ng pag-asa na hindi magla-landfall. Pero kailangan pa rin na maganda ng mga kababayan natin dahil sa epekto nito na kalalakas yung mga pag-ulan, pati yung binabanggit na malakas na hangin na pwedeng maapekto o makaapekto dun sa mga kababayan ho natin na kahit hindi malapit sa bagyo ay makakaranas ng mga pag-ulan at saka hangin pa rin itong ng bagyong Inday.
7: Hello, hello. Maraming salamat sa tanong. In terms muna sa lakas ng hangin, yung pinakita ng kasamahan natin kanina na by Friday may minimal impact dito sa may Batanes area, kung makikita natin sa, kung babalikan natin yung presentations kanina. And then sa lakas ng hulan, inaasahan natin magsisimula yan dito sa may western section ng Visayas by tomorrow, and then naakyat yan. Kung ang concern natin naman dito sa may Metro Manila at western side ng northern tsaka central Luzon, by Friday, Saturday, unti-unti na yung mararanasan. So, makikita natin dito, 50 to 100 dito sa may part ng Zambales, Bataan, Metro Manila, by Friday na yan hanggang Sabado. So, yun yung inaasahan natin. May mga concentration na malalakas, 100 to 200 sa may Occidental Mindoro. Dahil yan sa hatak ng bagyong si Super Typhoon Inday, epekto ng Southwest Monsoon. Thank you.
6: Apo. Follow-up lang po. Doon sa 50 to 100 millimeter na mga pag-ulan at kasama po dito yung Metro Manila, possible po ba na makaranas din tayo ng mga pagbaha dito sa Metro Manila, lalo na thunderstorm lang, nakakaranas na po tayo ng pagbaha doon sa usual na mga areas na kadalasan pong binabaha?
7: Well, dito sa Metro Manila, may mga areas po talaga na konting ulan lang binabaha. Kaya sa ngayon pa lang, habang wala pa mga malalakas na pag-ulan, pinaghahanda na po natin mga kasamahan natin o yung mga kababayan natin doon sa mga areas na identified naman kung saan na yung mga areas na yon. Thank you.
6: Thank you po.
4: Any other questions po?
8: Hi sir, Josiah Antonio po from Philippine Star. Para lang po, since medyo bago lang po itong impact-based forecasting po, no? Baka po pwedeng pa-explain lang po sa audience natin kung ano yung ibig sabihin ng minimal risk dun sa extreme northern part ng Luzon.
7: Explain po ng kasamahan natin.
9: So, bali ang impact-based forecast po kasi ay tinetake into consideration ito yung population, yung mga building structures, types of building over the area, bukod pa yung pinakang actual hazard, yung hangin. So in this case, we're talking about the severe wind. So kung titingnan natin kung madalang or kukonti ang mga struktura na sa tingin natin ay mahina at hindi kakayanin yung particular lakas ng hangin, then magiging minimal ang impact. For example, alam naman po natin dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon na yung mga kababayan natin dyan ay nakapag-adjust na. Alam natin na yung mga struktura, kanila kabahayan dyan ay gawa talaga sa bato, no? And then yung makikita natin yung projection natin ng bagyo, basically, ang inaasahan natin ay yung pinakamahina o pinakamababang level ng wind signal ang tatama dito. Then, dagdag pa dyan, bato nga yung mga struktura. Then, minimal po, inaasahan nating epekto dito sa may bandang mga bayan dito sa balalawigan ng Batanes sa mga bayan pong nabanggit. However, gaya nga sinabi ko, maaring mabago pa yung senaryo kaya patuloy din tayo magbibigay ng update. Tropical Cyclone Bulletin, the impact-based forecast, the weather advisory, and even yung gale warning, no? Yung kaninang tanong nga ni Sir Alan, isa, bukod pa dun sa malalakas na ulan, pwedeng maging maalon din sa mga darating na araw sa western section. So kaya po ang lahat, inaantabayan or pinapayuhan na magantabay sa official forecast products na ipapalabas ng PAGASA patungkol nga po sa Super Typhoon na sa Inday, pinag-ibayong habagat, and then yung epekto nito sa kalupaan na ating bansa.
8: Thank you po. Yung next question ko, ay, sige pa sir.
10: May dagdag ko lang din po, no, tungkol sa impact-based forecasting. So, ang IBF po ay multi-hazard. So, na-discuss ni Junior Chris kanina, yung tungkol sa severe wind pa lang yun. Ano. So, meron ding mga hazards like, yun nga, sa baha, storm surge, landslide. And so, in the coming months, starting actually this July, ay sisimulan na namin, sisimulan na ng PAGASA ang pag-i-issue ng mga impact-based forecast para sa mga hazards na nabanggit ko. Thank you.
8: Next question naman po, since recently po nag-record low po yung Angat Dam, paano po mag-increase na po ba in the next coming days yung water level nito given na may mga bagyo na, may mga ulan na po tayo in the next coming days?
10: Salamat po na nabanggit niyo yung tungkol sa Angat. Actually, nabanggit na rin namin nung nakaraan na itong mga bagyo, incidentally, yung mga bagyo talaga nakatulong sa atin para magkaroon ng additional na supply ng tubig para sa ating mga dams. Fortunately, dito sa pagdaan ni Super Typhoon Inday ay ina-expect natin na may mga pag-ulan na kumbaga masaswak doon sa watershed ng Angat. Kung kaya't we are forecasting na magkakaroon ng pag-angat ng water level by approximately 1 meter. So, still, hindi pa rin yan sapat para mapunan yung mga kakulangan nung dam para ma-sustain yung operations niya at masuplayan yung ating needs for domestic water, irrigation, and power generation. So, magantabay pa rin tayo sa mga susunod na mga weather systems kung may bagyo pa. Hindi naman sa pinapanalangin natin na magkabagyo muli, pero we have to accept it na yung bagyo talaga yung malaking bagay para umangat yung ating water level sa mga dams. Thank you.
4: Yan. So may mga katanungan pa po ba tayo sa mga kasamahan natin? Yes.
11: Val Gonzales po ng DGRH. Base ho dun sa image, satellite image, medyo malawak ho yung kaulapan, saklaw ng kaulapan, bagamat medyo malayo pa siya dun sa mismong mga lugar sa ating bansa, lalo na dyan sa Luzon area at iba pang mga lugar. Yung mga lugar na nasa ilalim ho ng tropical cyclone, ipa ho nila physically nararamdaman yung lakas ng impact ng ulan at mag-

0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon nga po ay kasalukuyan po nating napakikinggan nga po yung press briefing po dyan sa Pag-asa, sa DOST Pag-asa po. Ito po ay patungkol pa rin sa Super Typhoon Inday. Ayon po kay Sir Chris Perez kanina, sinabi niya po na isa sa mga binabantayan natin, ito yung pinag-iba yung habagat yung at itong Super Typhoon Inday at ang epekto nito sa pagtama sa kalupaan. Sinabi rin po ng Pag-asa kanina po ay ngayon po starting July, no, ngayon pa lang sisimula na po nila ang pag-issue ng impact-based hazard. Also, sinabi rin po may nabanggit ang patungkol nga po sa Angat Dam kasi nga napababalita nga po na ang Angat Dam ay bumababa yung water level po nito. Kaya naman sinabi po, inamin, no, aminado po ang Pag-asa na incidentally nakatutulong ang bagyo sa pagdagdag po ng tubig sa dam. Inaasahan na 1 meter na pag-angat sa water level sa Angat Dam. Pero sinabi rin po ng DOST Pag-asa na hindi raw po ito sapat upang tugunan yung mga operations, no, tulad nga po ng domestic water, irrigation at iba pa. Sa ngayon po, subukan natin, no, balikan ang ayun, patuloy na inaayos natin yung connection, no, kasi nagkaroon tayo ng kaunting technical
1: problem. Itong Super Typhoon Inday ay
0: kikilos. Pero sa ngayon, maraming salamat po. Ngayon na mga kasalukuyan si Sir Chris Perez ay nagsasalita sa
2: good afternoon po, Ariel Ross from ABS-CBN News. Yung sa Angat Dam po, no, kasi 157.07, sabi po kanya.
0: Mga kababayan, huwag po tayong kaagad, no, na mabahala, no, at gawin po natin, mga kababayan, ay ang lahat ng nararapat natin gawin tulad ng pagtutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang mga balita. At sa ngayon ng muli, balikan muna po natin ang Pag-asa DOST press briefing.
2: Laguna Lake, kaya wala pang water service interruption sa atin. Ano pong yung level ng Angat Dam? Kasi critical low is 160, tapos it's still going below that. Na talaga...
3: Salamat, Ariel, sa tanong. Well, siguro masabi nating good news ito dahil nga dahil dito sa kay Super Typhoon Inday ay sabi ko nga kanina, we have forecasted na magkakaroon ng approximately 1 meter na pag-angat simula dito sa 157.07 meter kanina by around Friday, July 13. Ay aabot ito ng 158.10. So, ibig sabihin, mula ngayon hanggang before Friday siguro bababa siya to the masabi nating historical low na. And then, magsisimula siyang aangat. Tungkol dun sa mga water interruption ay patuloy naman yung pagkikipag-ugnayan namin sa NWRB and yung mga water concessionaires. Siguro, base dito sa projection namin ito ay magkakaroon ng I think actually bukas yata or sa Friday magkakaroon ng update. Kailangan bang mag magbawas ng supply ng tubig or as is muna dahil magkakaroon ng konting pag-angat dun sa Angat water level.
2: Yes, sir. Follow up siguro, sir. At this point po, mananawagan na po ba ang Pag-asa na mag-conserve talaga ng paggamit ng tubig sa mga kumukuha ng tubig sa Angat Dam?
3: Well, actually, simula pa lang nung nakita natin na tuloy-tuloy yung pagbaba, ay nagsimula na tayong manawagan sa ating mga kababayan in collaboration with our other partners sa national government agencies na dahil nga patuloy pa rin sa pagbaba, ay patuloy din kami nananawagan na magtipid tayo sa tubig. Yung mga hindi kailangan na activity siguro sa ngayon na nag-involve ng paggamit ng tubig ay isang tabi muna. Yun lang muna siguro ang mga basic needs, basic na paggamit ng tubig ang i-prioritize natin.
2: Thank you, Sir Jun. Sunod naman po tungkol dun sa mga ina-expect nating paulan dahil sa enhanced habagat. Sir, baka pwede kayong maging mas descriptive kasi kanina ang sabi lang ay magkakaroon ng mga pagbaha. And yet, meron tayong heavy to intense sa Mindoro at sa Antique, no? sabi po ni Sir Jun ay dinadevelop pa yung impact-based forecast para sa flooding and landslide. Pero pwede po bang mabigyan ng description yung ating mga kababayan kung ano in-expect nilang dami ng ulan and potential na pagbaha sa mga lugar nila? Especially sa, hindi lang sa PAGASA, no, pati sa iba't ibang weather models, mukhang mabababad po sa grabing ulan yung Mindoro, Panay, Negros, and posibleng pati sa may Western Luzon, including Metro Manila. Para lang po siguro mas angkop yung pwede nilang preparations.
4: Hello, maraming salamat. So, base sa pinakita natin kanina sa presentation ni Engineer Perez, makikita nga natin na 50 to 100 millimeter per hour. Although, ito, makikita natin na 50 to 100 millimeter per hour dito sa mga Mimaropa, pero itong Occidental Mindoro kasama na yung mga ibang areas dito sa may Western Visayas, itong Antique, mas malalakas ang ulan kasi mas exposed to dito sa may hatak ng habagat. At isa rin, paghandaan din natin yung dito sa Metro Manila, ang kalakasan kasi by late Thursday hanggang Saturday ang impact dito sa Metro Manila. So, alam naman natin, may mga areas talaga, maraming areas dito na madaling bahain. So, may couple of hours pa tayo o days na makapaghanda dito sa may Metro Manila area.
5: Ayan, so maraming salamat po. Yes, sir.
6: Sir, at this, although tuloy-tuloy yung preparation no, ng mga LGUs dito sa Metro Manila, may nag-meeting na ang MMDA regarding dito, based dito sa mga information natin na hawak ngayon, kailangan ba ang pagre-recommenda na kung sakasakali man, particular dun sa talagang lugar na binabaha, na kung kinakailangan dahil nga sa magiging epekto nito sa mga kababayan natin, kailangan ba na magsagawa na ng mga paglilikas dahil hindi man yung bagyo mismo yung kakaharapin natin pero yung mga pag-ulan na mararanasan natin sa Metro Manila?
4: Well, regarding naman sa paglilikas, may mga updated tayo ng mga forecast na ilalabas. So, habang papalapit ang bagyong si Inday, Super Typhoon Inday, maglalabas tayo ng mga mas updated na information para makatulong sa mga decision makers dito sa mga LGUs, lalong-lalo na dito sa may Metro Manila area.
6: Oh,
4: kasi, so maglalabas po tayo.
6: Apo, kasi lalo na nababanggit nyo kanina na pwede nating bukas Webes ng gabi, baka makaranas na tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan. Beyond, baka kasagsagan ng malalakas na ulan doon pa maisipan nung mga kababayan natin na lumikas doon sa mga lugar nila dahil sa mga pagbaha na mararanasan doon sa mga flood prone areas.
4: So regarding diyan, may close coordination po tayo sa OCD, sa NDRRMC, and then every twice a day, nagkakaroon tayo ng online meeting sa kanila. So, ipapaabot po natin kung may mga pagbabago o na kailangan gawin dito sa, hindi lang sa Metro Manila, pati sa ibang panig ng ating bansa.
6: Okay. Thank you.
5: So, any other questions? Meron po tayong katanungan dito mula sa YouTube from Dan Joseph Sanchez. Posible po ba na magtaas ng wind signal mostly sa Luzon, especially Pampanga and NCR, due sa size ng wind field niya? Sino po ang pwedeng makasagot? Yes.
7: Ano po yung areas of concern, ma'am?
5: Mostly Luzon, especially Pampanga and NCR.
7: Well, kung babalikan po natin yung forecast track kasi kanina, more towards the extreme northern Luzon area yung pwedeng maging direct effect. Binanggit natin kanina, we're not ruling out the possibility na pwede tayo magtas ng 2 and 3. Kung magkaganon pa man, likely, dito sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon area, pwedeng mangyari yon. However, sa ngayon, ang confidence natin na more towards extreme Northern Luzon ngayon takbo. So, basically, ang nakikita natin yung areas of concern ni Sir ay baka wala naman Pampanga area sa hindi tayo magtas ng wind signal. However, yung epekto ng habagat, baka magdulot po ng mga pag-ulan dahil dito binanggit din natin kanina yung pagbugso ng hangin, no? Strong to gale force gust bukas, Biyernes, most parts of the country. So maaaring walang signal sa inyong lugar sa Pampanga sa mga darating na araw, pero asahan po yung mga pagbugso ng hangin dahil sa pinag-ibayong habagat ng super typhoon na Sinday.
5: Thank you very much po. Susunod po na katanungan, ito po bang si Super Typhoon Inday at Enhanced Habagat ay mga epekto po ng tinatawag na Super El Nino? Sino po yung pwedeng makasagot? Ayan, so let's acknowledge the presence of the Chief of the Climate Monitoring, Ms. Ana Liza Solis, to answer the question. Ayan.
8: Yeah, good morning po. As we have mentioned prior po nung nagpalabas ang pag-asa ng El Nino Advisory Number 1, as early as March, nung nagpalabas tayo ng El Nino Watch, sinasabi na natin po yung posibleng impact or precursory effect ng El Nino or Super El Nino na tinatawag, na ang category po natin is yung tinatawag na Very Strong El Nino. So yun po yung equivalent ng tinatawag natin Super El Nino, Very Strong, in which medyo mas mainit at tumataas nga po yung temperatura ng ibabaw ng dagat. So ito yung sinasabi natin na mga precursory or potential impact ng itong paparating nating El Nino. And yes, yan po yung mga impact po, early impact ng El Nino na ating minomonitor sa ngayon, na pinipredict po natin at based on historical record ay nagkakaroon tayo ng mga super typhoon category at enhanced habagat. So ito na po yung mga sinasabi natin na mga potential impact nitong very strong El Nino na paparating.
5: So thank you very much po, Ms. Ana. Other questions po sa... Yes po, Sir Ariel.
2: Hello po. Sorry, mangungulit lang po. Sir, ang recent na hindi land falling pero super typhoon at humila ng habagat ay yung Karina noong 2024. And grabe po yung pagbaha doon. No? Based naman sa forecast nyo po ay hindi naman ata aabot sa ganung level, or medyo malayo pa po, so we don't know yet kung paano hihilahin nung bagyo ang habagat. Ang tanong po, sir, is aabot ba sa ganong level para yung ating mga kababayan hindi magulat, or wait and see hanggang makita kung paano yung hila ng super typhoon, or sundin na po yung present ano ngayon?
4: Anyway, yung nilabas nating information ngayon, mostly itong western section talaga yung apektado. So, identified na natin yung mga areas. And then yung mga, may na-identified na tayo as early as now na yung mga orange na sa 100 to 200, ito po yung dapat maghanda talaga. So, anyway, every 6 hours, naglalabas tayo ng mga updated information, baka yung mga posible na yung mga orange areas na to mas madagdagan pa. So, yun po. Para sa guidance din ng mga kababayan natin.
2: Sir, baka kasi may gustong makarinig ng gaano ba kataas yung baha sa kalsada, may class or work suspension ba, may mga kalsada bang masasara or matatakpan dahil sa landslide, baka may mga ganong pwede yung ma-describe ang pag-asa para lang mas apt yung preparation kesa sa babaha at magkaka-landslide lang.
4: Anyway, isa to sa mga part ng multi-hazard impact-based forecasting natin. So, every hazard, maglalabas tayo ng different warning. So, sa ngayon, hindi pa naglabas ng warning for landslide. And then, sa flooding, wala pa rin tayo nakikita, kaya hindi pa rin tayo naglalabas. So, possible sa mga susunod na mga issuances.
9: Dagdagan ko rin lang, Ariel. Tulad nga na nasabi ni Sir Jun, wala pa sa ngayon yung mga ganong kadetalyado na information. Pero eventually, papunta po tayo doon. Kasi nga ito impact-based. So, makikita natin yung mga ilalabas na warnings, advisories ng PAGASA will be more on the impact. So, for the case ng flood, although nasa pilot areas pa lang tayo ngayon, like Tuguegarao in the Cagayan River Basin and Legazpi in Bicol area, pero eventually sasakupin natin in the coming years yung buong Pilipinas, yung mas detalyado na pag-i-issue ng warning, katulad na mga ganun, kung gaano itataas ng pagbaha sa mga kalsada, siguro dun sa ilog mismo, yung mga katabing communities na adjacent sa mga river basins natin. Pero sa ngayon po, sabi ko nga, papunta tayo doon, and we are starting off this month for the pilot areas. Pero being said na may mga moderate to heavy rainfall dyan sa southern part, sa western part ng ating bansa due to the enhanced habagat. Ngayon pa lang, binibigyan na natin ng kaukulang paghahanda yung ating mga kasamahan dyan, yung mga, especially mga local government units, na wag po nating isa pag walang bahala itong mga ganitong warnings, dahil ang mga bagyo, ang ating panahon ay very dynamic, so anything can happen ka nga. So in the coming days, patuloy po kami maglalabas ng mga warnings, and eventually dapat makarating sa mga end users with the support of you in the media. Thank you.
2: Thank you, sir.
5: And so, other questions po? Yes, sir.
10: Magandang umaga po. Miko po of DZMM. For anticipation lang po ng public, since it's already the rainy season, at nagsimula na nga po yung pagdating ng mga bagyo, no, dito sa ating bansa, pwede po naming malaman kung na-forecast nyo na po ba kung ilang bagyo yung tatama po sa ating bansa ngayong July, and yung interval po sana, like ngayon ay meron tayong bagyong Inday. Kailan po yung susunod na bagyo? May mga low pressure area na po ba kayo na namomonitor around yung Philippine po? Thank you po.
11: Actually, after nitong Inday, may minomonitor tayong, kung babalikan natin yung satellite imagery kanina, babalikan mo yun. Meron tayong minomonitor na cloud cluster dito sa May Pacific, so posible na ma-develop into low pressure area yan. So, isa rin yan sa binabantay natin na mas mababa yung track nito kumpara sa bagyo ngayon na Super Typhoon Inday. So, mas although hindi pa siya masyadong organized, minomonitor na rin ang PAGASA. And then, kung ilang bagyo, ang forecast natin ay 3 or 4 this July. 2 to 4 this July.
10: Paano po kayo interval, sir? Will this be every week na? Ganun po ba mangyayari?
11: In terms of interval, hindi naman natin binibigay. Ang binibigay natin every month, maaaring may time na sa isang linggo, sunod-sunod yan na dalawa, and then maaaring magkakaroon ng break. Pero ang binibigay nating forecast for the whole month, yung sa interval, sa ngayon, hindi pa tayo naglalabas kung sa mga interval na yan.
10: And for the benefit lang din po, additional details for information sa public, kailan po na pre-predict or na-forecast ng PAGASA kung ito po ay magiging super typhoon, yung ganun pong categories?
11: Well, daily minomonitor naman ng PAGASA yan. Minsan as early as 2 to 3 days nalalaman na yan kung mag-i-intensify ba siya into typhoon or super typhoon. Pero siyempre hindi natin nilalabas yung mga ganung information na maaaring mag-create ng takot sa mga tao. So kapag halos sigurado na, tsaka natin nilalabas yung mga ganong information para hindi lang mag-create ng takot sa mga tao.
10: Okay. Thank you po.
5: Ayan, so thank you po.
12: Hi sir, Von Aquino po from GMA News. Sir, para lang po ma-imagine ng mga tao or ma-anticipate nila yung dami ng ulan na pwede nating maranasan paglapit po nitong bagyo, no? Can we compare it to previews na mga habagat and bagyo na naranasan natin? Yung amount ng rainfall na mararanasan sa mga areas, lalo na po dun sa mga binanggit natin?
11: Yung kung maalala natin yung Super Typhoon Uwan, although naglandfall kasi itong Uwan eh, yung 50 to 100 millimeter per hour, halos naranasan siya dito sa may Eastern Visayas area tsaka Quezon. So, yung mga baha na naidulot doon, halos pwede siyang i-compare yung ganitong intensity na nilalabas ng PAGASA. Yung 50 to 100 na naranasan ng bagyong Uwan. So, medyo kung gaano kataas, depende sa area. Medyo, ano kasi yun eh, hindi siya, kumbaga, hindi mo siya may compare na yung epekto nung ulan na ganitong dami sa lugar nito ay parehas lang din sa iba. So, depende sa areas talaga.
12: Pero sir, can we compare it to close to Ondoy? O hindi naman? Hindi pa naman?
11: Yung Ondoy, masyadong malakas na yun. Kasi very solid siya na tumawid talaga dito sa may Metro Manila area. Hindi pa siya ganun ka-comparable talaga.
12: Thank you, sir.
4: Thank you.
5: Yung so, may katanungan pa po? Yes.
13: Dagdag lang ho dun sa tanong ni Ms. Von Valgonzales po, DJRH. Para ma-magnify natin kasi, dun po sa international media, nakikita na ho ng publiko yung impact nito dun sa mga lugar na dinanan niya, Saipan, other parts of the US, sa Marshall Islands, etc. Ang lakas ho ng, o Marianas Islands, ang lakas ho nung impact, dun, yung hangin ho talagang para na pong si Ondoy o parang si Yolanda na yung lakas. May assurance po bang may bibigay bilang comparison na rin na may tuturing kung yung ganong klase ho ng lakas ay mararanasan din sa Pilipinas, although pangalawa na lang ho siyang lugar na maaari niya hong daanan?
11: Hello. Kung makikita natin kasi dito sa mga binanggit pong areas kanina, halos doon talaga dumaan ang bagyong si Super Typhoon Inday. Pero kung makikita natin sa forecast track natin, medyo malayo. Yung ganong senaryo na mararanasan na ganong kalakas, sabi nga ni Sir Chris kanina, kung magbabago significantly ng direction to, kung mas bababa, maaaring maapektuhan o maranasan yung ganong kalakas sa may Batanes area. Yan ay kung magbabago significantly ng track. Pero kung hindi, hindi natin mararanasan yung ganong kalakas na hangin tsaka yung ulan.
5: And so next question po. Yes po.
14: Alisa Insigne po from IBC News. Nabanggit nyo kanina you forecasted 2 to 4 typhoons this July. So does that mean na bababa pa yung tubig sa Angat, sa mga dam, example yung Angat, or madadagdagan pa po?
9: Doon po sa 2 to 4 na bagyo, masasabi natin na may pagtaas, assuming na tatama yung mga pag-ulan dito sa watershed ng mga dams. Pero yun nga, dahil forecast pa lang yung kung saan dadaan yung 2 to 4 na bagyo na yun, hindi natin alam kung magla-landfall siya or baka gigilid lang sa ating par. So hindi natin masabi sa ngayon. Pero hopefully nga, kung magdulot yun ng mga significant tapag ulan, well, we would expect na magkakaroon ng karagdagang supply ng tubig sa ating mga dams.
14: Additional lang po, and ano yung proper way po ng preparation since this month, if mangyari nga po yung 2 to 4 na typhoons and yung isa, yung Inday, ay super typhoon, paano po kaya, para lang sa knowledge ng public, paano yung dapat na talaga na paraan ng paghahanda? Ilang oras yung preparation bago lumikas, and ano ba yung mga eksaktong na dapat gawin para maging ligtas po sa bagyo?
11: Hello. Actually, dahil ang PAGASA in close coordination naman sa NDRRMC, so lagi tayo nagbibigay ng mga updated information, and then from the council, naabisuhan na yung mga maapektuhang areas, at least 3 to 5 days nalalaman na nila yan. In 3 to 5 days lead time, nalalaman na.
5: So, other questions po? Ayan, so I think lahat ng concerns natin ay na-cover na. At kung may mga katanungan po na hindi nabasa ngayon sa ating live stream din, susubukan po nating social media na ma-address ang inyong mga katanungan through the comment section, perhaps later na lang after the press conference. So para sa iba pang karagdagang impormasyon at detalye, maaari nyo pong bisitahin ang aming website sa www.pagasa.dost.gov.ph at magtungo din po sa aming official social media platforms sa Facebook page DOST Pag-asa, sa X at DOST_Pag-asa, at sa aming YouTube channel DOST Pag-asa Weather Report. And you can also download the Panahon application on your mobile phones. And with that, we pass it on to the Chief of the Hydrometeorology Division, Engineer Socrates Paat Jr., to close our press conference.
9: Maraming salamat. Katulad nga po ng na-discuss na natin, ano po, na si Super Typhoon Inday ay hindi malayo ang possibility na magla-landfall, pero meron pa rin itong mga kaakibat na epekto sa kanyang paglapit sa landmass ng Pilipinas. Tulad na nga nitong enhancement ng habagat na magdudulot ng significant na rainfall, na pag-ulan. At patuloy po kami mag-i-issue ng mga warning na ilalabas from the national down to the to our regional services divisions. Meron po kaming limang services divisions, by the way po, ano? Meron sa Northern Luzon, NCR, Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So sila po yung mga kasama namin para sa pag-impart nitong mga information mula dito sa National Flood Forecasting and Warning Center. Kaya patuloy po tayong magantabay sa mga sa magiging development itong si Super Typhoon Inday. At muli, maraming salamat po sa patuloy na pagtulong nyo sa amin sa pag-impart ng mga information na ito. Maraming salamat po.
5: Salamat po, Engineer Paat. Thank you very much to our duty weather forecaster and hydro forecaster, DOST Pagasa officials and personnel, ang ating media partners and friends who are present here and on Facebook and YouTube, at sa ating mga kababayan who join us online na patuloy na nag-aantabay sa mga updates mula sa DOST Pagasa. And that concludes our press conference. And on behalf of our DOST Pagasa Administrator Dr. Nathaniel T. Servando and the whole DOST Pagasa community, maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
21: Magandang sa pagkain. Gusto ko magandang hapon. Maraming salamat po.
22: Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.
23: Gyasek, bayan manatili nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon. Gyasek, bayan manatili nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.
24: Malalaman ng anong kaso nila.
25: Meron pa rin katarong at lalabas pa rin katotohanan sa pamamagitan ng paglilitis.
26: So kung wala namang kamalian na dapat kinakatakutan, bakit magtatago po tayo?
27: Walang pinipili ang justisya. Dapat mahirap, mayaman, sumataas o mababa. Pantay-pantay dapat.
15: Katotohanan, pananagutan, katarungan, subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial. On air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
28: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. dito lang sa PTV. Simula na ng paglilitis. Haharapin na ang mga tanong ng taong bayan.
27: Mahalaga ang pakikinig, lalo na sa mga usapin patungkol sa pamamahala sa ating bayan.
26: So, sumibling talaga ako niyan.
0: Siyempre, taong bayan tayo, kailangan nating makita yung katotohanan.
26: Even though na meron kang posisyon sa isang gobyerno,
27: sana harapin ng akusado ang impeachment na mayroong katapatan.
26: Kung talaga namang mayroong ebidensya, nararapat na managot.
27: Dapat sila yung halimbawa ng maayos na pamumuno para maging maayos ang bansa Pilipinas.
28: Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
1: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
2: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
3: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
28: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
6: Artsy Craftsy!
28: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV.
7: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
8: 3 tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
20: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan

0: magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamitan, dapat laging listo.
1: Tumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
2: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, isinusulong na West Philippine Sea Victory Day tuwing July 12 at ang datos ng mga naitan ng barko noong buwan ng Hunyo sa iba't ibang lugar sa West Philippine Sea ating tatalakayin. Kasama si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Admiral Trinidad, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
3: Yes, magandang hapon, Music March and Joshua, magandang tanghali rin sa mga taga-subaybay ninyo.
2: Yes, Admiral, thanks for joining us. Nananawagan po ngayon ang AFP sa mas maraming local government units na ideklara ang July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Bakit po mahalaga na may pagdiwang ito sa buong bansa?
3: Alam mo, Joshua and Marge, na una sa lahat, itong ruling ng Arbitral Tribunal, which we are commemorating on the 12th, the 10th anniversary, is a landmark decision. It is sabihin, this will go down in the annals of history, in jurisprudence, as a legal victory for the country. Importante ito sapagkat this debunked the 9-line claim of the Chinese Communist Party. And it upheld our stand na walang bisyo. It is important that this will be celebrated, commemorated every year. Kaya nga nalawagan tayo sa lahat ng mga LGUs na i-commemorate ito yung Labrador Pangasinan ng Municipality at Cebu City. Hello, Joshua.
2: Alright, can you hear us? Nawawala po kayo sa linya, Admiral?
3: Yes, maliwanag naman kayo.
2: Alright, nagkakaroon lang po ng bahagyang technical problem. Hindi po namin kayo nairinig dito sa aming bahagi. Subukan po namin kayong balikan, Admiral, kung nairinig po kami maya-maya lamang.
3: Okay, sige.
2: Okay. Maganda to, no, Yusek, dahil itong pag-alala sa pag-award sa atin na kung ano yung ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kasi marami ngayon ang tinitake for granted na parang okay lang yan. Okay lang na nandyan yung mga barko ng China. Hindi nila nalalaman yung kahalagahan kung na dapat nating angkinin yung ating teritoryo.
4: Exactly. Saka 10 years na pala, yes. Joshua. Mm-hmm. Parang nung isang araw lang, binabasa ko lang yung arbitral award na yan. Mm-hmm. No? Tapos, I mean, tuwang-tuwa pa ako nung araw na yun na parang, mm-hmm. Ayan, finally, na-set na on record na tayo talaga ang may-ari ng West Philippine Sea. At nakaka-proud yan bilang Pinoy na na-recognize yan internationally.
2: And kudos sa kay Defense Secretary Gibo Teodoro na sa ating paninindigan dahil yung minumungkahi nga ng China na magkaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shoal, isa, parang PR stunt nga lang daw naman talaga ito na talaga namang hindi dapat bigyan ng ganong karapatan ng ibang bansa na mangisda sa ating mga karagatan.
4: Exactly.
2: All right. Well, sa puntong ito, subukan natin balikan si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Admiral, can you hear us?
3: Yes. Maliwanag naman kayo.
2: Okay. Admiral, doon po tayo sa ating pagdiriwang itong July 12. Bakit po mahalaga ito na may yung celebration sa buong bansa?
3: Yes, mahalaga.

0: it was something that this is a legal victory for the country. The ruling of the arbitral tribunal in 2016 affirmed na yung ating maritime domain, yung ating entitlements ay para sa Pilipinas. It debunked the imaginary nine-dash-line claim of the Chinese Communist Party. And Cebu City and the municipality of Labrador in Pangasinan have passed resolutions commemorating itong ruling ng arbitral tribunal, the 10th anniversary, itong July 12. That's why nabanggit po natin, we are encouraging other LGUs, not only local government units, but pati yung mga non-government organizations, yung mga iba't ibang offices ng gobyerno, to show support for this ruling. I would like to highlight yung atin ito, na maraming ginawang mga activities to commemorate this. Apart from the LGUs, nananawagan din po tayo sa mga NGOs to be one in supporting and commemorating the arbitral tribunal ruling.
1: Okay. Sir, since nabanggit niyo na nga po yung mga LGUs, no, may mga LGU ba na nagpatupad na ng West Philippine Sea Victory Day? At ano po ba ang inaasahan ng AFP na magiging epekto nito sa pagpapalawak ng kamalayan at pagmamahal ng mga Pilipino sa ating maritime rights?
0: Yes, we are calling on yung ating mga kababayan sapagkat makita po natin yung results ng mga OCTA surveys. Mataas ang mga feedback, maganda ang feedback, ang support for the AFP. They understand the issue. They are willing to support the country, to fight for the country. Ito ay mga individuals na lumalabas sa mga surveys. We would also like to encourage yung mga LGUs, the same thing, na maglabas ng mga statements, mga resolutions, calling on them to support and to come out with statements na they support. And they would like to pass, we would like them to pass resolutions to show na iisa tayo yung ating bansa when it comes to commemorating this 10th anniversary ng arbitral tribunal ruling.
2: Okay. Sir, sa pananaw po ng AFP, paano po natin may papakita na nananatiling makabuluhan at may bisa ang arbitral award kahit hindi ito kinikilala ng bansang China?
0: Alam mo, una sa lahat, yung ating pag-perform ng ating mandate, Joshua, tuloy-tuloy yan. Yung Philippine Navy, lalo-lalo na yung mga barko natin, mga eroplano ng Philippine Air Force at the Philippine Navy. So, into the Philippine Army, ano? Active, retired at mga reservists natin. Nagpapatuloy yung ating support, yung ating pagkandak sa mga patrols, yung pag-engage natin ng mga like-minded nations. Kung makita nyo yung ating mga maritime activities sa karagatan ay nagpapatuloy, tayong papawid, yung ating mga exercises ay dumadami ang participants from unilateral, naging bilateral, naging multilateral. So ito ay mga activities ng AFP na nagpapakita na tayo ay magpapatuloy na itaguyod yung ating mga maritime rights and that we are, yung pag-enforce ng arbitral tribunal is done through these activities by the AFP.
1: Okay, sir, no, isa din po sa mga mungkahi ay ang pagsasagawa ng mga activities sa mga paaralan tuwing July 12 upang maipaliwanag ang kahalagahan ng arbitral ruling. Ano po ba ang reaksyon ng AFP tungkol dito?
0: Yes, meron tayong effort sa ating mga paaralan na ibahagi sa ating mga estudyante ano ang halaga ng una sa lahat ating maritime domain, ano ang nangyayari, anong ginagawa sa atin, and what we are doing. At ano ang ruling, ng ano ibig sabihin ng ruling ng arbitral tribunal. Ito ay ginagawa natin through our engagement with DepEd at sa iba't ibang units ng AFP all over the country. Engaging yung ating mga studentry para malaman nila ang katotohanan.
2: Alright. Sir, sa ibang usapin naman po tayo, nakapagtala ang AFP ng 74 na barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard sa apat na mahahalagang bahagi ng West Philippine Sea nito lamang buwan ng Hunyo. Ano po ang pinapakita ng bilang na ito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa ating karagatan?
0: Una sa lahat, number one, ito ay nagpapakita na yung ating AFP is we have the capability to monitor what is out there. Ito ay magandang sinyalis sapagkat in the past, nahihirapan tayo mag-monitor, lalong-lalo na yung ganong kalawak at yanong kadami. Secondly, ito ang mag-drive ng deployment ng ating mga barko at mga eroplano. Pangatlo, papakita rin ito na yung illegal presence ng PLA Navy, Chinese Coast Guard at ng Maritime Militia ay naandun pa rin. So anuman ang sinasabi nila, anuman ang charm diplomacy nila, una sa lahat dapat tanggalin nila muna yung kanilang mga barko na nag-i-include sa ating karagatan. That's why every week, nagre-report tayo, every month nilalabas ang report. Nandun pa rin sila.
1: Okay. Sir, no, 74, no? Bagamat mas mababa ito kumpara sa naitala noong Mayo, no? Nananatili pa rin po itong mataas ang presence po ng mga barko ng China, no? Sir, sa pananaw po ba ng AFP, may ituturing po ba itong isang positive na senyales o nananatili pa rin po ba itong seryosong hamon sa ating seguridad?
0: Yes, seryosong hamon ito. Sapagkat ano man ang sabihin nila, hindi nila tayo malimit lang. They could not say one thing and yet ang reality sa baba ay naandun pa rin ang kanilang barko. Yung sinabi nila na nagpasa na joint undertaking for Bajo de Masinloc na maging common fishing ground. Ito ay isang very weak attempt to portray na everything is fine. Everything is fine sapagkat na monitoran natin, naandun pa yung mga barko nila sa ating maritime domain.
2: Alright. And ayon din po sa ulat, mahigit 20,000 domestic at foreign vessels ang inyong minomonitor noong Hunyo at halos 6,000 sa mga ito ang hindi tumugon sa radio challenge. Ano po ang ginagawa ng AFP sa mga barkong hindi tumutugon at gaano po ito nakaka-apekto sa ating maritime security operations?
0: Yes, una sa lahat, Joshua and Yusek March, you know, itong pag-monitor natin sa ating maritime domain, ito ay nagbibigay sa atin ng picture kung ilan ang dumadaan all over the country. So, na-monitor natin for the month of June. 20,000 plus ang dumaan, 20,494. Ang ginagawa ng Navy nito, the Coast Guard, we challenge them. Challenging them is a normal procedure. Tinatanong natin, anong pangalan, saan papunta, saan galing. Bagamat alam naman natin through the AIS, anong pangalan, saan nakaregister, anong type ng barko, saan galing, saan papunta, we would just like to double check kung ang sinasabi ba nila sa challenge ay consistent na lumalabas sa ating AIS monitoring. Yung iba doon, hindi sumasagot, but majority naman ay sumagot sa atin.
1: Okay. Sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon.
0: Yes, sa ating mga kababayan, ano? Yung ating kinocommemorate ngayon is the 10th anniversary of the Arbitral Tribunal ruling. This is a very significant milestone. And it will go down in history as a legal victory for the country. Ito ay nasasaad na yung ating maritime domain. Yung entitlement yan ay para sa atin. At walang gisa ang kiniklaim ng Chinese Communist Party. Mag-iisa tayo as we commemorate the 10th anniversary. Ipakita natin ang suporta sa ating bansa, sa ating mga maritime frontliners.
2: On that note, maraming salamat po sa inyong oras. At sa impormasyon, AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
0: Maraming salamat din, Joshua and Yusek March.
1: Umabot sa 220 mga obra mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang lumahok sa West Philippine Sea Mural Festival 2026. Silipin natin yan sa report ni JM Thompson.
3: Mula sa makukulay, nakabibighani at out of the box na mga likhang sining, ito ang mga obra ng mga kalahok na nakapasok sa top 100 national finalists ng West Philippine Sea Mural Festival 2026 sa National Library of the Philippines. Higit 200 ang nakilahok sa kompetisyon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patunay na ang mga likhang sining na ito ay may kapangyarihan hindi lamang para pagandahin ang komunidad, kundi pati pag-isahin ang mga tao at paigtingin ang pagmamahal sa bayan.
4: Ito ay nagpapakita ng internalization at saka ownership, pag-aako ng West Philippine Sea.
3: Ayon pa kay National Defense Secretary Gibo Teodoro, ang pinagsama-samang kulay at kakayahan pagdating sa pagpinta ang ibinahagi ng mga visual artists mula Apari hanggang Hulo. Ito ay nagpapakita ng pag-ako ng ating bayan sa West Philippine Sea. At karapatan-anya ito ng mga Pilipino na ipasa ang kaalamang ito sa mga kabataan. Malaking bahagi rin ng imahinasyon ng mga Pilipino para maging inspirasyon.
4: Itong espiritu na to, hindi naman tayo nagsasabi na bumala tayo sa kanyon. Pero yung pagtatayo lamang at paghihindi sa paglilinlang ng mga sumasakop sa mga teritoryo or nagsusubok sumakop ng teritoryo natin, Hindi tayo pwede manahimik dito.
3: Binigyang diin din ni Teodoro na ang programong ito ay isang simbolo ng paglaban ng bansa. Hindi lang anya atin ang West Philippine Sea, kundi pag-aari ito ng mga susunod na Pilipino. Sagrado ang obligasyon na pangalagaan ito at gamitin para humubog ng bagong Pilipinas na matatag at malakas, hindi lang para sa bansa, kundi sa mundo. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Sa ibang balita, itinaas na sa heightened alert ang Philippine Coast Guard kasabay ng pinaigting na paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa bansa. Inatasan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang lahat ng kinauukulang Coast Guard District stations at substations na maghanda at makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at local disaster units para matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad at maritime stakeholders. Ipinatutupad na rin ng mga hakbang ng PCG.

0: Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro.
1: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Magtutuloy-tuloy na ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ito ng pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa National Capital Region. Sa utos ni Pangulong Marcos Jr., patuloy ang pag-aaral na ginagawa ng Regional Tripartite Wage Board upang magpatupad ng salary increase sa iba't ibang rehiyon. Inaasahan na mararamdaman ang wage hike sa susunod na mga buwan o bago matapos ang 2026. Dagdag pa ng Pangulo, ito na ang pinakamaraming pagtaas ng sahod sa nakalipas na apat na taon. Simula 2023, umaabot sa 7% ang average increase per wage order. At sa 85 pesos na increase, umabot na sa 210 pesos ang kabuuang naaprubahang salary increase para sa mga manggagawa. Para kay Pangulo Marcos Jr., prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga manggagawa. Upang mas lalo pang paigtingin ang pagbibigay ng masustansyang pagkain sa lahat ng mga pampublikong paaralan, pinangunahan ang kapakanan ng mga manggagawa. Upang mas lalo pang paigtingin ang pagbibigay ng masustansyang pagkain sa lahat ng mga pampublikong paaralan, pinangunahan kaninang umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang national kick-off ng school-based feeding program ng Department of Education sa Pulilan, Bulacan. Sa Pulilan Central School, aabot sa 700 na mga mag-aaral ang kasama sa feeding program. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaking bagay itong programa ng DepEd sa pangunguna ni Secretary Sunny Angara upang matugunan ang kaso ng malnutrisyon at mga tumataas na bilang ng pagkabansot ng mga kabataan. Dagdag pa ng Pangulo, tutulong ang pamahalaan sa mga magulang at ito nga mismo ang magpapakain sa mga kabataan sa ilalim ng feeding program sa mga paaralan. Layunin din ng Pangulo na maisulong ang programa upang makapag-aral ng mabuti ang mga bata at maihanda para sa kanilang kinabukasan. Ang mga magsasaka at makikinabang din sa programang ito ng DepEd dahil sa kanila pa rin bibilhin ang masustansyang pagkain sa pamamagitan ng Department of Agriculture sa pangunguna naman ni Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Sa ilalim ng school-based feeding program, magbibigay ng mainit at masustansyang pagkain at gatas ang pamahalaan para sa mga mag-aaral sa kindergarten at grade 1 hanggang grade 6.
2: Napakalaking bagay para sa akin dahil alam naman natin na kuminsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain. Ito ay napakahalaga dahil alam naman po natin.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapunta yan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
7: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: 14th slot, and it comes from Region 5, Bicol Region. Happy reading dyan sa V. Bagasina Senior Memorial High School. Welcome, welcome to the Book Nook family.
1: Ayan. And the journey continues. Babiyahe tayo pabalik sa Visayas. Region 6, our next Book Nook destination is Maayo National High School.
0: At ayun na po ang saktong 15.
1: Pinilang nyo po, 15 na po yan.
0: Sakto na po tayo, 15 sites for this year, pero marami pang dadagdag. 10 more sites will be revealed, and this is the Book Nook Sites Announcement 2026. Magbabalik po ang Read Pinoy.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Tamang impormasyon.
11: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
12: Aliw na kwentuhan.
13: Kabataan, kasama sa usapan.
14: RG
15: Radyo Magazine
16: 1278. Read Pinoy. Kasama sina Iri Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
0: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Read Pinoy ng National Book Development Board, at nagpapatuloy po ang ating special episode. This is the Book Nook Site 2026 announcement.
1: We began the Book Nook application in January 2026. 130 applicants mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang tumugon. Mula sa mga DepEd schools, local government units and agencies, civil society organizations, NGOs, corporate foundations at private learning institutions na nagnanais magkaroon ng Book Nook Site sa kanilang komunidad. At ngayong araw, we are officially announcing the 25 newest Book Nook Sites in the country.
0: Yes, 25, and we have already announced 15 sites, di ba, Ellis?
1: Mm-hmm,
0: at 10 slots lang po ang nalalabi. Sino-sino kaya itong mga sites na ito? The excitement continues as we name the 10 remaining Book Nook Sites. Again, this in no particular order. Drumroll, please. Yes, another site is joining the growing Book Nook family, and that comes from Mindanao, Region 9, Zamboanga Peninsula. It's none other than Francisco Ramos National High School. Congratulations!
1: Another site in Mindanao, Region 10, and that belongs to Cayamanan Incorporated.
0: Yay! Congratulations, Cayamanan Incorporated, and we have chosen another site in Luzon, Region 5, Bicol Region. Kayo ay napili, Pili National High School. Witty.
1: Medyo wali. Ayan, more books, more readers, more communities. Mm-hmm. Next stop, Luzon, Region 3, Central Luzon. Welcome to Book Nook, Dr. Yangas Colleges Incorporated.
0: Pagbate! Pagbate si Dr. Yangas Colleges Incorporated. And biyaheng Luzon pa rin tayo. Mula saan? Sa NCR? Baka biglang magkita pa tayo sa Book Nook sa QC.
1: Okay, tama na po.
0: Ah, tama na.
1: At isang oras na na.
0: Well, sa Quezon City po ang site na ito, magbubukas na ang Dalubasa Philippine Science High School.
1: Congratulations! Sa Luzon pa rin ah. So, tara sa Luzon. Ayan. Region 4B, Mimaropa. Buhay na buhay ang pagbabasa sa Kinabuhayan Elementary School.
0: Yay! Congratulations! And unveiling the next home for stories and learning in Luzon, Region 5, Bicol Region. More reasons to visit the National Museum of the Philippines, Office of the Director, Southern Luzon National Museums, Daraga Albay Section.
1: Wow! Exciting! Mm-hmm. And another slot for Luzon and Region 5, Bicol Region.
0: Bicol again.
1: Our next Poknok site will be in Talaonga National High School.
0: Yay! Congratulations! The 24th slot, Ellis. Sino
1: yes,
0: kaya
1: sir.
0: Ito? 24 na. And the Poknok map keeps growing. Isa pang site para sa Mindanao! Yes, mag-rayhak ang mga tag-Mindanao! Region 9, Northern Mindanao! Oh yes, Oro Christian Grades Grade School! Ayan, tama,
1: yeah.
0: Grade School!
1: And now,
0: for our final Poknok reveal! Excited ba kayo? The last but not the least, drumroll please! Ito ay from Luzon, Region 4, B, Mimaropa. Malinaw sa inyo ang last Poknok slot, Malinaw Ilaya Integrated National High School.
1: Wow, crystal clear 2020.
0: Malinaw na malinaw, and there you have it. Mga ka-Read Pinoy, mga ka-NBDB, ang ating 25 bagong Poknok sites this 2026. Congratulations! Congratulations to Local Government Unit of Barangay Poblacion Santo Niño,
1: DepEd Villa Santiago Elementary School,
0: Compassion International Incorporated,
1: Umingan Central Elementary School,
0: North Fairview Elementary School,
1: Romblon National Institute of Technology,
0: Kirayan National High School,
1: Don Marcelo C. Marty High School,
0: Abra State Institute of Sciences and Technology,
1: National Museum of the Philippines Marinduque,
0: Vicente A. Javier Memorial Community College,
1: Pilar Elementary School,
0: Ibahay Integrated School,
1: V. Bagasina Senior Memorial High School,
0: Maayon National High School,
1: Francisco Ramos National High School,
0: Cayamanan Incorporated,
1: Pili National High School,
0: Dr. Yangas Colleges Incorporated,
1: Dalubasa Philippine Science High School,
0: Kinabuhayan Elementary School,
1: National Museum of the Philippines, Office of the Director, Southern Luzon National Museums, Daraga Albay Section,
0: Talaonga National High School,
1: Oro Christian Grace School,
0: and Malinaw Ilaya Integrated National High School. Congratulations din sa lahat ng masisigasig nating Poknok coordinators and partners. Nawa sa pagbuklat ng panibagong kabanatang ito ay lalo pang mag-alab ang ating passion and enthusiasm sa pagtataguyod ng pagbabasa sa ating komunidad.
1: Muli, pagbati sa ating 25 new Poknok sites. Karagdagang 16 na sites sa Luzon, 4 sa Visayas at 5 sa Mindanao. Patuloy ang pagyabong ng ating The Poknok Project na ngayon ay may kabuuang 163 sites sa buong Pilipinas.
0: Wow.
1: Ayan, asahan po ninyo ang pag-agapay ng NBDB sa bawat hakbang. Sa mga hamon at mga tagumpay, patungo sa isang bansang nagbabasa at natututo. Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya'y mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po si Elise Tomas.
0: At i-follow nyo rin po ang aming official social media account at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng governing board ng NBDB at ng lahat ng masisipag at dedikadong mga kawani at opisyal ng NBDB, sa pangunguna ni Edie Cherise Aquino Tugade, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtutok ngayong hapon. Ako naman po si Kirby Borja. Kita-kits muli tayo next week dito lang sa Read Pinoy!
16: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine, 1278 kHz.
15: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
10: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
10: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
17: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
10: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
18: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
19: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
20: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
10: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
20: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
15: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging palatag Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
22: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Impormasyon.
29: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Legacy. 1278 AM.
1: Oras po natin, alas dos ng hapon.
2: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies ng Momshies at Heart. Mommy! Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie,
3: Marinela, sa Radyo Magazine.
1: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Sam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. Samantala, ngayon po ay may panauhin tayo, no? Dahil nga Hand, Foot, and Mouth Disease Awareness Month. Pag-uusapan natin, ano? Yung tungkol sa HFMD. Isang sakit na karaniwang nakakaapekto po sa mga bata at madaling kumalat sa mga tahanan, ganun din sa mga paaralan. At para higit po nating maunawaan ang sakit na ito at malaman yung mga paraan ng pag-iwas at tamang pangangalaga, eh makakasama po natin, ano, ang ating company doctor. Isa siyang internal medicine. Wala pong iba kundi si Doc Claro Kayanan. Magandang hapon, Doc Claro.
4: Magandang hapon sa iyo, Marinela, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang araw po sa inyo lahat.
1: Doc Claro, ano po ba itong hand, foot, and mouth disease? Ano? At sino yung pinakamadaling kapitan nito?
4: Yes, itong HFMD or hand, foot, and mouth disease, ano? Isa itong nakakahawang viral infection na karaniwang nagdudulot ng lagnat, no? Singaw sa bibig, pantal o paltos sa kamay at paa. So, pinakakaraniwan ito na mga batang wala pang limang taong gulang. Pero maaari rin itong makita sa mga mas matatandang bata at sa mga matatanda na rin.
1: At ayan, nabanggit mo, Doc, ano, mga pambata yan. Ano-ano naman po, ano, yung mga sintomas nitong HFMD, ano, na dapat bantayan ng mga magulang, ganun rin ng kanilang mga tagapag-alaga.
4: Yes, karaniwang nagsisimula ito sa lagnat, ano? Sometimes na nakit yung lalamunan, nawawalan ng ganang kumain at nanghihina, ano? Makalipas ng isa o dalawang araw, lumalabas yung mga singaw, no, sa bibig, at yung mga pantal o paltos sa kamay at paa.
1: Talaga, Doc, ma-distinguish mo siya na kakaiba siya, kasi 'di ba minsan, Doc, meron talaga tayong yung parang nagpapantal lang, parang allergy lang, ano?
4: Yes, to differentiate it from other viral exanthemes, ano, yung mga rashes na talagang typically makikita mo sa bibig at saka sa kamay at paa. Yun lang talagang makikita mo. In contrast with others, no, yung measles, buong katawan mo halos nakikita yan. Chicken pox, ganun din. Yung mga rashes ng dengue, flat naman ito, no? Petechial rashes naman ang description, yung tigdas, maculopapular rashes. Ano? Pero itong rash na makikita dun sa hand, foot, and mouth disease, talagang typical na dun lang talaga siya. Kaya siya tinawag na hand, foot, and mouth disease. Kasi sila lang tatlo lang ang makikitaan mo na may rashes ka dun sa area na yon.
1: Ayun, ano, wala yung buong katawan, ano, Doc. At paano naman po, Doc, kumakalat itong HFMD, ano, at bakit mabilis itong makahawa sa mga bata?
4: Usually ito sa direct contact, ano? Sometimes makikita mo yung pinagkainan ng ano, yung isa, ano, kaya nga madalas sabihin natin kailangan naghuhugas ng kamay. And sa mga school children, kaya kapag meron o na-diagnose siya na merong HFMD, talagang hindi muna pinapapasok yung batang ito. And sometimes kinu-quarantine muna siya at dini-disinfect yung lugar na yon, ano, kasi medyo nakakahawa talaga ito and magiging masa sideline talaga yung mga bata eh. Kasi affected talaga yung school days nila. Kaya kapag may mga symptoms po na ganito, huwag nang papasukin yung mga bata.
1: Dok, gano'n ba katagal tumatagal itong HFMD?
4: Oo. Sa lahat halos ng mga viral infection, ano, the most is 1 to 2 weeks. Ano? Although may makikita kang variations, yung iba in less than a week, okay na. Ano? Pero maabot po talaga yan hanggang 2 linggo.
1: At paano naman po ito, Dok, maiiwasan itong HFMD na ito?
4: Kung paano din ang ginagawa natin dun, nung nagkaroon tayo ng pandemic, no? Ito rin ang ginagawa natin. Kasi it's a viral infection. Pwede talagang mag-communicate ito sa ere, no? And direct contact. So it is best talaga na naka-mask pa rin, naguhugas ka ng kamay, avoid direct contact, ano? Hindi ka makikipagsalamuha sa mga ganito, ano? Kasi nga chances are magkakaroon yung mga bata, ano? Kawawa naman. So kapag meron o may nakita kayong mga sintomas dun sa mga alaga natin, ano, wag na po natin silang papasukin.
1: At Dok, may gamot po ba dito na tinitake ang mga bata?
4: Well, wala talagang gamot para dito, ano. We only treat them symptomatically. Ibig sabihin, kung yung mga nararamdaman lang nila, ano.
1: May
4: kung
1: lagnat,
4: halimbawa,
1: ano?
4: May headache, may lagnat, no? Magbibigay tayo ng antipyretic dyan. Yung mga paracetamol, yan, pwedeng-pwede na yan, ano. And siguro, yung mga vitamins nila, pwede mong ibigay yan. Well hydrated dapat yung bata, kumakain, ano. And mag-i-improve din talaga siya in time.
1: At Dok, ito ba sa bata lang nakakahawa or nakakahawa din to sa may edad na?
4: Yes, pwede ring mahawa yung mga katandaan. Ano? Kaya mag-ingat po tayo. Ano? Kaya hindi po, wala pong totally immune sa mga ganitong klase ng mga viral infections.
1: At paano naman po or ano naman po ano ang po pwede nilang gawin or kailan nila dapat dalhin sa mga kanilang pinagkakatiwala ang doktor, yung kanilang anak kapag may mga nakita ng sintomas na ganito?
4: Yes, kung halimbawa mataas yung talaga yung mga lagnat niya, no? Ayaw kumain, ayaw uminom, hirap lumunok, ano? Mukhang dehydrated, sobrang matamlay ng bata, o kaya nahihirapan ng huminga, itong mga ganitong sintomas mukhang hindi na ito pwedeng
1: sa bahay lang.
4: And maaring maging anxious pa yung mga magulang, ano? So it's best na dalhin na siya dun sa pinakamalapit na hospital, ano? At dun na lang gagawin lahat yung management.
1: Okay, ayan, narinig nyo po, ano? At panghuli na lang po, Dok, ano? Ano kaya yung inyong mensahe, ano? Ito nga paggunita nitong HFMD Awareness Month, ano? Ano pong nais nyong ipaalala sa mga magulang at ganoon na rin sa mga bata, ano?
4: Huwag po nating baliwalayin yung tinatawag na HFMD or yung hand, foot, and mouth disease. Ano? Kapag may mga sintomas yung mga bata, panatilihin muna siya sa bahay at ipasuri kung kinakailangan. Ano? Yung tamang paghuhugas po ng kamay at maagang pagkilala sa sintomas, ito pa rin ang pinakamabisang paraan upang maiwasan po ang pagkalat ng sakit.
1: Panghuli na lang, Dok, pahabol. Ano? Nakakamatay din ba ito, Dok?
4: Very rare naman if that will happen, ano? Kasi kadalasan naman dito is self-limiting lang at gumagaling din naman po ng kusa.
1: Ayun naman, ano? Nako, Dok, maraming salamat po, ano, sa oras at impormasyon na ibinahagi nyo dito sa amin sa Home Econ Nanay. Muli po nakasama natin si Dok Claro Kayanan, ang ating company doctor. Maraming salamat, Dok.
4: Maraming salamat din sa iyo, Marinela.
1: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, Home Ekananay.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
6: Amoy pares, amoy araw.
7: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
6: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
7: Ang dungis mo.
8: Ma, tama na.
9: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
10: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
11: Ang saya balikan ng ating kabataan.
9: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
12: O ano? Game na? Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Okay, class. Recess.
14: Tignan mo tong baon ko.
15: Anong baon mo? Pahingi naman.
13: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
14: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
16: Teacher?
13: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
16: Naku, nakakatakot naman po.
15: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
17: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
0: Tamang impormasyon.
20: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
21: Aliw na kwentuhan.
0: Kabataan, kasama sa usapan.
22: RG.
20: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
23: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
3: Marinela sa Radyo Magazine.
1: Samantala, paki-like and follow din po kami ano, sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
24: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
28: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
29: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
30: Radyo on the go.
29: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
31: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
32: PBS Receiver.
31: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
29: Libre to ha?
31: Walang bayad?
29: Oo, walang bayad.
32: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: At tayo po'y dadako na, no, para sa wise tips ni Nanay. Marami sa atin yung talagang mahilig, ano, sa mga skincare, sa mga makeup. Pero sabi nga, wag magpabudol. Sa panahon kasi ngayon, ano, napakaraming skincare at makeup products ang naglalabasan. At madalas ay naaakit tayong bumili, ano, dahil sa mga ads, influencers o viral ano na rekomendasyon sa social media. Gayunpaman, hindi po lahat ng produktong sikat ay angkop ano para sa ating balat at mga pangangailangan. So bago tayo gumastos ng ating pinaghirapan or sa mga hiningi niyong pera sa inyong mga magulang, mahalaga pong maging matalino ano at mapanuri sa pagbili ng mga produktong gagamitin. At isa pa, no, sabi nga, nais nating gumanda, baka imbis na tayo'y gumanda, lalo pa tayong pumangit. So eto po, tandaan ha, pagbili dahil lang sa trending ang produkto, ano, mali kasi bumibili dahil sikat sa social media or ginagamit ng mga influencers. So dapat po piliin yung produkto ano na angkop sa inyong skin type at concern kasi marami diyan, hindi ba? Minsan sensitive ang balat. Halimbawa, kung oily ang iyong balat, ano, huwag basta bumili ng makapal na moisturizing cream dahil lang viral ito, ano? Mas bagay, syempre, ang oil-free moisturizer. So, syempre, titingnan mo, ha? Depende sa iyong balat, ano? Nakadepende yan, ano? Nandyan din, hindi pagbabasa ng ingredients. Ayan. Isa sa pagkakamali, tinitingnan lamang yung packaging at yung pangako ng produkto. Minsan tingnan nyo din, basahin nyo din, ano? Baka merong ingredient dyan na bawal para sa inyo, eh, diba? So, kayo'y magkaka-allergy. Para maiwasan, ano, ang irritation. Halimbawa, kung sensitibo ka sa pabango, iwasan yung mga produktong may fragrance o perfume sa ingredients list. Para maiwasan, syempre, ang ma-irritate ang iyong skin. At pagbili, no, ng maraming produkto ng sabay-sabay. Bumibili tayo ng maraming skincare products para sa mas mabilis na resulta. Pero hindi po dyan din nadadaan yan, ha? Hindi ko mo bumili ka ng marami, sure ka na, no? Dapat magdagdag lang ng produkto isa-isa upang malaman kung alin ba ang epektibo na nagdudulot ng iritasyon. Or bili ka muna ng maliit, ano? Para at least, ano, kung ma-irritate ang skin mo, di titigilan mo. So, hindi sayang yung pera kung bibili ka kagad ng malaki. Diba? Dapat maliit muna. Testing lang muna. Hindi pagkilala sa sariling skin type. Ayan, hindi mo alam kung ano ba ang type ng skin mo, gumagamit ka ng produkto, hindi naman pala ito akma, ano, sa iyong skin type. Dapat alamin kung ikaw ba ay oily, dry, combination, normal, or sensitive ang iyong balat, ano, para alam mo kung ano yung dapat na produkto na para sa iyo. Halimbawa, heavy cream, ano? Maaring mabuti para sa dry skin, pero maaari naman itong magdulot, ano, ng pimples sa mga oily skin. Diba? At pagpili ng pinakamurang produkto lang. Ayan, kasi yung iba sa atin, dahil syempre, medyo kapos sa pera, presyo lang, ano, ang nagiging basehan natin. Pero ang tama ay dapat alamin kung ikaw nga, ano, or isa alang-alang, ano, yung kalidad, yung ingredients, at syempre reviews, ano. Ayan, yung iba dyan, yan ang unang-unang tinitingnan, diba, kapag bumibili sila ng produkto. Yung reviews, kung ano yung sinasabi ng mga taong gumamit na nito or nakabili na nito. Pero syempre, depende pa rin yan, diba, sa iyong skin type. Mas makakatipid ka kasi sa produktong epektibo kahit medyo mahal kaysa sa murang produkto na hindi naman gumagana. So, san ka, diba? Sa medyo mahal. Yan kasi minsan na yan, diba? Nagiging problema. Yung iba naman gusto mahal pero hindi naman din tugma sa kanila. So, hindi lang presyo ang basehan, ano. Laging tatandaan ang inyong skin type. Diyan nakabase kasi yun. At hindi pag-test ng makeup shade. Ayan. Pagkakamali kasi yung iba bumibili ng mga foundation or concealer nang hindi sinusubukan. So, dapat i-test ang shade, ano, sa inyong jawline or sa inyong leeg. Ang foundation na mukhang tama po sa kamay ay maaaring masyadong maputi or maitim kapag inilagay sa mukha. So, susubukan nyo yung mga ganyan, mga makeup, mga foundation sa leeg or sa inyong jawline para makasiguro kayo na kapag ipinahid nyo sa inyong mga mukha, hindi kayo magmumukhang bangkay, ano, namumuti. At pagpapalit ng produkto agad. Ayan, pagkakamali natin kasi minsan eh, tumitigil tayong gamitin ang produkto matapos lang ilang araw eh, diba? Gusto agad-agad makita ang resulta. So, bigyan din po ano, ng sapat na panahon ang ating skincare para makita natin yung talagang resulta. Di ba minsan naman kasi siguro mga 1 month? Siguro pag 1 month na may resulta ka nang makikita kahit papano, ano? Pero parang yung 1 week, parang hindi pa masyadong pansinin, ano? Kaya kahit ikaw, eh parang sasabihin mo, ayoko na nga, wala na mga pagbabagong nangyayari sa akin. Pero hello, 1 week pa lang yun. Huwag masyadong mainipin, ano? Try mo mga 1 month. Ayan, pag nag 1 month na siguro, imposible namang wala kang mapapansin na pagbabago, ano? Sa ginagamit mo. So, hindi pag-check, isa pa to, ano? Expiration date. Ayan, bumibili tayo ng mga produkto nang hindi tinitingnan, ano? Ang petsa ng expiration nito. So, dapat laging susuriin ang expiration date nito, ano? At packaging. Kasi, halimbawa, nakabili ka ng expired na mascara. O, maaari itong pagmula ng infection sa mata, no? So, hindi lang po sa pagkain, chine-check ang expiration, hindi ba? Kahit sa mga skincare, sa mga makeups, eh, dapat po yan, chine-check natin. Lalo na pag nakabili tayo, madalang tayong gumamit na expired na. O, tapos gagamitin mo, hindi mo napansin, expired na pala. Kasi bagong-bago pa eh. Kasi madalang mo nga gamitin eh. Tapos, ayan, nagka-problema. Tapos sasabihin mo, ano ba yan? Eh, dati ko na yung ginamit. Eh, kasi nung dati, hindi pa po siya expired. So, ngayon, expired na siya. So, may side effect na ito. Lagi pong che-check ha. Pagkalimot sa paggamit ng sunscreen. Ito, bumibili ng maraming skincare products pero hindi naman bumibili ng sunscreen. Gawin pong pangunahing bahagi ng skincare routine ang sunscreen, ano? Kahit ano pa ang inyong mga ginagamit, ano? Na mga whitening or anti-aging products, mababawasan po ang epekto nito kung hindi ka rin protektado ng laban sa araw, ano? So, isama sa ating mga skincare at skincare products ang sunscreen para protection, ano? Kasi sabi nga, hindi lang naman yan sa sikat ng araw, hindi ba? Pwede rin yan sa mga, ano ba tawag doon? Yung, sa mga ilaw, ultraviolet rays, o di ba sa mga computers. Para masigurado natin, ano? At ang paglalagay ng sunscreen, may oras din, ano? Hindi lang sa umaga pag naglagay ka, ano? Eh, continuous din po yan sa buong araw, ano? Ng paglalagay. Halimbawa, mga ilang oras yata, dapat maglagay ka ulit, eh. Kasi ako, ang paglalagay ko lang yan pag alis ng bahay. Pag naglagay ako, okay na. So, hindi po tama yan, ano? Pagpapadala sa magagandang packaging. Ayan, binibili natin ang produkto kasi maganda yung lalagyan, maganda yung packaging niya, no? Maganda yung bote, yung mga ganun, ano? So, dapat po tingnan natin, unahin natin yung kalidad at performance kaysa sa itsura. So, yan ang tatandaan, ha? May mga simpleng packaging po kasi, ano, na mas effective kaysa sa mga mamahalin at mga magagandang packaging, mga mukhang social, pero hindi naman ganon ka-active yung mga sangkap at hindi rin ganon kabilis, ano, or kaganda yung resulta nito. So, tatandaan po natin, ha? Hindi lahat ng mamahaling skincare or makeup ay angkop po sa lahat ng tao. Ang pinakamagandang produkto ay yung pong tumutugon sa pangangailangan ng iyong balat, ligtas gamitin, at akma, syempre sa iyong budget. Mag-research magbasa ng reviews, ano? At huwag magpadala, ano, agad-agad sa mga uso para makagawa ng mas matalinong desisyon sa pagbili. Kasi hindi po biro-biro, ano, ang mga presyo ng mga skincare products at ng mga makeups, ha? Depende pa sa mga brands yan. Kaya siguraduhin po bago bumili, nag-research kayo, ano? At saka sabi ko nga, bili lang muna kayo ng maliliit bago kayo bumili ng malalaki, ano, para matry nyo muna, ano, kung bagay ba sa inyo, tama ba sa inyong skin type ang inyong bibilhin, para hindi naman masayang ang pera na pinaghirapan mo or ng magulang mo. Yan po ang wise tips ni Nanay.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol, ah. Masubukan nga.
6: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
5: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
5: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
8: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
5: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
8: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
13: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
9: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
13: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
9: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
13: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
9: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
13: Ay, ang dami pa lang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
9: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
10: World class na tanawin! Explore na natin!
11: Love the Philippines!
10: Likhang sining na proudly Pinoy!
11: Influx na yan!
10: Radyo Magazine
12: 1278
19: Radyo Pilipinas
22: Radyo Publiko.
30: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
33: Service. We commend the 50 GOCCs that faithfully fulfilled their responsibilities, as well as the 6 GOCCs that participated in the GOCC service caravan from June 29 to June 30th. You have shown that government institutions can deliver with professionalism, produce meaningful results, and earn the trust of the Filipino people. While some GOCCs are created to generate revenue and ensure financial sustainability, may you never lose sight of the reason that you exist. Your foremost mandate is that of public service. Profit is never the end in itself. It is just a means to better serve our people. And that is why I challenge every GOCC to continue modernizing your systems, embracing innovation, and eliminating inefficiencies wherever they may exist. At the same time, let us remain steadfast in practicing fiscal discipline. Public resources must never be treated as privileges to be spent, but as responsibilities to be managed wisely, transparently, and intentionally. For every decision we make ultimately affects the lives of our people. It is their trust that sustains our institutions. It is our duty to prove ourselves worthy of that trust every single day. Ladies and gentlemen, may this celebration renew our shared commitment to placing public service above self-interest, nation above institution, and the welfare of every Filipino above all else. Together, let us shape a GOCC sector that reflects the highest ideals of public service, one defined by honor, integrity, competence, and accountability. Let us leave behind institutions that are stronger than we found them, so that future generations of Filipinos may inherit not only a better government, but a better nation. Muli, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang paglilingkod at sa patuloy ninyong pagbibigay ng pag-asa sa bawat Pilipino. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
30: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Wais na misis, diskarteng maninik. Usapang may sustansya, Home Ekananay.
1: Tayo po'y nagbabalik sa ating programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
0: Marinela sa Radyo Magazine.
1: Samantala, sa kagustuhan po ng ating mga magulang na mabigyan ng magandang oportunidad, ano, ang ating mga anak, kadalasang napupuno ano, yung kanilang oras ng mga bata, ano, ng mga iba't ibang aktibidad, ano, tulad ng mga tutorial, mga sports, music lessons, dance classes, at marami pang iba. Bagamat po mahalaga naman ang mga ito, ano, sa pag-unlad ng ating mga anak, maaari naman itong magkaroon ng negatibong epekto kapag wala ng sapat na oras, ano, ang ating mga anak para sa pagpapahinga, paglalaro, at simpleng pagiging bata. Kaya alam naman natin, hindi ba, lalo't kapag summer, 'di ba? Kung ano-ano 'yan, i-enroll ng nanay, ano? Sabi nga ng mga bata, ito lang yung panahon nila para mapahinga, 'di ba? Makapaglaro bilang bata. Punong-puno 'yan. Hindi maganda mayaw si nanay kung saan i-enroll yung kanilang mga anak. So, tanong, bakit nga ba nakakasama ano, ang overscheduling para sa ating mga anak o para sa mga bata? Unang-una po kasi nakakapagdulot ng stress at pagkapagod, ano? Siyempre, kapag sunod-sunod, di ba? Gigising ang bata, siyempre, tanghali na, walang pasok, ano, mga 10 o'clock, 9 or 10. O, di ba? Papahinga, tapos kakain yan. O pagkakain yan, maliligo. O alauna, meron siyang dance lesson. Alas dos, meron siyang music or sports. Alas tres, may tutorial siya. Advance, ano? Asan pa yung time niya, no? Siyempre, pagod na yan. Pag-uwi ng bahay, plakda yan for sure. So, kawawa rin naman ano, yung ating mga bata. Wag naman. Siguro isang activity, pwede na. No? Nababawasan din yung, ayan, oras nga ng paglalaro. Hindi ba? Mahalaga, no? Ang malayang paglalaro, ano, para mapaunlad po ang pagkamalikhain. Problem-solving skills at social skills ng mga bata, hindi ba? Ngayon nga, ang paglalaro nga minsan sa bahay na lang eh. Nung araw kami, nangangapit bahay pa kami, naglalaro pa kami kasama ng mga ibang bata. Nang face-to-face, ano? Ngayon hindi naman naglalaro, pero usually online na lang ang laro ng mga bata, eh, di ba? So, hindi na nga nila nararanasan yung mga takbuhan, di ba? Nung araw, may mga patintero, may tagu-taguan, may agawang base, o di ba? May mga Chinese garter. Eh ngayon kasi wala, puro online eh, puro gadgets ang mga laro ng mga bata eh. Nakaka-apekto rin ito sa kanilang kalusugan, ano? Ang overscheduling. Kapag kulang sa tulog at pahinga, eh maaaring humina ang kanilang resistensya at konsentrasyon, ano? Na pagminsan maaaring mauwi pa sa sakit, hindi ba? Kasi sobrang pagod eh, di ba? Ubos ang kanilang energy. Nawawala rin yung oras para sa pamilya. Ang kalidad po ng oras kasama ang pamilya ay mahalaga po sa emotional na pag-unlad ng mga bata. Nawawala na ng bonding, hindi ba? Ang pagsasama-sama or pamamasyal ano, ng buong pamilya, sabi nga natin hindi naman kinakailangan na maging magastos, mga out of town. Pwede naman sa mga park dito, ano, malapit sa atin. Ang mahalaga lang kasi ay syempre yung bonding, yung tayo'y magkakasama ng buong pamilya. Diba kahit alimbawa dyan sa circle, o diba, may mga playground naman dyan, or pwede naman mag-rent ng bicycle, diba? Maaari din itong magdulot ng burnout. Tulad din sa mga matatanda, maaari din pong makaranas ng burnout ang mga bata kapag ka palaging abala sa mga activities na ini-schedule ni nanay at ni tatay. Diba lalo sa mga lalaki, ang sports, diba, halimbawa basketball, o diba, gaano ka pagod ang mga bata, hindi ba, kapag ka nag-practice niyan. Nung araw din eh, si Matthew, in-enroll ko, taekwondo. Pero nung medyo nagka-edad-edad na siya, ayaw na niya. Gusto na niya basketball. Eh, gaano ka pagod yun? Isa, dalawang oras na practice, hindi ba? At ito naman po, ano, yung mga paraan para maiwasan ano, ang overscheduling ng mga chikiting natin. Ano? Unang-una, unahin yung mahahalagang activities. Pumili lamang ng mga gawaing tunay na talagang interesado ano, ang bata at makakatulong sa kanyang pag-unlad. Halimbawa, mahilig sumayaw yung bata. O, di ba? E di i-enroll natin ano sa dance classes ano. Eh minsan nga

magulang lang ang may gusto, alamin natin kung ano talaga yung gusto ng bata. Pamiliin natin siya, ano-ano ba yung mga gusto niya. O tapos, halimbawa, sinabi niya, magsayaw. Or magpaint. Ano pa ba isa pa? O sa sports. O pamiliin natin siya, ano yung pinakagusto niya doon sa tatlo na yon. At saka doon natin siya i-enroll. Yung dalawa, pwedeng next semester naman. Or next year naman, ano. Maglaan din ng libreng oras araw-araw. Siguraduhin po natin may oras ang bata para maglaro, magbasa, or magpahinga nang walang strictong schedule. Ah, diba, hayaan lang natin sila na ubusin ang oras nila, no? Nang naaayon sa kanilang kagustuhan, pagiging bata. Huwag tayong magmadali, ano? Na tumanda agad yan. Nako eh, pagtanda niyan, sige, ikaw din. Hindi mo na makakasama yan. May sariling mundo na yan. So, hayaan lang natin, ano? Matutong magsabi ng hindi. Ayan, hindi kinakailangan, ano? Sumali ang bata sa lahat ng extracurricular activities na iniaalok. Mapaskwelahan yan, mapasakomunidad yan, ano? Eh kasi, di ba, minsan, dagdag grades kasi yan eh. Kaya si nanay, pinipilit si tatay, pinipilit yung mga anak na sumali kahit ayaw naman nila. Pakinggan ang opinion ng bata. Ayan, tanungin siya kung ano bang gusto niyang gawin at kung alin ba ang nagpapasaya sa kanya. Yun ang pinakamahalaga, no? Alamin natin kung ano ba ang magpapasaya sa ating mga anak. Mahirap naman yun, tayo lang na mga magulang ang masaya. At ang ating mga anak ay hirap na pala sa mga ipinagagawa natin. Kawawa rin, ah. Magtakda ng isang araw para sa pahinga. Ayan, magkaroon ng family day o araw na walang sa walang klase or activities. Halimbawa, Sunday. O, diba? Family day. So, yung mga bata, walang gagawin. Chill-chill lang. Ika nga. Kahit naman si nanay at si tatay, chill lang. Pwedeng gumising ng anong oras na gusto kasi wala namang hinahabol na papasok na mga chikiting. Kaya lang, sabihin ni nanay, sana ganun nga. Pero pwede naman yan, nay. Chill lang. Or bantayan po, ano, ang mga senyales ng stress. Kung madalas nang magreklamo ng pagod, sakit ng ulo, or pagiging irritable, eh maaaring sobra na ang kanyang mga gawain. So, piliin na lang po, ano. Sabi nga, wag lahat ng frustrations mo, ipagawa mo sa anak mo. Pwede namang sa mga susunod na panahon, di ba? Hindi lang naman isa ang magiging anak mo. O, madadagdagan pa yan. So, pwedeng sa iba naman yung iba mong frustrations, hindi ba? Di ba ganyan kasi tayong mga magulang eh. Kapag ka meron kang hindi nagawa ng bata, gusto mong ipagawa sa anak mo. At ang pinakamahalaga, siguraduhin sapat po ang tulog, ano? Mga 8 to 10 hours ng sleep, ano? Napakahalaga po niyan, ano? Sa paglaki, pagkatuto, at kalusugan ng ating mga anak, ng mga bata, ano? Kasi pagkaya, eh, minsan naman kasi ang mga bata napupuyat lang naman yan sa mga laro, eh, sa mga gadgets, online, games. Pero dapat, yan, eh, nabibigyan talaga ng sapat na oras lang. Pagtuntong ng gantong oras, eh, dapat tulog na. Bukas naman. Diba? Minsan kasi lalo pag Friday, kinabukasan Saturday, walang pasok. O, yun, pwede. Kasi wala namang pasok. Pero, dapat nga hindi eh. Tama lang, mga 10. O, after

0: Noon, bukas naman, maghapon ng Saturday, o pwede mo pang maglaro. Huwag na huwag pong ikukumpara ang ating mga anak sa iba. Bawat bata, tatandaan ha, may kanya-kanya yung kakayahan at bilis ng pag-unlad. Kahit sa mga magkakapatid, ano, hindi dapat natin ikinukumpara yung mga magkakapatid, ano. Bakit si kuya mo, ang galing-galing, ang bait-bait, masunurin, ikaw naman, ang tigas ng ulo mo, ang baba pa ng grades mo, o, diba? Huwag ganon. Yan ang ayaw ng mga bata. Lalo na kung sa ibang tao mo pa ikukumpara. Sa kanyang pinsan, kaklase, kaibigan, nako, huwag na huwag po. Magkaroon ng balancing schedule. Pagsamahin, syempre, hindi naman pwedeng puro laro lang, puro pahinga. Pag i-schedule po ng mabuti, ano, yung pag-aaral, paglalaro, pahinga, at oras para sa pamilya. Ayan, dapat bata pa lang yan, natututo na yan, eh, natuturuan na po natin, ano. Merong mga bata na talagang alam nila, no, yung kanilang schedule. Halimbawa, pagtuntong ng alas 3, di ba, nasa bahay na sila. Or half day ka muna, umuwi ng alauna sa bahay. O nagpahinga, 1 to 2, 2 to 3. O pagdating ng 3 o'clock, gagawa na yan ng assignment. O 3 to 4, 4 to 5. Or 3 to 4, isang oras, gagawa ng assignment at projects. O pagkatapos 4 to 5, ayan, maglalaro siya ng kaunti. Tapos 6 o'clock, kakain na. Pagkatapos magpapahinga, by 8 o'clock, matutulog na dapat. Dapat naka-program, eh, no? Para alam na natin, ano? Routine na, kumbaga, ang ating gawain. At pinakahuli, eh, bigyang halaga po ang kaligayahan ng bata. Mas mahalaga ang masaya at malusog na bata kaysa maraming medalya at sertipiko. Kung stress naman ito at burnout, nako, eh kawawa din, ano? So, wag hangarin yun laging nakatutok sa grades, sa mga activities, extracurricular activities, na pagod na palang ating mga bata. Ang layunin po kasi, ano, ng pagpapalaki ng anak ay hindi lamang mapahusay ang kanyang kakayahan, kundi matulungan siyang lumaki bilang masaya, malusog, at balancing individual. Ang tamang dami ng activities, kasama na ang sapat na pahinga at oras para sa pamilya, ay makakatulong po para maabot ang layuning ito. At tatandaan, ang pagiging abala ay hindi palaging nangangahulugang pagiging produktibo. Minsan, ang pinakamahalagang regalo sa isang bata ay ang pagkakataong makapaglaro, makapagpahinga, at makapag-enjoy ng kanyang pagkabata.
1: Wais na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
2: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
3: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
3: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
2: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
4: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh.
9: Alala. At patuloy po nga gabay na nagmumula po, no, sa ating mga ahensya ng pamahalaan. At sa latest nga pong bulletin,

0: Na mula po sa ating DOST Pag-asa kanina pong 11 a.m. at mamaya pong alas 5 ng hapon ay maglalabas po muli sila ng update patungkol po dito sa Super Typhoon. Pero as of the 11 a.m. Bulletin ng ating pong DOST Pag-asa ay bahagya pong lumakas itong si Super Typhoon Inday habang kumikilos sa Pakanluran, Hilagang Kanluran habang nasa Philippine Sea. Dito nga po no, sa may silangan ng Northern Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 195 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot po sa 240 kilometers per hour. At huli pong namataan itong mata ng bagyong Super Typhoon Inday sa layo pong 1,270 kilometers east ng Northern Luzon. At bukod po dito sa epekto nitong Super Typhoon, kung saan ilang mga lugar na nga po dito sa Northern Luzon ang nakasailalim po sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 1, ay aasahan din po natin na makararanas din ang iba pa po nga bahagi ng bansa ng mga pag-ulan na dulot naman po ng hinahatak at pinalalakas nitong hanging habagat. Kaya naman po no, siguraduhin po natin na lagi po tayong handa at syempre po no, ngayong panahon ng tag-ulan at nagsisimula na nga po itong mga pag-ulan din dulot nitong hanging habagat. Siguraduhin po natin na bukod doon sa mga weather advisory na inilalabas po ng ating DOST Pag-asa ay nakamonitor din po tayo dito sa mga heavy rainfall warnings. Ito naman po yung mga babala na maaari pong maranasan na malalakas na pag-ulan sa inyo pong mga partikular na lugar in the next 3 hours. Siguraduhin po natin na nauunawaan po natin, mag-monitor po tayo sa mga paalalang ito at mga abiso na nagmumula po sa ating DOST Pag-asa. At dahil nga po no, ngayon ay meron pong bagyo na nakaka-apekto dito sa ating bansa, mahalaga rin po na ibigay po natin at mapaalalahanan po kayo dito sa mga dapat po nating tandaan. Alam naman natin na tayo pong mga Pilipino, tayo dito sa Pilipinas, ay kilala na po tayo na talagang matataga dito po no, sa mga ganitong banta ng mga bagyo at mga pag-ulan. Pero ito pong mga few reminders natin na baka meron lamang po tayong na-miss. At syempre no, mahalaga po ang ating kahandaan. Ito pong paalala mula sa ating DOST. Syempre po unang-una dyan na alamin po itong mga balitang pang panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Maaari nyo pong bisitahin syempre ang website at mga social media accounts ng atin pong DOST Pag-asa para po sa mga updates at mga tamang impormasyon. Siyempre, dapat daw po nakahanda ang inyong mga go bag na mayroon pong lamang mga pangunahing pangangailangan ng inyong buong pamilya. Sa atin pong bansa, talagang dapat lagi tayong handa. Dapat lagi pong ready itong atin pong mga go bag. At syempre, kasama po sa mga dapat nyong naging paghahanda, yung pag-inspeksyon din po sa inyong mga tahanan at ayusin po yung mga bahagi nito na mahina o maaari pong masira dulot ng malakas na hangin at malakas na pag-ulan. At syempre, dapat po ay alam na natin yung plano sa atin pong local communities, kabilang na po yung kanilang mga babala at yung plano po sa posibleng paglikas. At syempre, huwag po nating kalimutan na ilikas din yung atin pong mga alagang hayop sa ligtas na lugar. Alam natin na dapat sinusiguro po natin yung ating safety. Pero syempre, dahil mahal din po natin yung ating mga alagang hayop at maging yung mga hayop din po no, na ating kabuhayan. So siguraduhin din po natin na ligtas ang kanilang kondisyon. At kapag meron na pong abiso mula sa ating mga local authorities, agad pong lumikas sa patungo sa ating mga itinakdang evacuation centers. At sa kasagsagan naman po no, habang nalalasa po itong bagyo, ang lagi po nga paalala at paalala po mula sa ating DOST na manatili po tayong kalmado. Huwag pong lumabas sa ating mga bahay o sa mga evacuation centers at patuloy po na makinig sa mga pinakabagong ulat at update sa lagay ng panahon. Umiwas din po sa mga salaming bintana na maaari pong masira sa panahon ng pananalasa ng bagyo. Isara po ang mga pangunahing switch ng kuryente at valve ng tubig sa inyong mga tahanan at gumamit po ng flashlight o emergency lamp at syempre mag-ingat po kung gagamit ng mga kandila o gasera. Ito pong mga simpleng paalala na ito ay mahalaga po na na-perform po natin sa panahon ng bagyo. At matapos po ang bagyo, syempre kailangan po muna nating antayin ang abiso mula po sa ating mga otoridad bago bumalik sa ating mga tahanan kung ito po no, ay deklarado ng ligtas. Iwasan po yung mga natumbang puno, mga gumuho na sirang gusali at mga linya ng kuryente. Tiyakin pong tuyo at hindi nakababad sa tubig ang mga outlet o kagamitan bago po buksan ang kuryente. Itapon din po ang mga naipong tubig sa mga lata, paso at gulong upang hindi po ito panirahan ng mga lamok. Tandaan po natin na ngayong panahon ng tag-ulan ay mayroon din pong mga kaakibat na sakit na pwede po nating maiwasan kung papanatilihin po natin yung kalinisan sa paligid po ng ating mga tahanan. At syempre, huwag pong lumabas nang walang kinakailangang dahilan upang hindi po maistorbo ang mga emergency services. Ito po ay ilan lamang sa mga paalala mula po sa ating DOST at mula po sa ating Office of Civil Defense. Ngayon na tayo po ay nag-iingat at naghahanda dito po sa pananalasa ng Super Typhoon Inday. Tandaan lamang po natin itong mga paalalang ito at naniniwala po tayo no, na ngayong panahong ito kapag nag-scroll po tayo sa ating mga social media accounts ay marami po tayong mga reminders, mga paalala mula po sa ating mga local authorities na dapat po sana ay paglaanan po natin na sapat na oras upang basahin para ma-remind po tayo sa mga pag-iingat at paghahanda. Alam natin na tayong mga Pilipino ay very resilient pero iba pa rin po yung advantage kung tayo po ay handa sa mga ganito pong pagkakataon. Muli po, sundan nyo lamang po ang Facebook page at iba pang social media accounts ng atin pong DOST Pag-asa para po sa mga patuloy na updates sa patuloy pong mga paalala bilang pag-iingat at paghahanda dito po sa Super Typhoon Inday. Ang oras po natin, 3:12 ng hapon. Sa atin pong pagbabalik, tuloy-tuloy po yung ating kwentuhan, tuloy-tuloy po yung ating talakayan patungkol pa rin sa iba't ibang kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: The public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Flight PR1043, now boarding.
10: Hey, that's us!
11: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
12: Dreaming of love while cruising at high altitude.
13: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
12: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
11: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
13: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
12: Leave all your worries as we soar over the clouds.
11: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
12: They'll be shooting stars through time and space.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Tamang impormasyon.
17: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
16: Kabataan, kasama sa usapan.
17: Radyo Magazine 1278.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
0: Ang oras po natin, 3:17 ng hapon, at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, syempre hindi po natin pwedeng makalimutan na tuwing buwan ng Hulyo ay ginugunita at binibigyang emphasis po natin itong plastic-free July. Ito po, no, yung sinusulong po natin, yung atin pong mga efforts, binibigyang madiin po natin yung atin pong mga hakbang upang paunti-unti ay mabawasan po natin yung paggamit at pagiging dependent natin sa plastic. At sinasabi nga po natin, no, kahit maliliit na hakbang, yung gradual effort po natin para mabawasan talaga yung paggamit po ng plastics, iyan po yung isinusulong natin ngayong buwan. Pero gaya din ng paulit-ulit po nating sinasabi, ayaw po natin na matapos sa isang araw, ayaw natin na matapos sa isang buwang selebrasyon lamang yung mga efforts po natin. Mahalaga na araw-araw ay nadadagdagan po, no, yung bilang ng ating mga ka-green mindset. Nadadagdagan po yung mga katuwang natin upang i-encourage pa yung mga kasama natin sa tahanan, yung ating mga kaibigan at syempre yung members ng ating communities upang lahat tayo ay i-embrace na pwede nating iwasan na pwedeng mawala sa ating pang-araw-araw na buhay itong mga plastics na ito. Dahil sa kasalukuyan, ito nga po ay isa ng krisis. Krisis po itong plastic pollution na atin pong kinakaharap. At sinasabi po ng ating mga eksperto, sinasabi po ng ating mga environmental groups, ng ating pong mga katuwang sa pangangalaga ng ating kalikasan, na isa sa mga pinakamalaking suliranin kung bakit hindi pa rin natin hindi pa rin po nawawala sa ating kultura at hindi pa rin po nawawala sa ating sistema yung paggamit ng plastic, dahil talagang hindi pa rin po lahat ay nakakaunawa, hindi po lahat ay naiintindihan pa rin kung gaano po nagdudulot ng hindi maganda yung plastic sa atin pong kapaligiran at maging sa atin pong kalusugan. At dito po sa mga ibinahaging impormasyon at kaalaman mula po sa ating DENR Environmental Management Bureau, na makikita nyo rin po na nakapost sa kanilang Facebook page, ito po yung ilan sa mga rumors at ilan sa mga truth o ilan po no, sa mga facts at tamang kaalaman patungkol po dito sa plastics. Let's take this month, ngayon pong buwan ng July, para po paunti-unti ay talagang nauunawaan po natin itong mga konseptong ito. At una nga po dito sa ibinahagi ng kaalaman ng atin pong DNR-EMB, ito daw po yung rumor, are all plastics recyclable? So lahat daw po ba ng plastic ay nare-recycle? Dahil ito pong yung unang efforts po natin to resolve the issue with the plastic ay talagang yung recycling. Pero sa kasalukuyan nga daw po, no, talagang ang pinopromote na natin is to refuse. Kung maaaring mabawasan na yung paggamit po natin nitong mga single-use plastics, ay iyan na po, no, yung nais natin. Dahil marami na nga pong plastic ngayon, marami ng mga plastic ang hindi nare-recycle. Marami pong mga plastic yung hindi na de-degrade. Kaya po, sobrang dami na nito na hindi na po natin kinakaya na maging sapat yung atin pong recycling efforts. So ang truth po, no, most of plastics, especially single-use plastics, are not actually recycled. So hindi naman po itong lahat ng mga plastics na ito, no, ay pwede po nating ma-recycle. Many end up in landfills, are burned or leak into rivers and oceans because recycling systems have a limited capacity. Ito po yung totoo, ito yung katotohanan, na limitado lamang po yung kapasidad natin upang mag-recycle. At ang mas nakakalungkot na katotohanan na ito pong mga plastic na ito na hindi po na-i-process, hindi po natunaw at hindi naturally na-degrade ay nakatambak lamang po, no, sa ating mga landfills. Yung marami pong basura na nakikita natin palutang-lutang sa ating mga karagatan, yan pong mga plastic na yan ay hindi po natutunaw at nakakarating po, no, kung saan sa ang panig po ng ating mga karagatan at kung saan sa ang pampanig po ng ating bansa at ng mundo. So ganun po kalaking problema itong mga plastics na ito, dahil hindi po sila na-degrade, hindi po sila basta-basta na lamang pong naglalaho. So yun po, no, yung katotohanan na napakahirap pong proseso nitong mga plastics na ito, at yung recycling efforts po natin ay hindi na sapat, hindi po limitado, ay limitado na. Kaya po hindi natin ma-resolve ng ganun-ganun na lamang ito pong problema sa plastics. Another rumor po, no, biodegradable plastic disappears anywhere. So ito po, no, yung inaakala natin na kapag hindi na natin nakikita yung basura, yung plastic na ating itinatapon, ay basta-basta na lang po itong nawawala, basta-basta na lang itong nagdi-disappear. Pero ang katotohanan, many biodegradable plastics only break down under specific industrial composting conditions. In oceans, rivers, or ordinary landfills, they persist for years. So napakarami pong taon, dekada, yung kinakailangan para po masabi nating mawala, malusaw, o maglaho po itong mga ganitong plastics. Pero kung talagang yung nais po natin ay talagang masolusyonan itong problema natin sa plastic ngayon po, no, ay dapat mag-refuse na tayo. Kung posible lamang po, no, na talagang ma-discourage yung atin pong mga plastic producers na mag-produce pa ng madami. Yan po yung nais natin. Pero dahil may demand, dahil parte pa din siya ng pang-araw-araw na buhay at pangangailangan sa ating araw-araw, kaya po tuloy pa din din yung pag-produce nitong mga plastics na ito at yung mga tinatag po no as biodegradable plastics para po mag-breakdown din itong mga plastics na ito ay kinakailangan pa rin po no ng efficiency sa atin pong or yung paggamit nga po no nitong mga industrial composting conditions and methods. So talagang mahirap po na yung inaakala natin na basta-basta na lang po mawawala at maglalaho po itong yung mga plastics na ito. At ngayon pong plastic free July, kabilang din sa mga rumors na nais po nating itama. Itong paper bags are always better than plastic bags. Alam natin na parang talagang negatibo na yung paningin po natin sa plastic. At on a brighter side po no, yung paggamit natin ng mga paper bags dahil ito po ay biodegradable, ito po ay nabubulok. Pero ang katotohanan, paper bags reduce plastic pollution but require more water and energy to produce. So yung initial efforts po natin na huwag gumamit ng plastic at mag-switch sa paggamit po ng mga paper bags, somehow it's correct, pero yung demand naman po no sa mga paper bags ay nangangailangan din po ng resources. Kaya po ang mas tama natin na konsepto, yung mas tama po nating mindset ngayon, ayon din po sa ating DNR EMB, na the most sustainable option is a durable reusable bag used by many times. So dito na po papasok na parang maging bayani po natin yung paggamit ng mga eco bags, yung paggamit po ng mga reusable bags, anuman pong saan man po galing yan, no? Alam natin yung mga events ngayon, yung mga companies, kabilang na po yan sa mga souvenirs nila, yung mga eco bags. Kaya po no, talagang sulitin nyo po ng gamit yung sa inyo pong pamimili, sa inyo pong pag-shopping, ay refuse na rin po natin yung paggamit sa mga brown bags dahil meron naman po ngayon very fashionable at talagang mas matibay, talagang mas magagamit po natin ng paulit-ulit yung atin pong mga eco bag, yung atin pong mga reusable bags. Kaya po very thankful po tayo sa iba't ibang organizations na ito na po no yung napipili nilang souvenirs, yung napipili po nilang items na ipinamimigay po during events. Talagang natutuwa rin tayo na tuwing nag-groceries po tayo, tuwing lumalabas tayo, ay marami na yung talagang may bit-bit po no, na kanilang mga eco bags, na kanilang mga reusable bags. So instead na brown bags, mas mabuti po ngayon na talagang itong mga eco bags, ito pong mga reusable bags ang atin pong gamitin. At dagdag pong rumor na dapat po nating i-correct, ito pong microplastics only come from plastic bottles. Ito pong microplastics, isa po ito no, sa isang seryoso din na suliranin problema din po no, nakaakibat ng plastics. Ang truth po yan, ayon sa ating DNR EMB, microplastics also come from synthetic clothing, tire wear, fishing gear, packaging, and the breakdown of larger plastic items. So ito pong mga plastic, yung mga basura po nating plastic, kapag eventually ay na-degrade po sila at madurog sa maliliit na piraso. As in, maliliit po, no, smaller than 5 millimeters, yan po no, yung mga considered na microplastics. Lahat po yan ay nananatiling banta sa atin pong kalusugan at banta sa atin pong kalikasan. Kahit kaano po kaliit yung mga plastics na yan, iyan po no, ay threat sa ating kaligtasan at sa atin pong kalusugan. Kaya naman talagang yung pag-refuse sa paggamit po ng plastics, iyan po yung nais po nating i-promote. Muli po no, ito ay ilan lamang po sa mga rumors na nais nating ma-correct at dito po no, inilatag na ng ating DNR EMB, ng DNR Environmental Management Bureau, yung ilan pong truth, ilang facts, dagdaga kaalaman na sana po ay unawain po natin mabuti. At muli, hindi lamang po ngayong plastic-free July. Sana po araw-araw ay maging kabahagi po tayo ng efforts. Magsimula po tayo no, sa ating sarili. Magsimula po tayo sa ating mga tahanan, sa ating mga kaibigan. At syempre po, no, yung ating active participation sa efforts po ng ating local communities. Lahat po yan pag pinagsama-sama po natin itong maliliit na hakbang at efforts na ito, ay magbubunga po ng maganda. Ipakalat po natin yung ating green mindset. Ipakalat pa rin po natin yung atin pong tunay na pagmamalasakit. Sabi nga po ng mga nakakwentuhan natin dito sa ating programa, yung mga simpleng ginagawa po natin sa araw-araw, yung pagdadala lamang po ng ating mga baunan, paggamit ng ating mga tumblers, paggamit ng mga eco bags, at yung pagtangkilik din po no doon sa mga ukay-ukay, pag-reuse at pagbibigay po no ng panibagong buhay at pakinabang sa atin pong mga gamit, lahat po yan ay makukonsider na natin na malaking hakbang at bahagi po ng ating zero waste campaign. Na muli po no, ito ay malaking usapin, ito po ay malaking suliranin, pero kung lahat po tayo ay involved, lahat po tayo ay magtutulungan. Hindi lamang po ngayong July natin may susulong itong pagiging plastic free, at syempre overall gusto natin na maging malusog, maging maganda po yung kalagayan ng ating kapaligiran para po sa ating present generation at sa atin pong mga susunod pang henerasyon. Muli po, sundan nyo lamang ang Facebook page ng DENR Environmental Management Bureau para makita po yung mga dagdag impormasyon at kaalaman na kanilang ibinabahagi. Ang oras po natin, 3:30 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
18: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
20: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
22: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
23: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
24: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
25: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
26: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
27: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
26: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
27: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
26: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
28: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
29: Radyo Magazine 1278.
30: Radyo Pilipinas.
31: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
32: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
31: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
2: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
3: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
2: May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap.
4: Guess what you know last night, yo, it was the best.
2: May OPM na mabagal.
3: Agad magaganda ang mga Pinay.
2: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
3: Ang
2: OPM na English? Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
31: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
11: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
0: Ang oras po natin, 3:36 ng hapon, at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM. At sa atin pong patuloy na kwentuhan na talakayan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ilang ulat at impormasyon at patuloy na pag-aksyon ng atin pong DENR. Dito po tayo sa ulat mula sa DENR National Capital Region. Katuwang po ang Bureau of Customs patungkol dito sa nasabat na tatlong bungo ng usa dito po sa May Naiya. Sa ulat po ng DENR-NCR, nasabat ng DENR National Capital Region sa pamamagitan po ng Wildlife Traffic Monitoring Unit ng Enforcement Division ay katuwang ang Bureau of Customs ang tatlong bungo ng usa na may sungay mula po sa isang Pilipinong pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 dito po sa Pasay City. Ayon sa pahayag ng pasahero, ang mga bungo ay binili bilang mga souvenir mula sa Papua New Guinea. Gayunman, sa isinagawang paunang inspeksyon, napag-alamang wala itong kaukulang import permit na inisyu po ng ating DENR na kinakailangan po para sa regal na pagpasok sa bansa ng wildlife specimens at kanilang mga bahagi o bioproducts. So, tulad nga po nitong mga bungong ito ng usa. Isinailalim po ang mga nakumpiskang wildlife byproducts sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon alinsunod sa umiiral na mga batas at regulasyon sa pangangalaga at kalakalan ng wildlife. Muli pong pinaalalahanan ng DNR-NCR ang publiko na ang pag-aangkat, pagdadala, pagmamayari, pagbebenta at iba pang transaksyon na may kaugnayan po sa mga wildlife species at kanilang mga bahagi o derivatives ay kinakailangan pong sumunod sa mga umiiral na batas at kumuha ng mga kaukulang permit mula sa DNR at iba pang kinauukulang ahensya. Muli po, no, kahit sabihin po natin na hindi ito buhay na wildlife, ito po, no, ay bungo na o sungay po, no, ng mga usa. Muli, meron po tayong mga umiiral na batas na kinakailangan po nating sundin. At muli po, no, yung proper documentation, yung proper permits na dapat pong maipakita kung kayo po ay mayroong bitbit, mayroon pong mga dalang ganitong mga uri ng produkto, souvenirs, ay kinakailangan po na sumunod tayo sa batas at kinakailangan pong maipresenta itong mga dokumentong ito. Binibigyan din po ng tanggapan ang mahigpit na pagpapatupad ng Republic Act 9147 on Wildlife Resources Conservation and

Wildlife dito po sa ating bansa. Muli, ito po ay ulat mula sa ating DENR-NCR. Dito naman po tayo sa ulat mula sa DENR Soccsergen na patungkol naman dito po sa na-rescue ng mga endangered hornbills sa isinagawa pong anti-wildlife trafficking operation na dito po sa Maya Jensa, no, dito po, no, sa General Santos City. Ito nga pong mga endangered hornbills ay na-rescue po sa isinagawang joint bybust operation dito pong July 6, bandang 11:23 ng umaga dito po sa Lotte Highway sa Lower Atcharon na Barangay Kalumpang sa pangunguna po, no, ng ating mga local authorities na nagresulta po sa matagumpay na pagkahuli dito po sa isang individual na involved po, no, dito sa illegal na pagbebenta ng mga buhay ilang. Katuwang po ang DENR Region 12, Centro General Santos City, katuwang at sa pangunguna ng General Santos City Maritime Police Station at sa koordinasyon din ng Police Station 10 ng General Santos City ay naging matagumpay po ang operasyon. Naaresto nga po ang isang babae na edad 32 years old na residente po ng Purok 4B Barangay Bula, General Santos City. Sa natura pong operasyon na nakumpiska ang dalawang Southern Rufous Hornbills na isa pong buhay ilang wildlife species na kabilang po sa binibigyang proteksyon ng ating batas. Ang natura pong suspect na involved dito, no, sa illegal na bentahan ng mga buhay ilang ay maaari pong maharap sa mga kaso bilang paglabag sa Section 27 ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. At sa isinagawa pong verifikasyon ng atin pong mga local authorities ang nakumpiskang mga wildlife o ito nga pong dalawang Southern Rufous Hornbills ay napag-alaman na undocumented. Agad naman po itong iturn over sa DENR Centro Jensa na para po sa proper documentation at pag-iingat po dito sa naturang mga ibon. Muli po, binibigyang diin ng atin pong DENR Centro Jensa ang paalala sa publiko na huwag po tayong mag-engage. Huwag po tayong sumali dito sa mga illegal na panghuhuli, illegal na pag-aalaga at illegal na pagbebenta po ng iba't ibang uri ng wildlife. Tandaan po natin na mayroon po tayong mga batas at mga pulisiya na nagbibigay proteksyon. Kaya naman po kayo ay maaari pong maharap sa mga kaso at mga multa kung mapapatunayan na kayo po ay involved sa illegal wildlife trade. Magpapatuloy naman po ang investigasyon at iba pang legal proceedings sa laban po sa naturang suspect. Karagdagang impormasyon naman na mula po sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Bayan ng Rojas. Isa naman pong juvenile o batang Philippine pangolin ang na-turn over at matagumpay din pong na-release pabalik sa kanyang natural na tirahan. Sa ulat po ng MENRO Rojas, isa pong babaeng juvenile Philippine pangolin o mas kilala po sa lugar o mas kilala po sa lokal na tawag na balintong na mayroon pong bigat na 1.7 kilos at habang aabot sa 56 centimeters ang na-turn over at matagumpay din pong naibalik sa kagubatan ng Rojas sa Palawan sa tulong po ng Palawan Council for Sustainable Development staff at sa pakikipagtulungan din po ng ating mga kawani sa tanggapan po ng MENRO ng Bayan ng Rojas, DENR Centro Rojas at Municipal Police Station. Ayon po sa salaysay ng ating concerned citizen, nakita po
itong balintong ay napansin na

0: nakasabit sa lambat habang nangingisda. Kaya naman po agad itong ni-rescue. Agad po itong nakipag-ugnayan sa Municipal Police Station na agad din pong nakipag-ugnayan sa atin pong local senro. At dahil nga po no, ito ay involved ay isang balintong, isa pong wildlife, kaya naman nakipag-coordinate po sila sa ating PCSD para po ipaalam itong nangyari. So, isinagawa po ng pagsusuri ng ating mga wildlife enforcement officers na pag-alaman pong nasa maayos naman pong kalagayan itong balintong at maaari na rin po itong ibalik sa natural nitong tahanan. At matapos po makipag-ugnayan sa PCSD at Mendro at iba pang ahensya na ibalik din po ang balintong sa kagubatan pagsapit po ng hapon. Ang Palawan Pangolin ay kinikilala po ng Bayan ng Rojas bilang kanilang flagship species sa pamamagitan po ng Municipal Ordinance Number 780 Series of 2020. Kaya naman po, lubos ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa atin pong mga residente na nakakita po at nag-turnover ng balintong. Gayun din po sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan na nagsilbing daan na upang maayos itong maibalik sa naturalan nitong tahanan. Patuloy po ang paalala ng ating local authorities, ng LGU po, ng Rojas, na alagaan po itong mga buhay ilang na nagsisilbing indikasyon ng atin pong mayamang kalikasan. Maaari nyo rin pong bisitahin itong Facebook page ng Mendro ng Rojas, Palawan, para po makita din itong mga larawan na ngayon din po naka-flash ating Facebook at YouTube live streaming. Ito pong mga cute na larawan itong pangolin ay pagpapakita po no, kung gaano po kayaman ito bahaging ito ng Palawan at kung gaano po no, binibigyang proteksyon ng kanila pong mga lokal na ordinansa yung yaman po ng ating kapaligiran. Ang oras po natin, 3:47 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
2: Okay class, recess, break time.
3: Yay! Tignan mo tong baon ko.
4: Anong baon mo? Pahingi naman.
2: Oops, magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
5: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
6: Teacher?
2: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
6: Naku, nakakatakot naman po.
4: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
7: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
9: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. i-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Set your mind to think green.
17: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
16: Green Mindset.
0: Sampung minuto na lamang po bago mag-alas 4 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin nandito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos sa ating edisyon ngayong hapon, syempre may pabaon din po kaming good news para sa inyo mula po sa ating DENR SOC Sergeant. Ito po, no? Yung isang bihirang pagkakataon na masaksihan po itong sabay na panginginain ng isang dugong at mga pawikan sa ibinahagi pong mga videos at larawan ng DENR SOC Sergeant. Makikita nga po itong nasaksihan ng mga kawani ng DENR 12 Penro Sarangani Conservation and Development Section. Gamit po ang kanilang drone ay kanila pong sinubaybayan at nakita itong sabay na panginginain po no, ng isang dugong at grupo ng mga pawikan along the seagrass beds ng Malapatan, Sarangani Province. Ngayon po sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin itong mga videos at larawan nito pong dugong at ng pawikan. Makikita nyo rin po ito sa Facebook ng DENR SOC Sergeant. Ito pong mga dugong at mga pawikan o marine turtles ay kilala na po no na mga species na talagang nakikita at naninirahan po dito sa may Sarangani Bay Protected Seascape. At ito po no yung unang pagkakataon na sabay daw pong maidokumento at makita na kumakain po itong dugong at ito pong mga pawikan na knowing na magkaiba daw po no yung diet nila. Itong mga dugong ay alam natin na nanginginain po talaga dito sa mga seagrass beds, pero yung trivia nga po no ng DENR SOC Sergeant na ito pong mga pawikan naman, bawat species po ng marine turtles ay mayroon daw pong ibang diet. Iba daw po no yung kinakain nila. Itong green sea turtles, ito po no ay alam natin na herbivores. Kumakain po ito ng damo. So ito ay talagang maaari pong makita na samay na kumain nitong dugong, habang yung olive ridley sea turtle po isang omnivorous. Yung hawksbill sea turtle naman po no ay isang sponge-eating marine turtle. At yung leatherback sea turtle naman po ay kumakain ng jellyfish. So ito pong sightings na ito ay pagpapakita kung gaano po kahalaga itong protected area na ito. Ito pong Sarangani Bay Protected Seascape. Kaya naman po yung makita po itong bihirang pagkakataon na ito ay pagpapakita na nananatili pong malusog. Maganda po yung kalusugan ng natura ng protected area. Kaya naman po ang patuloy ng pasasalamat sa atin pong local communities at patuloy pa pong paghikayat sa kanila na maging disiplinado po no at sundin yung mga pulisiya upang mapanatili po natin na ganito yung kalusugan at ganito po yung kalagayan ng atin pong marine wildlife at yung kabuuan po nitong Sarangani Bay Protected Seascape. Muli ko nais nyo pong makita itong videos at mga larawan, na sundan nyo lamang po ang Facebook page ng DENR SOC Sergeant. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Eskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga!
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong
29: Samahan ang inyong friend ni Maru at syempre simulan natin ang ating kwentuhan dito lang sa programang Eskultura.
30: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating friend ni Nasi Maru
31: dito lang sa Eskultura.
30: Tara na sa Eskultura.
31: Eskultura, Eskultura.
32: Motif ng lahat ng disenyo na meron ang Maranao ay kumbaga the primary architectural design ng mga Maranao is ukir.
29: Doon sa bukod naman po doon sa kulay na nabanggit natin kanina, sir, and sabi nyo nga ako dos meron nga po tayo tinatawag na the soul of dito sa paghahabi. Meron din po bang meaning itong mga disenyo na ginagawa ng mga Maranao sa pagdating sa paghahabi?
32: Yes po, kasi yung ukir kasi mayroon siyang mayroong kanya-kanyang designs na tinatawag. Yung iba ang isa sa yung pinaka basic na design na mayroon ng ukir is yung ferns. Kung nakikita natin yung ferns. Tapos, pag marami ng ferns, ang tinatawag doon is pakurabong. In English is growing ferns. So, mayroon din tayong tinatawag na mula sa sarimanok. Yung sarimanok designs. Actually, the designs ng sarimanok yung nasa ibang channel at saka sa schools like yung hindi ko sure kung FEU ba yun or U. Basta school na ginamit yung sarimanok design at saka yung ginamit na design ni Abdul Mari is actually a sarimanok from the Maranao culture. Tapos mayroon ding inspiration na naga. Yung naga is dragon. But I think due to Islamic faith, mostly ang ukir motif na ngayon na ginagamit sa landap ay more on floral at saka geometric patterns. Mayroon din star, yung binitoon, mayroon din circle. And all of it naman, it's symbolizing the culture and the identity of being a Maranao.
29: Yes, and nakikita nga po natin na dito po sa inyong mga litrato and videos na napaka nakakamangha po yung mga disenyo na inyo pong ginagawa. And kasabay po nun, syempre yung pagbe-blend po ninyo ng mga kulay na kitang-kita po na namin na napaka kintab sa mata. Sobrang nakakaantig po makita. And sir, dito po sa mga kulay na nababanggit natin at nakikita po namin dito sa inyong mga gawa, paano niyo po na-achieve itong mga kulay na ito? Saan niyo po kinukuha yung mga natural dyes or may ginagamit po ba kayo natural dyes sa ngayon?
32: Nung unang panahon, ay base sa ating nabanggit mga na cultural mapping, gumagamit ang mga hobby ng yun nga yung sa yung hibla niya yung yung thread niya is susud, may cotton, may abaka, at kalaunan ay dahil yung naging silk na because of the kalakalan dito sa Southeast Asia. Then, para naman sa mga kulay, gumagamit sila ng mga natural dyes. Noong unang panahon nito, natural dyes mula sa turmeric para sa color yellow, may, at saka may mga sa iba't ibang dahon, ugat at balat ng puno, lupa.

0: local government unit of Tugaya sa patuloy na pagsuporta dito sa cultural heritage, ang provincial government of Lanao del Sur, ang DTI, ang DOST, at ang NCCA po. Nakalimutan kong banggitin yung LICHA po in partnership with the NCCA. Mm-hmm. So, yun nga, maraming salamat sa lahat ng ating mga, lahat ng ahensya ng gobyerno na patuloy pa rin yung pagtulong nila para hindi ito mawala, itong magandang traditional crops ng Lanao del Sur.
1: Mm-hmm. Base po sa mga nabahagi niyo, sir, nako, isang malaking hamon po talaga yan sa mga nakakapanayan po natin ng mga weavers. Yung hanggat maaari kasi gusto po natin i-promote itong, of course, yung mga lokal na gawa ng ating mga artisan. And lagi nga po nating sinasabi, support local. Pero lagi rin pong hinaing ng mga customer ngayon, of course, napakamahal. Pero kung iisipin kasi yung quality naman, kung makikita po natin na gawa ng ating mga local artisan, eh hindi makakaila na kayang-kaya makipagsabayan sa iba't ibang klaseng gawa internationally. And of course, nabanggit nyo nga po na sana nga po ay hindi na ito kopyahin and madali na lamang i-print kasi totoo po yun sa modernong panahon ngayon, sir. Madali na lang makapag-order online tapos di natin alam na kung ito ba ay original o di kaya naman fake. And tulad nga po ng nabanggit nyo, eh talagang malaking hamon po sa ating mga local communities itong mga hanggang ngayon ay gumagawa pa din or kumukopya ng mga design. Nako, sir, maraming salamat po sa pagbabahagi po ng inyong makulay na kultura dito sa Tugaya. Ano na lamang po ang inyong mensahe? Of course, maaari nyo rin po nga ma-promote ang inyong social media accounts. And kung sakali po na may mga gusto pong magpagawa sa inyo, ano po ang inyong mga contact numbers? Go ahead po.
0: Yes po. Pwede po nyong i-search sa inyong Facebook ang Tugaya, Heart of Maranao na nakikita natin sa screen. At saka meron din po tayong blogging site. Pwede natin i-search sa Google para makita natin yung iba't ibang produkto at kultura, produkto ng Tugaya Lanao del Sur. Mayroon din po tayong isang page, yung Maranao Weaving and Embroidery. Pwede din po tayo dun mag-message kung gusto natin mag-order, makabili ng ganitong landap mula sa Lanao del Sur. And also, para po sa pamimili, itong produkto na meron itong mga master artisans natin ay itong mga produkto nila ay bahagi ito ng ating kasaysayan at identity. So kapag bumili tayo ng produkto nila, para tayong bigyan natin ng halaga kasama ito sa ating kasaysayan. Yun po, maraming salamat din po, Ma'am Mary Rose, for inviting me to be your guest here in Eskultura. Kasi malaki rin tulong itong ganito. Itong yung promotion ng ating produkto through digital promotion and sa online marketing, nakakatulong talaga ang itong social media platform kasi mas marami ang nakakakilala sa weaving dahil dito sa platforms na ito. Kasabay nito yung promotion and awareness natin dito sa mga produktong ito.
1: And sana po panalangin natin na mas marami pa pong mga kababayan natin, lalong-lalo no, na makasuporta, makapagbigay po ng suporta dito sa ating mga local weavers, mga local artisan, kahit ano pa man yan, hindi man weavers, iba't ibang klaseng kultura na ibinabahagi po ng ating mga probinsya dito sa ating bansa. Muli, sir, nako, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. Mag-iingat po kayo, sir, and mabuhay po kayo.
0: Mabuhay din po. Thank you so much again. Bye-bye po.
1: Atin pong nakapanayam si Sir Walid Pangkoga, Cultural Heritage Advocate, former Municipal Tourism Officer ng Tugaya, at writer and administrator ng Tugaya Heart of Maranao. Kasama niyo pa rin

0: ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At tayo magbabalik matapos lamang ang ilang mga paalala.
1: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru. Dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong. Mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
3: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
5: World class na tanawin. Explore na natin.
6: Love the Philippines.
5: Likhang sining na proudly Pinoy.
6: Influx na yan!
5: Radyo Magazine
7: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
13: Huwag!
14: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Serbisyong kailangan.
16: Serbisyong kailangan.
15: Direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.

0: letters and souvenirs.
1: Meron po tayong bagyo ngayon, no? Itong si Super Typhoon Inday. Base po sa ulat ng PAGASA, ito pong si Super Typhoon Inday nananatiling napakalakas at sa katunayan nakataas ang signal number 1 sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. Nananatili nga pong nakakategoryang super typhoon itong si Inday habang kumikilos pakanluran sa karagatang silangan ng Hilagang Luzon. Sa pinakahuling bulletin ng PAGASA, ngayong alas 5 ng hapon, namataan ang sentro ng bagyo na may layong 1,070 kilometro silangan-hilagang-silangan ng southeastern Luzon. Taglay niya ng pinakamalakas na hangin na 195 kilometers per hour at yung pagbugsong aabot sa 250 o 240 kilometers per hour. Habang ito'y kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Signal number 1 po sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Isabela, Ilocos Norte at ilang bahagi ng Aurora, Catanduanes, Quirino, Ifugao, Mountain Province at Abra. Ayon sa PAGASA, posible pang itaas ang pinakamataas na babala sa signal number 2 o 3 habang papalapit ang bagyo sa hilagang bahagi ng ating bansa. 157.57 meters noong July 2010. Igit 90% ng pangangailan sa tubig ng Metro Manila galing sa Angat Dam. Bagamat wala pang pinatutupad na water interruption ng mga concessionaire, sinabi nilang nakatutulong ang iba pang pinagkukunan ng tubig gaya ng Wawa Dam at Laguna Lake upang mapanatili ang supply. Umasa naman ang PAGASA na magsisimulang makabawi ang water level pagsapit ng ikalawa o ikatlong linggo ng Hulyo kasabay ng inaasahang mas madalas na pagulan dulot ng habagat. Patuloy pa rin pinapaalalahanan ng publiko na magtipid sa paggamit ng tubig dahil nananatili pa rin ang epekto ng El Nino sa ilang bahagi pa ng ating bansa. Na pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong paglulunsad ng nationwide school-based feeding program at milk feeding activity diyan sa Pulilan sa Bulacan. Layon ng naturang programa na mabigyan ng masustansyang pagkain ng mga mag-aaral sa mga unang baitang ng elementarya. At ayon sa Pangulo, mas makabubuting maging malawakan ang feeding program upang mas maraming batang Pilipino ang makinabang at maiwasan ang malnutrisyon at stunting. Binigyan din niya na ang sapat na nutrisyon ay mahalagang pundasyon ng maayos na kalusugan at pagkatuto ng mga bata. Kasabay nito, sinabi rin ng Pangulo na patuloy na pinag-aaralan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ang posibilidad ng panibagong wage adjustment sa iba't ibang rehiyon. At ayon sa Pangulong Marcos, posibleng mailabas ang resulta ng mga pag-aaral sa mga susunod na buwan. Samantala, balitang Malacanang pa rin, tinalaga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong si dating Secretary ng Department of the Interior and Local Government.

Matatandaang nagsilbi si Abalos bilang DILG Secretary mula 2022 hanggang 2024. Tumakto siya sa pagkasenador nitong 2025 midterm elections ngunit hindi pinalad na manalo. Ayon sa Malacanang, naging posible ang kanyang appointment matapos lumipas ang isang taong pagbabawal ng konstitusyon sa pagtatalaga sa mga natalong kandidato sa anumang posisyon sa pamahalaan.

0: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
2: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
1: Huwag i-click ang link.
2: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
5: Secret, baka agawin mo.
6: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
5: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
7: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
5: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
4: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
7: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
5: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Dagling kaalaman.
14: Ang epekto ng stress sa utak ay may direkta umanong kaugnayan sa mataas na posibilidad na atake sa puso. Ayon sa pananaliksik, ang taong may mas aktibong amigdala, ang parte ng utak na may kinalaman sa pagproseso ng stress, ay may mataas na panganib sa sakit sa puso at stroke. Ito ay iniuugnay sa pagtaas ng bone marrow activity at pamamaga ng arteries na siyang dahilan ng sakit sa puso at stroke. Lumabas sa pag-aaral ng stress na amigdala ay nag-uutos sa bone marrow na maglabas ng sobrang white blood cells. Kaya kapag matindi ang pagka-stress, nagdudulot ito ng overproduction ng white blood cells na naiipon sa artery wall at humaharang sa pagdaloy ng dugo. Ito ay nagdudulot ng pagbuo ng dugo at pamamaga ng arteries na nagpapataas ng panganib sa atake sa puso at stroke.
13: Dagling kaalaman.

0: No sabon.
1: Hindi heavy.
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: Dulumbahagi na po ng ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine. Meron lamang tayong 9 minutes bago ang alas 6 ng gabi. At patuloy sa ating balitaan, naragdagan ang bilang ng mga Pilipinong walang hanap buhay nitong buwan ng Mayo. Sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 2.50 million Filipinos ang wala raw trabaho. Mas mataas daw yan kumpara sa 2.41 million noong April at higit na mataas kaysa 2.03 million noong Mayo ng nakaraang taon. Dahil dyan, umakyat sa 4.8% ang unemployment rate ng ating bansa. Sa kabilang banda, sinabi ng PSA na mahigit 49.6 million Filipinos pa rin ang may trabaho. Maganda namang balita na bumaba yung underemployment rate sa 12.2%. Indikasyon na mas marami sa mga may trabaho ang nagkaroon ng mas maayos na oras ng pagtatrabaho o mas magandang pagkakakitaan. Kabilang sa mga sektor na nakapagtala ng pinakamalaking dagdag sa trabaho ang agriculture, accommodation at food services, construction, administrative services, maging ang health services.

Samantala, sa ating huling balita, maglulunsad ngayon linggo ang Department of Education ng tinatawag na active shooter drills sa mga paaralan. Yan ay bahagi ng pinaigting na seguridad kasunod ng kamakailang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. At ayon kay Education Secretary Sunny Angara, tuturuan ang mga guro, estudyante at school personnel ng tamang protocol kung sakaling magkaroon ng armed attack sa loob ng campus. Humihingi na rin ng tulong ang DepEd sa Philippine National Police dahil sa dumaraming bomb threats na natatanggap ng mga paaralan. Kasabay niyan, binigyan din ng kagawaran ang kahalagahan ng psychological first aid upang matulungan ang mga estudyante, guro at magulang na naapektuhan ng mga insidente ng karahasan.

can't forget. At kasabay po ng awiting yan tayo pansamantalang mag-goodbye. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. Thank you sa mga nakasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morisumali, Ronabel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. Thank you kay Boss Riden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyo lahat.

0: Chuff Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: programa sa loob ng isa't kalahating araw, walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ng mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo.
1: Is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Ninia Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
3: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Mga ahensya ng pamahalaan, mas pinaigting pang paghahanda para sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa malaking bahagi ng bansa. Ang update sa magiging lagay ng panahon, alamin! Cross-examination sa unang ipiririsintang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Canilong ipinagpapatuloy ngayong araw. Iba pang mga kaganapan sa ikatlong araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, tutukan! Kasabay ng pagdiriwang ng Nutrition Month, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity sa isang paaralan sa Bulacan. Dagdag sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila, mararamdaman na ayon kay Pangulong Marcos Jr. Pag-aaral para matukoy kung kailan ang panibagong salary increase sa bawat rehiyon, patuloy din. At ano-ano nga bang pelikula ang kabilang sa first batch ng official entries sa 52nd Metro Manila Film Festival?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan puspusa na ang pakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense sa mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan para sa paghanda sa epekto ng Super Typhoon Inday at Habagat.
3: Kaugnay niyan, kinansela na ng Philippine Ports Authority ang ilang biyahe ng sasakyang pandagat habang nakahanda na ang mga tulong mula sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Pinaiting na ng Office of Civil Defense ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan na maapektuhan ang Super Typhoon Inday. Kasunod ang pagpasok ito sa Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Nagsasagawa na ng preemptive evacuation sa mga maapektuhang lugar kung saan prioridad na mailikas ang mga kabilang sa vulnerable sector kagaya ng senior citizens at person with disabilities.
5: Itong pinalabas nating direktiba ayon na rin sa ay pinag-utos ng ating Pangulo. Unang-una po yung pre-disaster risk assessment and scenario building ng iba't ibang mga DRRM councils and committees. Ibig sabihin po, dapat nilang malaman dun sa kanya-kanyang lugar saan, kailan, at gaano katindi yung tatama sa kanilang hangin, ulan, pagbaha, paghuhon ng lupa.
4: Batay sa ulat ng PAGASA, hinahatak ng bagyo ang hanging habagat na magdadala rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa.
5: Sa ngayon, ayon sa PAGASA, no, well, pumasok na ito sa Philippine Area of Responsibility. Tinitingnan pa din na ang tatahakin nito ay ito nga pong extreme northern Luzon, no, and eastern Luzon ng ating bansa. No. Pero ang binabantayan kasi natin dito, hindi lang itong bagyong Inday, kundi yung hahatakin at saka hihilahin nito na hanging habagat. Kaya ibig sabihin po, hindi lang yung extreme northern Luzon ang dapat pong maghanda dahil meron pa pong mga pag-ulan na dulot ng habagat at localized thunderstorms sa Luzon, sa Visayas, at kasama na rin dyan yung Mindanao na yun nga ang mauuna actually na may mga pag-ulan.
4: Nakataas na rin ang gale warning sa Northern Luzon, kaya ipinagbabawal muna ang pagpalaot ng mga sasakyang pandagat.
6: As of this 11 a.m. no, info galing po ito sa ating Department of Science and Technology sa PAGASA po. Gale warning number 1, they issued as of 11 a.m. Northeastern seaboard of Northern and Central Luzon. Weather condition natin, maka-experience ng rainy with gusty winds. So yung wave height po natin nasa 2.8 to 4.5 meters. At ganun din po sa eastern seaboard of Visayas. So ito yung mga taas ng alo na inaasahan natin. Kaya po with this regard, hindi po natin ini-encourage or we do not allow any fishing bangka and any vessel to venture out of the sea dito sa mga areas na ito.
4: Nakatutok ang Philippine Coast Guard at mga disaster risk management offices para mailikas sa mga naninirahan sa flood-prone areas at mga nakatira malapit sa dalampasigan. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa Philippine Ports Authority para sa mga kanseladong biyahe. Batay sa no-sail policy ng PCG, kanselado ang ilang mga biyahe sa Odiongan to Batangas, ilang mga biyahe sa Pantalan sa San Ricardo at Calbayog sa Eastern Samar at Leyte, ilang mga biyahe mula sa mga Pantalan ng Calapan, Lubang at Puerto Galera sa Mindoro. Coronto El Nido vice versa at biyaheng Zamboanga patungong Sulu at Tawi-Tawi. Samantala, naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 4.7 million family food packs para sa mga lalawigan na maaapektuhan ng bagyong Inday.
7: Sa bilang po na iyan, nasa mahigit 105,000 family food packs ang nakapreposition sa mga warehouses natin in Region 1. Gayun din po, in Region 2, more than 217,000 family food packs have been prepositioned. At sa bilang po na iyan, mahigit 23,000 family food packs ang nasa warehouses natin dyan po sa probinsya ng Batanes. So nakahanda na po ang Department of Social Welfare and Development na tumulong sa ating pong mga lokal na pamahalaan na maaari nga pong maapektuhan nitong si Bagyong Inday.
4: Patuloy na nakikipag-ugnay ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para rito. Paalala naman ng PCG na manatiling nakatutok sa abiso ng mga lokal na pamahalaan. Alamin ang mga maapektuhang lugar ng bagyo at habagat at maghanda ng gamot at go bags. Vel Custodio, para sa bayan.
2: Ipinabutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong puwersang paghahanda ng pamahalaan para sa Super Typhoon Inday na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Malacanang, naka-alerto na ang mga ahensya. Nagsagawa na ang MMDA ng paglilinis ng mga drainage at nakahanda na ang lahat ng pumping stations. Nakadeploy na rin ang mga kagamitan ng DPWH sa Cagayan Valley para sa agarang pagresponde. Nihanda na ng DSWD ang family food pack sa buong bansa. Nagdeklara naman ang Health Department ng Code White at inilagay na sa alert status sa mga regional office, Health Emergency Response Team at Medical Supplies para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan. Panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa publiko, manatiling alerto, sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at patuloy na bantayan ng mga ulat ng panahon.
8: Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
2: Iba't ibang hakbang na ang ginagawa ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council at ng iba pang ahensya ng pamahalaan sa harap ng banta ng Super Typhoon Inday at ng habagat. Kinaulat ni J.M. Thompson.
9: Inaasahan ng mas malalakas na pag-ulan ngayong darating na Biyernes at Sabado ayon sa DOST Pag-asa. Matapos pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday kaninang alas 3 ng madaling araw. Agad namang nagpulong ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council o MMDRRMC para mapaghandaan ang epekto ng bagyo sa ilang lugar sa Northern Zone at Metro Manila.
10: As early as last week, kahit nung malayo pa yung bagyo, may mga paghahanda na tayo. Alex Director George, nag-meeting na sila last week ng mga technical staff, mga DRRMOs ng mga LGUs. At nagkaroon na sila ng pagpupulong regarding preparations, inventory ng assets, pre-positioning ng assets, preemptive evacuation plan.
9: Bagamat hindi direktang tatama sa kalupaan ng Pilipinas si Inday, inaasahan pa rin ang malalakas na pag-ulan at mabilis na pagbaha, lalo na sa mabababang lugar sa Metro Manila dahil sa hanging habagat. Binigyang diin ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na mahalaga ang malinis na drainage system para sa tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa mga kanal para mapabilis ang paghupa ng baha. Hinihikayat din ng MMDRRMC na simulan na ang pagpuputol ng mga sanga na nakahambang balang sa mga pampublikong lugar at pag-roll down ng mga billboards sa Metro Manila para masiguro ang kaligtasan ng mga tao. Dagdag naman ni Metro Manila Council President Francis Zamora, mahalaga rin na paandarin na ang mga pumping stations para masubukan kung maayos ba itong gumagana at para malaman kung sapat ba ang krudo na nagpapatakbo dito sa oras na ito ay kailangan ng gamitin. Tiniyak naman ng MMDA na gumagana ang lahat ng mahigit sa 70 pumping station sa loob ng Metro Manila na siyang makatutulong sa mabilis na pagbaba ng tubig baha sa ilang lugar. Pero pakiusap sa ating mga kababayan,
10: yung pagtatapon po ng basura, kasi yan po ay malaking epekto doon sa pagbara sa mga daluyan ng tubig. Marami tayong nakikitang flash floods na pag naalis naman natin yung basura, mabilis talaga humukupa yung tubig. It's just that kahit anong linis namin, minsan kahit every week, nililinis namin, pabalik-balik pa talaga yung basura. Which means, wala rin pong tigil yung pagtatapon.
9: Simula bukas ay nasa blue alert status na ang Metro Manila para mabilis na matugunan ang mga pangangailangan lalo na sa oras ng sakuna. Nakikipag-ugnayan din ang Office of Civil Defense sa DPWH para matukoy ang mga flood-prone areas at makapag-deploy ng mobile pumps na makatutulong para mabilis humupa ang baha. Patuloy naman ang paglilinis ng mga tauhan ng MMDA sa drainage system at inihahanda na rin ng MMDRRMC ang mga kagamitan at evacuation area kung sakaling kailanganin ng ilang residente na lumikas sa kanilang lugar.
11: Huwag na natin hintayin kung kailan mataas ang tubig tsaka palang tayo lilikas sapagkat delikado po yan para sa inyo at delikado po yan sa mga taong sasalba sa inyo. So mas mabuti na huwag na natin hintayin pa yung pagkakataon na kung kailan delikado na para sa lahat na mag-evacuate tsaka palang tayo lilikas. Let us already move into our evacuation centers even before the waters rise.
9: Patuloy namang nakaabang ang DOST Pag-asa sa Super Typhoon Inday. Pero sa ngayon, inaasahan na lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado o Linggo na magla-landfall sa mainland China. Inaasahan din ang posibleng suspensyon ng mga klase sa mga lungsod na apektado ng bagyo. Kaya hinihikayat ni Zamora ang publiko na tumutok at laging maging updated sa balita. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Naka-blue alert na ang mga otoridad ng Cagayan Valley Region sa harap ng banta ng Super Typhoon Inday at Habagat. Sa kabila nito, positibo ang ilang residente na magdadala ng ulan ng bagyo para sa kanilang natuyong sakahan. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
12: Isa ang Babuyan Islands at Batanes sa Region 2 sa mga lugar na posibleng makaranas ng malakas na ulan mula sa Super Typhoon Inday. Kaya naman, ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DREAM-C naka-blue alert na para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa Lambak, Cagayan. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting ng CVR-DREAM-C, pinayuan nito ang mga local DREAM office na tutukan ang mga nakatira sa mga flood at landslide prone area.
13: I advise all the local DRM office na natin to look into the tide and current in this kind of scenario. I-alert na natin yung pag-evacuate, no, preemptive evacuation doon sa mga lugar na flood prone and landslide prone area.
12: Bukod sa preemptive evacuation, nagkusa na rin ang mga residente na ilipat ang kanilang mga bangkang pangisda na nasa coastal area patungo sa mas ligtas na lugar. Pagdating naman sa pangangailangan ng mga maapektuhan ng bagyo, naka-standby na ang mahigit 200 million pesos na halaga ng relief resources gaya ng family food packs at non-food items. Pero sa kabila ng masamang epekto na dala ng Super Typhoon Inday sa ilang lugar, positibo naman sa ilang residente at magsasaka ang inaasahan nilang ulan mula sa bagyo, lalo na sa mga gadam at mga sakahang apektado ng tagtuyot.
14: Generally, yung ulan po ngayon ni incoming Inday ay beneficial sana sa ating mga farmers. Huwag lang talaga siyang sabayan ng hangin. As we all know, medyo for the past days and month, nagkakaroon tayo ng deficit in terms of number of rainfall sa ating pong mga lupang sakahan. At initially, nag-i-issue tayo ng mga drought advisory sa ating pong region. Kung sakaling matuloy yung mga paulan nitong si Bavi, magtudulot ito ng significant na reduction ng mga areas na affected by drought.
12: Bagamat makulimlim at kung minsan ay maaraw sa ilang bahagi ng Cagayan, nagpapaalala pa rin ang pamahalaan sa publiko na maghanda sa Super Typhoon Inday upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Suspendido na ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa ilang bahagi ng Catanduanes dahil sa banta ng Super Typhoon Inday. Nakahanda na rin ang mga otoridad sa posibleng pagsasagawa ng rescue and relief operations. Yan ang ulat ni Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas.
15: Hili-hilerang nakadaong sa mataas na bahagi ng baybayin sa Catanduanes ang mga bangkang ito. Maaga pa lamang kasi ay inilipat na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa mas ligtas na lugar bilang paghahanda sa posibleng pananalasa ng Super Typhoon Inday. Sa Sea Travel Advisory ng Coast Guard Station Catanduanes, suspendido na ang paglalayag ng lahat ng sasakyang pandagat sa ilang bahagi ng lalawigan na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Nagsagawa na rin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mga LGU at iba pang ahensya ng mga pagpupulong upang matiyak ang kahandaan ng lahat sa posibleng epekto ng bagyo.
16: Inaasahan ta na daiman kutana magpusog ng gusto, pero mas maray na na preparado kita, lalo na ang mga fisher folks, ang mga biyaeros, mag-ingat tabi, and i-avoid ang mga coastal areas, ang paglawod, dahil sa pagkusugan bagyo, siguradong dakol ang apektado.
15: Samantala, naka-standby na rin ang Disaster Emergency Assistance and Response Team ng Catanduanes Police Provincial Office. Pagtitiyak ng CAT-PPO, handa ang kanilang mga tauhan para sa agarang deployment sakaling mangailangan ng rescue operations, relief assistance at iba pang emergency response sa alimang bahagi ng lalawigan. Ang maagang paghahanda na yan ng provincial government ay pagtugon lamang sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhin ang kaligtasan ng publiko. Mula rito sa Catanduanes, para sa Integrated State Media, Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday hanggang sa araw ng Sabado. Base sa latest track ng bagyo, hindi man tatawid ang kabuuan ng bagyo sa Luzon area. Apat na araw itong mananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, apat na araw din magpapaulan ang enhanced habagat sa bansa. Kaya naman nakataas pa rin ang heavy rainfall advisory, lalo na sa Mindanao na Martes pang inuulan. Maging alerto po sa posibleng pagguho ng lupa at pagbaha. Ngayon hanggang bukas ng tanghali, magpapatuloy ang ulan sa Antique, Negros Occidental, Sultan Kudarat at Sarangani. Bukas ng hapon, Webes hanggang Biyernes, lalawak pa ang sakop ng mas mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Zamboanga Peninsula at Lanao Provinces. Mas lalawak pa rin at mas mabigat na pag-ulan sa Biyernes ng hapon hanggang sa Sabado, partikular sa Occidental Mindoro at sa Antique. Makararanas na ng mabigat na pag-ulan sa araw ng Biyernes at Sabado ang Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Calabarzon, Mimaropa Provinces, Negros Island, Guimaras, Zamboanga at sa Lanao Provinces. Dahil super typhoon ng bagyong Inday, malaki at malawak ang sakop nito. Nasa 1,800 kilometers ang diametro ng bagyo. Tinatayang nasa 900 kilometers ang radius nito, kaya naman aabot ng outer cloud bands ang hilagang bahagi ng Luzon habang papalapit ito. Sa ngayon, itinaas na ang wind signal number 1 sa Cagayan at Isabela, Batanes at Babuyan Islands, maging dyan sa parte ng Kalinga at hilagang parte ng Aurora, ng bahagi rin ng Mountain Province, Ifugao at Quirino. Posibleng itaas pa sa signal number 3 ang mga yan habang papalapit ang super typhoon sa Luzon bukas. Mantala, nakataas pa rin ang gale force warning. Ang kondisyon din po ng ating karagatan sa eastern seaboards at northern central Luzon at Visayas at nasa rough to very rough. Ang taas ng mga alon posibleng umabot sa 4.5 meters sa ating coastal waters. Ipinagbabawal ang paglalayag ng sea vessels, lalo na ang maliliit na sasakyang pandagat. Sa ngayon, ang Super Typhoon Inday ay nakapasok ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Kasalukuyang nasa Philippine Sea ito sa layo na 1,170 kilometers ng silangan ng Luzon at may pagbugso itong hangin umabot sa 240 kilometers malapit sa gitna. At mabilis ang galaw nito sa 20 kilometers pakanduran, papalapit ng Northern Luzon. Para naman sa lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa na wala ng signal warnings at rainfall advisories, makararanas ng maaraw na panahon na may posibilidad ng isolated rain showers o panandaliang malalakas na pag-ulan sa hapon o gabi, particular dito sa central section ng Luzon at Eastern Visayas, Northern at Central Mindanao. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon ngayon.
1: Iginit ng Malacanang na hindi batayan ang nakuhang boto ni Vice President Sara Duterte para makalusot sa alegasyong ipinupuko laban sa kanya. Yan ang ulat ni Clizel Pardilia.
2: Ang usapan po dito ay accountability, transparency, at of course, sasabihin natin dapat, kung liable ka, managot ka.
3: Hindi lisensya ang nakalap na boto ni Vice President Sara Duterte para makaiwas sa paglilitis sa mga ibinabatong alegasyon sa kanya. Iginit yan ang Malacanang kasunod ang pahayag ng defense team ni VP Duterte sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ang pagpapatalsik umano sa bise, tila pagbabaliwala sa 32 milyong Pilipinong lumuklok kay Duterte.
2: Kung yan ang susundin natin na reason o argumento, ibig mong sabihin kahit na 100% ng mga Pilipino ang boboto sa isang public servant, pwede siyang gumawa ng mga impeachable offenses.
3: Kabilang sa Articles of Impeachment na isinampa kay Duterte at dinidinig ngayon ang maling paggamit ng confidential fund, hindi may paliwanag na yaman, panunuhol at bantang pagpatay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Kaya nga po, meron tayong provision sa Constitution ng impeachment. Dahil ito lamang po ang paraan na maaaring makapagpatalsik sa isang public servant na umubuso ng kapangyarihan at nagsagawa ng mga impeachable offenses. Hindi po usapan ito ng numero ng mga bumoto.
3: Sa ikalawang araw ng impeachment trial, nagtungo sa Senado si Duterte pero hindi para humarap sa paglilitis kundi para makipagpulong sa kanyang mga abogado. Inilarawan ni Duterte na bloodbath ang kanyang impeachment. Magiging madugo pero hindi siya magpapatinag o susuko. Sounds familiar yan para sa Malacanang.
2: So, meron siya naging basihan at nakita rin natin to sa social media. Mula kay William Ernest Henley ng Invictus. So, kinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi. Well, anyway, feeling niya na bloodbath ito at alam naman natin na ito ang kanyang hiniling.
3: Imbes na humarap sa media ang nais umano ng taong bayan kay VP Duterte, sabi ng Malacanang,
2: mas na naisin siguro ng taong bayan na madilig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa.
3: Kalaysal Pardilia para sa bayan.
1: Nanindigan ng House Prosecutors na hindi natinag at may sapat na kredibilidad ang unang tumayong testigo sa na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong sa ikatlong araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Inaulat ni Sheila Natividad live. Sheila.
4: Dayan, hindi natibag at hindi nabutasan. Ganyan inilarawan ng House Prosecution Panel ang naging testimonya ng kanilang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong sa ikatlong araw at unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isinagawa ng defense panel ang cross-examination kanina kay Kalilong pero ang karaniwang ginawa nito ay tungkol sa pagpapa-identify sa witness ng sariling dokumento, kabilang dito yung mga affidavit na pirmado ng testigo. Kaya kung napansin ninyo kanina, nag-object din si Attorney Amando Virgil Ligutan mula sa panig ng House Prosecution at sinabing misleading umano yung paraan ng pagtatanong ng defense team ni VP Sara. Anya, ina-assume lamang umano ng depensa ang mga anggulo o katotohanan na hindi pa naman formal na napatutunan tunayan sa pamamagitan ng nakasalang na testigo sa paglilitis. Samantala, sinika pa rin makasagot ni Kalilong doon sa cross-examination at pinatunayan din yung kanyang kredibilidad sa isinagawang investigasyon ng online press conference noong 2024 ni VP Duterte kung saan niya binantaan umano ang buhay ng Pangulo at ng ilang miyembro ng pamilya nito. Kaugnay pa rin yan ng Article 4 ng Articles of Impeachment hinggil sa grave threats. Sabi nga ni House Prosecution Impeachment Advisor at Trial Spokesperson Robert Ace Barbers, may mga sunod pang round itong paglilitis kay VP Sara at hindi anya dapat ipagsawalang bahala ang umano'y grave threats ng Vice Presidente laban sa pinakamataas na opisyal ng bansa.
5: These are crimes that seriously has to be seriously punished. No? Kaya mas lalo na kung ito ay binigkas o binitawan ng isang mataas na opisyal ng ating gobyerno. Walang lisensya ang sino man sa ating gobyerno, ikaw man ang pinakamataas na hinalal ng taong bayan ay walang lisensya para gawin na ito.
4: Dayan, kaunting recap lamang din matapos yung naging pagdinig Saturday ng impeachment trial. Humiling na yung House Prosecution ng subpoena para doon sa kanilang mga susunod na testigo next week sa pagpapatuloy nitong trial. Sa July 13, inaasahang maipepresenta nila si Attorney Jeremy Lotok na NBI Regional Director. Sa July 14 naman, si Attorney Zuleika Lopez ang tumatay yung Chief of Staff ng Office of the Vice President. At sa July 15 naman, inaasahan din yung pagiging testigo ni former AFP Captain Belinda Bello, Legislative Security Bureau Executive Director ng House of Representatives Office of the Sergeant at Arms. Si NBI Director Melvin Matibag naman, bagamat wala pa dun sa listahan ng kanilang witnesses for next week sa continuation ng impeachment trial, ay maghahain na lamang anila sila ng manifestation sakaling kakayanin na maipresenta si NBI Director Matibag para dito sa pagpatuloy ng paglilitis. At iyan muna ang ulat dito sa Senado. Balik muna sa inyo sa studio, Diane.
1: Maraming salamat, Sheila Natividad.
6: Sa kabila ng pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, bahagya na maumanong lumuwag ang seguridad sa paligid ng Senado ngayong araw. Sa kabila nito, patuloy pa rin ipinatutupad ang strict verification process para sa mga papasok sa bulwaga ng Senado. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Bahagyang nagluwag ang seguridad sa paligid ng Senado ngayong ikatlo at huling araw para sa linggong ito ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kapansin-pansin ang pagbabagong ito sa mga ipinatutupad na protocol habang nagpapatuloy ang naturang pagdinig bago ang nakatakdang break ngayong linggo. Ayon kay PNP Police Major Hazel Asilo, nasa 1,422 na PNP personnel ang mga idineploy sa paligid ng gusali ngayong araw upang magbantay sa sitwasyon. Kaninang tanghali ay walang namat ang mga rallyista mula sa magkabilang panig na nagbabalak magsagawa ng programa. Bagamat namataan pa rin ang mga ilan nilang taga-suporta ng bise sa naturang lugar.
8: Inalis muna sa gitna at isinantabi ang mga nakaharang na metal wire barrier sa kahabaan ng Jokno Boulevard nitong nagdaang dalawang araw. Ginawa ang hakbang na ito ngayong araw dahil wala namang namataang grupo ng rallyista sa naturang kalsada. Gayunpaman, bukas na para sa mga ilang nilang mga motorista ang nasabing kalsada, ngunit patuloy pa rin ang mahigpit na inspeksyon para sa seguridad ng lugar.
7: Ipinatutupad pa rin ang strict verification process para sa lahat ng mga individual na papasok sa mismong gusali ng Senado. Tanging ang mga nakalista lamang sa verified list ng Senado ang maaaring makapasok sa loob ng Senate building. May mga checkpoint post din na itinalaga sa magkabilang dulo ng Jokno Boulevard upang mabantayan ang mga dumaraang sasakyan. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Samantala, maaaring magtagal pa si Senadora Dante Marcoleta sa PNP General Hospital. Kailangan kasi nitong sumailalim sa rehabilitation therapy dahil sa iniintan itong problema sa gulugo. Kasabay nito ay nanindigan ng PNP na walang ibinibigay na special treatment sa Senador. Inang ulat ni Ryan Lasigas.
9: Wala pang hiling na hospital arrest sa Senadora Dante Marcoleta. Pero sa PNP General Hospital ito idinerecho matapos arestuhin noong Lunes sa Sandigan Bayan dahil sa kinakaharap nitong kasong plunder ang PNP nanindigang walang ibinibigay na special treatment sa senador. Sabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sa PNP GH si Marcoleta dahil nangangailangan ito ng atensyong medikal.
10: VIP treatment. Nakakulong na siya. Paano? Nakakulong sa ospital. O pwede naman kayo pumunta doon, makita niyo ang kulungan doon.
9: Sinabi naman ni Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rayco na bagamat naka-confine sa PNPGH, nasa ilalim pa rin ng pangangalaga ng CIDJ si Marcoleta. Ang pananatili sa ospital ni Marcoleta maaring magtagal pa. Sasailalim pa kasi ito sa rehabilitation therapy para sa kanyang degenerative disc disease o problema sa kanyang cervical spine o gulugod.
11: Kukomplain talaga siya ng nape pain at saka dizziness talaga. Dahil doon sa cervical spine na nakita niya. Kaya po ako nagpa-x-ray sa kanya ng cervical spine kasi yun po yung complaint talaga niya nung dumating siya sa amin.
9: Nakitaan din ng mild pneumonia si Marcoleta.
12: Hindi critical at clinically stable daw ang kondisyon ni Marcoleta. Pero hindi pa siya maaaring mabigyan ng medical clearance para makalabas mula dito sa PNP General Hospital. Simula daw kasi nang dalhin dito ang mambabatas noong araw ng Lunes, hindi pa nagiging stable ang kanyang blood pressure na umaabot sa 160 over 90. Na delikado daw para sa tulad ni Marcoleta na nasa 72 taong gulang na.
13: Ang 160 over 90 po is considered as hypertensive stage 2. Sa edad niya, mataas po yun. Mataas po yung 160 over 90 para po sa kanya. Kaya meron po siyang mga symptoms na chest pain, mga nape pain, mga ganun po.
9: Sabi ng PNPGH, malaking factor ang stress na nararanasan ni Marcoleta kung bakit tila dumarami ang nararamdaman nito.
13: Hypertensive po si Senator Marcoleta po talaga eh. So kung siyempre, isa na yon stress, hindi na mamawawala po yun. Kaya lang, baka po kasi dati nang ganun yung BP po ni Senator Marcoleta. Eh, kasi meron na po siyang maintenance medication po eh.
9: Samantalang pasado alas 11 kanina, nang mamataan ang may bahay ni Marcoleta na dumating sa PNPGH para dalawin ang mambabatas. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Misigas, para sa Bayan.
6: Pinagsusumiten ng Sandigan Bayan 3rd Division ang PNP-CIDG at PNP General Hospital ng ulat sa kasalukuyang kustodya, booking process at kalagayang medikal ni Senador Dante Marcoleta matapos itong maospital dahil sa kanyang iba't ibang karamdaman. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
14: Inutusan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang PNP-CIDG National Capital Region at PNP General Hospital na magsumite sa loob ng 24 na oras ng ulat sa kasalukuyang kustodiya, booking process at kalagayang medical ni Senator Rodante Marcoleta. Nilinaw ng korte na hindi pa tapos ang return of warrant kusang hindi pa muling naiharap si Marcoleta sa Sandigan Bayan. Wala pa rin commitment order habang hindi pa kumpleto ang booking process. Ayon sa Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, ang medical report ni Marcoleta na kasalukuyang nananatili sa PNP General Hospital ay bahagi ng booking process. Kung may poproseso na, inaasahang dadalhin si Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory kung saan nakakulong mga kapwa-akusado niyang sina dating Representative Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Veray. Samantala, hindi tuloy sa Hulyo at Diyos ang nakatakdasan ng arraignment ni na Marcoleta at iba pang mga akusado. Ire-resolve muna ng korte ang mga nakabimbing motion kabilang na motion to quash ni na Marcoleta, Defensor at Espiritu at motion for bail ni Veray. Wala pa rin bagong petsa para sa kanilang arraignment. Ito'y kaugnay ng kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official kaugnay ng umunay tinanggap na campaign donation ni Marcoleta. Sa hiwalay na kaso naman, may panibagong 30 araw na extension ng Sandigan Bayan 3rd Division para iresolba ang petisyon para makapagpiansa sina dating Senator Bong Revilla at mga kapwa niya akusado sa umaning 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Ayon sa korte, kinakailangan pang i-review ang draft ng resolusyon bago ito isapinal. Rod Lamusad, para sa Bayan.
6: At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ng paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity sa isang paaralan sa Bulacan. At MMDA, pinangalanan na ang first batch ng official entry sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
15: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The Impeachment Trial, Katotohanan, Pananagutan, Katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan. Dito sa inyo, PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
16: Susunod sa School Mix. Inklusibong edukasyon para sa lahat.
15: Dapat na bang isama ang learners with disabilities sa regular na klase? Let's hear it from the students of Nemesio I. Yabut Senior High School, Makati.
16: Kapag ipupot natin ang isang LWD sa regular classes, it can be a form of discrimination. Kasi sa regular classes, hindi nila ma-accommodate yung mga special needs na maibibigay ng mga SPED centers or ILRCs.
17: Lahat po ng estudyante ay may kakayahan na mag-adapt sa iba't ibang lugar, lalo na po kung interesado sila mag-aral.
15: Sa bawat issue at usapin, dapat may pakialam ka. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang tamang nutrisyon ay mahalagang pundasyon sa pagkatuto ng mga kabataan. Kasunod ito ng paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity na pinangunahan mismo ng Pangulo. Inang ulat ni Kenneth Pasyente.
1: Hindi maiwasang maging emosyonal ni Edjeline ng aming makausap. Ang kanya kasing anak na nasa grade 3, kulang sa timbang. Kapus-anya kasi sila dahil hindi sapat ang kita ng kanyang mister sa pa-extra-extra.
2: Mga anak mo sila, tapos hindi umaibigay yung mga gusto nila, lalo-lalo yung mga sa school, mga pangangailangan nila. Siyempre, sir, mahirap din siya talaga. Kumbaga, wala kayong choice kasi, kasi hindi nyo sila mapag-aral. Parang gano'n na lang, parang pagkakasyahin nyo na lang yung budget nyo sa araw-araw.
1: Yan ang tutugunan ng pamahalaan. Kanina, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng school-based feeding program at milk feeding activity para sa school year

0: na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sino hindi kasama sa feeding program. At ginawa po natin sa ito, kagaya ng sabi ni Sexani,
1: binigyang diin ng Pangulo na dapat tutukan ang nutrisyon ng mga mag-aaral dahil ito ang kanilang pundasyon sa pagkatuto. Paraan din anya ito para maiwasan ang kanilang pagkakasakit, pati na ang pagkabansot o stunting na ayon sa Pangulo ay isa sa mga hamong tinutugunan ng pamahalaan.
0: Ito ay napakalaking bagay para sa akin, para dahil alam naman natin na kuminsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain.
1: Kaya tila nabunutan ng tinik si Edgeline pati na ang iba pang magulang dahil sa hakbang na ito ng pamahalaan.
2: Sobrang malaking tulong siya, sir, kasi pag hindi ko sila, halimbawa, sa isang araw, ginawa po sa araw-araw ganun eh, hindi ko ma-sustento yung kailangan nila. Dito, may bibigay ng eskwelahan para sa kanila.
3: Dahil hindi naman po namin lahat na i-provide na bilang magulang, na i-provide yung lahat ng gusto niyang kainin. Kaya malaking pasalamat po namin, sir, na nasali po yung isa kong anak.
4: Hirap din po kasi kami. Isan, dalawang beses lang kami kumisa. Pinapakain ko pa sa gabi, laki me. Wala kami sapat na pambili ng ulam.
5: Opo,
4: malaking tulong po. Kaya sa tanghali po, nakakalibre na po silang kumain.
1: Bukod sa nutrisyon ng mga mag-aaral, sinabi ng presidente na tulong din ito para sa local farmers.
0: Isa pang naging tulong na nangyari dahil dito sa programang ito ay yung mga local na supplier. Yun po ang inuuna namin. Hindi kami bumibili sa mga lalaking grocery. Hanggat maaari, lahat ng ibinibigay ng pamahalaan, hindi lamang dito sa feeding program, pati sa DSWD, lahat po ng ahensya ng gobyerno, inuuna po bilhin ang mga local na produkto.
1: Kanina nilagdaan din ang Joint Administrative Order sa pagitan ng DepEd at DA. Layunin nito na formal na itakda ang mga balangkas para sa supply mapping, quality assurance at local milk procurement, katuwang ang National Dairy Authority at Philippine Carabao Center.
6: Hopefully, kasi siyempre alam niyo naman year to year ang budgeting natin. So kami aapela muli sa ating opisyales at siyempre sa legislatura na pondohan ito, napakagandang programa.
7: Pondo namin, magagamit namin sa pagbili ng gatas na ibibigay sa DepEd na for school feeding. So definitely, direct purchase to sa mga farmer co-ops natin at the right price na maging profitable sila.
1: Kenneth, pasyente para sa bayan.
8: Itinagpatuloy ang cross-examination sa isa sa mga testigo para sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang recap sa mga naging kaganapan sa impeachment court ngayong araw sa ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard?
9: Ngayon, sumailalim sa cross-examination ng defense panel ni Vice President Sara Duterte si NBI Senior Agent John Mark Lilong. Dito, inusisa ang kanyang background para masabing may sapat siyang kaalaman pagdating sa pag-imbestiga. Sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinagawa ng defense panel ang cross-examination kay NBI Senior Agent John Mark Lilong. Pinaunahan ito ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Sa cross-examination, inusisa ang training ni Kalilong para masabing may sapat siyang kakayahan pagdating sa digital forensic. Inihirap din ng depensa ang mga corporate document at website ng MaxCorp kung saan nakatanggap ng training si Kalilong. Ipiniwanag din ni Kalilong na nagsagawa ang NBI ng investigasyon moto proprio kahit walang formal na reklamong isinampa. Inamin din ng testigo na hindi dumalo sa investigasyon sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Robualdez. Iginit naman ng depensa na walang nakalakip na media affidavit sa revised affidavit of investigation ng NBI.

0: na rin sa paginigang video ni Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Duterte, na umaalma sa planong ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Hinimay rin ng depensa ang transcript na ginawa ni Canilong mula sa online press conference ni Vice President Duterte noong November 23, 2024. Sa pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo, ipiniliwanag ni Canilong na mayroon siyang experience pagdating sa social media at analytics. Iginit din ni Canilong na hindi AI-generated ang video, naglalaman ng umano'y pagbabanta ni Vice President Duterte. Ayon po sa kanya, ang naturang online press conference ay sinagawa ng Office of the Vice President at mayroong 40 participants, kabilang ang mga miyembro ng mainstream media. Sa pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan, inisa-isa ni Canilong ang ganyang mga pagsanay, kabilang ang Certified Computer Hacking Forensic Investigator, Computer Forensics, Mobile Forensic, Photo and Video Authentication, Cybercrime Investigation, at 400 hours ng cybersecurity training at pagsanay sa ilalim ng NBA Academy. Nahagi rin ni Canilong na nakatanggap siya ng mga pagsanay mula sa France at mula rin sa Interpol. Tinanong naman ni Senator Judge Rizzo Diveros ang depensa kung ano ang kaugnayan ng video ni Lopez sa kaso. Ayon sa depensa, ang maumunoy pagbabanta o incitement ni Vice President Duterte ay nagmula sa mga pangyayaring kaugnay sa detention ni Lopez. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kung saan nasa mandato nga ba ng NBI ang pagsampa ng kaso laban sa mga gumagawa ng pagbabanta sa Pangulo at sa iba pang matataas opisyal ng pamahalaan kahit personal o wala ang personal na reklamo mula sa mga ito. Tugon ni Canilong, automatikaw nilang iniimbestigahan ang ganito mga kaso. Iginit naman ng kampo ni Vice President Duterte na walang katibayan na may kinontak siya o nag-utos sa isang assassin. Diyan inaasahan o natasan ng impeachment court ang prosecution at defense panel na magsumite ng kanilang memoranda kaugnay sa issue ng DIR box. Nakatakta kasing isagawa ang oral arguments pagdating dito sa darating na Miyerkules. Sa ngayon, Diyan, dito wala na yung prosecution and defense panel. Ito kasi yung huling araw ng impeachment trial bago ito mag-resume next week. Which is on Monday. Diyan?
1: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, may naging direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa patuloy na pagtatanggol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
2: Isa ang external defense ng Pilipinas sa naging sentro ng command conference kahapon ng Armed Forces of the Philippines na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilin ng Commander-in-Chief, ipagpatuloy ang ginagawang pagpapatrolya sa West Philippine Sea at iba pang aktibidad para igiit ang karapatan ng bansa sa kabila ng pagdiriwang sa 10th taon ng arbitral victory ng Pilipinas, batid ng Department of National Defense na may limitasyon ang legal processes. Kaya't patuloy pa rin pinalalakas ang depensa ng bansa sa gitna ng iba't ibang harassment na ginagawa ng China.
3: Not only the Philippines, several other countries, whether they have territorial contests or not, are actively strengthening their internal defense capabilities because of the fear of the unknown.
2: Ipinakita naman sa Pangulo ang plano para sa binubuong Space Force sa ilalim ng AFP at target maitatag sa 2028. Una itong natalakay sa 2025 Year-End Command Conference na mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nagsabing mahalagang magkaroon ng military satellites.
4: As early as now, ginagawa na natin yung unit. Anyway, meron naman na tayong mga services that we are tapping in order for us to be able to take advantage of space technology. Dalawang napaka-importanteng gamit ng space. Number one is ISR, yung eye in the sky, para makita natin yung nakikita natin yung nangyayari sa lupa at sa ating karagatan. And second is to connect all our systems.
2: Samantala, hindi umano dapat China ang magdikta sa pagkakaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dati nang isinaad sa 2016 Arbitral Award na isa itong traditional fishing ground. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard na questionable ang sinsalidad ng China dahil biktima sa kanilang paninindak ang mga Pilipinong mangingisda.
5: I've been suggesting we should go to the tribunal again and tell the tribunal na there can be no sustainable fishing if China will just decide to get all the fish by themselves. No, we cannot go there anymore even now to fish.
6: Do we actually believe na mayroong sincerity pa ang Chinese government pagdating sa mga offer na ganito? Sila ang nagpapahirap sa mga Philippine Coast Guard and BFAR vessel every time we escort our Filipino fishermen.
2: Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Nananatiling matatag ang labor market ng bansa sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng ating ekonomiya. Base naman sa huling labor force survey ng PSA, nanatiling mataas ang employment rate sa bansa. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
7: Nananatiling mataas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho ayon sa pinakahuling labor force survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority ngayong araw. Mahigit 49.6 million na mga Pilipino ang may trabaho noong May 2026, nakatumbas ng 95.2% employment rate ng labor force. Samantala, bumaba naman sa 12.2% ang underemployment rate. Ibig sabihin, mas kumaunti ang mga empleyadong naghahanap pa ng karagdagang oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan para matugunan ang kanilang pangangailangan. Bahagya namang tumaas sa 4.8% ang unemployment rate. Sabi ni National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, isa sa mga sektor na may malaking pagbaba ng bilang ng mga employed persons ay mula sa agriculture and forestry, partikular sa pagtatanim ng palay at mais.
8: Ang nakikita namin, basically, ano ito, siguro impact ito ng weather condition nitong May 2026. Alam naman natin na may El Nino tayo, no, papasok. And this is also one possibility.
7: Samantala, ayon sa Department of Labor and Employment, ipinapakita ng pinakabagong labor force survey na nananatiling matatag ang labor market sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Binigyang diin din ni Labor Secretary Francis Tolentino na ang layunin ngayon ng pamahalaan ay hindi lang makalikha ng mas maraming trabaho, kundi ng mas dekalidad na hanap buhay na may disenteng kita, magpapalakas sa kakayahan ng mga manggagawang Pilipino at maghahanda sa kanila sa mga trabaho ng hinaharap. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
1: Mararamdaman na ang dagdag sahod ng mga magagawa sa Metro Manila ay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod dito ng opisyal na pagpapatupad ng 85 pisong wage hike sa National Capital Region. Sa utos ng Pangulo, patuloy na rin ang ginagawang pag-aaral ng Regional Tripartite Wage Board para magpatupad din ang salary increase sa iba't ibang rehiyon bago matapos ang taon. Ito na ang pinakamaraming pagtaas ng sahod sa nakalipas na 4 na taon. Simula 2023, umaabot sa 7% ang average increase per wage order. At sa 85 pesos na increase, umabot na sa 210 pesos ang kabuuang naaprubahang salary increase para sa mga manggagawa. Para kay Pangulo Marcos Jr., prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga manggagawa. Ibinahagi ng aktres at dating TV host na si Bettina Carlos ang kanyang unique pregnancy journey na tinawag din niyang miracle. Samantala, itinakda ng MMDA na hindi lalagpas sa 299 pesos ang presyo ng tickets para sa mas abot kayang panonood ng mga pelikulang ipapalabas sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Narito ang ulat.
9: Iniyak ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na hindi lang lalagpas ng 299 pesos ang presyo ng ticket para sa mga pelikulang ipapalabas ngayong Disyembre na bahagi ng 52nd Metro Manila Film Festival. Kasunod dito ng announcement sa unang 4 na official entries ngayong taon. Kasama dito ang mga pelikula ni Naagang Bulak na Second Miracle in Cell No. 7, Amir ni Dennis Trillo, Haunted Carnival nina John Arcilia at Julia Barreto, at ang collaboration movie nina Vice Ganda at Vic Soto na The Greatest Showdown.
10: Nagkasundo po kami ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines na ililimit po yung presyo ng sine not more than 299 pesos per ticket. Pwede pa pong bumaba sa 299 depende po sa location. Pero all over the country, hindi po dapat lalagpas ng 299 pesos ang bawat ticket for the entire duration ng festival.
9: Ayon kay MMFF Head of Selection Committee na si Boots Anson Rua, nakabasa sa creativity, commercial value, global appeal at Filipino values sa kanilang pagpili ng unang apat na pelikula. Inaasahan namang makukumpleto ang walong MMFF official entries sa mga susunod na buwan. Samantala, inanunsyo rin ni Direk Joey Reyes ang pagbabalik ng student short film na ipapalabas din kasabay ng mga pelikula ngayong darating na Pasko.
10: Kung saan tayo po ay magpapakontest sa mga estudyante na gagawa ng 5-minute movie. At ang mga mapipili po dyan ay ipalalabas kasama ng mga entries ng 2026 Metro Manila Film Festival.
9: Dumalo naman sa kick-off ng MMFF ang mga punong lungsod ng San Juan City na si Mayor Francis Zamora at Mandaluyong City Mayor Menchie Abalos at Bacolod City Mayor Greg Gastaya, kung saan ang kanilang lungsod ang magiging host ng 52nd MMFF ngayong taon.
11: I am so excited. Alam nyo, pag nakikita ko nga yung mga ibang city na co-host, sabi ko pa lang kaya makakapag-host ang San Juan. At ito nga po, mangyayari na this December. So we promise really to give our full support to the Metro Manila Film Festival. At ako naman namin may tutulong bilang mga host, yan ang ating gagawin sapagkat gusto po natin lalo pang tangkilikin ng ating mga kababayan ang industriya ng pelikulang Pilipino.
9: Ngayon pa lang, excited ng ating mga kababayan at talaga namang kaabang-abang ang mga pelikula ngayong Disyembre na magsisimula ng araw ng Pasko at magtatagal hanggang unang linggo ng Enero. Higit pa sa double blessing ang ibinigay sa actress at former TV host na si Bettina Carlos. Ibinahagi nito sa kanyang social media na hindi sabay na conceive ang kanyang newborn twins. Unang nabuwang isang baby sa kanyang sinapupunan at makalipas ng ilang araw ay saka naman nasundan ng pangalawa. Ito ang superfetation, isang very rare pregnancy phenomenon para sa mga expecting moms. Sa kabila ng unique pregnancy journey na ito, ligtas at healthy naman na ipanganak ang kanyang twins. At para sa Akles, isa itong tunay na miracle na habang buhay niyang ipagpapasalamat. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Impormasyon. GIS.
6: Araw ay nagbibigay buhay sa mga pananim, ngayon ay nagbibigay buhay na rin ito sa irigasyon. Isang makabagong solusyon para sa masaganang ani at mas maunlad na kinabukasan ng mga magsasaka. Kabilang sa adhikaing isinusulong na Climate Smart Irrigators Association Farming System ng National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Engineer Eduardo Eddie Jiguilien, buong pagmamalaking ipinapakilala sa publiko ang isang proyektong pangarap na naisakatuparan para sa mga magsasaka sa bayan ng Pamplona, Cagayan. Ito ang kauna-unahang hybrid irrigation facility na itinataan ng NIA Region 2. Bagamat matagal nang nagsisilbi ang pumping facility ng Pamplona Pump Irrigation System sa ilalim ng pangangasiwa ng NIA East Apayao Abulug Irrigation System, ang pagdaragdag ng solar-powered pumps ngayong taong 2026 ay isang mahalagang hakbang upang mapahusay pa ang serbisyo ng patubig, mapalawak ang saklaw ng mapapatubigan, at matiyak ang mas maaasahang irigasyon para sa mga magsasaka. Matatagpuan sa Barangay Gatto, Pamplona, Cagayan ang proyektong ito na nagsisilbi sa 5 barangay at sumasaklaw sa humigit kumulang 573 hektaryang sakahan. Makikinabang dito ang dalawang Irrigators Association na may kabuuang 307 na magsasaka na siyang pangunahing katuwang ng NIA sa pagpapaunlad ng agrikultura sa lugar.
7: I'm Daily Jared De La Cruz from East Apayao Abulug Irrigation System. Itong project po nito is dati kasi is diesel pump. Pero ito kasi kailangan ng pahinga. Pinapatay ito ng gabi. Tapos ngayon, ang nagiging solution ng National Irrigation Administration, itong solar para magamit dun sa araw. Tapos yung sa current natin, magagamit sa gabi. Yung sa field is nagsasubmerge yung water sa gabi. Tapos another travel na naman yung water papunta dun sa site. Nahihirapan naman tayong magpatubig. Ang nagiging solusyon ng National Irrigation Administration,
8: kinonvert natin sa tatlong 50 HP solar power na total panel po is 384 pieces na 700 watts
7: para mag-support ng 24 hours yung water delivery natin papunta dun sa farm.
8: Mas efficient and nakakatipid po tayo in terms dun sa expenses ng diesel compared po dati na kailangan natin ng diesel and maintenance. Dati yung area po natin dito is 360 hectares. May additional area po tayo na 100 hectares. Nagtutulungan naman yung IA in terms to sa maintenance, lalo sa clearing. Tapos yung sa operation po nito is meron tayong na-hired na empleyado in terms to sa operation. Tapos mag-training tayo in terms to sa IA po natin na tumutulong in terms to sa operation maintenance po nito.
6: Ang hybrid irrigation facility na ito ay makakapagpababa ng gastos sa operasyon. Nasisigurong tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa panahon ng mataas na pangangailangan sa irigasyon. Maaaring makatulong ang solar pump bilang karagdagang kapasidad upang mas maraming sakahan ang mapagsilbihan. Dahil sa proyektong ito, nadagdagan ng 100 hektarya ang dating napapatubigan ng Pamplona Pump Irrigation System. Mas nagiging matatag laban sa pagtaas ng presyo ng enerhiya na isusunong ang Climate Smart Agriculture na kung saan nakatutunong ang solar pump sa pagbawas ng carbon emissions habang pinapalakas ang produksyon ng agrikultura, pagpapahusay ng serbisyo sa mga magsasaka sa pamamagitan ng maaasahang tubig para sa kanilang mga taniman, lalo na sa panahon ng tag-init at sa mga lugar na nangangailangan ng mas malaking volume ng tubig.
9: Ako po si Lawrence Daguna, taga Sentro, Pamplona, Cagayan. Ako po ay presidente ng Nagtipunan Kakampi Farmers Association. Dati po ay may irrigation pump kami na na binigay ng iya office. Ngayon po is nag-request kami ng solar pump sa office ng NIA. At sa awa ng Diyos, napagbigyan po, i-request namin. At andito na po kami ngayon na tinetesting namin, umaandar na po yung solar pump natin. Ang aking mga kasamahan na farmers ay tuwang-tuwa po ng dahil sa binigay ninyong project. Makakatulong po sa aming pamumuhay itong project ito.
6: Ang napakahalagang hakbang na ito ng ahensya ay patunay ng patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at mga magsasaka tungo sa isang mas produktibo, moderno at sustenableng sektor ng agrikultura.
9: Kami po'y nagpapasalamat kay President Ferdinand Bongbong Marcos at NIA Administrator Eddie Gillian. Maraming salamat po.
6: Patubig para sa masaganang ani, mas mataas na kita at mas maunlad na kinabukasan ng mga magsasaka. Ito ang pangakong patuloy na isinusulong ng NIA para sa bawat Pilipinong magsasaka.

0: Ako po si Lea Godoy Ferrer, taga Barangay Market View, Luzerne City, Province of Quezon, at isa po akong magtatapa.
1: Para kay Lea, ang pangarap na proteksyon sa negosyo naging katotohanan. Dito sa loob ng modernong cold storage, malayo sa nakasanayang takot na matunaw ang yelo, mabulok ang isda, at masunog ang puhunan dahil sa grabe na init at pabago-bagong supply sa merkado.
0: Malaki po yung benefit namin sa pagkakaroon ng cold storage kasi po nakakapag-store kami ng mas matagal na panahon ng aming mga kalakal na hindi kami mag-aalala na masisira siya. Kung wala po kasing cold storage, hindi po kami pwedeng mag-produce ng madami. Kailangan mag-dispose po agad namin siya sa market para hindi siya masira. Malaki ang naging epekto niya ng pagkakaroon ng cold storage sa Dalhican Port. Kasi confident ako kumuha ng storage.
1: Mula sa isang maliit na tinapa business, patungo sa isang matatag na sistema ng food security. Walang lugi, may asenso.

0: kayo ang buhay at buhay na patunay na posible ang mga pananaw na paguhin ang sistema at kalakaran sa sektor ng agrikultura at pangingisda.
1: Kailangan mo kasi silang ilagay din sa pedestal eh. Kasi siyempre nagtatrabaho sila, so dapat bibigyan talaga natin sila ng pugay.
2: We hope that they will be able to multiply, no? Kasi siyempre may dapat may re-eco yun eh. We hope that they will be able to inspire several people, especially the young, para to engage in agriculture. Kasi ang alam natin ngayon, nawawalan na yung mga young in agriculture. So this one give meaning that you have to dedicate yourself for food security.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: 10 minuto na kapitbahay, makalipas po naman ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Huwebes ngayon, ikasyam sa panahon naman ng Hulyo pa rin. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Si Mamang Chuper, paikalabit lang ho. Iwas aksidente, iwas ako na ho tayo. May sabay ho tayong napapainggan sa natunang impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaging sa social media platforms, B Television, 4.3 na Capital, FM. Po naman sa DWCSM, Pidig, Ilocos Norte. WCJM po naman sa may parte ho ng Cagayan. Good morning kay Mayor Gina sa Pidig, Ilocos Norte ho, at and the rest of the gang, tsaka kanyang pamilya. Siyempre, ganun din kay Governor Ed Aglipay sa parte ng Cagayan. Okay, at happy listening na rin kay General Tom Blanchon, General Pase, paring General Rudy Kaisip, ayun, kay birthday boy na nag-celebrate na kanyang birthday tong weekend, Colonel Aurelio Hiterosa, yung kaisa isang inaanak ni FPJ. Kagaya ho ng dati, ako pa rin ho naman yung abang lingkod ka, Hero, Hero, Ilustre, Rombregado. Samahin niyo po kami sa loob ng isang oras. Alakay sa mga isyong may kinalaman po sa balitang agrikultural. Tanggap po ng mga report galing sa mga lalawigan, galing sa labas ng ating himpilan. Good morning muli sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating mangingisda, tagusuyan. Miyembro ng pamilya, siyempre kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano ho. At kagaya ng dati, pakiusap pa rin sa mga nasa lansangan, sa mga bumabiyahe. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada ho. At good morning na rin naman sa mga nakatutok sa atin ngayon, sa mga pamilihang bayan, sa mga palengke, yung mga guwaping, yung mga nagagandahang tindero-tindera ho natin. Abay, smile naman kayo yan. Tingiti naman para makaakit ho tayo ng suki natin. Ingat po sa mga biyahero-biyahera, ang karneng baboy, ng baka, ng manok, etc. Bla bla bla ho. Dry buya, kaya pag hindi kaya, iusap na lang, gilid-gilid muna ho tayo ho. Gilid-gilid lang, power nap. Importante ho yung 15-30 minutes na natin balikan yung ating manibela.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Masalamatan ho natin na yung bagyong si Inday, yung bagyong Bavi, kung tawagin ho yan sa kanyang international name, nagpahina po, naging isang regular na bagyo na lamang. Nananatili po sa Philippine Sea. Ano ho? Pinapalakas ho nito yung hanging habagat. O magdutuloy, magdadala ho ng tuloy-tuloy na kalat-kalat ang mga mabibigat na pag-ulan sa malaking bahagi po naman ng ating bansa. Kataas ang signal number 1 sa extreme northern Luzon, kabilang po ang Batanes at mga bahagi ng Cagayan. Nasa 10 lalawigan nga ho yung naka-apektado pa rin eh. Taas ho yung storm signal. At dito yung nasa ang tatama sa kalupaan. Ngunit nagdudulot po ng malalakas na hangin sa dulong hilaga po naman. Ang pinalakas ng monsoon o yung hanging habagat ay nagdudulot po ng katamtaman hanggang sa mabigat na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Western Visayas, Negros Island Region at Mindanao. Ipon ng Sultan Kudarat, aging dyan po naman sa may party ho ng Sarangani. Makulimlim na panahon naman, sinasabing posibilidad na maramdaman at may mga pulupulong pag-ulan, thunderstorms, nasa hapon yung malakas na tuloy-tuloy na pag-ulan, hanang habagat, wala. Biyernes daw ho yan hanggang sa araw ho ng Linggo ho. Yan ho yung mga lagay ng ating panahon. At sa party ho naman ng Cordillera, ang Car Region, Cordillera Administrative Region, saan po yung maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulob. Pagkuluguyan, baha at iba pang bahagi po ng Benguet. Ulit pa rin po ng low pressure area na pinaigding po ng hanging habagat naman. Po sa Baguio, alamig at maulap na may katamtamang pag-ulan. Ang temperatura ay maglalaro po naman sa 17 degrees Celsius hanggang sa 22. Ay, isa mga taga-Baguio, si Ate Len, si Ma'am Calma, si Ma'am Pia Goldsack, biyahe yata ng Baguio ito. Ang baba si Pelman. Okay. Po sa may party ng Atok, Benguet, mas mababa ang temperatura dahil mataas po ang elevation ho niyan. Nasaan po dyan ang makulimlim na panahon na may ambon, mahinang pag-ulan po naman sa party ng tanghali. Ang temperatura po dyan ay nasa 12 degrees Celsius hanggang 18. Mas malamig ho dyan sa Atok, Benguet. Good morning sa mga magsasaka natin dyan sa Benguet ho. At maging sa Baguio dyan sa Caridian. Good morning sa inyo rin. Pambahagi ng Car, ang Mountain Province, Ibogao, Kalinga, Apayao, Abra. Iniwang mong may maulap na bigla pa maulap. Bigla ang boost ng ulan. Antikular po yan sa hapon o sa gabi. Kaya naman, at po sa mga sinusunod na pag-ulan, mga nakalipas na araw, iingat po yung mga biyahero. Maging mga residente na nasa mga bulubundukin lugar, amano sa posibleng pagguho ng lupa o flash-flash po naman. Sahan po naman ang zero o mababang visibility ang daanan gaya po ng Halsema Highway. Kada yung daan na yan. Itong Atok yan at Marcos Highway sa Cannon Road patungong Baguio, lalo na kapag hapon po naman o sa gabi. Ayan, walang pasok. Maraming walang pasok ngayon. Sa ilang ibang antas ng klase sa ilang lokalidad sa Luzon, Visayas, nga po sa banta ng ulan at hangin mula kay Super Typhoon Inday. Sa Luzon, diyan ang Aurora, suspindido ang lahat ng antas, all levels, mapulig at primado mula Hulyo 9 hanggang sa araw ng bukas. Ang San Jose del Monte, Bulacan, suspindido po lahat ng antas, all levels, mapulig privado. Dilipat lamang sa alternative delivery mode o modular. Eh, Masantol, Pampanga, suspindido rin po sa lahat ng antas na all levels po yan, pampublico at privado. Ang Culion, Palawan, ganoon din, all levels, public and private. Sa Cavite, suspindido rin po, levels, public and private. May parte ng Visayas, ang Negros Oriental, suspindido rin po, all levels, pampublico at privadong mga sa privado. Ang Murcia, Negros Occidental, suspindido po ang lahat ng antas, publiko, privado. Lilipat muna sa modular mode of learning. Sa may Bago City, Negros Occidental, suspindido mula kindergarten hanggang senior high school. Ang Himalayan, Negros Occidental, suspindido po ang lahat ng antas. Levels, pampublico at privado rin ho naman. Sa may Patnogon, Antique, extended ang suspensyon ng face-to-face classes sa lahat ng antas. Publiko, privado, lilipat muna sila sa modular learning distance. Ayun. Baka mat nakataso ang signal number 1 sa ilang bahagi po ng car tulad ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Abra. Ang deklarasyon po ng walang pasok dyan sa Baguio City at Benguet ay nakadepende ho yan sa direktiba po ng inyong lokal na alkalde sa LGU po. Amunahan po na parlan kung walang automatikong suspensyon. Napayuhan po rin po naman ang mga magulang na maging alerto sa mga localized announcements. Yung mga papasok ng mga estudyante dito naman kung saan-saan sa Metro Manila, sama natin. Duhing ang dala ay payong, dala ay kapote, hindi ho baril, panagsak, dito mga deadly weapons, walong bitbitin sa mga paaralan, paki-double check lang mga magulang.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Kahiro, ang hindi pa rin mga kasama hanggang alas 6 ng umaga. 17 minuto na makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister, galaw-galaw ho tayo. Sige, galaw-galaw lang. Ayan, gumalaw para hindi tayo papanaw. Ayan natin ang report. Etso, Manila. Sa alalim na rin po sa blue alert status ngayong araw kasi ito po ng banta ng habagat at super bagyong si Inday ng buhay ko. Sabi natin ang detalye mula na kay J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isa sa ilalim sa blue alert status ang buong National Capital Region sa NCR. Ngayong araw bilang paghanda na rin sa hagupit ng habagat at ng super bagyong Inday. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting sa tanggapan ng MMDA kahapon, iniulat ang pag-asa na bagamat walang direktang epekto ang super bagyo, asahan pa rin ang malalakas na pag-ulan mula Biyernes hanggang Linggo. Ito dahil sa paigtingin ng super bagyo ang hanging habagat na siya magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa na maaari rin maging sanhi ng mga pagbaha Ayon kay Office of Civil Defense National Capital Region Director George Kayser, lain ito na paigtingin ng bawat LGU ang kanilang kapabilidad at kahandaan sa pagdating ng sakuna. Sa ngayon, anya, tulong-tulong ang 17 lokalidad sa Metro Manila para pagandaan ang epektong dulot ng superbagyo sa kanilang nasasakupan at nakahanda namang umalalay ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Emer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, J. Mark Tagala. Samantala, sa dating kagad si Marian Bastas, ha? Ang dala po ng Super Typhoon, Intay at Habagat, posibleng makatulong sa ilang pananim at irigasyon. Ay, ito naman yan. Sorsobra, no? Tingnan natin mga detalye mula naman kay Marian Bastas, ha?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Habang naghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday, ay sinabi ng Department of Agriculture na posibleng maging kapaki-pakinabang din sa sektor ng agrikultura ang mga pag-ulang dala ng Super Typhoon at pinalakas na habagat. Ayon kay DA spokesperson Asik Erndemesa, makatutulong ang ulan sa mga palayan na nasa early vegetative o maturing stage. Dagdag pa niya kung aabot ang ulan sa mga watershed area tulad na lang nang Angat at Magat ay maaari nitong mapataas ang level ng tubig ng mga dam na mahalaga naman pagdating sa supply ng tubig para sa irigasyon. Una namang inatasan na ng DA ang mga regional field office ito na payuhan na ang mga magsasaka sa mga lugar na maaaring daanan ng bagyo na maagang anihin ang kanilang mga palay at mais para maiwasan ang pinsala. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Marian Bastas. Totoo naman yan, ano ho. Kasi nasa vegetative at maturing stage na po yung mga palay, kailangan ho talaga rin naman ng tubig. Maging, yung ulan na yan, eh, magpapataas din po sa antaso ng tubig sa mga pangunahing dam natin, kagaya po ng Angat at Magat. Labanan po ang epekto ng El Nino. Sige lang, ulan-ulan lang, pero wag lang sobra. Ho. Lahat po ng sobra, eh masama. Ika nga kinakailangan natin in moderation lang.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tutok tayo sa ating mga headliners. Department of Agriculture, inihanda na ang mga nakalaang tulong para po naman sa mga magsasakit mangisdas at agri-stakeholders na maapekto mo ng bagyong si Inday.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Department of Agriculture, pinalalakas ang school feeding program gamit po ang lokal na gatas.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: At DA pa rin, patuloy ang pagpapalawak sa kadiwa ng Pangulo program na nakabenepisyo po naman sa kadiwa, lagpas 11 milyon na po. Wow!
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Sa mga detalye ng ating balita, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ahigit po sa 248,000 hektarya ng standing crop sa buong bansa ang pinangangambang maapektuhan ng bagyong si Inday. Yung humina naman eh, no? Si Inday. Ano ba yung Inday? Isang, dalawa yung Inday sa Senado. Inday na bagyo. Sinabi po ni DA spokesperson na si Arnold de Mesa, kabilang dito ang mahigit sa 183,000 hektarya po naman ng palayan. Halos 65,000 hektarya po naman ang taniman ho ng mais. Tamihan sa mga ito ay nasa seedling at vegetative stage na. At patuloy pong binabantayan ang kagawaran ang nasabing sitwasyon. Dagpa ni De Mesa, ang nakahanda na rin ng mga intervention ng DA para po sa mga maapektuhang magsasaka. Tama na rito ang insurance at loan packages sa mga maapektuhang magsasaka at maging sa mga agri-stakeholders.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo.
4: Idala pa rin po ng ulan ang STY, Super Typhoon. Ano? Magiging beneficial sa mga magsasaka sa ilang bahagi ng Lamba, Cagayan, ayaw po sa pag-asa. Ay, totoo naman talaga yan eh. Natin ang ulan, sobra, masama. Hindi natin ang araw, sikat ng araw, pero pag sobra, hindi rin maganda. May natin ang mga detalye mula ng mga emergency sa lugar, Radyo ng Radyo Pilipinas, Tugyagaraw.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Makakatulong sa mga magsasaka ng Lambak, Cagayan ang idudulot na ulan ng Super Typhoon Inday. Ayon kay Engineer Romy Ganal, Officer in Charge ng Northern Luzon Pagasa Services Division, hindi man direktang dadaan sa kalupaan, inaasahang magiging beneficial kahit papaano ang dalang ulan ng bagyo sa mga mamamayan sa ilang bahagi ng rehiyon sakalimang matuloy ang ibabagsak nitong ulan. Naging madalang-ani ang pag-uulan at sa katunayan pa, nasa below normal condition na ang mga kailugan ngayon sa rehiyon. Kaya naman makakatulong ang ulan ng Super Typhoon upang maibsan ang nararanasang tagtuyot. Partikular ayon kay Ganal, sa mga asang uulanin ang hilagang bahagi ng Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands at ang Batanes. Sa pagpapalakas naman nito sa southwest monsoon, aasahan din ang pag-uulan sa iba pang bahagi ng rehiyon, partikular sa Nueva Vizcaya, maging ang ifugaw sa Cordillera na makakatulong din upang madagdagan ang tubig sa Magat Reservoir. Hindi man gaanong malakas ani ang dalang ulan ng mga ito, ngunit sapat na upang makaipon ng tubig. Sa kabila nito, nagpaalala pa rin ang PAGASA na huwag magpakampante at manatiling naka-alerto mula sa posibilidad ng flash floods at pagguho ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Tugega Raw.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
4: Maraming salamat, April Radyo ng Tugega Raw. Ating sanina ko kaya Elizabeth Marcelino Radyo. Sana ninang. Long time no here, long time no look. Tagal na. Dis pa, huli kita nakita. Epekto po ng bagyong Bobby sa ibang bansa, ang Guam at Northern Mariana Islands. O yung mga islang direkta ay nagubit po ng bagyo. Nagdurito na malawak ang kawalan ng kuryente, matinding pagbaha, nagtumba ang mga puno at pagkasira ng mga kabahayan sa kalsada. Maraming Pinoy ang naninirahan din po, ang labis po namang naapektuhan din naman. Ang Sarota Island, pagdala na matinding pisalan po yung islang yan sa Northern Mariana Islands. Tapos yung rektang maglandfall, kung mata ng bagyo, may dalang hangin na abot pa naman sa 290 km per hour dyan sa China naman. Akala naman na po yung bansa para sa inasang maglandfall ng bagyo. Darating pong Sabado o Linggo matapos po dito sa atin sa China siya. Babaybayin malapit po sa Wenzhou, Shanghai. Babantay ito ng malumang pagbaha at pinsala sa malaking daungan at industriya. Sa Taiwan, nagbabala rin po ang Central Weather Administration ng Taiwan na maglalabas sila ng Sea and Land Typhoon Warnings po sa malawak na radius ng bagyo. Dadala po ng malalakas na ulan, banta ng pagbasa ilagang bahagi po ng kanilang isla. Sa Japan, ektang naapekto na kanilang katimugang mga isla, partikular ang Yayama at Ryukyu Island. Saan inaasahang napakasamang panahon, malalaking alon, malakas na hangin, habang dumadaan po naman ang bagyo sa South Korea naman. Agamat hindi ito inaasahang magkakaroon po ng direct hit, malawak na sakop ng bagyo magdadala pa rin ng malakas na ulan, masungit ang panahon sa Jeju Island, kanilang katimugang baybayin po naman.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Kapananim na pala ay tiniyak po naman na kaunti ang masisira kung maranasan ang epekto ng bagyong si Inday. Ako naman, si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, lawag sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tinitiyak ng mga residente ng pagudpo ni Ilocos Norte na hindi gaanong maapektuhan ang mga pananim na palay kung sakaling matatamasa ang hagupit o malakas na ulan dulot ng super typhoon na Inday. Ito ang sinabi ni Barangay Kagawad Ronald Tapia ng Barangay Pasaling ng Naturang Bayan sa panayam ng Radyo Pilipinas Lawag sa kabila na unang itinaas ng PAGASA ang signal number 1 sa Ilocos Norte. Kumpiyansa si Tapia na hindi magiging malala ang pinsala sa agrikultura dahil kaunti lang ang nagtanim at maliliit pa ang mga itinanim sa second cropping sa naturang bayan. Samantala, pinayuhan na ng barangay ang mga mangingisda na huwag nang pumalaot dahil sa banta ng storm surge sa mga susunod na araw. Unang naglapas ang Philippine Coast Guard ng abiso na huwag nang lumayag ang mga maliliit na bangka matapos itinaas sa signal number 1 ang Ilocos Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Lawag. Kumigit ko bulang naman sa 4.5 milyong mga mag-aaral sa buong bansa makikinabang at pinalawak na school-based feed program ng Department of Agriculture. Inulusan po ang programa sa Punilan, Bulacan. At pangunguna po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama sina Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel at Education Secretary Sonny Angara ay 3 bilyong piso. Inilang ponte po naman ang pambalaan para bumili ng gatas mula sa mga local dairy farmers, cooperative at processors. Kaling po ng Sagip Sakalo. Ayon kay Secretary Chiu Laurel, good morning, Seng. Ayon din po ng programa na mapabuti ang nutrisyon ng mga bata habang madarugdagan po naman ang kita ng mga magsasaka at magpapalakas po naman sa lokal ay industriya po ng gatas. Asa din ang DA na makatutulong ang programa sa pagbuo ng mas malusog na kabataan, mas matatag na kabuhayan para sa mga dairy farmers sa bansa. Samantala, 16 na gatas ang kalabaw. Pinagkaloob ng DIPCC naman sa mga magsaka sa Quiapo, Nueva Ecija. Detalyo ng balitang yan, nakatutok si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagkaloob ang Department of Agriculture, Philippine Carbo Center sa Central Luzon State University ng Kabuang 16 na gatas ang kalabaw kabilang isang guya sa samahan ng magsasaka sa Kalankwasan Irrigator Association Corporation. Isinagawa ang formal na turnover sa bayan ng Quiapo sa ilalim ng Carabao Herd Build-up Project na ahensya. Layunin ng inisyatibong ito na suportahan ang mga organisadong grupo na magsasaka sa pamamagitan kasalukuyan ng pagbibigay ng dekalidad ng mga hayop upang mapataas ang produksyon ng gatas at mapabuti ang kanilang lokal na kabuhayan. Sa ilalim ng kasunduan ng programa, ang mga magsasakang benepisyaryo ang may direktang responsibilidad na magpalaki at mag-alaga sa mga pinagkaloob na kalabaw upang makatulong sa paglago ng lokal na industriya ng paggatas. Inaasahan na ang hapag na ito ay magiging pundasyon para sa isang sustainable upang matagalang negosyong pangkabuhayan na mag-angat sa antasang pamumuhay ng mga komunidad ang magsasaka sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayub, Pangasinan. Good morning sa Gutierrez family dyan, sa Abalos family. Ganun din ka sa Prudente at kay Manang Susi. Ay, Manang Susi, kay Manang Bano. Si Prudente boy. Kamusta ka niyan? Good morning na kay Menard. Okay. Mga produkto ng Sustainable Livelihood Beneficiaries, itinambok naman ng DSWD Mimaropa sa NutriFair 2026. Detalye po dyan si Mara Grasula ng Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ng DSWD Field Office Mimaropa ang iba't ibang produkto ng mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP sa isinagawang NutriFair 2026 sa Buwak, Marinduque. Ayon sa pabatid ng DSWD Mimaropa, sa pamamagitan ng SLP Marinduque, ipinakita sa aktibidad ang mga masustansya at dekalidad na produktong tulad ng homemade peanut butter, buko pie, polvoron, kamote pastillas, banana chips, sariwang prutas at iba pang lokal na pagkain. Nagsilbi rin ng NutriFair bilang pagkakataon upang maipakilala sa publiko ang mga produktong pangkabuhayan ng mga benepisyaryo at mapalawak ang kamalayan hinggil sa SLP. Ang NutriFair 2026 ay pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Buwak bilang bahagi ng pagdiriwang ng Nutrition Month. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grasula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Salamat Mara Grasula ng Radyo Pilipinas, Lucena. Samantala po naman, bagamat hindi nasang maglalandfall ang Super Typhoon Inday, nagbabala pa rin po ang pag-asa ho sa mga magsasakay natin sa Hilagang Luzon na bantayan. Mga paunang bugso ng hanging habagat, naglabas po ang kawanihan ng Tropical Cyclone Warning para po sa agrikultura upang magsilbing gabay sa mga probinsya sa tamang tiempo. Pag-ani bago pa magdulot ng flash floods, mga paligid po naman. Nagdulot po ng mga ulan na yan. Okay, magbabalik ko kami. Sandali po lamang, babalikan po natin yung mga tutok balita natin sa mga lalawigan. Pang-detalye ng balita, sa mga balita pa rin galing sa labas ng ating himpilan, na pakiusap lang ho. Awal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Sige lang, go, go, go!
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Nino? Saan? Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakit ka na pakapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Silip lang tayo sila mga naging mga malalaking balita kahapon. Inyong tutungayan sa maghapon sa pag-uusapan pa rin. O yung bagyo, humina na yung bagyo. Ano, yung mga kasiladong klase, ganun pa rin. Pero kahapon, tinapos na po ay yung unang linggo. Nagwakas na ho yung kanya ikatlong araw ng paglilitis kung saan sinalalim po naman na sa matinding cross-examination. Ang depensa, ang testigo mula po naman sa NBI na si Senior Agent John Mark Calilong. Pindigan ang testigo ng NBI na bitawang banta ni BP Sara laban sa panghuli isang video, isang absolute threat. Hindi gawa po ng AI. Depensahan naman ito ng kampo ng Vice Presidente at sinabing walang matibay na ebidensya na nag-arkila siya ng asasin. Papatuloy pa yung paglilitis niya sa susunod pong araw ng Lunes. Ano ho? Formal lang tinalaga ni Pangulong Marcos si dating DILG Secretary Bernard Abalos bilang bagong Cabinet Secretary. Congrats ha? Congrats ha kay Secretary Bernard Abalos. At sa iba pang balita po naman, ay inyong babantayan pa rin. Pangatlong araw na pala. At PNP General Hospital, si Congressman Rodante Marcoleta. Pagaling ka, Kong, ha? Pagaling mula po sa degenerative disease at mild pneumonia po naman. Inatukoy na po ng pulisya yung isang 13 anyos na estudyante dyan po sa barangay Inayawan, Cebu City na nasa likod doon ang pagkapakalat ng shooting threat. Death threat laban sa principal at sa kanyang paralan. Sabi, no? Saan ang loob na nagang estudyante? Ultimo death threat, teacher? Principal? Meron pong pabuya naman, 500,000 pabuya sa mga otoridad. Ang mga otoridad, yun naman makapagtuturo ng pitong armado. Pito, ha? At nung kilalakihan na nakuha po ng CCTV habang ninanakawan ng isang jewelry shop. Ayun. Antala, kanselado naman ang biyahe sa dagat. Nagpatupad po ng kanselasyon ng mga biyahe Batangas Port. Tapos ka magbaba ng ang pag-asa, ang gale warning, malaking alon dulot po ng bagyong si Inday Baren.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Tawid dagat tayo. Punta tayo ng Bicolan dyan. Tawid pa tayo. Punta tayo ng Katanduanes sa Bicol. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Pandan, Katanduanes. Ha? Hello, hello, galaw-galaw para hindi bumanaw. Mga hug racers sa Bagabanon, Katanduanes. Namangga po ng 30,000 pisong tulong pangkabuhayan mula naman sa gobyerno. Detali po dyan si Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Berang.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tumanggap ng 300,000 pesos na pangkabuhayang tulong mula sa pamahalaan ang Curacog Hog Racers sa Bagamanok at Tanduanes bilang suporta sa pagpapalawak ng kanilang proyektong pag-aalaga ng baboy. Ang livelihood assistance ay pinagkaloob sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program Association o SLPA ng Department of Social Welfare and Development sa pakikipagtulungan ng National Irrigation Administration. Ayon sa lokal na pamahalaan, magsisilbing karagdagang puhunan ang ipinagkaloob ng pondo upang mapalawak ang hog racing project ng samahan, mapataas ang produksyon at mapatatag ang kabuhayan ng mga miyembro nito at kanilang mga pamilya. Bahagi ang naturang programa ng pagtutulungan ng DSWD, NIA at ng lokal na pamahalaan ng Bagamanok sa pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan para sa mga organisadong grupo sa komunidad. Inaasahan na sa pamamagitan ng ipinagkaloob na tulong ay higit pang mapapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo at masusuportahan ang pagpapatuloy at pagpapalawak ng kanilang proyektong pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Katanduanes.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Good morning dyan sa mga nagtutok sa Pandan, Katanduanes, sa Rabago family, sa Tsad Kalanglang. Ibu naman sa Alcantara family. Robregado de Quiroz family dyan. Ng Katanduanes, hello, hello, good morning. Nagtaasan po yung ilang presyo ng mga pangunahing bilihin sa produkto agrikultural. Ano ho? Presyo ng kamatis ngayon, tumaas. Pumaluho yan sa, magkano ba? 75 hanggang 150 kada kilo. Ginto ang kamatis ngayon. Po sa limitadong supply daw mula sa sakan, bunso po ng ulan, mataas na gastos po ng transportasyon, maliban po sa kamatis. Babang mga nagtaas na ng presyo ng gulay, yung pinakbet sa Yote Components. Yung talong nasa 70 hanggang 90. Pababa dati yan, pero tumas dahil sa ulan. Silip ang sigang, umabot po ng 150 to 80. Kalamansi nasa 80 hanggang 110. Iote, 40 hanggang 60 kada kilo. Ang sitaw, 80 hanggang 100. Itlog at manok, poultry update po natin. pa. Bahagyang gumalaw ang presyo patungong 7 hanggang 8.50 kada piraso. Depende sa lang ito trade discount sa palengke. Buong manok naman, chicken, asa 180 hanggang 200 po naman kada kilo. Yan, update sa ating presyo ng presyo ng mga bilihan, no?
6: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
7: E National Director ng Agricultural Training Institute, bumisita po naman sa Zamboanga Peninsula. Araw madalas ko nakakausap ko ito nung araw eh. May natin mga detalye mula naman kay Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Cebu, Gaya.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Bumisita sa lalawigan ng Zamboanga, Cebu, Gaya, ang pambansang direktor ng Agricultural Training Institute o ATI na si Engineer Remeline Recoter, Director for ng ATI Central Office. Bilang bahagi ng kanyang biyahe, binisita ni Director Recoter ang mga kasosyo ng ATI sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga, Cebu, Gaya. Una niyang pinuntahan ang Jokes Farm sa bayan ng Kabasalan na isang akreditadong learning site for agriculture o LSA ng ATI simula pa noong 2021 at national recipient ng 51st Gawad Saka Award for Standing Coconut Farmer. Sa kanyang pagbisita, nilibot niya ang mga pasilidad ng sakahan at nagkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga inisiyatiba ng negosyong nakabatay sa niyog, makabagong pamamaraan sa pagsasaka at mahalagang kontribusyon sa kalamang pang-agrikultura at pagtataguyod ng teknolohiya sa komunidad. Matapos ang pagbisita sa Jokes Farm, nagtungo naman si Director Recruiter sa Sibugay Technical Institute Incorporated na pagmamayari ni Dr. Eufemio Javier Jr. sa IPIL Zamboanga, Cebu, Gaya. Ang institusyong ito ay isa sa mga akreditadong extension service provider ng ATI. Doon ay binigyan siya ng ulat ukol sa mga programa sa pagpapalawig ng agrikultura at mga inisiyatiba sa malawak na pagsasanay ng nasabing paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Cebu, Gaya.
7: Samantala, patuloy po naman tinatangkilik ng sabay ng Pilipino naman ang mga agri-produce at magprodukto ang ibinibenta sa mga abot kaya ang halaga sa kadiwa ng Pangulong Program. Kapanayam, kay DA spokesperson na si Arnel de Mesa. Good morning, sir. Kamusta ka na? Sabi nitong sumampana sa magigit 4 milyong piso naman ang total sales ng kadiwa ng Pangulo. At sa magigit 11 milyong Pilipino na rin po naman ang nawang. Abot kaya ang presyo mga bilihin ng kadiwa ng Pangulo na sumampa naman. Mahigit 800 operating outlets sa buong bansa po naman natin. O yung presyo po ng mga prutas natin, nagtatanong lang ho. Ang saging lakatan na mataas pa rin, 90 hanggang 110 kada kilo. Ang saging latunda, nasa 70 hanggang 85 kada kilo. Paya naglalaro po naman sa 50 hanggang 70 kada kilo. Ang mangga, yung karabaw. At tapos na po yung peak season ng mangga, nasa 150 to 200 na kada kilo yan. Depende sa tamis at kalidad. Ayun. Ang po tayong makakasama ngayon, makakaugnayan, si Engineer Arman Borbe, presidente ng Paborito Agri-Biotech Solutions Corporation. Ang usapan po natin, yung Probiotics Activated Stock po, Solution. Ibig sabihin, Probiotics, may kinalaman sa ano yan, di ba? Ano, human waste ba yan o pati animal waste kasama yan? Yan ho yan malalaman natin. Dumi lang ito ng animal. may mga animal talagang ilang ano animal talaga. Okay. Meron tayong mga kasama si Sir Arman Borbe. Sir Arman, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Radyo Pilipinas. Usapan Agrikultura, si Kahir po. Good morning, Sir Arman.
9: Magandang umaga po sa inyo, Kahir mi, at sa inyong mga tagasunod na mga Pilipinong magsasaka sa buong Pilipinas.
7: Oh, Engineer Arman Borbe, kahiro po ito. Tayo po yung magkakakwentuhan, magkakapaliwanagan ng mga bagay-bagay. May kinalaman dito sa parte niyan. Siguro po, bago ito sa pandinig ng ilan, alam natin prebiotics, merong probiotics, ito naman yung naging probiotics. Ibig sabihin, may kinalaman ito sa mga human waste, animal waste, siguro yan po yung mga bagay na yan. Isang natural na solusyon na mayroong live bacterial, beneficial bacteria. Yung mabuting mikrobyo, sinasabi rin, ginagamit pangunahin na pag-alaga ng manok. Ali pa pang hayop, ito yung nagsisilbing probiotic spray o additive para manatiling malinis at malusog po naman ang ating kulungan. Ano ba ito na itutulong niyan? Sinasabing pagtanggal ng mabahong amoy, pagpatuyo ng ipot, pagbawas po ng langaw, protection sa hayop. Sige, dagdagan po natin ang kwentong yan. Engineer Arman na po, Borbe, sa inyo na nga humanggaling. Ano pa bang pwede nating malaman sa Probiotics Activated Stock Solution?
9: Tama po yung mga natura ninyo. Ang probiotics po, ay isang microbial inoculant para sa mga dumi. Ano po? Yung po kasi, yan ay ibig sabihin nga ni dumi. Dumi ng hayop, dumi ng yung mga solid waste, mga sa wastewater, lahat po ng dumi na nagdudulot ng amoy. Yan pong amoy ay dulot ng, yung mabahong amoy po ay dulot ng mga bakterya. Kaya ang solution din po dyan ay mga bakterya na pwedeng pumigil ng amoy at the same time ay pwede niyang bulukin yung mga dumi in such a way na hindi siya maglalabas ng sobrang dami ng amoy at saka mabiodegrade po yung mga compounds na nagdudulot ng amoy. Tama po na sa mga hayop, sa mga nag-aalaga ng manok, baboy, kambing, pugo, ay makakatulong po yun para nang sa ganun, mapigilan po yung paglabas ng mga bahong amoy. Alam natin na yung maganda nga ang yung poultry, maganda nga ang yung piggery, pero pag mabaho po, stress po yung mga manok at saka yung mga tao na nag-aalaga at saka mga kapitbahay.
7: Sabi rin ni Engineer Arman, ano, dito bang gamitin sa Senado yan, bawasan natin yung hindi magandang amoy doon.
9: Siguro sa mga dumi nila, pwede. Pero doon sa, wala tayong magagawa doon sa karakter, siyempre, depende sa pagpapalaki sa tao. Pero anyway, yung pong nabanggit ko kanina, hindi lang po ito ginagamit sa mga agrikultura, pwede rin po ito sa mga community waste, alin mga basura galing sa mga...
7: Ano po? Teka muna, ano pa ba ibang gamit ho ng PAS na yan, yung probiotics activated slag solution? Sabi, iba pang gamit at pakinabang, organic bilang organic fertilizer, biosecurity, matipid na maintenance, kalusugan ng respiratory system. Ano-ano ho bang ibig sabihin nun?
9: Ano po, pagka-stress po ang lagi nating hayop, hindi po sila masyadong kakain, babagsak ang kanilang immune system, magkakasakit, gagastos kayo ng mga antibiotics. Pero pagka hindi po stressed ang mga manok, katulad ng halimbawa, hindi mabaho, walang langaw, mas maganda po yung magiging performance nila sa pag-iitlog at saka sa pagpapalaki. Pagka po stressed ang mga hayop, apektado po ang digestion nila at saka absorption ng nutrients. Yung pong mga kinakain nilang mga feeds ay sasama lang sa ipot pag stress po sila.
7: Paano daw ho karaniwang ginagamit yung PASS na yan? Paano ba mga procedure pag gamit niyan? Paano ba ang ano yan? May mga manuals ba tayo yan?
9: Opo, ito ay hinahalo sa tubig. Depende sa kalaki ng volume ang i-apply. Kasi po ang odor ay dulot ng mga maraming bakterya. So kailangan masupress mo yung mga bakterya na mas naglalabas ng amoy sa pamamagitan ng bakterya na hindi naglalabas ng amoy at saka mabilis ma-degrade yung mga materials, ano, kasi yung mga bakterya po na ito ay naglalabas ng mga enzymes, i-degrade niya po yung mga proteins, carbohydrates, fats and oils at saka cellulose na nandoon sa ipot. Sa wastewater naman po, yung mga, siyempre, dumi ng tao na nasa tubig ay i-degrading po na pamamagitan ng mga enzymes.
7: Parang ang dating nito, Engineer Arman, ito'y labanan po ng mikrobyo, laban sa mikrobyo. Parang gano'n?
9: Opo. Labanan ng mabuti at saka hindi mabuting bakterya.
7: Sinasabi, kinakain ng mabubuting mikrobo yung ammonia at hydrogen sulfide. Ito yung mga kemikal na sanhipo ng mabahong amoy. Pero ligtas na ho ba ito sa tao at sa hayop?
9: Opo, ligtas po. Ang mga bakterya po na yan ay beneficial hindi lang sa hayop, sa tao, kundi ginagampanan nila yung trabaho nila ng safe po sa tao.
7: Di ba nakalalason daw ho yan kahit po ma-spray malapit sa mukha ng hayop? Di ba nakalalason yan kahit sa mukha ng hayop?
9: Po. Kasi po yung mga bakterya diyan, yung iba diyan ay ano, mga probiotics. So yung mga pag sinabi kasi ng probiotics ay pambituka ng tao.
7: Tama ba, engineer, na kalaban ho nito yung tubig na gripo, yung merong chlorine? kasi pinapatay ho niyan yung mikrobyo. Kaya kung gagamit ka rito, dapat tubig ulan o kaya tubig balon yung mga deep well?
9: Mas maganda po kung dechlorinated siya. So pag halimbawa mataas yung chlorine content ng tubig, kailangan ipasingawin mo muna yung chlorine in 24 hours. Tapos gagamitin mo yan. Although po yung probiotics ay mataas yung kanyang colony forming units, kahit po na may chlorine, hindi po lahat ng bakterya ay mapapatay.
7: Daw ho, kadalas kasi, dapat mag-spray.
9: Yung pong amoy ay dulot ng maraming factors. Halimbawa, mas malaki yung load ng organic matter, tataasan mo ang load muna niyan sa mga unang salang. Parang isa-shock mo ba, tapos na mga maintenance na niyan, konti na lang kasi nakapag-implant ka na noon, nakapag-introduce ka na noon ng mga good bacteria. Dumadami po yun. Ang mangyayari na lang, every time na mayroong bagong load na mga dumi, isusuportahan mo lang kung ano yung mga existing na doon. Kailangan ng backup na kumbawa sa military. Uh-huh.
7: Dapat ba makonsume yung hinalong solusyon? Dapat sa loob lamang ng 24 oras magamit na? Kasi sinasabi, ito daw yun, napapanis din eh.
9: Ano po yan? Pag wala po siyang pagkain, tumatagal naman siya ng 24 hours, ibig ko sabihin, pagkain yung organic matter, ano po? So yan ay tumatagal ng 24 hours, may mga mawawalang bakterya, mayroon din namang natira pa, yung natira po noon. In the short a time, dadami uli.
7: Basta naman yung purong stock solution, gaano tumatagal? Tumatagal ba ng mga buwan yung mga purong stock solution?
9: Ano po?
7: Kahiro po. Kahiro. Baka hindi lang papasukin sa bahay, di ako makilala.
9: Sorry po. Tumatagal po na isang taon. Basta po nakatago siya sa malamig at saka...
7: Malim na lugar.
9: Na lugar. At saka hindi po siya subjected sa mataas na temperature. Kasi pagka mataas ang temperature, nag-activate siya, nagigising. Kasi yung pagkain na nandiyan mismo ng bakterya ay magkasama po sila. Nasa symbiotic relationship po yung pagkain at saka yung bakterya. So pagka na-stimulate, medyo tatabingi yung bote kasi nga po, nagigising yung bakterya, kakain siya. So,
7: kailangan... Dito may mga tanong dito, Engineer Ed, ano, medyo gawin lang natin fast break tayo. Pwede ba itong ihalo sa mga pestisidyo o pamatay langaw?
9: Sa pestisidyo po, pwede.

0: naisama na sa halimbawa, pagka nailagay po yan sa dumi, nagiging pagkain actually dumi. So mahirap siyang mamatay.
1: Tama ba, wag daw po itong i-spray kasabay po ng chemical disinfectants?
0: Sa disinfectants, so, wag. Pero sa mga pesticide, ay pwede. Halimbawa,
1: hindi na pwedeng nakabukas yung lalagyan. Dapat nakasara palagi.
0: Opo, kasi makokontaminate. Makokontaminate siya, ibig sabihin, may mga bakterya na makikikain. Kasi nga po, tulad ng nabanggit ko kanina, yung pagkain at saka bakterya magkakasama.
1: Paano daw ho makatitipid sa paggamit ng PAS? Sabi nung nakikinig.
0: Ano po, yung kailangan pong i-activate yan. Ibig sabihin sa activation, halimbawa isang bote, ilalagay nyo sa isang balde na may 20 liters na tubig, lagyan nyo po ng konting molasses, siguro mga 50 to 100 grams, tapos i-aerate nyo po sa pamamagitan ng aquarium aerator ng 12 to 24 hours, pagkatapos ay pwede nyo ng spray.
1: Okay.
0: So, nakakatipid po sila kasi yung bakterya ay pwedeng pakainin at padamihin.
1: Ito, last question dito ang napumasok, engineer. Bakit parang hindi natanggal yung amoy pagkatapos ko mag-spray? Ah, baka masyado matindi yung amoy. Kaya naman, baka may chlorine yung tubig na ginamit.
0: Pwede po yun. O kaya, sobrang overwhelmed po yung bakterya. Kaya tataasan ng dose. Kailangan initial shock. So, ang ibig ko sabihin sa initial shock, marami po yung dose. At saka sunod-sunod na araw.
1: Follow-up question na, pa rin. Ito pa ho ha. Sabi niya, mayroong puti-puti o mislulang amag doon sa ibabaw ng aking snack solution. Sira na ba yun pagka ganun?
0: Hindi pa po. Yung pong puti ay indikasyon ng mayroong yeast na nakikain at nabuhay doon. Mag-alala lang sila kung halimbawa mga itim na ang nasa ibabaw.
1: Okay po. Ay, Engineer Armand Borbe, sir, wala na kaming oras, medyo kapos na. Pero salamat po sa mga input, sa mga paliwanag ninyo. Taga saan ang Borbe?
0: Taga Bicol po. Ang father ko ay taga Bicol.
1: Bicol?
0: Sa Albay, Tabaco
1: o,
0: Albay po.
1: Albay din, naggaling kami sa UAS. Narating ang UAS, narating ako Katanduan din siya.
0: Ganun po ba?
1: Engineer, maraming salamat ha. Hanggang sa muli, magkakwentuhan tayo. Dagdagan pa natin yung mga kalaman tungkol dyan ho. Salamat po, ingat kayo. Balikan mo na, sir, yung sumba mo. Balikan mo na sumba mo, tsaka yung breakfast mo. Thank you.
0: Salamat ka, Hiro.
1: Sige po.
0: Pagkakataong magpaliwanag. Salamat
1: po. Sige po, salamat po. Maraming salamat. Stay safe and God bless. Thank you.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Oragon ka pala, sir. Ano pala si Engineer Borbe? Sa Albay, good morning sa mga nakatutok sa ating mga Oragon. Pagkibagyo, unang sinesave yung sili. Sa bahay, iba pang ari-arihan. Pangalan nila Roger, Jomari, Rolly, Alvin, Arnel, Mike, Berry, Ann Melios. Pa pa rin po natin sila Nida, Susan Gemard. Diyan pa rin po naman sila Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Diyan sa ngalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero, Ilustre, Obrigado, nag-iiwan. Anamang bagay na matindag tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Ay galaw-galaw sa mga may obligasyon, kilabunan kila sister ho. Insan pa, members na basa naniniwala sa fake news, oh. Wag ko tayo magbalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential.

0: Production Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makinang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Marcos Administration maigpit na nakabantay sa banta ng Super Typhoon Inday. Publiko pinayuhan na manatiling alerto sa galaw ng bagyo.
3: Headlines.
0: Ilang lokal na pamahalaan nagpatupad ng suspension sa klase bilang paghanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday.
3: Headlines.
0: Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang pagre-repack ng relief goods para sa mabilis na pagdugon sa epekto ng superbagyo.
3: Headlines.
0: Pilipinas kabilang sa mga bansang may pinakamabilis na paglago ng intangible investment sa Asia.
3: Headlines.
0: Confirmation ng World Bank na isa ng super middle o isa ng upper middle income country ang Pilipinas, patuloy sa paglago ng ekonomiya ayon sa Department of Finance.
3: Headlines.
0: Vice President Sara, bigo pa rin na itanggi ang mga akusasyong kinakarap nito sa Senate Impeachment Court ayon sa Malacanang.
3: Headlines.
0: Presyo ng langis sa international market sumipa bunsod ng pagtatapos ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng United States at Iran.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Webes, July 9, 2026. Muling sumasay niyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po, tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Marcos Administration maigpit ang pagbabantay at paghanda sa banta ng Super Typhoon Inday. Publiko, pinayuan ng palasyo na manatiling alerto at nakabantay sa galaw ng bagyo. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Nagkatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahanda ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kaugnay sa banta ng Super Typhoon Inday. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, pinasisiguro ni Pangulong Marcos ang plano at kagamitan ng bawat government agencies upang mabawasan ang epekto ng posibleng pananalasa ng bagyo. Ang MMDA nagsasagawa na ng paglilinis ng mga drainage at daluyan ng tubig sa Metro Manila. Nakaantabay na rin anya ang lahat ng 73 pumping stations para sa posibleng malalakas na ulan. Preposition na rin anya ang mga heavy equipment at iba pang kagamitan ng DPWH sa Cagayan Valley, kabilang na ang mga dump truck, backhoe at chainsaw. Ang Department of Social Welfare and Development mayroong higit 4.7 million family food packs na nakapreposisyon na sa buong bansa. Kabilang dito ang higit 217,000 food packs sa Cagayan Valley kung saan 23,000 inilaan para sa Batanes. Naka-alerto na rin ang Department of Health matapos maglabas ng weather alert ang Health Emergency Management Bureau sa mga regional office at centers for health development. Habang itinaas na rin sa Code White ang alerto ng mga ospital sa ilalim ng DOH at handa nang i-deploy ang mga Health Emergency Response Team at Philippine Emergency Medical Assistance Team kung kinakailangan.
8: Sa datos ng DOH, mayroong kabuuang 36.6 million pesos na halaga ng mga gamot, hygiene kit at mga kagamitang panglinis sa nakreposisyon sa iba't ibang lugar. Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taumbayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Nagpatupad ng suspension ng klase ang ilang lokal na pamahalaan ngayong Huwebes, Hulyo 9, bilang paganda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday na patuloy namang binabantayan sa bansa. Sa Las Piñas City, suspendidong klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Ipinatupad din ang suspension ng klase sa lahat ng antas sa buong Negros Oriental at Maguindanao del Sur, kabilang ang mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa San Jose del Monte, Bulacan, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan bilang pag-iingat laban sa banta ng sama ng panahon. Patuloy namang inaasahan ang pagdaragdag ng mga lokal na pamahalaang mag-aanunsyo ng suspension ng klase habang magpit na minumonitor ang galaw ng Super Typhoon Inday.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Department of Social Welfare and Development tuloy-tuloy ang pagre-repack ng relief goods para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng super bagyo. Daritong balitang hatid ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Habang pinalalakas ang pagpreposisyon ng mga family food packs, ay walang tigil din ang repacking operations ng Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon sa DSWD, kasabay ng pagre-repack ay tuloy-tuloy rin ang pagdating ng mga raw materials sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay para mapunan ang mga stockpile ng relief goods sa iba't ibang bodega ng ahensya. Layo nitong matiyak na may sapat na supply ng pagkain at agarang maipapamahaging tulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng bagyo. Nagpasalamat naman ang DSWD sa mga katuwang nitong cash forward beneficiaries, mga beneficiaryo ng Dole Tupad at mga walk-in volunteers na tumutulong sa araw-araw na pagre-repack para mabilis ang paghahanda ng relief supplies. Una lang siniguro ng DSWD na may sapat itong relief supplies at ibang kinakailangan tulong para sa mga pamilya maaaring maapektuhan, lalo na't nakapreposisyon na ang nasa 4.7 milyong family food packs sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Dinigting ng Philippine Coast Guard o PCG ang paghahanda sa iba't ibang distrito, stasyon at substation sa buong bansa bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Naka-alerto na ang mga response team ng PCG habang inihanda na rin ang mga tauhan at kinakailangang kagamitan para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Patuloy ding nagsasagawa ng pagpapatrolya ang Coast Guard na at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Gayon din ang iba pang mga ahensya upang matiyak ang maayos na koordinasyon sa oras ng pangangailangan. Layunin ng mga akbang na mapabilis ang search and rescue operations at agarang pagtugon sa mga emergency na maaring idulot ng bagyo. Tiniyak naman ng PCG na nananatili itong handa upang pangalagaan ang kaligtasan ng mga komunidad at mga biyahero sa karagatan upang patuloy na o minomonitor ang galaw ng Super Typhoon Inday.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Metro Manila Development Authority handa na sa hagupit ng Super Bagyong Inday. Darito ang balita ng atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nalatag na mga paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA katuwang ang 17 lokal na pamahalaan para sa inaasahang pagkukupit ng Super Bagyong Inday. Pagtitiyak ni MMDA Chairman Atty. Don Artes Kumagana ang lahat ng kanilang 73 pumping stations sa Metro Manila at mayroon pa silang paparating na 11 mobile pump. Sa ngayon ay nakapreposition na rin ang rescue vehicle at rescue equipment ng MMDA para magamit sa pagresponde sa mga lugar na posibleng bahain dahil sa bagyo. Sa datos ng Department of Public Works and Highways o DPWH, mayroong 123 lugar sa Metro Manila ang laging binabaha, gaya ng Camanaba, Quezon City, Mandaluyong at iba pa. Sinabi naman ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora na kanilang ipinaubaya sa mga LGU ang pagsususpindi sa mga klase.
11: Identified naman namin yung mga areas kung saan naiipon yung basura. Baring tinatanong nyo, bakit hindi pa alisin? Well, inaalis yan. Ang problem, yung mga basurang bumababa dyan, galing sa iba't ibang lugar. May mga tauhan na kaming nakaabang. Best mindset po talaga is we prepare for the worst possible scenario. We hope for the best, but we always prepare for the worst possible scenario. Let us not underestimate the effects of Super Typhoon Inday. Let us be prepared. Sir.
10: Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: National Capital Region Police Office, naka-full disaster readiness status bilang paghanda sa panlalansa ng bagyong Inday sa bansa. Narito ang balita hatid ni AJ Ignacio.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Naka-full disaster readiness status na ang National Capital Region Police Office o NCRPO para sa inaasahang pagtama ng bagyong Inday sa bansa at ang posibleng epekto nito sa Metro Manila. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Abirin, na nakaanda na ang lahat ng units ng NCRPO sakaling kahinaganin ng anumang hamon ng kalamidad. Dagdag pa ni Abirin na nakapag-ugnayan na rin ito sa iba't ibang units at lokal na pamahalaan o local government units at lokal na pamahalaan sa Metro Manila at nakaanda makipagtulungan sa ang kanilang tanggapan sakaling kailanganin sila. Muli naman siniguro ng NCRPO na naka-alerto at naka-monitor sila sa magiging epekto ng bagyong Inday sa Metro Manila. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office sa Lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Patuloy na naka-alerto ang pamahalaan sa gitna ng Tagulan upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways o DPWH, pinagpapatuloy ang Oplan Kontrabaha alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga sinasagawang hakbang, ang paglilinis sa mga kanal at estero, desilting, dredging at pag-alis ng mga bara sa mga daluyan ng tubig. Layunin ng mga gawaing ito na mapabuti ang daloy ng tubig ulan at maiwasan ang pag-apaw ng mga ilog, kanal at iba pang waterways sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Nanawagan naman ng pamahalaan sa publiko na makisa sa pagpapanatili ng malinis na mga daluyan ng tubig para maiwasan ang pagbaha.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Kabilang ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na may pinakamabilis na paglago sa intangible investment o pamumuhunan sa mga hindi pisikal na ari-arian. Ito ay ayon sa ulat ng World Intellectual Property Organization o WIPO sa World Intangible Investment Highlights 2026 na kapagdalang Pilipinas ng 4.6% na average sa taunang paglago batay sa datos mula taong 2021 hanggang 2022. Pangatlo ang bansa sa Asia, kasunod ng India na may 7.9% at Japan na may 4.8%. Ayon sa WIPO, unang pagkakataon na naisama ang Pilipinas sa naturang ulat.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Samantala, tumaas din ang bahagi ng intangible investment ng bansa mula 21% noong 2021 hanggang 25% noong 2022. Nanguna sa paglago ang pamumuhunan sa software at databases, research and development, organizational capital at mga brand. Pinakamabilis ang pagtaas sa R&D at software investment sa loob ng nasabing panahon. Ngayon pa man, sinabi ng WIPO na nananatiling katamtaman ang paglago ng investment sa design sa Pilipinas. Sa kabila nito, nakikita ng organisasyon ang patuloy na paglawak ng pamumuhunan ng bansa sa mga sektor na nakabatay sa kaalaman, innovation at teknolohiya.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Isang patunay ang confirmation ng World Bank na isa ng upper middle income country ang Pilipinas sa paglago ng ating ekonomiya. Pinaliwanag ni Department of Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles na ayon sa World Bank ang pagtawid ng ating bansa mula sa pagiging lower middle income country patungo sa UMIC ay batay sa average economic growth na 5.8% sa loob lamang ng 5 taon. Gayt pa niya, ang paglagong ito ng ekonomiya ay dahil lumalago rin ang mga pangunahing industriya sa ating bansa, hindi lang sa mga piling sektor. Binigyan din pa ni Assistant Secretary Cabiles na nakamit ang pamahalaan ng pagiging UMIC ng Pilipinas dahil sa mga reforma at batas na ipinasa nito upang makahikayat ng mga mamumuhunan o investors sa bansa. Kabilang dito ang Create More Act at ang Public-Private Partnership Code.
14: Maraming hakbang na ginawa ang pamahalaan na nakatulong sa pagiging unique ng bansa. Kasama dito ay ang mga reforma na naghihikayat na mamuhunan sa Pilipinas gaya ng PPP Code at Create More at mga reforma para lalong bumuti ang tinatawag ng ease of doing business sa Pilipinas at ang investment din in human capital at pag-aayos ng social services. Ilan lang ito sa mga halimbawa ng mga reformang ginagawa ng pamahalaan upang matiyak na tuloy-tuloy ang paglago at pag-unlad ng ekonomiya.
9: Samantala, binigyan din pa ni Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles na may binipisyong hatid sa mga mamamayan ang pag-angat natin sa Upper Middle Income Country o UMIC. Anya, pinatatas nitong investment at credit profits o profile ng bansa na inaasang magre-resulta sa karagdagang mamumuhunan o investors. Dahil dito, mas maraming trabaho ang malilikha para sa mga Pilipino.
14: Ang pagtawid ng Pilipinas mula LMIC to UMIC ay nagpapataas ng investment at credit profile ng isang bansa. So, ang ibig sabihin sa pagtawid ng Pilipinas sa upper middle income country, maaaring mas marami ang mamumuhunan sa bansa na siya namang makakalikha ng maraming trabaho at oportunidad sa pagbinegosyo at pangkabutihan.
9: Si Finance Assistant Secretary Neil Adrian Cabiles sa Bagong Pilipinas ngayon.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCs sa pagsusulong ng kaunlaran ng bansa. Sinabi ng Pangulo na ang mga dividendo na ipapadala ng mga GOCC sa pamahalaan sa ilalim ng dividend law ay nakakatulong sa pagpapalawak ng serbisyo publiko nang hindi kinakailangang magpataw ng dagdag na buwis sa mga mamamayan. Pinaliwanag pa ni Pangulong Marcos na ang mga pondong nalikom mula sa dividendo ay maring gamitin sa pagtatayo ng libu-libong silid-aralan, pabahay para sa mga pamilyang Pilipino at mga farm-to-market road sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inimok naman ni Pangulong Marcos sa mga GOCC na panatilihin ang maayos na pamamahala at paglilingkod sa publiko.
16: The 2026 GOCC Day, we honor the institutions that have long served as vital partners in nation building. For decades now, our GOCCs have stood as paragons of progress, equity, and opportunity. And every peso that you have remitted strengthens the government's capacity to deliver better services without imposing additional tax burdens on ordinary Filipinos.
9: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, nagbayag ng suporta ang ilang opisyal ng government-owned and controlled corporations o GOCC sa mga programa at inisyatibo ng national government ayon kay Mactan Cebu International Airport Authority Chief Executive Officer Julius Neri Jr. Mahalagang makisa ang mga GOCC sa pagsasulong ng mga programa para sa kapakinabangan ng publiko. Sinabi pa ni Neri na nararapat lamang na maibalik sa pamahalaan ang bahagi ng kita ng mga GOCC upang magamit sa pagpapatupad ng iba't ibang serbisyo at proyekto. Anya, makakatulong ang mga dividend remittances sa pagpapalawak ng mga programang direktang nakikinabang ang mga mamamayan.
17: We have contributed to the national development. Well, first of all, I would like to commend His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for supporting the GOCCs and recognizing their contribution to nation building and national development.
9: Si Mactan Cebu International Airport Authority Chief Executive Officer Julius Neri Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track
18: with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber.
18: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
21: Kaalamang ASEAN.
20: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
22: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Bumagal ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Sangayon sa pinakauling datos sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Agriculture o ng Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa na nakatulong upang maging sapat ang supply ng pagkain sa bansa. Ang monitoring na ginagawa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at ng buong DA. Anya, nakatutok sila sa lokal na produksyon ng makambag, sasaka at mangingisda. Patuloy din anya mga programa ng DA na umaalalay sa mga magsasaka at mangingisda gaya ng production inputs, makinarya at insurance.
25: Bukod po dun sa palagi nating ipinamamahagi at suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda in relation to production inputs, kagaya po ng mga binhi, kataba, mga makinaryang pansakahan, at yung iba pa po natin na suporta, lalong-lalo na pagdating na may mga sakuna kagaya ng insurance, para masigurado na makakabangon sila pag may mga ganitong sakuna po.
9: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
24: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
24: News Nationwide.
9: Diniyak naman ng Department of Agriculture na patuloy nitong binabalanse ang kapakanan ng mga mamimili at mga magsasaka sa gitna ng pagtaas ng inaangkat na bigas sa unang kalahating bahagi ng taon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, mahalagang matiyak ang sapat na supply ng bigas sa abot kayang presyo upang mapanatili ang matatag na supply. Gayun din, may iwasan ang bigla ang pagtaas ng presyo hanggang sa katapusan ng taon. Kabilang sa mga dahilan ng pagdami ng imported rice, ang inaasang epekto ng El Nino sa lokal na produksyon ng palay, pagtaas ng presyo ng langis at pataba sa pandaigdigang merkado. Batay naman sa datos ng Bureau of Plant Industry, umabot sa 2.75 million metric tons ang inangkat na bigas mula Enero hanggang Hulyo. Mas mataas ito ng mahigit sa 20% kumpara sa 2.29 million metric tons na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
24: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
24: News Nationwide.
9: Vice President Sara, bigo pa rin na itanggi ang mga akusasyong kinakarap nito sa dinidinig na ngayon o na dinidinig na ngayon sa Senate Impeachment Court ayon sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
24: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
24: Report.
26: Inanap ng Malacanang na magmula sana kay Vice President Sara ang pagtanggi sa mga akusasyong ibinabato dito na bahagi na ng ginagawang paglilitis sa Senado. Ayon kay Palos Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro, mas nanaisin siguro ng taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagpapabulaan kontra sa mga akusasyong kinakaharap nito Ang nangyayari ani Castro ay ipinapaubaya na lang ng bise sa kanyang mga abogado ang lahat na ang ginagawa naman ay idinadaan sa teknikalidad ang atake ng pagdepensa. Sa harap nito ay sinabi ni Castro na baka bahagi ito ng strategy ng depensa at marahil ay hindi pa kinakailangan ng presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kamakalawa. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
0: Mas na naisin siguro ang taong bayan na madirig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa.
26: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: In question ni Senator Judge Reese Hontiveros ang kaugnayan ng pinakitang video ng Office of the Vice President Chief of Staff na si Zuleika Lopez sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination ng depensa sa testigong si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong. Pinakita ang bahagi ng virtual press conference ni Lopez kaugnay ng kanyang naging pagkaditine matapos na makontempt ng komite ng Kamara na nagsisiyasat sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Tinanong ni Hontiveros kung nais bang ipakita ng depensa na ang sinasabing mga pagbabanta ni Vice President Duterte ay may kaugnayan sa nangyari kay Lopez. Sumang-ayon naman si Defense Counsel Carlo Joaquin Narvaza at binanggit ang umano'y systematic oppression laban sa Vice Presidente at sa kanyang mga tauhan.
3: Pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta?
4: Your Honor, that is not the point.
3: No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President.
9: Ang bahagi po ng pagtatanong ni Senator Reese Hontiveros.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Samantala, nabagitan naman si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chisa Escudero at pinaalalahanan ng mga Senator Judge na iwasan ang mga tanong na maaring humantong sa likal na konklusyon.
5: Remind Senator Judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers Senator Judge Hontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law.
9: Si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chisa Escudero. Gayunman, ginit ni Senator Hontiveros na sa mga nagdaang impeachment trial ay pinaintulutan ng mga malawak na pagtatanong upang malinawan ang mga issue.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Nanindigan si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong na tiyak o absolute ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa ilang matatas na opisyal ng pamahalaan. Sa ikatlong araw ng impeachment trial, sumailalim si Kalilong sa cross-examination bilang unang testigo ng prosecution kaugnay ng Article 4 na tumatalakay sa reklamong grave threats. Sa pagtatanong ng depensa ay nilahad ni Kalilong ang kanyang naging pagsusuri sa mga pahayag ng Vice Presidente na naging bahagi ng investigasyon ng NBI. Bagamat tinukoy na conditional ang pahayag sa affidavit, ginit ni Kalilong na nananatili ang kanyang pananaw na ito ay isang tiyak na banta.
4: Personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo?
8: The threat is absolute, sir.
4: Okay.
9: Ang sagot ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Philippine Amusement and Gaming Corporation at Manila Local Government Unit nagsanib-pwersa para sa mas modernong serbisyo publiko. Narito ang balitang atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Tumanggap ang pamahalang lungsod ng Maynila ng 100 smart television units mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR bilang suporta sa digitalization at public service initiatives ng lungsod. Formal na iniabot ang donasyon ni na PAGCOR Assistant Vice President Eric Balcos at PAGCOR Senior Manager Rydel de Guzman kina Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Chia Tienza ang sa isinagawang turnover ceremony sa Manila City Hall. Ayon sa pamahalang lungsod, makatutulong ang mga smart TV sa nagpapatuloy na modernisasyon at ang modernization efforts ng Maynila para mas mapabuti ang operasyon at paghahatid ng serbisyo publiko. Tiniyak naman ni Dumagoso na gagamitin ng responsable ang mga donasyong natatanggap ng lungsod at pakikinabangan ito ng mga residente ng Maynila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Suporta sa mga batang may kapansanan sa pandinig, panawagan naman ng Council for the Welfare of Children ngayong National Disability Rights Week. Yan pong balitang atid ni Mary Rose Rosero.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isinusulong ng Council for the Welfare of Children o CWC ang malawak na suporta para sa mga batang Pilipinong may kapansanan sa pandinig kasabay na pag-obserba sa National Disability Rights Week. Layo ng obserbasyon na ito na isulong ang pagkakaroon ng kamalayan sa kahalagahan ng accessibility, inclusive education at ang aktibong papel ng komunidad upang matiyaka na ang bawat batang dingi ay may pantay na oportunidad na umunlad at maabot ang kanilang buong potensyal. Narito ang pahayag ni Ms. Ana Maria Dizon, ang Executive Director ng My Children's House of Hope, Bahay Bata 127.
10: Kami po ay nagbibigay ng libre na seminar na ganito. We go around, even with schools, no? If for example, ang aming audience ay mga medical practitioners, we ask them anong conversation usually ang ginagamit nila or sinasabi nila with the patients. Kung halimbawa, deaf ang patient, ano yung maaaring ma-encounter nila? And then we give them, we teach them yung sign language nun.
8: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Balita sa Ibayong Dagat, presyo ng langis sa international market sumipa bunsod ng pagtatapos ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ang paggalaw ng presyo ng langis sa international market ay sa likod ng pahayag ni US President Donald Trump na tapos na ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran. Batay sa report ng CNN, ang pahayag na ito ng US President ay sa likod ng muling pag-atake ng Iran sa mga commercial shipping vessels sa Strait of Hormuz. Tumugon naman ang Amerika sa pamamagitan ng airstrikes laban sa Iran. Sa kabila nito, sinabi din ng US President na pwede pa rin magpatuloy ang negosasyon sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Ang Memorandum of Understanding na pinirmahan ng US at Iran 3 linggo lang ang nakalilipas ay naglalayong magkaroon ng pangmatagalang peace deal sa Middle East at maibalik ang normal na daloy ng shipping vessels na may lulang milyong-milyong bariles ng langis at iba pang produkto sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Ray Sampang, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Balita pa rin sa Bayong Dagat, Iran, naglunsad ng pag-atake sa mga pasilidad ng US sa Bahrain at Kuwait matapos ang panibagong airstrike ng Amerika. Mula pa rin sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J.R. Revalo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Muling sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan matapos kumpirmahin ng Iran na nagsagawa ito ng missile at drone attacks laban sa mga pasilidad ng Estados Unidos sa Bahrain at Kuwait. Ayon sa Revolutionary Guards ng Iran, isinagawa nila ang operasyon bilang tugon sa panibagong serye ng airstrike ng Amerika na tumama sa mahigit 60 maliliit na bangka nito bilang ang missile system at drone launch sites. Dahil dito, agad nagpatunog ng air raid sirens ang Bahrain at Kuwait habang pinakikilos ang kanilang air defense system upang harangin ang mga paparating na banta. Iginiit naman ng Washington na layon ng kanilang pag-atake na protektahan ng kalayaan sa paglalayag sa Strait of Hormuz matapos ang sunod-sunod na insidente sa mga komersyal na sasakyang pandagat. Patuloy namang binabantayan ng pandaigdig ang komunidad ang lumalang krisis sa maaaring epekto nito sa seguridad at supply ng langis sa buong mundo. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
24: News Nationwide.
9: Narito naman ang ating balitang sports.
12: Radyo Pilipinas Sports.
9: Kayla Sanchez, pangungunahan ng pambansang koponan sa swimming ng Pilipinas para sa 20th Asian Games. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Pangungunahan ni Filipina swimming star Kayla Sanchez ang ating Philippine swimming team para sa 20th Asian Games sa Japan. Sa naging anunsyo ng Philippine Aquatics sa DZSR Sports Radio, inaasam nila makakuha ng medalya of any color si Sanchez sa kanyang magiging event sa swimming competition ng ASEAN. Makakasama ni Sanchez sina binibining Shandy Chua, Thea Isabella Salvino, Heather White at sina Ginoong Logan Noguchi at Gian Santos. Tasalang naman sa diving competition si Ariana Drake. Nakatakda ang Asian Games 2026 sa September 19 hanggang October 4 at gagarapin sa Aichi at Nagoya. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
24: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
16: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
17: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
22: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga lokal na pamahalaan sa Bontoc at Tadian, pinalalakas ang kandaan sa sakuna sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Bontoc, narito ang report ni Apollo Padaen.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Apollo.
19: Pinalalakas ng mga lokal na pamahalaan ng Bontoc at Tadian Mountain Province ang kahandaan ng kanilang mga komunidad sa sakuna sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga residente, lalo na sa mga kabataan. Ayon sa mga naturang LGUs, ang mga kasanayang ito ay mahalaga sa pagliligtas ng buhay at tamang pagtugon sa mga emerhensya bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month sa Bontoc At sa Tadjan, sa Bontok, may 30 kabataan ang naging tagapagtaguyod ng Disaster Risk Reduction and Management matapos ang kanilang paglalahok sa mga simulation drill, disaster preparedness sessions at mga hakbang at upang maiwasan ang epekto ng climate change. Samantala, sa Barangay Linga naman sa Tadjan, nagsagawa naman ng Basic Life Support Standard First Aid Training kung saan nabigyan ng mga kalahok ng mahalagang kaalaman at kasanayan sa first aid at tamang pagdugon sa mga emerhensya. Ayon sa mga lokal na opisyal, mahalaga ang mga pagsasanay nito upang maging handa ang mga komunidad sa oras ng sakuna, makapagligtas ng buhay at higit pang mapatatag ang katatagan ng bawat pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Paganda kontra Super Typhoon Inday at Habagat sa Region 1, patuloy na pinalalakas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Grace Acuar.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Grace.
0: Nagsagawa ng weather updating ang RDRRMC1 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng pinalalakas na habagat dulot ng Super Typhoon Inday sa Region 1. Kapangunguna ni OCD, Region 1 Acting Regional Director at Assistant Secretary Lawrence E. Mina, tinalakay sa pagpupulong ang pinakahuling ulat ng panahon, mga posibleng panganib at kahandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa DOST Pag-asa sa pamagitan ni Engineer Louis Vergara, inaasahang magpapatuloy ang pag-ulan sa rehiyon simula Biyernes hanggang sa katapusan ng Linggo, habang nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 1 sa lalawigan ng Ilocos Norte. Binahagi rin na DNR Mines and Geoscience Bureau Region 1 ang pinakahuling pagsusuri sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagbabaha at pagguho ng lupa batay sa kanilang kasalukuyang datos. Wala pang barangay sa rehiyon ang itinuturing na mataas ang panganib sa landslide at pagbaha. Nila din ang OCD1 ang mga posibleng senaryo at mga hakbang na dapat isaalang-alang ng konseho upang higit pang mapalakas ang kahandaan sa anumang epekto ng sama ng panahon. Nagulat din ang PDRMO, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan kasama ang makasaping ahensya ng RDRMC1 tungkol sa kanilang mga paghahandang isinagawa. Ayon sa konseho, sapat ang nakahandang supply ng pagkain, non-food relief items, mga gamot, kagamitang pang-agrikultura at iba pang mahalagang kagamitan na agad maipapamahagi sakaling kailanganin. Binigyan din ni Assistant Secretary Mina ang kahalagahan ng maagap na preemptive evacuation para sa mga residenteng naninirahan sa mabababang lugar at mga komunidad na maaaring maapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Pamalang panlalawigan at mga LGU sa Pangasinan, pinaigting ang kahandaan sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Ricky Casipit.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Ricky.
2: Pinaigting ng pamahalang panlalawigan at iba't ibang lokal na pamahalaan sa Pangasinan ang kahandaan sa posibleng dalhing epekto ng bagyong Inday sa lalawigan. Sa antas ng lalawigan, nagpulong ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC sa isang pre-disaster risk assessment o PDRA meeting kasunod ng babala ng pag-asa na maring makaapekto ang pinalakas na habagat sa Pangasinan kahit malayo ang bagyo sa kalupaan. Pinungunahan ni Provincial Administrator Manuel O. Luis Jr. ang pagpupulong upang talakayin ang mga nararapat na paghandaan at mapalakas ang koordinasyon ng mga kinauukulang ahensya. Samantala, nakapagsagawa na rin ng kani-kanilang mga PDRA meeting ang iba't iba pang mga LGU sa Pangasinan kasama ang iba pang ahensya upang higit na mapaghandaan ang posibleng epekto ng bagyo sa antas ng komunidad. Pinaalalahan na naman ng Pangasinan PDRRMO ang mga mangingisda na unahin ang kanilang kaligtasan sa tuwing may banta ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Philippine Coast Guard Palawan Station nagtaas ng alert status dahil sa banta ng Bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Darito ang report ni Julian Fay Ibanez.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Julian.
3: Nagtaas ng alert status ang mga istasyon ng Philippine Coast Guard sa Palawan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday o Bavi sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan kay Coast Guard District Palawan Spokesperson Attorney Gretch Aquario. Inaktiba rin ang mga Deployable Response Groups o DRG sa Southwestern, South Central, Northeastern at Northern Palawan para sa posibleng search and rescue at disaster response operations. Pinalakas din ang pakikipag-ugnayan ng PCG sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak ang maagap na pagtugon sa mga emerhensiya. Naglunsad din ang mga tauhan ng Coast Guard ng information drive sa mga pamayan ng baybayin kaugnay ng mga pag-iingat sa panahon ng bagyo. Nanatiling nakaantabay ang mga tauhan at response assets ng PCG upang agad na makatugon sa anumang posibleng insidente. Patuloy na pinaiigting ng Philippine Coast Guard ang mga hakbang sa paghahanda upang mapangalagaan ang mga buhay at ari-arian ng mga mamamayan sa Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Fay Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
24: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balik tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Kalbayog City, naghahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog City. Narito ang balitang atin sa atin ni Charmaine Perito Balvez.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Charmaine.
25: Mas pinagtingnan ng pamahalaang lungsod ng Kalbayog ang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na papangalan ng Inday, oras na makapasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Bilang paghahanda, nagsimula ng magputol ng mga sanga ng puno ang General Services Office upang maiwasan ang posibleng aksidente dulot ng malalakas na hangin. Nagpulong din ang CDRRM Council upang tiyaking nakahanda ang lahat ng ahensya. Inihanda na ang mga sasakyan, kagamitan, food bags, evacuation centers, medical response, supply ng tubig at kuryente. Habang nakahandang umalalay ang militar, kapulisan, PFP at Philippine Coast Guard sakaling kailanganin. Ayon sa PAGASA, bagamat mababa pa ang tsansa na maglandfall ang bagyo, hindi inaalis ang posibilidad na makaranas ng malalakas na hangin at pag-ulan ang ilang bahagi ng Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: LGUs at response units sa Cebu nakahanda na sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Sheila.
26: Tinatasan ni Governor Pamela Barikuatro ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office
1: o PDRRMO at Provincial Social Welfare and Development Office or PSWDO na paghandaan ang posibleng epekto ng bagyong Inday sa Cebu. Ayon kay PDRRMO Head, retired Colonel Dennis Pastor, naka-standby na ang kanilang mga gamit kagaya ng rescue boats at responders kung sakaling may mga ngailangan ng rescue. Natukoy na nila ang mga komunidad na madaling bahain, magka-landslide at malapit sa mga ilog, kabilang na ang mga bahagi ng Kotkot, Mananga, Lusaran at sa Toledo City. Una nang inatasan ng gobernador ang PSWDO na maghanda ng food packs para sa agarang deployment sa mga lugar na mangangailangan ng maagang paglilikas ng mga residente. Sa Mandawi City, puspusan din ang paglilinis sa mga daluyan ng tubig at drainage sa iba't ibang lugar upang maiwasan ang pagbaha. Sa Danao City, naghahanda na din ang mga personnel ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kanilang mga gamit kabilang ang generator sets sakaling mawalan ng kuryente at maapektuhan ang serbisyo ng tubig. Pinaghahanda din ito ang mga residente ng kanilang go bags kung sakaling kailangan nilang lumikas sa mga ligtas na lugar. Naka-standby na din ang mga personnel at response assets ng iba't ibang units ng Coast Guard District Central Visayas para sa agarang deployment at pagtugon sa anumang emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 52 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
24: Magbabalik ang Radyo Pilipinas.

0: Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Biyahe ng mga barko sa Sulu pansamantalang suspendido bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito ang balitang atid ni Eloisa Mohamed.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Eloisa.
2: Bilang pag-iingat sa anumang posibleng insidente sa karagatan dala ng banta ng Typhoon Inday, sinuspinde ng Coast Guard Western Sulu ang biyahe ng mga barko alas 8 ng gabi nitong Martes mula Hulo Sulu patungong Zamboanga City pabalik, gayon din sa isang bayan ng Siasi at Tangutaran patungong Bungaw sa Tawi-Tawi. Ang inilabas sa Sea Travel Advisory No. 1 na itinaas ni Commander Al Hafiz B ay epektibo hanggang sa abisong mailalabas nila sa oras na gumanda ang lagay ng panahon. Isang barko ang nakatakda sanang maglayag nitong Martes ng gabi patungong Zamboanga City na may halos 700 pasahero habang isang barko naman kahapon ng umaga ang aalis sana ng alas 9 ng umaga. Maagang nagtungo ang masanay pasahero ng dalawang barko upang malaman kung matutuloy ba ang kailang biyahe. Hinarap naman sila ng management ng shipping line at tiniyak na sa oras na ibaba ng Coast Guard ang temporary suspension ay maglalayag din sila. Wala rin anyang pagbabago sa kailangan mga tiket at hindi na kailangan pang mag-rebook. Patuloy ang paalala ng Philippine Coast Guard sa publiko, lalo na sa mga bibiyahe na makipag-ugnayan sa mga otoridad at ugaliing sumangguni sa kailang travel advisory para sa kailang kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, si Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayong pong umaga ng Webes, July 9, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.

0: ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
1: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
2: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
2: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng pagkain.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Huwebes, July 9, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Bilang pambungad natin ngayon Thursday morning, traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po na ating trafiko sa mga oras ito sa EDSA Southbound. Asahan natin pagbagal ang dalawang sakyan sa may Montreal po hanggang makarating na po tayo ng Connecticut. Muli din bumabagal sa may Ortigas nang kumakarating na po ito ng show Boulevard. Sa may Estrella naman po ay moderate traffic, ganun din po sa dadaan ng Cabrera hanggang makarating na po ng Top Avenue. Ang ating EDSA northbound, sa may Park Avenue po hanggang Top Avenue, heavy traffic po. Ganun din po pagdaan po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate traffic naman po sa may show Boulevard, paglagpas na po yan. Tuloy-tuloy po bisan dahil ang sakyan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound sa may Tiendecitas hanggang makarating na po tayo ng Lanuza, moderate traffic. Ganun din po sa dadaan sa may Canley Road hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog, moderate traffic po. Paglagpas na po yan, tuloy-tuloy po bisan dahil ang sakyan, masusunod na lang po ng pagbabagal po sa may Makinli. Ang ating C5 northbound sa may Levy Mariano hanggang Apri Makinli, moderate traffic. Ganun din po sa dadaan po sa may Canley Road, asahan natin pagbagal ng dalang sakyan. Ganun hanggang makating na po sa may Green Meadows. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy bisan dahil sa akin hanggang makating na po tayo ng tali. Napaalala po sa ating mga motoristan, madadaan, may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Sa Makati naman po ay 7 a.m. to 7 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaaring niyo po kami tawagan sa MMD Hotline 13. At palagay ng ating traffic ko sa Marcy. Ito ako po si Ann Gozon. Magandang umaga.
5: Thank you so much. Ann Gozon, yung po'y direct na mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin mga kaibigan, 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya ito po'y makikipag-ugnayan sa Batanes Provincial Disaster and Risk Reduction Management Council sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 FM, The Capital FM. Yan po ang collab station ng Presidential Broadcast Service. At tayo po'y sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din sa Radio Magazine 1278 kHz. Mga kaibigan, base po sa latest na abiso ng PAGASA Forecasting Center, ang bagyong Inday ay bahagyang humina. Ang kategorya niya ay typhoon. At ito po ay located 925 kilometers east ng Northern Luzon. Kasama po mga kaibigan sa mga areas na nasa ilalim ng signal number 1, ang Batanes, ang Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, Kalinga, Eastern Mountain Province, Eastern Ifugao, Northern Abra, Ilocos Norte, Northern Aurora, Northern at Central Catanduanes. At maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa PDRRMO ng Batanes upang makahingi ng update sa mga paghanda at sitwasyon sa Batanes sa kasalukuyan. Ito muna, update muna mula sa National Electrification Administration. Ang NEA kasalukuyan pong nakatutok sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa ilang mga electric cooperative na dadaanan nito. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
9: Ala, nagsagawa na rin ng coordination meeting ang National Electrification Administration o NEA, Disaster Risk Reduction and Management Department sa mga electric co-op sa Luzon na posibleng ang maapektuhan ng bagyong Inday. Kabilang sa tinututukan ngayon ng mga electric co-op sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Nimaropa, Bicol at pati na Sakar. Pinayuhan na ang mga itong mag-full alert at ipatupad ang lahat ng kinakailangang paghahanda para matiyak ang mabilis na pagtugon at maibabalik agad ang supply ng kuryente sakaling maapektuhan ng bagyo. Tiniyak naman ng NEA na nakahanda na rin yung task force kapatid para mapabilis ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente kung magkakaroon man ng malawakang brownout. Ayon naman sa NEA, dapat ding unahin ng mga electric co-op yung kaligtasan ng kanilang mga line worker sa oras ng restoration operations. Mula sa NEA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Thank you so much, Marian Bastasa. Nagatid po ng update mula sa NEA, National Electrification Administration.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Teka, 15 minutos po makalipas ang alas 7 ng umaga. This morning, tayo po ay makikipag-ugnayan din sa Department of Foreign Affairs, 'di ba? Noong nakaraang weekend ay nakabalik ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa ating bansa pagkatapos ng kanyang matagumpay na official visit sa Canada. Ayan. Ang ating pakikipag-ugnayan, mga kaibigan, of course, ay sa Department of Foreign Affairs at makikihingi tayo ng ilang pang mga detalye noong pagbisita ng Pangulong Marcos sa Canada, di ba? May napakalaking halaga ng mga investment pledges among others na iuwi ang Pangulong Marcos kaugnay ng kanyang pagbisita doon.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Ang ating pong makakausap this morning, mga kaibigan, DFA spokesperson Annalyn Ratonel. Ma'am, magandang umaga po.
11: Magandang umaga ho, Mr. Allen, and sa inyong mga tagapakinig.
5: Yes, ma'am. Una, thank you for joining us this morning, ma'am. Pag-usapan nga po natin, of course, itong napakahalagang naging pagbisita ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Yung kanyang official visit, among others, di ba? May napakalaking mga investment pledges na bit-bit ng Pangulong Marcos sa kanyang pag-uwi galing sa matagumpay niyang pagbisita sa Canada, ma'am.
11: Yes, Mr. Allen.
5: Opo.
11: Actually, during the third day ho of the president's engagements in Canada, nagkaroon ho siya ng one-on-one business meetings with different sectors. Mm-hmm. Na inorganize po ito ng ating Department of Trade and Industry, actually DTI will know the specifics of the investment pledges.
5: Okay.
11: Pero base po sa information shared to us by our colleagues, the investment commitments came out of the business engagements of the president with key players in Canada sa sektor ho ng mining, critical minerals, energy services, and IT business processing management. Yun po. So nakakuha ng 2.5 billion investment commitments po mula sa iba't ibang Canadian companies mula sa visit po ng presidente sa Canada.
5: Ayun. So 2.5 billion dollars worth of investment pledges ito, ma'am.
11: Oho, oho. Nagmula po sa mga iba't ibang sector po. Business sectors.
5: Mm-hmm. Okay. And of course, there were several agreements na na-finalize, ano? Yung iba, may kaugnayan din sa sektor ng labor and migration. Meron din sa energy, natural resources, and even tourism. Please, share with us additional updates tungkol dito, please, ma'am.
11: Yes, Mr. Allen. Actually, we consider the visit a huge success sapagkat nagawa ng Pangulo ang kanyang mga objectives during the visit, no? Nakipagpulong po siya kay Canadian Prime Minister Carney at iba't ibang pang-Canadian government officials. And gaya po ng sinabi ninyo, may apat na kasunduan na nilagdaan ang dalawang leaders. Una po, under the MOU on tourism cooperation between ang ating DOT and Industry Canada Agreement, mas madali pong makakapag-collaborate ang Pilipinas at Canada para maitaguyod ang mga kabuhayan ng mga nasa tourism industry. Kapag na mas napalawig ho natin ang kooperasyon sa turismo, bukod sa darami yung mga Canadians po na pupunta sa Pilipinas, it also contributes to the economic growth of the tourist area sa bansa. Pangalawa ho, yung the MOU on cultural cooperation, this will facilitate projects and artistic exchanges between the NCCA and Heritage Canada. So mas mapapalawak ho nito ang access ng mga Pilipino sa technology and expertise ng Canada sa iba't ibang larangan tulad ng performing arts, visual at audiovisual, music, mga aklat at publikasyon, at iba pang creative industries. This will also open opportunities for us to promote our culture in Canada. Pangatlo po, inilalarawan naman itong joint declaration of intent concerning energy and natural resources cooperation. Ito po ay nilagdaan ng ATSAD. DNR po ito and DOE and Canada's Department of Natural Resources. Yung commitment ng dalawang bansa na gamitin ho yung likas na yaman natin at pati na rin ng Canada sa tama at makatarungang paraan. Ano? Layunin po nito na palawikin ang pagtutulungan ng Pilipinas at Canada sa pagtugon ng ating gobyerno sa pangangailangan ng ating bansa ng enerhiya upang maitaguyod ang ating ekonomiya. Ang panghuli po, napakalaking hakbang naman ng Joint Declaration of Intent on Labor and Migration Cooperation between the Department of Migrant Workers po natin and Citizenship and Immigration Canada para masigurado ito na ethical and tama yung pamamaraan ng pag-recruit naman and yung treatment sa ating Filipino workers. Sinisigurado po natin ito na gagawa ang Canada na mga hakbang rin upang madaling ma-recognize ang credentials o yung mga lisensya na at work experience ng ating mga professional workers nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa para sila ay makapagtrabaho sa Canada. So yun po yung apat na kasunduan na nalagdaan.
5: Opo.
11: Opo. Sa Canada po. Yes.
5: Yes. Ma'am Ratonel, kanina nabanggit niyo of course ang kahalagahan itong apat na kasunduan na ito. Now looking forward, halimbawa dun sa sektor ng turismo and allied sectors, nabanggit niyo, no? Mas pinatibay na ugnayan at kasunduan sa larangan ng turismo. And of course, opo, looking forward, pag sinabing turismo at uunlad ng tourism ng Pilipinas, halimbawa, ito ay guaranteed na job generator ito, Ma'am Annalyn, di po ba?
11: Of course, kasi siyempre sa tourism industry, no, iba-iba yan. May mga resorts, hotels, kahit yung mga food sector natin, no, affected yan lahat at may increase ang demand. So talaga hong makakontribute sa economic growth ng tourist areas dito po sa bansa.
5: Ayan. So ibig sabihin, maliban sa higit na mapopromote ang magagandang tourism o tourist destination dito sa atin sa Pilipinas, ay nariyan din ang malaking posibilidad na patuloy ng pag-generate ng mga trabaho na may kaugnayan sa turismo, ma'am.
11: Yes, tama ho kayo, Mr. Alan.
5: Opo. Now, dun sa isang aspeto naman, yung pagdating sa aspeto ng paglilingkod o pagtatrabaho, halimbawa ng mga Pilipino sa Canada, you mentioned na ang palalakasin ang pagkilala sa mga qualifications na taglay ng mga Pilipino para sila ay lehitimong makapagtrabaho o makapaglingkod doon sa Canada, Ma'am Annalyn.
11: Yes, ito po yung purpose nung kasunduan na yon, no, na gagawa ng paraan para mas mapabilis ho kasi at this point no, at hindi ho nakakapag-practice ang ating mga kababayan doon nung mga professions and educational qualifications po nila na natapos nila dito sa Pilipinas. So meron ho kasi silang kailangan pa silang kumuha ng mga courses doon bago talaga nila mai-practice yon. So ito ho, because of this agreement, tinatry ho na mas mapadali.
5: Ayan.
11: Na ma-recognize po.
5: Of course. Ang isa sa mga tanong, pagka ganyan, of course, may mga paparating na investment sa papasok sa Pilipinas, ano, yung sector, Ma'am Annalyn, ng mga micro, small, and medium enterprises o yung mga maliliit na negosyante. Ano naman, ika nga, what can this particular sector look forward to pagdating po dito sa matagumpay na pagbisita ng Pangulo sa Canada, ma'am?
11: So, nagkaroon po ng commitment no, na pabilisin ang negosasyon po ng ating free trade agreement with Canada, Philippine-Canada agreement, free trade agreement before the year ends. So ito po, mahalaga po ang free trade agreement para sa ating bansa dahil magkakaroon ng access ang mga businesses po natin sa Canada. So mas malayo na pong makakapasok ang mga produkto sa Canadian market. Kaakibat po ng isang FTA ang pagtaas ng demand ng Philippine products abroad. Kaya naman dadami din ang mga trabaho sa mga kumpanya, ang mga SMEs po natin dito sa Pilipinas at maipopromote din natin ang mga produkto sa Canada. Last month lang ho actually nakapag-export po ang Pilipinas ng around 100 boxes of mangoes patungong Toronto, no, Canada. And alam naman natin, isa sa pinakamasarap, kung hindi ang pinakamasarap ng mangga sa mundo ay galing sa Philippines. So kapag po nagkaroon tayo ng free trade agreement, hindi lamang mangga ang may export natin, kundi ang other high value crops katulad ng kape, kalamansi at iba pa, hindi lamang sa Toronto, pati sa ibang lugar na rin sa Canada. So on the other hand naman po, mas mapapadali rin ang pag-invest sa Pilipinas ng mga Canadian companies, lalo na ang mga IT and BPM companies in Canada. Ng Canada. So this will also generate more jobs in the Philippines para sa ating mga professionals. So kasama rin po sa ninenegotiate ng DTI, ang lead agency po ng free trade agreement, no, ang pagbibigay ng access sa ating professionals para makapag-practice at magamit din ang kanilang skills sa Canada.
5: Ayun, okay. Nako, ma'am, salamat po na marami ha, sa mga impormasyon na ito at sa mga updates na inyong pinagkaloob mula po sa Department of Foreign Affairs, ma'am. Thank you so much.
11: Maraming salamat po, Mr. Alan, for inviting us.
5: Thank you and good morning, ma'am.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Nakausap po natin ang spokesperson ng Department of Foreign Affairs, Ma'am Annalyn Ratonel. Philippine Standard Time, meron tayong 26 minutes na makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
12: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Ano ba na mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
14: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Publiko.
17: 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 27 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit namin sa inyo kanilang, tayo ay makikipag-ugnayan sa Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang makakausap natin ang kanilang head, si Sir Cesar Roldan S. D. Cool. Sir Cesar, magandang umaga po.
19: Yes, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Good morning po.
5: Yes, sir. Good morning. We understand Batanes is under cyclone wind signal number 1. Nice lang po namin kumustahin ang Batanes at alamin ang inyong mga paghahanda kaugnay ng maaring maging epekto ng bagyong Inday. Sir.
19: Yes po. Sa ngayon naman po ang ating kasalukuyang weather dito sa Batanes ay medyo maulap lang po pero maganda pa naman ang panahon. Bagamat ang ating karagatan ay medyo maalo na po. Kaya, tapos ang paghahanda po namin dito sa Batanes ay simula pa ho last week kami ho'y patuloy na nagbibigay ng advisory sa ating mga kababayan na mag-ready, maglagay ng tali sa bubong kung kinakailangan, maglagay ng tapangko o di kaya window shutters pagka kailangan. Kasi hindi natin masasabi, kahit na medyo malayo ang bagyo, eh hindi natin masasabi kung ano pong may dudulot nito. Iba yung pag-iingat lang po ang ginagawa namin. Tapos yung ating mga mangingisda, ay natapos na rin po silang magtaas ng kanilang mga bangka mula dun sa dalampasigan para isecure na po sila. Ganun po.
5: Ayun, of course. Well, ang ating mga kababayan dyan sa Batanes, kumbaga eh, nasa top of mind pala palagi ang pagiging handa kasi Batanes isa sa mga lugar sa ating bansa na madalas talagang madaanan ng mga bagyo, sir, di ba?
19: Yes po, tama po kayo diyan. Bagamat masasabi nilang resilient na kami dito sa Batanes dahil sanay na, ganun pa rin ho ay hindi pa rin ho namin ayaw namin magpakampante ika nga kasi mahirap na po. Lalong-lalo na at kami medyo malayo sa mainland Luzon. Kapag ka nangailangan, minsan ang nagiging unang problema ay komunikasyon. Minsan napuputol. Awa ng Diyos, kahit pa paano, meron tayong Starlink na available dito. Na siyang parang redundant communication natin just in case na mawala po ang mga telcos dito. So, yun po lagi ang ating tinitingnan, lalo na ang kuryente. Sa ngayon ay sapat naman po at wala naman pong brownout.
5: Ayun. Okay. Meron din bang mga areas dyan sa inyo, sir, na talagang nagkakaroon din ng mga pag-i-evacuate o preemptive evacuation in anticipation sa maaring maging epekto ng ganito, halimbawa, ng bagyo, sir?
19: Minsan po pagka talagang malakas na yung saka po pumapayag yung mga residente na mag-evacuate. Pero minsan sinasabihan namin sila kailangan na maaga mag-evacuate. May mga sumusunod pero sa ngayon naman po ay wala pa naman ho tayong naitala na mag-evacuate dahil isa rin kasi sa uso namin dito or kultura namin dito.
5: Opo.
19: Ay yung adapt a neighbor. Kumbaga pag malayo ang evacuation center, kung mas matibay ho yung kapitbahay nyo, lilikas na po sila doon sa kapitbahay. So, adapt a neighbor po ang aming kultura dito.
5: Napakagandang konsepto niya na adapt a neighbor. Ibig sabihin, kung yung bahay mo naman ay mas matibay, mas matatag, mas ligtas, ika nga. Secure. Mas secure. Yung mga kapitbahay, doon muna mananatili habang kinakailangan, sir, no?
19: Yes po, ganun po ang ginagawa namin. Kunyari, nasiraan yung kapitbahay mo,
5: opo,
19: tapos mas patibay yung bahay. Bigyan mo na sila tutuloy saan. Regardless kung yan ay kaaway mo o kaibigan o hindi, basta po ganyan po yung ang namin dito, ugali dito.
5: Kaligtasan muna ng lahat. Ika nga, ang priority, sir, ano? Opo. Sir,
19: yes po, tama po yun.
5: Opo. Meron na rin po ba halimbawang mga prepositioned goods na kinakailangan dyan? Mga food packs, non-food items para sa mga pamilya o sa mga kababayan natin na maaring maapektuhan ng bagyo, sir?
19: Yes po. Bawat munisipyo po ay meron na po tayo mga naka-prepositioned na family food packs na yun ay sapat pa sa buong bayan. At the same time, meron din mga hygiene kits, mga shelter repair kits po na naka-preposition na. So, even kitchen kits. Yan po ay naka-preposition sa bawat munisipyo para just in case nakakailanganin ay agad nilang maibibigay. Ganun pa man, meron pa rin po tayong karagdagang stocks na family food packs and kitchen kits dito sa province.
5: Opo.
19: Na kahahatid lang po last week na sa tulong ng DSWD at World Food Program. So, meron pa tayong dagdag na 7,000 family food packs po.
5: Ayun, kasi naisip ko rin, halimbawa, maliban dyan sa Basko, halimbawa, ano, eh maraming mga isla rin within the Batales group, di ba? At challenge palagi dyan ang sitwasyon ng karagatan, sir, ano? Iniisip ko tuloy nga, napakahalaga na may mga prepositioned na maging sa mga isla ng mga relief goods, food packs, hygiene kits, and the like, sir. Ano po?
19: Yes po, tama po yun. Lagi po namin tinitingnan yun na hanggat maari ho ay magawa namin ng paan.
5: Opo.
19: Kasi yan ang tinitingnan natin doon na hanggat maari, accessible po sa mga ating mga kababayan just in case na kailanganin po.
5: Ayun. Okay. Well, of course, syempre, mahalagang from time to time ay napapaalalahanan natin ating mga kababayan na nariyan sa Batales. So, yung pong mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin sa mga oras na ito, mensahe po ninyo para sa kanila, of course, with the assurance ng ating provincial government na everything has been anticipated at handa ang provincial government. Sir Roldan, please, go ahead po. Mensahe po ninyo.
19: Yes po. Thank you. Para po sa ating mga kababayan, bagamat medyo humihina na ang bagyo at medyo lumayo, huwag po tayong magpakampante. Patuloy po ang paghahanda natin. At dapat po maging alerto po tayo at makinig sa ating mga advisory para at least ho, hindi ho tayo mahuhuli kung mabubulaga kung sakasakali. Ganun pa man ay hinihiling po rin po namin sa inyo mga ating mga babayan na patuloy po magdasal. Kahit pa paano, makakatulong po sa atin yung pagdarasal para mas ligtas po tayong lahat. Ilan po at maraming salamat po.
5: Yes, morning, sir. Thank you. Good morning. Ingat po. Ingat po mga kababayan natin dyan. Ingat kayo dyan, sir. Si Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Cesar Roldan Esdicol. Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 35 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
18: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: Hi, I would like to order one caramel mashi. mo bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay.
1: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
2: Ilaw.
1: Bukas naman ba ang mga ilaw?
25: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas!
26: Radyo Publiko!
27: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Radyo Publiko!
29: 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ngayong umaga, ingilin tayo ng update direkta mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Makakausap natin ng spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Irene, ma'am, magandang umaga po.
30: Alan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
5: Opo, hingi lang po kami ng update, ma'am. Of course, sa mga preparasyon, paghahanda ng ating DSWD kaugnay ng mga posibleng epekto ng bagyong Inday. Asik, ma'am.
30: Yes, Alan, nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development na tumugon sa pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan na maaaring maapektuhan nitong si Bagyong Inday. Sa katunayan nga po, nasa mahigit 4.7 million family food banks ang nakapreposisyon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon lamang po, meron tayong nasa mahigit 2.5 million family food banks na nakapreposisyon. Maliban po sa mga family food packs, meron din tayo mga ready-to-eat food boxes at mga non-food items na nasa mga warehouses po natin at ready po iyan na ma-distribute in case kakailanganin nga po ng karagdagang tulong ng mga LGUs.
5: Ayun. So ibig sabihin talagang naka-preposition na ang mga food items, non-food items, hygiene kits, tubig at iba pang maaaring kailanganin nating mga kababayan doon sa mga maapektuhan ng bagyo, Asik, ma'am.
30: Tama, Alan. So aside from the family food packs, meron nga tayong ready-to-eat food boxes, non-food items, and of course, meron din tayong standby funds, ano?
5: Mm-hmm.
30: Ikakahalaga ng mahigit 644 million pesos, at yan ay maaring gamitin kung kinakailangan. And kami naman po naka-standby dito sa DSWD, and we're in close coordination, of course, with local government units and
5: Opo.
30: Other national government agencies para sa paghahanda hinggil nga sa posibleng maging epekto nitong bagyong Inday.
5: Opo. We understand ito, Asik, on another topic naman. Ano? We understand na magiging abalang-abala muli ang DSWD ngayong umaga, among others. Dito sa Pasay, ano, magkakaroon kayo ng activity dito sa Pasay, kaugnay pa rin ng direktiba ng Pangulo, da, yung higit na pagpapalawak ng walang gutom kitchen program ng ating pamahalaan through the DSWD. Update lamang po tungkol dito, Asik Irene, ma'am.
30: Yeah, tama, Alan, ano, meron tayong walang gutom kitchen, just to provide a brief context, no, ito yung soup kitchen natin.
5: Opo.
30: Na kung saan nga po naghahain tayo ng mainit na pagkain. Lunch, we serve lunch, we serve breakfast, I mean breakfast and lunch, hanggang supplies last. Mula Lunes po yan hanggang Linggo para sa mga pamilya nga po na nakakaranas ng kagutuman, pamilya, mga individual na nakakaranas ng kagutuman. Aside from Pasay, Walang Gutom Kitchen, meron na rin tayo in Cebu. At most recently, ano, meron tayong binuksan sa Zamboanga City. At ang utos nga po ng Pangulong Marcos Jr. ay solusyonan natin o tugunan ang kagutuman one kitchen at a time. Kung kaya nga po, ngayong araw, ay magtutungo naman tayo sa Walang Gutom Kitchen sa Pasay para magpakain naman sa mga bata. Kasi we wanted to give special attention to children because we wanted to address hunger experience, involuntary hunger experience by children because napakahalaga na mamumunan tayo sa kalusugan at nutrisyon ng mga bata dahil marami po silang potensyal, maganda po ang kanilang kinabukasan kapag sila po ay malusog at nabibigyan ng tamang nutrisyon.
5: Opo, at napapag-usapan itong inyong Walang Gutom Kitchens. These are actually mobile kitchens. Ano po? At yung mga tumatao dito at nagpe-prepare ng mga meals halimbawa for the children at iba paano. May mga special training din ang mga ito, ha, sa Kyrene, ma'am, ano ho?
30: Actually, Alan, yung mga nagvo-volunteer, marami po dyan ay mga from the private groups, marami din from, yung mga from government agencies na tumutulong sa pagluluto at paghahain ng mga pagkain sa mga clients po natin sa Walang Gutom Kitchen. Apart from that, marami rin pong nagbibigay ng mga donasyon, especially from the private sector, yung mga miyembro po ng hotel and restaurant associations. So yung kanila po mga food surplus dinadala at niluluto at hinahain nga po natin dyan sa Walang Gutom Kitchen. So we basically operate through donations and volunteer work. Ngayon po, syempre, meron ding konting orientation or briefing na ginagawa para sa ating pong mga volunteers para maging maayos yung pong ating pagbibigay servisyo.
5: Ayan. Okay, isang puntos pa. Of course, may sakunaman o wala. Sabi niyo, patuloy ang pagre-replenish ng supplies natin to be sent to the various parts of the country. And dito sa inyong mga hub, meron dito sa Luzon, meron sa Visayas, meron din sa Mindanao, itong mga DSWD hubs na ito. Sa ngayon, meron pa bang pangangailangan, halimbawa para sa mga volunteers na tutulong sa pagre-repack ng mga goods na ipapamahagi sa ating mga kababayan na nangangailangan kung sakasakali? Asek.
30: Yes, speaking of volunteers, dahil sabi ko nga sa Walang Gutom Kitchen, may mga volunteers tayo.
5: Opo.
30: Gayun din po sa ating major production hub na matatagpuan nga sa Pasay at sa Mandaue City. So for those who are interested, maaari po silang magtungo sa ating pong Luzon Disaster Resource Center at Visayas Disaster Resource Center at magbahagi ng kanila pong oras para sa pag-repack nga po ng mga family food packs na ating pong inihahanda para sa mga kalamidad na maaaring makaharap ng ating pong bansa.
5: Ayan. At syempre, ang pagbubuluntaryong ito ay napakalaking bagay na paglilingkod bayan. Kung merong konting spare time, ilaan sa pagtulong para sa tutulong din sa ating mga kababayan nangangailangan. Asek, ano po?
30: Yes, Alan. Napakahalaga nung ating pong itaguyod pa rin yung spirit of volunteerism dahil nakakatulong po tayo sa pag yung kooperasyon po natin o participasyon natin sa mga worthwhile activities.
5: Yes.
30: Lalo na yung mga bagay-bagay na talagang makakatulong sa ating pong bayan ay napakahalaga and we truly value that dito po sa DSWD.
5: Okay. In closing, Ase Kyrene, please, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan, lalo tigit yung pong maapektuhan o maaring maapektuhan ng bagyong Inday. Please go ahead po, Ase Kyrene, ma'am.
30: Yes, Alan, una, maraming salamat sa iyong programa at binigyan daan niyo pumuli ang DSWD. Pangalawa, paalala po natin sa ating mga kababayan, makinig po tayo sa mga abiso o paalala ng ating pong mga lokal na pamahalaan. Kapag nag-abiso po ang ating pong mga local officials na mag-sagawa ng preemptive evacuation, gawin po natin, sumunod po tayo sapagkat ito po ay para sa inyong kaligtasan. Hindi niyo po kinakailangang mag-alala sapagkat nakahanda po, nakaantabay ang DSWD para ibigay po ang inyong mga pangangailangan sakali pong kayo ay dumikas at magtungo sa mga designated evacuation centers. Dahil yan po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na walang pamilyang magugutom sa gitna po ng mga kalamidad. Yun lamang po, Alan. Maraming salamat. Magandang umaga po.
5: Thank you, Asek. Mga kaibigan, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao.
27: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 48 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Uy, teka muna. Congratulations at happy 6th anniversary muna dito sa Mamita's Special Lasagna. Ha? Good morning. Oo, ngayon pala ang kanilang anniversary. Oo. Yan, yan. Pagbate mula kay Aline. Yan, okay. At syempre mga kaibigan, maya-maya, susubukan naman nating makipag-ugnayan din sa PAGASA Forecasting Center para naman sa latest sa Bagyong Inday. Yan. Good morning din kay Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Sandali lang, ilan muna ang paalala?
27: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
8: Namamasyal pa sa Luneta.
0: Ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
27: Radyo Publiko, serbisyo, bayang, mahal, news, nationwide.
9: Balitang pambansa,
27: sa ulo ng ating
9: pinakamalawak na pagbabalita,
27: ang Radyo ng Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas,
27: balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
10: Radyo Publiko,
27: nag-uugnay ng pamahalaan
10: sa sambayanan.
27: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
11: Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
10: Ang boses ng Pangulo.
27: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
9: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
12: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
27: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Update muna. Direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
27: Radyo Pilipinas Weather.
5: Iatid sa atin ang update ni Dan Villamil. Dan, good morning.
28: Yes, good morning po, Sir Alan. At sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas, huling namataan kaninang alas 4 ng madaling araw, itong sentro ng mata ni Bagyong Inday sa layong 935 kilometers silangan ng Hilarang Luzon. Mitagal ito ang lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ay gumagalaw ito west-northwest-wide sa bilis sa 20 kilometers per hour. And as of 5 a.m. ay nakataas tayo yung tropical cyclone wind signal number 1 sa May Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Atayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at itong northern and central portions ng Catanduanes. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda po tayo sa mga posibleng pagbukso ng hangin na dulot ng papalapit na bagyo within the next 36 hours. Less likely naman o hindi naman po ito magla-landfall sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngayon pa man, makakaranas tayo ng mga pag-ulan at kaulan pa na dulot ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa, especially dito sa western section. Kaya maghanda rin po tayo sa mga posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy itong mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning rin tayo nakataas dito sa northern and eastern seaboards ng Luzon at Visayas. Kaya sa ating mga kababayang mangingista at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dulot nitong si Bagyong Inday. At yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Dan Villamil Gulat.
5: Dan.
28: Ayos po, Sir Alan.
5: Bali humina.

0: Dan. Salamat na marami for the updates mula sa PAGASA.
1: Thank you po and good morning.
0: Thank you. Good morning. Dan Villamil, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng aming mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Webes, July 9, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Mark Bukiron, Mary Ann Milios, Jomarie Referial. Nagpapaalam po pansamantala mga kaibigan, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
14: Hala, totoo? San ka sumali?
13: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
14: Naku po! Juan, scam yan!
13: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
14: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
13: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
14: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
13: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
14: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
13: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
15: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
14: Kaya huwag magpabudol, bes!
16: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
18: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
16: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
19: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita.

0: for both the farmers and mas magas, baba din ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan.
7: 66 Information.
9: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Impormasyon.
9: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
13: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
12: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
13: sa Radyo Magazine.
12: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
13: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Good morning, isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat mga bata. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama pa rin ako, Teacher Cha. Kamusta kayo? Samahan niyo muli ako sa loob ng isang oras sa Master Control. Nariyan din Miss Marisol Malimban, Miss Camille Omali. Sa loob ng isang oras, hatid natin ang mga bagong kaalaman, lessons of the day, and today, meron tayong special guest. Pero bago natin simulan ng kwentuhan at ang ating mga aral na hatid ngayong umaga, please like and follow our social media page. Pages kasi madami. Lahat ng mga social media accounts natin nasa screen ngayon, i-like at